0: estang suspitsado sang detsedang nasairan bago lang kini nga nakagawa sa Cebu City Jail sa kasong alarm and scandal grave threat kung mugawas na ang warrant abare sa kasong pagpanglugos mato ni Oriol ila dayon kini ipatuman kay nunduman nga nanawagan ang biktima pilagi sa interview sa media ngadto sa publiko ako kinsa man ang nakaila sa suspitsado mamahimong mutawag dayon sa kapolisan aron madakpan dayon kini nakiganayon na ang kapolisan sa pamilya sa suspect gani gibutyag ni Oriol nga cooperative ra kini ug andam sila nga mutabang nga madakpan ang suspitsado.
1: Yes, pagkakaroon, cooperative naman, according sa atong investigador, cooperative naman po ang pamilya sa mga suspect. Kunya, usapan sila nag-mitabang karon, ilabi na karon sa atong investigasyon, no? To shed light on the investigation, kung sa personal background sa mga suspect o other mga kwan, mga binuhatan niya kanya ito. Usapod niya ito, katong gicheck na ito, kung nabasa yung mga previous record.
0: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol. Gituhuan ni Oriol nga naapas sa rakmit sa sugbo ang suspect o nagtago-tago pa lang kini nga maukaroon ang ilang ipaubos sa monitoring. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman, Arbo Saman, Tiriway HP, Tata Karamen.
2: Radyo mo nationwide.
3: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy!

0: At oras karon alas 8:02 na ni aratay winner. Makadawat ni sakto 200 pesos nga GCash kay iyang nahatagan og sakto nga tubag. Ang ato nga pangutana unya naka-follow pagin sa ato nga promo mechanics. Base sa pagsubay-subay ni kasamag Nems Quiñones dire. Oy ni tabang na to pag tan-aw kung kinsa moy angay makadawat sa tong 200 pesos nga premyo. Ato ipaagi through GCash. Saktong iyan tubag pinamungahan. Naka-follow pagin sa itong Facebook ka. O Facebook naman. Promo Mechanics. Like, follow, og share sa itong mga Facebook pages. BYHP Arlimin Cebu o ang attorney Rufil Fernandez sa Banyo. Itong dunay blue nga mark check sa kilid sa pangan, ha? O niya, naka-share po sa programa karong mga orasa. So, congratulations! Ang 200 pesos maangko ni Ana Lu Caballe Sotes Dayday. Ana Lu Caballe Sotes Dayday, ikaw maoy winner sa itong 200 pesos nga GCash. Yeah, ma'am Ana Lu, paliog ta og chat og balik diri sa itong Facebook ha page. Message dito, butangi sa imo pangalan o niya ang imuhang GCash number. Para ato na to dito masend ang imong 200 pesos nga gidag-an sa itong DYHP Answer to Win promo. Congratulations! Ya, tangin ninyo ang line paghugna sa itong DYHP Answer to Win promo, ha? Karon na sang pipila ka mga oras gikan karon. Iba na itong mga pamaagisan nga atong mapahalipayan o atong mapasalamatan ng atong mga listeners, viewers sa DYHP. Salamat kaayo. At ang oras, alas 8:03, so niya, tangin ninyo karong taon-taon na pagbalik ni Attorney Rufil para ipadayo na mga isyo, mga komentaryo, guban pa na itong dagko ng mga balita, karong mga orasa. Tanbay lang. Wala ako din is control kasama ng Cases Menia o Nestor Homicilio. Nems Quiñones o Gerald Albio sa Kosem ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Oras, alas 8:04 na.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalay. Kaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang ang ato ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
8: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication, daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYHP Cebu.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikitin ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo natuod!
12: Basta baon! Bounty Fresh!
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: C-D-O-I-I-Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
15: Versus previous formulation, our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now.
14: Ito ang idol ko.
16: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
17: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulos sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulong nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulong sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
19: same nutrition, half the price,
18: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
20: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
19: Same nutrition, half the price,
18: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
21: Gigutom na ba?

0: ngayon ang pamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Alas 8:14 na mga higala sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Balik ta mga higala sa atong mga isgutanan rombutaga. Atong hatagag pagtagad ning atong isgutanan labot sa impeachment mga suking tigpaminaw. Ang daghang mga angles, hindi pa na ito mahurot o discuss ka daghan. Uy, pagtindaghan na yun, no? So ato ning hatagag pagtagad ng mga higala, pero dili pa. Niasa atong mga nasakpang naminaw sa DYHP o GFM busa magadawat mga palipay gikan sa atong sibianan. Unahon to sa mga higala para nga tawa sa stress mga kagalaan. Nga itong mga balita, labihan ka mga stressful po ng uban. Alis sa tayo mga higala sa duga mga winners. Kaya nasakpan nga naminaw sa DYHP o GFM busa magadawat mga palipay gikan sa atong sibianan. Dastulin niya ron si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
4: DYHP, the top RMM report.
5: Ngayon punta ka sa mga regimen at Tony Rufilog. Ngayon punta ka sa tanang suking tipaminaw na itong stasyon, DYHP. Live ito ron sa Talisay City. Dino ng grupo makadawat sa itong mapalipay nga bugas o chorizo. Isip pa sa lamang sa ilang kanunan kung support na sa itong stasyon, DYHP. Sila Dilia Caritas, Ronnie Bintek, Espere John Cabuenas, Edna Bacos, Yoclen Simini, Valentina Cabriana, Teresita Cabrillas,

0: Okay, arita mga higala sa atong mga nasakpan na Minos, DYH, Bibusan, Agarawa, Tamapali, Paisal, Sibianan, asaman si kasama Idol B o kasama Julius Balili. Kini, daghani ito mga nanay, mga tatay, ate o kuya.
1: Sugod na ang programa.
0: Ala, kumbati na.

Okay, dengan selamat sa ato mga listeners. Ha, enjoy lang sa kabuntagon. Exercise sa kabuntagon. Hasta ngilngiga. Salamat sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o Gaya FM busa na kadawat na mapalipay gikan sa atong Sibiana. Hasta ngilngiga. Subo pa minaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufil Banyok ngay nagbantay. Ha, kumbati mong ihapon o? No?

0: DYH Biogay FM. Thank you kayo. Kanunay na minaos DYH Biogay FM. Busa na bay-ubay ni sa nakadawat ng mga pahalipay, bugas o suriso. Askangil niga, mahigala. Okay, dahil salamat mga kaigalaan. Kining a portion ito galato mahigala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagbalikon sa itong immune system o ingon man dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa mayong atong mga cells, magka-produce sa mga panagang, magka-patay sa mga viruses sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, o 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Usminya Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. Ikon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. Politika, balita, o panghita mo sa adlaw kung unsay tinuod. Now, alitas to mga duga, mga issues, mga higala, pros dili pa no amay usa ka babae nga padung rabon ta ni manginhas. Nasabod mahigala sa nagbitay nga kurinte sa puste sa Sibiko. Oy. May nakaingon mahigala sa iyang sus disgrasya gid taon. Dito ni sa lungsod sa Pinamungahan mahigala ha. Nanginabuhi rin taon ni mahigala padong panginhas nga naman ay ma. Kipos po ni nagbitay nga wire sa Sibiko. Kini nga portion sa mahigala tol gara to sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntina iyo kolon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps unay motubo sud sa tinai og ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o baka ang labis seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon, labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang man sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai, mamakahatag din kini kahupay sa colon tiyan og sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magkuha na kayo sa kasasay sa Super Fiber at magisagol sa kabasong tubig. Imukutawon mayo, ishake og mayo, gunya imong imnon. Mas epektibo pag yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Ato sa tagay pagtagad may kasdili patang walik sa ato may isgutanan ng butaga. Ni ang mga higalay nagbitay nga kurinti mo hinungdan ini. Namatay na ba gitaw ni mga babae mga sukit ng paminaw? Ato sa dawato na report o maning radio man Paul Lauro. Paul, unsang hitabuan ni Paul? DYHP
1: RMM Report. Radyo man, Attorney Rupil, alas 9:30 ni sa Kabuntago ni Ato Merkulis sa may Purok Lagaw sa Barangay Tahao, lungsod sa Pinamungahan.
0: Paul, ato klarohon ba? Kini maong, Paul, kini sa mani, patay gini or nabuhi ra?
1: Matay ni si Attorney Rupil.
0: Uy, sus, ginoo ko. Sige, standby sa ahak, namatay gini ni. Standby, Paul, balikan tika ka ng tuntun. Umalamang pipila ka mga mahinundanong pahinumdum. Alas 8:24 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MX-traordinary with MX3.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butik.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
14: Delivery! Maria Jose!
15: Is that box really mine?
14: Surprise!
15: Why are you inside the box?
14: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
15: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
16: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
17: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
18: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
19: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
19: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack nala sa 8:29 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the
0: kining
21: point.
0: Kining a portion to Galata Baigala sa the original Koi Herbal Detali Supplement. Ang original Koi Herbal Detali Supplement, doon na kining nagkaraiya mga vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligoon sa atong panglawas o ingon man sa atong immune system. Na kining Baigala vitamin A, E o C, ingon man zinc, iron, calcium, magnesium o ingon man thiamine. Laki po sa mga higala sa mga ingredients niini, nining the original Koi Herbal Detali Supplement, mao ang paliya, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang original Koi Herbal Detali Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. O gabisan pa man sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin kini. Nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Detali Supplement.
21: Straight to the point.
0: Alas 8:30 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
0: Ako sa check sa Lajiman po, Lauro, kaya namatay mga ganda ng babae, mahigalang na kurintihan, nasabod ni sa kurinti sa Sibiko. Nga ano ba yung tao ni mga sukit ng Pabinaw? Ato balikan si Paul Lauro sa detalye. Yes, Paul?
21: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
1: Radyo man, Attorney Rufiel, kining namatay, ilanin na ito nga si Ginilene Tihana Donal, 27 anos, Donal ni Sheliven partner, na nagpuyo sila diha sa Purok Lagkaw, Barangay Tahaw, lungsod sa Pinungahan. Sa maong oras, manguhaunta ni Siag Sisi, kaya naam ni Dool sa may pispan, kining maog na hitabo ni Attorney Rufiel. Aksidente niya na banggaan, kining kongkreto nga posti sa Sibiko 3 nga nagyungyong na ang wire ni ini tungod kay ni takilid na ni maong poste tungod sa nahumkan nga yuta diha sa lugar. Wa siguro dayo ni ma-report hinungdan nga wa dayo ni ma-atiman sa taga Cebico 3. So dito siya mabangga, pagkabangga niya dito na yan ang naigo ang nagyung-yung nga wire, iyag yung nga uban at turner field. In fact doon ay paso nga naangkon in town sa iyang dugan kini si Jeneline sa Diangi tabang ni sa atong medical team sa disaster sa pinamungaan. Unya gidapag yun ni siya, karga pag yun ni siya sa ambulance, gidapag yun ni siya sa tambalan. Anapan si Dr. Milucci Pausal, ang medical legal officer sa pinamungaan rural health unit dito sa ilang lungsod, o hindi deklarar aning biktima nga patay na tungod sa grabing pagkakuryente niya. Niya napasok yun ang iyang dughan. Siguro sa itong sairan na nga doon ay gagmay pang mga anak din taon, kining maog biktima. Ang atong hepe sa pinamungahan police, si Police Captain Michael John Banyes, officer in charge ni sa ato sa pinamungahan police, mibutyag na human nila madawat kining maong alarma. Iya na yung gipadaganan sa iyang mga sakop og dito, ila yung nakita ang sitwasyon. Ila pagtunan og unsay liability sa taga Cebico 3 ining maong hitabo apan ilang giklaro mausa ka aksidente ang pagkakuryente ni ining maong biktima tungod kay siya mismo ang aksidente na bangga sa poste. Pagkabarag niya dito siya napunta sa nagyungyong na wire dayon niyang katumba og nakuryentehan siya. So wa pa hinoy hunong ang ato kapulisan sa ilang investigasyon ni ining maong insidente.
0: Kinsa na may nakatabang niya, Paul? Kinani nang ninhasya sa usa taon way nakatabang niya dito, nakuryentehan na siya.
1: Do na lay naka-report na Attorney Rupil sa Itabo. Paulay gi pag adto na sa ato medical team, wa na pwede nang gahi ay in town sa biktima Attorney Rupil kay pagkapasuwa mi jud sa iyang lugar, nahiwa ko ni iyang isuot niya sinina o blouse baka ni nahiwa yun ng sunog yun Attorney Rupil, no? So may na lang kay human mabantay sa mga lumalabay po dito na cut off na yun ang linya sa taga Cebico. Diya nagnaduol sa ato po medical team ang lawas ni ining Jeneline Attorney Rupil kay sa mga napay kurinti. Delikado man o niya, dool na magpispan, so basa ang lugar, basa ang palibot, so delikado kayo siya sa huwag di makat off ang linya sa kuryente.
0: Why nakareport na ni Paul nga nagyung-yung na ng ilang wire sa Cebico?
1: Wa siguro ni ma-report Attorney Rupil, kaya di rin naman ni naibawaan nga nagyung-yung na nga, nanay na hitabo noon, maunagingon doon, why ma-matay, why ma-hitabo, dili ma- atiman da yun, no? Watakay ba? Nabakay nag-report na niya yun. Schedule lang ma-repair, no? Ang tod nga, diha na inaitabo inoon Attorney Rupil, no? So, subo sa kabanay ni Jeneline tungkol kay sigun sa itong naibaw, ando na pa ni mga gagmay in taong anak ang inaha, no? So, makita diha kung sa itong video, wala kaging nagyug kayo siya Attorney Rupil sa dengue walling siya sa atong medical team na ni-responde ni ining maong hitabo niya, no? Sa alas 9 ka buntag mo ni hitabo, unya paningkamutan pagyapon nung tani na matabang kay gida pag yun nung tani sa hospital. Pero sa investigasyon sa kapulisan, dili kay alas 9, mga sayo-sayo pa siguro ni sa buntag kay kining manginhas ka, Attorney Rupil, mga dlawan medyo kanim, sayo medyo kag bangon buntag kay imo pang makita ang mga na hubsan ba nga mga sisi may sagad ani niya nga kuhaon dito, mao siguro ang tao ni ilang ipanudan o ila baka ipamaligya po the Attorney Rupil, eh mao manay mas dali dai makita niya dapit sa unasan o diha sa may pisban dapit. So mao intay nahitabo na kurintihan pa yun o namatay pa yun dito kining mao nga batanon nga matawag na tong ginang na ni siya kay na may mga anak po da Attorney Rupil.
0: Ang ato ini ba leksyon ni Paul sa tanan, leksyon sa tanan, masibiko man, mavico or unsa pa na diha nga mga distribution companies nga naila mga kuryente din ha, naila mga wires diha, ila gyud ang kuhaon kay delikado na sa publiko ra gyud man, Paul.
1: No, da, si manunong ta dayon, Attorney Rupil, dili kay awa pa may schedule na pita, himuan pa man nag-report na nagtakilid na. Alam ito mga posting, gaharag na, Attorney Rupil. Risgo na sa publiko ba? Risgo na sa mga residente niya, i-report niya. Kuan ka lang, na i-report na sir. Padong na ang kuan na, schedule na na mo. Ano ba? Ano yung na, ganyan ka lang. Ano mga istorya, delikado. Kayo, tanong tanila nga, risgo, priority, high priority unta ang mga iyon na samaan eh. Ay ko na, long the road naman siya, visible man sa Sada, Attorney Rupil, ang kining area sa Barangay Road, sa Tahaw. So, siya rin mag-why nakakitaan ni nila, why nag-survey ba kanya, kanang magigiyagi sila din ang pita, tanaw sila mga posting, siya rin huwag nila makita, huwag pag na'y matawag, huwag pag na'y mo request. So, dapat i-appeal lang po na nila ang Attorney Rupil, no? Mag-monitor silang mga kapustihan, silang mga linya, ay anero, no? Diyan na naibawaan nga nagharag o nagkumbitay o nagyungyong na din ilang wire niya kay nanay na kurintihan, nanay na matay, no? So, subo kayo palandungon na muatiman lang ta, ana, o doon nanay mamatay, no?
0: Ang kuya na po, lepre, ano, niya, layo-layo sa kuan, huwag yung magkatabang ni mo, matay na lang yun ang tao, ana, una pa makitaan, sus, Ginoo ko.
1: Pero na, Attorney Rupil, no? Sakit kayo sa banay po din ni Ginilin, Attorney Rupil, Donald, no? Kining namatay in town. Ay, naubaan mo yun niya yung town niya ang wire, no? Makita man niya sa itong video na ubaan, pagwaling sa itong medical team, na ipaso doon sa iyang may dugkanan dyan, no? Na muragi tigbas ba, muragi nahiwa ba, ay napaso na din siya sa kusog sa kurinti. So, sakit kayo ang kamatayon po dalang sa biktima, Attorney Rupil.
0: Ang atong concern, di lang ka na ba, magliksyon ang tana, kay ang uban niya mga tao, o doon ay muyong-yong nila ng mga kurinti, kadelikado kay Rajiman Paul, lakaw-lakaw ka ng mga lugar, niwali mo tuyo ay ikaw may maigo simbako, sus, Ginoo ko.
1: Mana, nahadi ang delikado niya, Attorney Rupil. Pagpakabana mo ay usas mga importante, o niya, kitang nahadi ang hingtong dansad, dili na to lang anon labi nagtan-aw na to risgo kayo ang sitwasyon, no? So
0: ang mga residente bisag kinsa og no na makit-an nga mga kurinti na i-report ninyo dayon kay Lisod man o takibaw kinsay makatulong ana kinsay makatamak ana pol unya ay hope unta nga kining Biko o kini mga Sibiko labi na karon Sibiko man eh og no na mga report niya na mo action sila dayon.
1: Hello, da, Attorney Rupil, kay kanang usay sunog Attorney Rupil lahat ay taka dawat man sa tana nga ang inungdan na bagid-bagid nga linyas kurinti. Patod pa sa mga residente, amo lang nag-report, sir. Mahingom lang nga, kuha nila ninyo, tipi lang. Dibaga lang, tipan lang, patipan lang. Nga, kamo may angay mo, adtuana, inyo baka nang ibalhin ang linya nga, dili na masaghid, dili kayo, mahingom na, tipi lang na ninyo, di okay na, dili. Ya, nasunog na noon, nahitabo na noong sunog, kay nagsige magbigid-bagid sa sin. Sa kalamang ngayong anak, baka, report. Dapat aksyonan yun ang tanayang labi nag-risgo sa residente, risgo na sa katawahan, Attorney Rupil. Samaan eh, no? Way siguro, dugay na ninyo report na si Biko 3, inyong posteo, nagharag, nagbitay, nagyong-yong naman eh, inyong kuwan, inyong wire. Kay Daplin o kuwan, daan, o niya, tanaw nila, siguro kayo mo, sum-up niya, napita kay, pispa naman na niya, napita. So, kaya ana ba, karon nanay ni Anto dito na pita kay nang iyawatin taon naka Sudan Attorney Rupil ning sisi lami man sa ni Sudanon good ning unod sa sisi gin sisi ba so as pala niya mamatay lang in taon nga naning kamot taon ta nga maka Sudan mabuhi niya lang oras buntag sa iyo sus ma kurintihan na lang mamatay tungod sa maong linya sa kuryente Attorney Rupil nag-grounded na din magka una mang biktima so wapas siya maubi niya ning wire nga nagyong-yong nabangga pa man siya ining konkreto nga poste sa Sibiko 3 Attorney Rupil. So mao na resulta sa investigasyon nato lang pud gibasihan sa ato nga kapulisan. So ang ato kapulisan hopefully ila sang matan-aw ani do na bay mga kasaypanan pud ang Sibiko 3 aning kamatayon sa Ginang o by City Anyos nga Ginang usa na sila tan-aw sa Attorney Rupil, no? So mo ni ang mga detalye ni ining report nga itong epos gikan sa pinamungahan. Ako inyong Radyo Man, O Lauro, DYHP, Tatak RMN.
20: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy, Nationwide!
0: Okay, salamat Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Alas 8:41 na, kanima akong auhag no, sa tanan nga mga naminaw na tulon. Naghan na ba na inanilay nga, labi nagikan bagi-bagi, takilid na mga poste. Report mo dayon. Now, pwede nga kamoy mo report sa Sibiko or Vico or unsa na nga mga kwandi ha. Pero pwede sa ipaagin nyo sa iyong kapitan. Ang inyong kapitan mo ay mo pressure dito. Ha, hindi kin? Kay ang iyong mga constituente sa panalugar, ha, muna ako pangutan na ani, nahibaw bang kapitan ani? Kamoy follow-up na dito sa Sibiko nga ilang mga kwandi. Kaya safety mo na sa mga tao nga naadi ha. Na mga report nga ni mga higala nga kwan, matakilid ng puste na ay mga wire nga naa, ay hupunta po kining ato mga generation or kining ato mga distribution companies, aksyonin ninyo dayon, kay lisod mangkog kayo nga doon na pahinooy kinabuhi nga marisgasya, no? O ga doon na yung mga pagpabaya. Kining nga kwan na doon na yung negligence in a part anay sa Sibiko. Ang dipin sa Sibiko, anay, maingaw man sa Sibiko, may nakareport na mo anang kwan na. Una kong pangutanang dako, nabay nakareport within diha sa may barangay pinamungahan niini mong insidente dito sa Sibiko. So, kamong mga residente din ha, ang at the very least, o layuan mo sa opisina sa Sibiko o asa dapit, i-report sa kapitan. Ang kapitan mo ay mo hatag o report anak ngadto sa Sibiko o ngadto sa unsa ng mga provider nato mga sa kurinte, mga sukit, di ba binaw? Nya, I hope, doon ay formal nga complaint, doon ay formal nga letter, mas mayo para matrace na to, kisa iwa mo lihok. Kini, napaabot na ba ni Sibiko? O niya, kisa maywa mo aksyon na ni? O muna mga higala, ha? Matyan hinoon mga sukitig paminaw. O saka, babae nga, ang iya rin yun, manginabuhi lang mga higala, panginhas, na sumo ka na ay kurinti ka na adiha. Paitang paminaon mga higala taon. Alas 8:42 na kini nga portion sa mahigala tod galato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Motabang sab aron libyuhan ang sakit tod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
21: Straight to the point.
0: Alas 8:43 na atong balikan mga higala ang atong hisgutanan sa impeachment. Alis at may galas mga pangutana ni Amy Marcos. Mag-una sa talilas pangutana ng Amy Marcos, siguro kasamang names kay human good sa direct examination, nisunod ang cross-examination. Si attorney binluan to mga higala, pero human-ana ang mga senator judges na ngutana sab kay dunas sila ilang mga concern, dunas sila gi-point out mahigala nga mga gi-take note dito nga angayang ipangutana. Labi na mahigala nga ang mga pizza mga kigalaan, dunay mga errors dito may gala sa affidavit o uban pa. So muna ang aton tagag pagtagad ron, pinipamahayag may gala ni Senador Amy Marcos sa iyang pangutana, ngadto na kang attorney Jeremy Lutok. Muna may gala ang mga panghintabo. Okay, kalutot tao na, standby, human lamang, pipila ka mga mahinundanong pahinundo. Alas 8:44 na.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Na anamoy progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas ayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka nato og maayong nga immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy og daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw og mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
9: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
10: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong attack na alas 8:52 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Kining portion tungod kadto mahigala sa sugar troll, daghan karon ang mga dunay gipamati sama sa insomnia, constipation, high blood o giguman diabetes. Kung ikaw na ani dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement duna kini mahigalay A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C mga kahigalaan para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine. Mo na nga epektibo nga makahatag mahigala ug makatabang sa mga dunay problema sa insomnia, kani naglisod sa katulog, ingon man constipation o makapugong, pagsaka sa blood sugar level nga mao hinungdan ining diabetes. Manang sama kanato matag adlaw nag sugar troll.
11: Straight to the point.
12: Alas sa 8:53 na makagilaan sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the
12: now,
11: point.
12: Kini mga higala manggong impeachment. Kadugayan ang mga tao mahigala murag gilaay na ning uban ani. Muna sakto ra sa ning prosecution nga gipang ibanan nila ning ila mga witnesses kung asa dapit nga articles of impeachment nga medyo doon na mo'y kaso yun. Mayo, umufocus lang dahil dito. Kay kumulaay ang mga tao, anila magkausak ka witness, mugasto og duha ka adlaw.
11: Straight to the point.
12: Ang presentation. Usa ka adlaw sa direct examination, laing usa ka adlaw sa cross examination. So duha ka mga witnesses, nagasto inday ken, upat ka adlaw sa duha ka mga witnesses.
11: Straight to the point.
12: Kung tinuod ang giingon ni Cayetano, kadtong si Cayetano mahigala maoy Senate President, hipasangin lang siya mahigala ni Win Gatsalian o ni Lacson, nga ang gasto sa Senado matag adlaw is 25 million. Sato pa ang duha ka witnesses nga ni gasto mahigala og upat ka adlaw, kaytag duha ka adlaw kada witness, ni gasto natag 100 million aning kalakiha.
11: Straight to the point.
12: Ngayon sa may nakuha ni mo at unduha ka mga witnesses. So wala mas maayo mo, focus na lang dayon dito sa asa dapit nga medyo ligon-ligon magha. Kay, di man ta magka, kung ano, labi pa mga tao na narbaho man, mga sukit ni Pupinaw, kisa may mututok in taon dahi anang impeachment dahi. Kaya nga ang mga tao narbaho, ang naas opisina na narbaho, tingali ka tulad yung interesado kayo nga pwede makamonitor samtang magtrabaho, pero kanang uban, labi na ang mga tao mahigala mga rank and files ng mga employees kadto na narbaho gyud mahigala nga kwan trabahador gyud mga sukit ti paminaw lisod kag monitor na day. So wa na sa maka monitor kayo kadugayan mula ay pagyud mga kagilaan labi pag boring ha mawad-an og interest kadugayan ang mga katawhang Pilipino kay ang interest sa katawhang Pilipino no saon nato nga makakwarta ta na ay masood sa bulsa nato aning kalakiha sa atong pagpanarbaho nga naatay ikapalit og atong mabutang sa lamisa sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Muna'y first and foremost nga concern sa katawhan. Ha? So, og inani mahigala magkadugay, magkalaay, mawa ang interes sa mga tao. Muna nga, di man ato madaog, bisa kini atong programa, straight to the point, pila raman ni kaoras, napay mga puryabuyag, dihantag advertisements, puryabuyag, part na may gala sa itong programa, ato lang pasabto na mga tao, anak nga, kabahin tipik o kabahin na mga kagalaan, kay ginini ang ato man ang mga sponsors. 4 hours niya kong program, gikan sa alas 6, buntag kutob alas 10, pero doon na may mga balita, na may mga sponsors. Dili na to, gyud ma-expect, ang tibuok mahigalang direct examination, tibuok cross examination ato mapabati pagbalik dire punto por punto na lang kita niya makadiscuss ta mga kagalaan. So mo na nito mahimo. Now ang katong first witness ato naman to na discuss pwede ka po tutumbalikan o niya. Ang second witness attorney Jeremy Lutok atul sa cross examination daghan mga higala ang mga discrepancies labi na ang pag-file o kaso ngadto na sa DOJ.
11: Straight to the point.
12: Ubay-ubay mga sukit ni Paminaw. Unya tungod sa ubay-ubay, matod pa niya mga typographical error ako nito. Ang problema mga anak mga kagalaan kay labi na ang katawhan nga naminaw daikin. Ha? Kasabot mga tao na asa may substantial error, asa may typographical error anak. Tanawon mong gunin mo ng chronology of events. Mamugun na importante. So si Senator Amy Marcos nangutana si Ani. Follow-up mahigala paghuman o direct examination ng utana ang mga senator judges. Usa sa mga dunay pangutana nga dunay punto. Si Senator Amy Marcos. Bisag ka itong mga tulfo mga higala ng utana, sad? Ato paminaw na ganyan pangutana ni Senator Amy Marcos. Address to Attorney Jeremy Lutok. Tanawa, ato na kong obserbaran. Unsan iya mga questions mahigala. Human nga nasuta atol sa cross-examination nga dunay daghan nga mga kakulian dito sa mga pizza o uban pa mahigala dito sa mga dokumento nga makaingon ko sa manis at ni Lutok na ka nag-investigate pag siya or wa ba?
11: Straight to the point!
12: Muna akong gisuwat ron sa kong kolom sa pamatalaang The Freeman. Unsa man yun? O ang katawhan ani mo tanaw ni Atty. Lutok sa man credible ba siya nga witness or dili? Ba muna akong question. Kay mismo gani pagpangutan ng Alan Peter Cayetano evasive bang gikayo siya sa mga tubag. Na usa sa mga punto ni Senator Amy Marcos ang kadto mga pizza. Di atong paminawon sa aha para atong ma-discuss. O sige, go ahead dong.
0: Senator Marcos, you may proceed ma'am when you're ready.
13: Thank you very much, Presiding Officer.
0: And Attorney Lontok,
13: yes, mag-upay
0: nga pag-abot din.
13: Mapaya
0: ko ha, aton Senado.
13: Opo, ma'am.
0: Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na noon nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad in-orderan kayo, in-instruction na ng NBI na mag-imbestiga. Tama po yun?
13: Hindi po, Your Honor. Sabado po yun, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, oh Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yun.
0: Tama. So, anong araw yun? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date, ang tinutukoy mo ba yung November 23 din?
13: November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang...
0: Oo, gabing-gabi kasi yun eh, diba?
13: Madaling araw po ng alauna, ma'am.
0: That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba?
13: Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yun.
0: Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga?
13: During lunchtime, nung may meeting kami ni then-director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen.
0: Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw?
13: That same day, ma'am.
0: November 23.
13: November 23.
0: Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong affidavit.
13: So, yes, ma'am.
0: Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, four phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo?
13: That's the continuation in the analysis phase, Your Honor.
0: Oo.
13: Yes, Your Honor.
0: Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba?
13: Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase po, yung analysis and attribution.
0: Sa analysis pa at attribution. So third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso?
13: No, Your Honor. I believe that's a typo yung date.
0: Sorry?
13: Kasi that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang initial.
0: Kailan ba yung appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon?
13: Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November
0: 6. Typo na naman katulad ng Department of Justice.
13: No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor.
0: Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko hindi ko masundan eh.
14: You may do so,
0: this
14: counsel.
0: This is page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN. Okay.
13: The subpoena itself.
0: Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang
13: taga-ABS. Meron po, Your Honor, if I...
0: Pakituro lang kasi hinahanap po namin.
13: Subpoena. sa pina mismo.
14: For information, the time of Senator Judge Marcos is over. Kindly.
0: Yes, but he's still responding
14: of course,
0: to the same question, if you will allow. Siya po yung makagaling di tayo.
14: We're only counting your the questions that you ask, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer.
13: I-check ko lang po, Your Honor, para...
0: Kasi yung mga sumunod na meeting, doon sa page 13, sa number 30, at sa mga sumunod, yung mga tinutukoy doon, yung mga media na nandun sa Zoom conference, hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18. Iba naman yung mga tinutukoy doon eh.
14: Attorney Lutok, opo. The question of the Honorable Marcos is on page 6, paragraph 14.
12: Okay, posa dong. Kini bang tagbaw, okay, ukay ng kalakihan. O ni makalangan, ha? Kung maohon ay mahigalang. Familiar, gawa ka, kaya mo man ang dokumento. Langan-langan, mahigalang, susbas. Ang kana, ang pizza mo ay gi-point out ni Amy Marcos, ha? Ni-enter na si Chase Escudero, anong kalakihan ron. Standby humalamang sa pipila kapahinomdom. Alas 9:05 na.
15: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Presto Creams. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
15: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Baka inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
18: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
18: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na magnisud.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
22: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.

0: the affidavit of investigation regarding the October 18 press con. Can we please be clarified as to these two documents which don't seem to appear in the affidavit nor in the annexes provided?
1: Let's first wait for the witness to answer the first question, Senator Judge Marcos.
0: Okay.
1: Yes, Attorney Loto.
2: If I may, Your Honor. Ito ho ang subpoena, Duchess Tecom. Yung date ho ng appearance niya is December 11.
1: Appearance po. Tinatanong yung date ng subpoena.
2: Date ng subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuan namin na media personalities.
1: Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena?
2: Hindi po.
1: What are you looking at? The subpoena or the affidavit?
0: Dalawa yan eh.
1: What are you looking at, Attorney Lotok?
2: Subpoena, Your Honor.
1: So the subpoena is dated November 6.
0: Okay. And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over.
2: Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am.
3: Taba, post po sabi.
1: Your affidavit.
3: Post. Muna ning, kining na ni God mga kagalaan. I-review nila na daan on task before na present dahil kay National, kung guni. Impeachment maguni. Unya nakatutok tanang katauhan ba? Unsa may mahitabo ana? Di mga tao mahigala mi unsa maning gi-present nga witness sa kuan? Unya ko imong tan-aon ang demeanor mahigala ni Jeremy Attorney Jeremy Loto. Depende sa panan-aw sa mga tao. Ang uban mo ingon man nga liman ka na mapaubsanon kayo sige lang og duko-duko. Ang uban sa mingon gaduko-duko, kadi yun magkatutok. Sa unta mang magkatutok ka nang, dili man ka-ready ang kalakiha kay Waman. Nga naman ang subpinang lahat man na yung pitsana. Wala matanaw daan. Wala niyong sud si Jesus Kudiro. Typo pa ang affidavit, typo pa sa ang subpina. Unsa man ang kalakiha. Pero ako tanaw ha, with your fairness in ang Attorney Loto. With your fairness, may galas taga-NBI, mga maayan na yung mga taga-NBI. Maayan na yung mga imbisigal. Pero kana na ang, maulagay kayo kung may yung NBI na maayan mga imbisigal, pero kinis Lutok, mula na, kuhan ba? Tanaw na kuhan, mula na suguan na po lagi ang tao niya. Hindi malalay, mahigalag kuhan kita. Eh, ato ipadayon mga sugiti pamino. Okay, makaingon man ka, ma-question man mo. Mauni, nimbisigalan sa NBI? Okay, masalig ka ba? Nga ka ng NBI, ngilingig niya mo yung bisigar. Nga, presentan ani nga pagka-present. Nga, kuan man ka, kanama ka ka sa Cybercrime Division, nga inyo magigkanang tutukan din ha. Sama itong pangutan ng Alan Peter Caetano, natanaw mo ka ni mo ng video, kaya inyo magkanang studiohan. Magpangutan na, manunuhan na. Beato balikan, may galabi. Sige, prosedong. Names kay si Chis Escudero, niingo na, klaruhan na niya, typo pa ang affidavit, typo pa ang subpoena. Okay, proceed na dong, Names.
0: Pumirma eh.
2: Pwede patingin ako.
0: Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati yung amended, carried over din. Yung first draft na rin-eject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Saan? Pirmado ninyo eh.
1: Page 6, Counsel. Paragraph 14 of his affidavit of investigation.
2: Yes, Your Honor. It's November 6, 2024 ang nakasulat yan.
1: So, typo din yan? Is it your testimony na typo din yan?
2: I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024.
1: Anyway, okay. Senator Judge Marcos, the document will let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates of either the subpoena and or the affidavit.
0: Yes, presiding officer, just to provide our witness a chance to correct himself for the documents, sa palagay mo, ano yung tamang date kung mali yung November 6?
2: Same ho, Your Honor, doon sa mga subpoena na inisyo namin sa media personalities.
0: Dapat magkakapareho.
2: Yes, magkakasunod po yun.
0: Okay, sige. Maraming salamat. Thank you very much, presiding officer. Damo nga salamat.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
2: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
6: Atong atak na alas 9:23 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Kini nga po siya sa mga higala tungkol nato sa said element oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang said element oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga sakit-sakit sa panit, mga biribiri, hubag-hubag, buni, pinakan sigag may mananap o mga insekto o bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit ang mga kapanyawan sa said element oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Said element oil ginama sa said pharma o gapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
7: Straight to the point.
6: Okay, atong balikan si Senator Erwin Tulfo sa majority ng grupo, pero siya mismo nag-observe sablay-sablay man yung kalakihan. Unsa man yung sablay-sablay dahil sabi saya, kanang sablay, palpak, no? Mauna yung bisaya. Uy. Pakyas or palpak. Muna yung tulpo, sablay man eh. Ah. Palpak. Tulfo may naging yun, anak. Nyarkin si tulfo may gala, ilaman na sa majority nga kwan. Asa man to nung, i-rewind gamay dong, may, tulfo may nagsulti nga sablay. Dili ni atong sulti, kang tulfo na. Besi ato balikan ko no dong names. Sige.
8: Okay. Okay na. Hands off na ho kami doon. Sila ho ang magde-decide noon kung paano nila ipaprocess yung dokumento.
9: Kaya na, hindi po kayo nagtataka. Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin, mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Ay kaya, nagkakaproblema ho tayo sa mga korte natin na i-dismiss sa mga kaso dahil kulang ang mga dokumento at parang minadali. But nevertheless, you don't have to answer me that. Let me direct my question now to the prosecutors. Mr. Prosecutor,
10: yes.
9: Ito po mga ebidensya na nakita ho natin, hindi pa ninyo ni-review na may mga nakita, hindi nyo nakita itong inconsistencies. Okay. Doon nga po sa sinasabi ng defense na pinirmahan, sinubscribe, pero mas maaga yung ika nga pagtanggap.
10: Your Honor, as to whether we perused that, Your Honor, please, unfortunately, we were not party to the preparation of this
9: No, but this was submitted as evidence, right?
10: Yes, Your Honor, please. Yes, Your Honor, please. That's why this witness is more than competent to answer that. But the main point of the prosecution, Your Honor, please, they already filed and complied with these requirements and addressed these defects, if you may, by filing a February 10, 2025 affidavit investigation. That's why, if you have observed our good Senator Judge, we have been objecting as to the relevance of this. Exactly because what is in contention now is the latest affidavit of investigation that is now pending before the DOJ, Your Honor, please.
9: All right. And just a quick manifestation to the NBI. Mr. Witness, next time po, pag nagsampaho kayo ng kaso, make sure, kaya nga, I was asking you kanina, I already have this feeling something is wrong. Dahil sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo, there's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Tama po. Kasi madidismiss yan yung mga kaso na medyo hindi po tight talaga ang kaso. Ano po?
10: Yes, Your
9: Honor. Sayang naman yung inyong pinaghirapan. Doon, ang dami natin nakita. Tutuputag lang na nagmura ang vice-presidente, nagbanta ang vice-presidente. Sa ngayon naman po ako, nakita ko naman po yun. Pero pagdating po yan, usually pag sa technicalities tayo, nagkakaproblema. Don't forget that.
8: Yes, Your Honor.
9: Quick manifestation.
8: Thank you.
9: Thank you, Mr. Presiding Officer.
4: No, hindi po.
6: Okay, so muna may gala ang giingon ni Erwin Tulfo, mga sukid di Paminaw, na unsa man ang kalakihang sablay-sablay man. Kinimagod mahigala niya, nakita kas national television, ang mga tao nga magtanaw, mingon nga na unsa man ang witness. Oh, niya ang perception sa mga tao ba? Labi na pagpangutana. So muna, sakto la po ni nga, doon na ba kayo nakahunghong nila, proceed na lang mo sa ubang articles of impeachment, ay na lang mo diha, og palabiin ang dapita kay bida. Wa man mo tuo mga tao hantod ron ang kalakiha, og mauhon eh. Kay ang unagong witness, og ikaduhang witness, so far, wa pa'y nakasulti nga nakahire og assassin. Why personal knowledge? Ang katong usa ka witness, John Mark Kalilong, unsa man ito iyang testimony, mahitungod na ito nga na ay video nga na-exist. Ingon ka mahigala nga ang mahinundanon, kana naa naman sa internet, gi-download naman na. Hasta po mahigala si Attorney Jeremy Lutok. Gi-dabudabuhan hinog pangutana dito mga kagalaan kung imong i-review ang tibuok. Makakuan, gintawon ka nga kaluoy sa town. Murag hinog kang tinulay lang wala ka mabati nga kwan ni kwan ha. Murag kag maluoy na lang hinoon ni ining Attorney Jeremy Lutok na lalim iyan na himutangan. Ay. Tanaw na ko iyang mga classmates ini. Ang iya mahigalang labi ba? Elementary, high school, bright ni silang klase. Unya karon pag-abot niya maunay tinubagan. Malisod man ko kagtubag kong kwan. Manili ka maka-street-street diba? Duko-duko lagi taon si Attorney Lutok. Doon na mahigala giingon Attorney Lutok. Usa sa portion sa interview nga I believe nag-hire na gyud og assassin pero I do not have personal knowledge. Sa pinangutana ato nga kwan dai sa I believe na nakakuan sa iya pagtuo naka-hire kana magong pagtuo lahi maguna mahigala. Di maguna facts, ha? Sumo kana nga kini ni ang nagtuo siya naka-hire kuno pero wala say personal knowledge. Duha na ka witnesses ang gipresentar mga higala sa prosecution. Kung imong i-evaluate, unsa mangi main unod sa ilang mga testimony, nakatabang ba sa kaso? Munid akong pangutana. Unya, ang uban mga higala nga mga witnesses, gipang-withdraw na nila. Sige, mas maayo na lang po, dalon nga madali ta. Proceed mo sa sunod ng mga articles of impeachment. Kay basin pa di ay dito sa lain ng articles of impeachment, basig doon na sila yung kaso dito. But kini mahigala so far sa duha ka witnesses nga gipresentar, alanganin gyud mga kaigsunan. Unsa may nakuha kuno ani? Ha? Unsa may nakatabang ani mahigala pag build up sa kaso batok ni VP Sara? Wa gyud. So basin og ngadto sa laing articles sa lang bawi na lang mo dito sa laing articles. Unya do na mo mga witnesses nga mapresentar basin pa. But kini mahigala kay ngano magud originally magud dayken. Babita na gihimuan na lang hinoon ni og mga memes kasi John Wick may nasuguan ani. Ang i-hire ni VP Sara mahigala si John Wick, ha? Kini John Wick mahigala, murag labaw pa ni kalibre mahigala sa salida ni. Sa pelikula, labaw pa ni kalibre ng Lito Lapis. Labaw pa ni kalibre ni Cardo, ha, Kuya Cardo. Nahimo ng katawanan, ha? Tanaw ko niya, ganang gihimo ng katawanan. Kay mga tao mismo, ang katawahan Pilipino, wa mo, because, kinisa nga particular allegations, wa ni appeal nga i-impeach si Sarah from the very start. At balik ko na tawa. Ganon ni nani man eh, gibugal-bugalan na mahinunan sa mga tao, nga ang gihaya si John Wick. I-play lang ko nagbalik nung eh. Sige na doon, mag-araw mga tawa lang tanong names.
11: Kapag pinatay ako, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila.

0: Asa o, talawa. Kini mga AI no, mahimo-himo sa mga kuwan, talawa, na si Sarah niya, sa likod, mahigala si John Wick.
1: Kinabay ako. Huwag ka tumigil na. Hanggang hindi mo mapatay sila.

0: Okay, okay. O sa man imo lagi himong kalingawan. Ha? Kay in the first place mga higala, kini dili ba ni mo ituyo gyuday nga i-impeach si Sara tungod aning kasuha day? Balik ka na to hantik, di man ininyo balik. Ang Quadcom, katong ilang plano katong Quadcom kani adto, nagsige nag-ibisigar, nagsugod ni kay ang confidential funds sa gikon ni Sara. Dito na bumbahan, maayo bumbahan sa confidential funds. Hanto di patawag to mga staff ni Sara, naapil og tawag si Sulayka Lopez, ang chief of staff ni Sara Duterte. Mao na niya ang story ha. Mabitaw ko tingala sa bitaw ko nga nag-appeal man nila niya. Abi na ko komedya ra mga iniday. Hinoon, what ta kasabot ni Matibag kung sa iyang testimonya karong Martes, masig Matibag mamiingon nga naka-hire gyud siguro og assassin. Basta kinin duha ka witnesses wa. Ato sa ipadayon mahigala man lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Alas 9:44 na.
1: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat. Tol.
4: Mami, makahilomdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapo next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: Ba
9: idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog, sa Straight to the Point.
11: Atong attack na alas 9:48 na mahigala sa Manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to
11: kining
12: the point.
11: Kining portion ito, mahigala sa DTX 500, taas mga presyon sa mudugo, ikaw ba dun ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niyawa na ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagkapalapot sa mudugo. Sa nakalason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa saman, pagkaputulo sa tiil, o bisan pa ganing pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayaw naghulata pa nga makaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, dun ay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
12: Straight to the point!
11: Alas 9:49 na ni Maulasa, may galito sa dawato ng report before tampadayon sa impeachment. Kaya naman kaasta si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, majority senator ni day. Majority senator ni. Member ni majority black. Pero siya mismo, kaingon po, sablay-sablay man ang imong kalaki. Asa Erwin Tulfo mo ni tambag ni noon may galang asa sunod ha, hugot-hugot sa ninyo. Nagko nga pangutana, friendly questions to. Kaya pareha ko, nagol si Tulfo sa majority black. Pero kabantay sa unsa man ang inyo, sablay-sablay man. Nakada na yung pulong sablay, o atong binisayon, palpak na yun ha. Sige, ato yung tiwasong kalotong taon ha. Dili pa mahigala to sa Echex kasaman Jane Galeado, kaya na yung maguwang nasuko nga wahatagi o kwarta ng ulatas manghod. Jesus, ginuoko. Paminawang taos ang detalye sa report ni kasaman Jane Galeado. Yes, Jane?
13: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
14: Yes, Radyo Man, Atty. Rufil, sa pila kahigayon nga nagsigig pangulata o gireklamo na gid ni sa makadaghan, Atty. Rufil, ang kining 28-anyos na ulitaw, karon nakadesisyon na gyud ang pamilya, Atty. Rufil, nga ipapriso na gid nila tungod ni ining iyahang binuhatan nga magsigig pangulata sa iyahang manghud, Atty. Rufil.
11: Pamilya ra mo yung nagpapriso din?
14: Pamilya ra, Atty. Rufil, kaya dili naman gid nila mada. Kaya itong nasairan, nga adik man po di ay kaayo ni ang kanyang suspect, Atty. Rufil. Mautong ilahan na lang gid niya na desisyonan, nga ipapreso na lang gid, kay nahadlok na gid sila. Kaya basig mas grabe na ang mabuhat, dili lang kay pagpangulata, Atty. Rufil. Kaya gawas aning mangulata, kung dili siya matagan sa iyahang gusto, Atty. Rufil, mag-wild siya, manghasi sila, mamuak sa mga butang niya sa ilahang balay, niya mangulata siya sa iyahang mga manghud. Kahit kining maong suspect, Atty. Rufil, giilalang ni siya sa alias na Ed, usa ni siya ka-tricycle driver. Niya kaya ang kining iyahang gi-driver na tricycle, Atty. Rufil, kaya gikuha na po sa tag-iya, kaya lagi dili na makaabang tungod kaya way kwarta nga matigom, tungod po na ni iyahang bisyo, Atty. Rufil. Atong nga nahitabo ning insidente niya nang ulatas niya sa iyahang manghud, Atty. Rufil, din sa may San Jose Village sa Barangay Tisa ning Dakbayan sa Subo, iyahag yun nga gisumbag kaduha kahigayon ang iyahang mango dati ni Rufil na nirisulta yun sa pagkaangol ni Amy, nakaangko ni siya gubag or black eye sa iyahang mata ang kining biktima ati ni Rufil. Pero umauna no, atong gisuwayan ati ni Rufil o ginabi ning maong suspect pero ni nagdimili kini paghatag siyang habig ati ni Rufil. Apan atong gisubay kayang una man yung nakaresponde ni Amy maong panghitabo kaya ang tuwang mga barangay Tano da di niyo sa Barangay Tisa. So atong gisusi po natin ni Rufil, atong nakahinabi po da ang mga barangay Tano na niresponde. Pinanguluhan ni sa ilahang chief Tano da ang si Sir Leonelo Rojero at ni Rufil. Misaysay ka na to. Nga di nilang kay sobra na kanapo sila nga nakaresponde. Aning reklamo at ni Rufil sa mga suspect na si Dini siya o pangulata sa iyang mga manghod. Gani ni atong usang adlaw at ni Rufil ni hangi ugid ang inahani ining suspect nga gayran sila kay ilaha na lang unta ni nga iparihab ang kaning suspect pero kay naabot sa punto nga nakapasakit na pud siya ng igsoon didiretso lang usa ani diri presohan sa may barang asa may Labangon police station na ni Rufil karon nagtingkagol ni siya kay di ko ana man gid ni gitinuod naman gid ni siya sa iyahang mga igsoon maski siyang mga ginikanan na ni Rufil kay matud pa kumo mangayo siya kwarta niya di siya mga taga na tinirofil dira siya mangulata sa iyang igsuon. Niya kaning nabiktima niya karong higayon na tinirofil ang kaning giyahang mangod na breadwinner on ta nila tinirofil na usa ka call center agent mauntay nagbuhi po da usa sa nagbuhi po sa ilahang pamilya kaya ang iyahang mga ginikanan pala tinirofil kay tindatindar po din in town ang panginabuhian niyang iyahang amahan kay tricycle driver po da. So ang kaniyong tayang igsuon na gikulata maunta ni ang naghatag po din taon nilang punso mo. Yan ang ngayon dahil ni matod pa at ni Rufil ang kaming suspect o kwarta nga doon sa iyahang igsuon. Niya kayo ba man ang iyahang igsuon at ni Rufil sa iyahang bisyo. So wala siya nahatagi. Moto ang dikasuko sa suspect. Motong iyahang dikulata ang iyahang manghud gidin taon na ni Rufil nga naangol gidin taon ang naong. Motong iyaha na lang gyud nga gitinuod og papriso ang kining iyahang maguwang. Maguwang ra ba gitong tani ato ni Rufil kina maguwangan sa lima ka mag-igsuon. Mm. So siya
11: kining call center agent nga manghod. Kining call center agent nga manghod ikapila man eh nga iyang kamanghod.
14: Maani iyang sunod ato ni Rufil.
11: Sunod
14: niya. Sunod niya niya. Kinamagwangan nung tani nga maupoy tayo magda sa iyahang kaning suspect at ni Rufil magdaon ta sa iyahang mga manghod pero siya naman hinuon ang pinakabuluyagon gid sa ilahang pamilya.
11: O saan mong kulunin ang kwarta? O saan mong kulunin ang kwarta? Ano na nga yung sa kwarta? Nga ba iti 8 anyos naman siya?
14: Ang naibawaan na sa ato ang nakuha na ito at ni Rufil ng impormasyon kay naaman ko ni siya ibisyo tigamitan siya din siya iligal nga drogas gid at ni Rufil.
11: Na, mauna na so, on.
14: Mauna ang mga ay so na to ni Rufil nga mobalibad nga mohatag kay kahibaw man gid sila nga way padulungan ang kwarta magsige na lang og pangayo at ni Rufil pero ang nakapait kung dili siya tagaan siya ang magpasakit sa mga manghod mo nang sa pagkaron ilaha lang usa nga gipapriso at ni Rufil kay makuyawan sila basiga manunggab or lahi na ang mabuhat at ni Rufil niya ang worst pa makaamong pa og laing tawo so sila ang gi kontrahan ani karon pero sa ato ang pagsuway ni ari gita sa Labangon police station at ni Rufil kay gisuwayan pod nato unta o ginabi ang kining mga suspektado pero ni ok man mauwaw at ni Rufil di siya muhatay sa iyahang habig pod pero mauna ang ato ang nakuha dinhi nga impormasyon may tungod nining usa ka maguwang nga wahatagi og kwarta na suko og nangulata sa iyahang manghod at ni Rufil nagika na lang dinhi sa may Labangon police station kauban ako sa tong Oraman patrol at speed pilot idol Double B sa IFM 93.9. Ako sa banginyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Araman.
15: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
16: Rajboy! Nationwide!
11: Okay, salamat Jane Galliardo sa mga report. Kini nga portion may ganito sab sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Alas 9:56 na mahigala ang kapsula nga imong gipangita, naa na dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients mao siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama kini sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na tong Makabuhay, usa ka life-giving plant kini. Sa pangalan palandaan mga higala, kini maghatag og kinabuhi. Mao kana nga gisagulan pagyod og asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C og inuman vitamin B1, B6 og B12. Kompleto. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa mga suking butika o alang sa mga pangutana o pwede mo tawag or mo text sa 0917-728-1434. Mapalit ang EXL Makabuhay Plus Capsule sa Rose Pharmacy o sa mga suking butika.
17: Straight to the point!
11: Okay. Atong balik-balikan, may galakan ng pulong sablay. Agikan, ganang Irwin Tulfo. Hasta mahigala si Rafi Tulfo day, mauna iyang pagkasulti day. Sablay. Namuto na kung sama ng sablay. Ang sablay nga pulong, palpak day na ni Sir. Sa Bisaya, sa itong papakyas. Palpak. No list down the senator judges, ha? Who belong in the majority block of the Senate? Mo ini ingon. Murawaso kagwanta sa kadugayan, paminaw day, kin? Nalugay paminaw ba? Moto sa sablay na sablay ng imo. So, kadtong pirmirong witness sablay, ikaduhang witness sablay, ang pabuto na lang last na lang yun si Matibag. Kay si Matibag, mao may last witness aning article of impeachment. Ilan ang gipang withdraw ang uban ng mga witnesses. Wa na nila idayon. Daghan-daghan nila wa idayon. Unang-una si Sulayka Lopez, na wa na nila gidayon mga higala, o gubay-ubay ning wa na nila gidayon, gumikan kay para nila mga kagalaan, dili na lang nila tiwason pa o kuan. Kinini ang present. Imang kapila kabuk na ang wa madayon. So Sulayka Lopez, niya kanin si Abby Andres, di pa ito usanay, Sulayka Lopez, kato si Bilyo. So duha. Kinin si Abby Andres, si Mikael Flores, Bones Magsambol, present pa sa psychologist, niya family member sa victim of the threat, niya representative from the PNP Firearms and Explosive Units. So siyam ka mga witnesses, siyam tanan day, awalo ka witnesses tanan ang gi-withdraw. Tuloy na present, ang walo withdraw sila. Nganong withdraw man? Withdraw. Proceed na lang sa lain nga kwan, which is sakto sad sa prosecution nga habig. Tanaw na wa, gihimot ang katawanan sa mga tao, anak. Murag, lutaw ra kayo ba nga gihimot ang katawanan, ani? Nga naman mga kagalaan, tungod kay, kung imong tanawon, kinibaya siya nga grave threats o kinini ang inciting to sedition nga ilang gibutang o pugos dahil sa Article 4. Kung tanaw ni mo, dili ni labot mahigala sa ilang tumong nga ilang i-impeach si Sara, ang pinakatumong ginadto kadtong confidential funds. So ang Quadcom at the time, siging ka-imbisigar, siging imbisigar, aron mahigala nga mo padung sila sa pagpasaka o impeachment case ni Sara Duterte. Kano saan man ang itabo? Kuhan man na, 2024. Fourth quarter of 2024. Gisugdan ko lang imbisigar dahil pag 2024 pa. Sugod pa lang, or first quarter siguro to. Siging imbisigar sa Quadcom. Hangtod nga ni abot mga higala ang tuyo gyud confidential funds. Karon gipatawag naman nila ning mga witnesses hasta makagalaan si Sulayka Lopez, ang chief of staff sa office of the vice president, gipatawag og apil dito sa ilang Quadcom. Magpatawag na ila mahigalang gib. Ila dito ang gib. Butangan mahigalang mabirahan na maayag pangutana daghan kayo. Waas na kauyon sa tubag ni Sulayka Lopez. Gikontempt nila. Pag-contempt, mo na to mahigala nga Dito na makikilan sa sin sa Congress. Di makauli susulay ka Lopez. Okay, patosos ibalhin Manila mga higala sa detention facility dahil nga kanang brog sa criminal yun. Ngano inanak man nga kinisulay ka Lopez kung doon na mo ipakontempt, witness man sa sinito, mani krimen nga nahimo. Motong sood na si Sara Duterte, pagpriskon mga kigalaan, medyo malagmit, triggered by the question sa usa sa mga nangutana dito, mga higala sa ilang Zoom. Motong nakatrigger nga pagpangutana sana, suko kay Sara mahigala. Motong sa may kinausap na ako, nga kung papatayin ako, papatayin ninyo yung tatlo. So, pag human ana, gihimo na po niya, kini na po, impeachable na po niya. Actually, sa original plan, ano yung labot in rekin? Wani labot sa original, kamantay ka na eh. Katong panahon na, medyo na init siguro ng dugo ni Sara, mahigala nga, iunsa man ninyo ako mga tao. Grabe na magig kayo. Moto'y nagka-trigger. Kung muna-hunaon mga kagalaan. So, medyo gisapot siguro Sara, anak, na napanahon na. Now, ang pangutana, nagsaputon ang tao, normal ba na o di ba?
18: Straight to the point.
11: Kung dunay rason nga saputon ang tao, normal ba nga saputon o dili?
18: Straight to the point.
11: Muna'y dakong question. At ibadayon ha, man lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 10:03 na.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
7: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha, ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas, aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi, ato sa panalipdan ng atong panglawas, nga kanunang healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas, bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw, labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
21: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
22: Sis, paimusla nato ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 ug 19 hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers ug bundle deals. Napugi mga special offers and deals. Ug para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness the sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
1: si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
11: Alas 10:00 na mahigala sa banuban kaloning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
11: Sa atong nga balikan mahigala. Muna nga, walo ka witnesses sa prosecution ni ining particular articles of impeachment withdraw. Nganong gi-withdraw mana? Which is sakto ra mahigala pod sa payak mahigala sa prosecution. Kay dili nila i-withdraw na. Agoy og masugda. Sigurado man ko, kung ilang i-present mahigala sulay ka Lopez, may gani kay naminaw sila nga ayaw in taon ninyo i-present na as hostile witness, sigurado yung sablay guna sa inyong pahit. Kailangan pagka-describe, mahigala sa tulfo, may nang termino mo ng tulfo, sablay-sablay yung taong ito. Kaya, kung imong i-present, dugangan pa ni mo presidente Sulay Ka Lopez, delikado gyud ang prosecution ato. Ngano man limang kag hostile witness Miguel Abugada na imong himuong hostile witness. Dili na nimo mapuydig kuan. Di na basta-basta nimo itrap og pangutana. Sulay Ka Lopez, himuon nila unta nga hostile witness. Lahi man kayo tong inyong investigation sa house dito sa Quadcom, lahi na. Kaysa Quadcom o di makauyon sa pangutana, di makauyon sa tubag, kunti, pwede. Kamu may gamhanan tanan dito. Pag-abot ang impeachment court, di man. Di man na pwede ni mo kung sa gusto ni mo patubag ni Sulay Ka Lopez, mo iyang tubag. Otherwise, kana mang higala nga pangutana, mahimo ng argumentative question. Of course, si Chief Escudero nga mo'y presiding officer, mumando, yun na nga, nag-object ka na mando, Chief Escudero may lag-sustain ang objection. So may tabo na proceed ka sa sunod pangutana. Hindi mo mapugos si Sulay Ka Lopez kung unsa inyong gustong ipatubag. Paminaw ko lagi. Sablay na. Kasi nang ingon sablay si Tulfo. Sablay mahigala ang ikaduhang witness. Ikatulo untang witness nila nga ipresent Sulay Ka. Sigurado yung sablay ni. Sablay sa ilang part. Muna nga makaingon ko nga ang prosecution sa ilang decision pag withdraw kang Sulay Ka. Sakto sila. Aron dili sila madugangan ilang sablay. Makaingon na gyoy, ikaw nang hari ng sablay. Asa nagkatala, ikaw ang hari ng sablay. Sinsa na mga tingog kay medyo pagaw-pagaw mahigala. More or less pa, pagaw-pagaw pa. Pero ka ng sablay ha, ako di ko magamit ang termino ha, pero tulfo mo yung nagamit. Duha ka tulfo yung nagamit, anay. Sablay ning tawhana ha. Pwede pagkasablaya, pero arila sa tamigala sa itong pagpanghatag o mga pahalipay, be. Arita, kay Moni, klaro mahigala ni Adili Sablay.
24: Andam na ba mo?
11: Soriso o bugas, ha?
24: Say sa buntag.
11: Lasto linya ron sa kasamang Lailin Rabanes Algada, sabi. Kinsa na yung mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GIFM busa pagkadawat mga pahalipay, gikan sa itong Sibianan. Yes, kasamang Lailin Rabanes Algada.
23: DYHP. Parliament Report.
25: Mayong buntag po usap kasamang regimen attorney Rufil balik diri sa Talisay City. Denying grupo na usap ang makadawat sa itong mga pahalipay, nga bugas o chorizo. Iti pasalamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila si Naida Padigo, Winnie Napoles, Maribit Sikto, Emma Tatoy, Vera Bintik, Carmen Fernandez, Angelita Aldave, o Rolando Bintik. O kaya mo sa ikasingit ninyo sa DYHP. At nakapasalamat sa DYHP, overall number one, yay! Kinisika sa mga lalim na Rabanis, arigada, DYHP.

0: Okay, salamat Lailin laban sa ligada sa mong report. Unyang gabi ay mahigala tangi ang sincerely ati Arlene alas 9 at 10 ang taknas kagabion. Alas 10 at 12 at tangi ang tulumanon ni kasamang Binji Tanghian ang Street to the Point Evening Edition o ba ni kasamang Binji Tanghian. O ba na lang ta magtiwas mahigala hakinin sa aspito mga kigalaan sa kwan? Nga si Matibag i-present nila mahigala na. Limang ka articles of impeachment, ika-upat niya articles, number 4 ilang sugdan. Sa ilang mga witnesses, ato pa 8 ka-witnesses ang gi-withdraw. Unsi day ka-witnesses na nila day? Kanilang articles. Kanilang, article 4. 11 witnesses. Testing the water sila pag salang nila sa ilang first witness, second witness, sablay. Unahuna laguro, eh, kung ato pa nindugangan, madaghanan ang sablay. Yan, eh. O na, mahiga lang, withdraw town. Ah, withdraw prosecution. Ah, tanaw na mo, iya eh. Testing the water ba? Pag testing the water, uy, mulag init ba? Di mada, di mada ha, di mada. Di imdi, masikwati tanin kalaki ha. Withdraw, sakto rasad. Proceed mo sa lang articles nga kanang bita-bita ha, gamay. Kini, nangatawa lang yung mga tao, anin kalaki ha. Mahimong katawanan, mga sugit ng paminaw. Standby lang una. Ato mga higala nga ipadayon kini ato mga komentaryo o mga adlaw na lang o gamusunod ang tulumanon karon higala ang kung ako pasultion o ba ni kasamang Alan Gulyat na Kurda o ati Priscilla Raganas. Shout out Attorney John Cagulada, Attorney Rani Montesclaros, Attorney Jason Ripaso o ubay-ubay pang ato mga naminaw. Daghan mga lawyers nga naminaw na to. Nag-abot na dito. Ako tayo in-announce tayo si kinini ang former retired executive judge Minado Paredes nga nitaliwa na sila ang kalibutan. Ugma ra ba dayang katapusan nga kuan? Aun nya gabi ang katapusan nga pagbilar, no? Murag ugma man tong kuan ang susi sa kadali kan istorya ni Ma'am Jane Paredes, nakaadto dai ko para ko. Nakaadto ko sa iyang haya na asa Cosmopolitan Funeral Home sa Maylahog. Dunay daghang mga lawyers ito tong gika sugat mahigala. Daghan sa ni mga naminaw na to prebuyag di lang magpa kuan sila. Ang uban di lang magpa-mention mga kagalan, minaw lang sila mga sukit ng paminaw. No, sa atong mga komentaryo, labot ining impeachment karon. Shout out sa ganyan na ni Kwan. Attorney Gwen, good morning ni mo Gwen. Og ni Giovanni Taniero. Og ni Attorney Jamal, diri sa may Mandawi. Oh, nag-abot mi dito sa Kwan sad. Kinini ang haya ni Judge Paredes. Ako ning maestro kan adto megala sa University of San Carlos College of Law sa Remedial Law. May ni si Judge Paredes pero human ini og ka kuan, human og ka bisan og na human niya pagka maestro namo pero pagsugod na kog practice mahigala bago-bago pa ko nang sa practice. Mad kuan lagi ni Judge Paredes abon ni pangutan on okay lagi kayo. Naay mga interviews on air og off air nako nga mga pangutana og tubag lagi na siya. Pero karon ni pahulay na in town no si Judge Minrado Minmin Paredes naayang haya sa Cosmopolitan Funeral Home sa Maylahog. Okay, nanaminaw sab karon to migalang taxi driver nga si Mr. Dennis Dubo Obeda nga taga Banawa og nagdrive sa Rock Breaker Taxi buutan og anis nga driver kay iuli gyud niya ang makita nga mga mahabilin sa iyang taxi. Oh. Giulian ta diri. Unya unsa man happy birthday day ni Julius Balili og ni Idol B. Oy. Happy birthday Julius og kasama ang Idol B. Ug ba lang ta magtiwas mahigala nining atong mga isgutanan mga sugit ng paminaw dunay interview mga kagilan ni kuan. Medyo katawanan sa dugma lang ito tiwason oy. Akin ning dugang mga isgutanan mahigala unya last witness na lang nila si Matibag. Unsa may i-testify Matibag in town ngadto pod sa impeachment court? Money dakong pangutana. Money last witness nila. So first witness si Kalilong, second witness si Attorney Jeremy Lutok nga matod pa ni Tulfo Miguel palpak sablay. Unya unsa kan si Matibag unsa kay magtabo ani? Last witness na lang nila, proceed nag lain, ha? So ang katawhang Pilipino hon Miguel may pangutan-on murag wa maka tandog ang article 4. So far, no? In fact, ang survey, mahigala, taas mo yung rating sa rana, unsa naman nun ang kalakihan. Pero, ugma na tayo magtiwas, standby lang sa mahigala sa atong sunod niya tulumanon, kung ako ang pasultiyon. Sangan, sikilito po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kusko sa mga Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinag-ispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, maing buntag Pilipinas, Tata RMN.
1: Not just number one, simply D. Dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mas

0: Netherlands and over 110 million people. One radio is favored by all.
1: Tata RMN!
2: All the time, RMN kami.
1: Tata RMN!
0: One radio is favored by all.
1: Tata RMN! All the way!
2: Loyal kami sa RMN!
1: Tata RMN!
0: One radio network conquers all.
3: Number one!
0: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
4: Makakarating pa rin sa iyo.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
7: Kun ako'y pasultihon, ako maingon. Nga kun adunay aso, adunay kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
8: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
6: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munguna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Alami magkape. Pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
2: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DGX 500 2 lang kakapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika.
3: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita

0: Yung angkita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay Marie, tagluti ko.
0: Oh, dahil feeling guide Marie oh, nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre food ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
2: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginderon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Oras, hatod kanato sa Camel Soy Sauce.

0: original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil sa Inyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, kanias.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain na mo po yung, ma'am. Kasi may masama natin kita matinig na rin.
1: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanangi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Hi! Hello mga kasama. Kinigin po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mag-eksunan mga kasama. Auhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadda sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Patrick. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ang ato magtatampo si Patrick.

Kini ako problema bahinis kong asawa ba nga makapayubos kayo lagi? Grabe. Nga nung na problema ko ani no? Mas maayos siguro masayod mo kung nga no? Inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo samtang nagkanta-kanta ko. Nga akorang usang akor sa iguduyog-duyog. Kaya nga kung paripidro dito ko man sa iyahang distay sa anyos. Larga. Ang kanta-kanta ko. Bika maog akong duyog.

0: Magaling nakadadasar na ko na sa yun record ni E minor niya D minor 7 maumaor man ritso ritso agamay niya maura ha, okay na kayo
1: oh uy uy
0: oh fresh taxi no arap mo din siya ni
1: kadoy malinga malikadoy
0: probida day ari day probida sprikadoy kuchil kadoy mo din eh ari pre hadi day kuchil halin sa pardo
1: oh imo pre oh
2: ay, pastel lang sa ninyong giinom.
1: Ah, Clorox, pre.
2: Si Clorox. Si Clorox. Bakit
0: gano'y? Bago mo may sugod, pre. Tagay, pre. Tagay si pre kandoy, pre.
2: Ano sa ninyo, pre?
0: Ha?
2: Ano sa ninyo?
0: Unsa ni? Unsa ni? Unsa ni? Clorox da, Clorox.
2: Chlorine, chlorine, eh, chlorine.
0: Ah, Clorox, chlorine. Mauma-or
1: na. Mauma-or na sila. Mungita pa magaglain.
0: Kanahan gini mo doon, pabida. Pag nga kayo naman, nagsige naman kagyaro ka ng taon. Ay,
2: taong sa nga ni, nin nga ni.
0: Ay, Peter Win!
2: Huh? Peter Win. Peter Win din eh, play. Peter Win din eh. Stop to kaya na kong pangitan eh.
0: Ay, nagamis, minda na ako sa buhol. Nagal kayo na kong
2: sabre. Peter Win, baby.
0: Ay, baby.
2: No, rin eh, ha? Baby.
0: Okay. Kring!
1: Kring, yarok naman ka usap.
2: Sarta.
1: Yarok.
0: Sabi ha? Pati kesa?
2: Pati!

0: Pre page. Pre.
1: Pre kadoy. Kadugay na ana. Wa pag yun na mawari, pre.
0: Okay, ni. Pasensya ni kayo nga dugay kung saan nga nagkali yung appointment. Bahay ba, huwag mo nga. Bano mo na ako. Kiba nga, kung sabi, kung sabi dugay pa bila? Kung saan?
1: Ako negosyo. Huwag yun na bahorot. Gabiya, sabi.
0: Ako negosyo, pre.
1: Ganyan mo bang butbot?
0: Saba, kaya pito. Ikaw ni butbot, pre. Gani, pertim ka na akong buula ron.
1: Hmm? Anong gawal ba ka?
0: Aliman ka, pre. Aliman ka. Huwag pa gani mahurot ang akong sweldo sa miyaging sweldo. Oh. Karun, manwildo na saan.
1: Ayya. Kurbita sa diwis ko niya.
2: Ano ang ron?
0: Kapuya. Kapuya.
1: Ano ang tawagin ron?
0: Mga pre, naglabad ang uko. Kung unsaon ako paggasto ning miaging sweldo nako karon na sad wa gi mauman akong problema na nasa ni problema nako
1: ay pre pre
2: pre
1: ato lang
2: wala pre
1: sa
2: sugod nagsakang rabies pre
1: ay sangil na si ato lang ino JBB nga ayaw na sa gari ni para di magdito
0: ya pre
1: problema kag burot sa sweldo di na to barus JBB karon na nasa ba sweldo ra ba yun
0: lagi. Mawagin, pre.
1: Di na ito patamplang ang turnay.
0: Di ba good lalim, pre, nga. Nagunahon na kung saan ako paggasto kong kwarta ba.
1: Ah, kung maana, pre. Ay, puninig, usa ka kahong fighter wine, be. Ito, minum. So, na ito, sulay, para lami kayo mo nun. Sige na. Para magasto na ni may mong sweldo. Ay, gabi.
0: Huwag ako mada akong kwarta, pre. Pero, ay, magabala ka, pre. Muli ko. Huwag akong kwarta, ha? Wata ko ninyo. Balik lagi ko. Magkuha akong kwarta, punanda ng ginom na ito nga usa ka kahoy Peter Win.
1: Oo, usa ka karton. Peter Win.
0: Okay, baby, di sa ko, dili pa kumuli, musya sa ko.
1: Ay.
0: Usa lang ka baso, eh.
1: Ay. Okay, siya sa pre, tagayo, pre. Ada, okay na kayo.
0: Salamat, pre.
1: Daog na.
0: Okay, pre. Muli ito, diyo ta, magkuha lang ang kwarta. What the fuck? Puno natin ang usaka kahong Peter Win.
1: Peter Win.
0: Peter Win. What the fuck? Ay, kung biyayin niyo din, ha? Kaya mabalik lang kung magkuha lang ang kwarta. Okay. Sige, alis ako. Siya at kausabi. Siya at kausabi.
1: Tagay, pre. Tagay.

0: Oh, ano, pre?
1: Wala naman, pre.
0: Asa, pre, kadoing mo siya, balik siya. Kuha siya, iwawan. Rugida, istorya, ha?
1: Na, basin na gwidro pa to, pre?
0: With ano?
1: Hmm, gwidro.
0: Basin, basin. Basin lang. Oh, may tag-withdraw siya. Tinuot yung insulti na to. O niya, di na mo withdraw. Basin mo deposit. Di ba? Iwako. Di ba? Purbida. Stuyaha eh. Ugay.
2: O, nangaunsa naman mo. Nahutdan na mo sa inyong giinom. Kuangan pa mo.
0: Amo pag-iwat sa prikadoy, dahi. Kayo ningo man siya. Balik siya. Magkuha siya kwarta. Kaya lagi ko nung punan. Ug usa ka kartong fighter white taon. Mapalit ko nung siya. Usa karton.
2: Si prikadoy?
0: Oh.
2: Na, balik pa'y uhong ato.
0: Ha? Huh? Ano din?
2: Niuli na din sila.
0: Oh, niuli. Niuli na sila.
2: Niuli ka ni.
0: O, lagi. Ingo mo ito siya. Magkuha siya kwarta.
2: Di na ito mo balik. Kamuray giilad ato.
0: Anon?
2: Saan pagbalik ato, nga nakitaan ko man ito, nga nagpadaw na ko din, iba?
0: Hmm.
2: Tuas tindahan ni Salome. Pero tiga ning bangkag istorya ato siya mga kainom. Ah? Murag hubog naman to.
0: Bangas ka? Usap!

0: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
2: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Razor Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
3: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
7: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Biotron Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Biotron Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biotron Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
9: Biotron Herbal Capsule.
11: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
11: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
14: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bila-bila herbal oil?
15: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og kanormal.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Igala, nakakape na ka?
17: Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
18: Hubog na kaayo to, uy. Ay na lang mo pagdahong mamabalik to. Ako pa ninyo na mas may pagmamahuway mo.
19: Kaya, sarap talain sa ning parikadoy, uy. Ha? Marukoy kayong sawan, marukoy kayo, walang balik.
20: Sag dito, eh. Sunodin na to, papilod tong inom-inom din, eh. Drop. Papilod na to, itong disay sa Diyos, yung dadatay tayo.
19: Ayaw.
20: Kanahan, yung tawana. But lang yung kayo, to, eh! Kapila na yun may inani at ang prekado itaon. Abi na kung nausab ni kanan. But ang yapon, ipagawas yung baba. Purti laguta taon sa akong Paris taon, si Pairi Pedro. O niya nga?
21: Uy.
22: Mayo.
0: yung adlaw, Telma.
18: Nang Patrick, ikaw mang good day ni.
0: Oo. Kaya iwa man ka mga pitstindahan, good. Diba, gahapon ba man to saan mo?
18: Ah, unang. Lapasensya, good ka ayo. Unsaon nga, gitabang mang good na mo si Patrick gahapon mo nang wagid ko kaadto sa inyong tindahan.
21: Unsa naman mo? Unsa ay, naman ron?
18: Ayaw ka bala ka ng Patring. Bayran lagi ka na ako lagi. Karon maglisod pa ko kung unsaon. Nga gida, lagi na mo sa ospital si Patrick nang gitabang taon lagi na mo.
21: Naunsa man dahil imong bana.
18: Ay, naglisod mang taon to ginawa kahapon. Munang among gidali og dag ospital. Gani, problema pa meron. Kanang, naapa may palito nung tambal ba?
21: Ha?
18: Problema mi kay wa may korta para palit og tambal pagamita sa tadhana ang bi.
21: Huh? Yate na.
18: Sige na nang mamatay gani akong bana nang usa jud ka sa mabasol kay wa gid minimo pagamita para palit og tambal.
21: Ha?
18: Kinahanglanon ba yak gitaw niya ang tambal nang kinahanglan nga makainom dahil siya sa maong tambal kay og dili delikado na siya nga di na siya maabtag sunod semana. Ug mahitabo na nga mamatay gyud ang akong bana aw siguro jud kung di ka pagatugon ato.
21: Sa bot mo pasabot.
18: Kagun mag ato.
21: Ayo pa ginanggaw di atil ma.
18: Lagi nang na kanarabas Patrick nang nakatultol gyud nas inyo. So posible nga bisitahon gyud kaniya dito sa inyo nang
21: eh tapa. Eh pila man dagi kinahanglan anang tambal ni aron. Tambal sa imong bana.
18: Ay, bisag sing kumilang nang kay mahal magod yung mga tambal.
21: Mao ba? Oh, sige, sige. Wata ko ha. Magkuha ko kwarta. Tuwas ako sa kyanan.
18: Sige, sige. Ay, salamat, Paldo.
22: Huh? Paldo.
18: Ay, hala.
22: Paldo ha?
18: Kuya, wam tani muda Patrick. Uy, nikalit ka malagbuto di ha?
22: Kasi Paldo, buti mo pasabot ha? Di ba?
18: Ay, data ka
22: ba? Pag-isaw ito, bisitan mo.
18: Kato, ah, taga-barangay, nagsensus. Lakaw sa dito sa sud, kaw. Ayaw, diri kay mubalik na ba to?
22: Diri kay mubalik?
18: Ay, lakaw lang sa dito sa sud. Dito lang sa ka. Ayaw sa pakita, diri kay basig. Dita mataga ang ayuda.
23: Huh?
18: Sige na ba kay basig, makitaan ka, lakaw na.
23: Ha?
18: Lakaw na sud, boy.

0: Nang Patring, salamat yun ka ini nang Patring, ha?
1: Ay, eh, nasi Patrick, ha? Kanang imumba na ba? Nga, mihatag biya taon ko para tambal niya. Basig kuan, simba ko kung sa'y dangata niya. Ah, simba ko, basig iya kong kagon.
2: Huh?
0: Ay, dili lang, uy. Ako siya sulti andaan nga, og mamatay man gani siya, di ka pa do, kanang dili siya pwede mo duaw ni mo ba, kay nervyosa kay ka ng multo-multo.
1: Nahala, sige. Arena ko. Ay, tingbalang inyo nagbayad kung mamaayo ng bana mo.
0: Nang Patring, salamat kay nang.
1: Sige, arena ko, day.
0: Sige nang, og salamat, bye! Ha? Okay, paldo na. 5,000 na!

0: Day, ito yung sabon, day.
1: Na, wala ba ko kapalit? Wala ko kapalit.
0: Kaya, palit lang ko.
1: Ayaw na, ako na.
0: Ako
1: na ipalit. Ang sa may magkinahanglan, shampoo ra? I mean, sabon ra or naapay shampoo dito?
0: Shampoo. Pili lang shampoo.
1: Ah, sige, okay dong. Huwat lang ha. Sige. Diha lang sa ka ha. Ayaw gawas, ako rin mo palit ha.
0: Okay, sige, day.

0: Dia nak kustin dah ni.
1: Apa? Wah, dia nak kita tak matel.
0: Ayai, ang bayut kara.
1: Oi. Nak change profile. Ikaw ba nak change profile ka dai matel?
0: Ha? Huh? Change profile, oi.
1: Ang imong naong ba sa imong Facebook ba? Bago naman set good. Ang kani ato, ang imong profile, mura kag bag-ong gihulbot sa pantyon. Pero, karon, mura na kag iksusod sa pantyon.
0: What? Ay, kay nawayon ba yan niya? Mura po rabag guwapa ka is yung profile. Mura mo sa gani kag ipatimbang ng naong ni mo dito.
1: Ha? Anak, yun na, day. Sukol, yun. Uy, kumusta naman ka?
0: Che, kumusta? Pagklaro, masa man naging pangumusta ni mo? Ako o ang akong utang ni mo?
2: Huh?
1: Boss!
0: Aba niya, oy. Hibagi na siya naglisod pa meron. Himat yun akong ban na bayot, oy. Unya imo pag ikuntiwasan?

0: sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
4: nga naman, Marie.
3: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
3: Yun sa man niyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie, tudlogi ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
1: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Mama mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
9: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYHP Cebu.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney nito ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko, kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabuhin na bista.
12: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
13: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
14: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
15: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
14: Oo. Nigawas doon siya. Gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
15: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
14: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
15: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
0: Oo.
15: Oo.
14: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
15: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
14: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
16: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ano kaya niyo ba yan? Ay, sampol. Nagsampo ako. Papalit dugay man kayo. Ang kapasun ba? Tuon ko sa tindahan. Basig. Nagtapi. Inuuto dito. Mga dugay ka ng pita. Di ba yan na? Oh, uy. Kuwang aristil ma. Asan ka kapalit ako itong kanahang dako?
1: Oy, Patreng.
0: Oh, oy, Patreng. Awa mo, Patreng.
1: Oh,
0: oo nang, wawa pitil mo dire.
1: Wa man. Kumusta ka naman? Mayo na ka.
0: Ha?
1: Ay, gitabang man kuno ka itong gahapon matusasawa ni mo. Kay kuang kuno. Nagkalisod kuno ka paginawa. Nagida ka sa ospital.
0: Ah, sinsibako ka niya nang oy, ha?
1: Ay, dito maguko sa inyo gahapon. Kay maningi lagi ko sa utang si mga asawa. Unya, mingon mang asawa ni mo nga wasay katag kay gidakag ato sa ospital kay lagi kuno himacho na ka ay macho na kuno ka ako magitong gitagag kuan 5,000
0: oh.
1: Kay ipalit kuno niyag tambal ni mo kay disud lagi kuno kag makaginhawa di ka kaginhawa unya nya mamatay ka og ako pa'y basulon si mga asawa. Unya, nahadlok man ko. Nga tingalig ba tinuod na mamatay ka? Unya, imo kong kagun.
0: Ha? Huh? Ah, probida, sa nanganong tao basulon, di ka na probida na ito niya. Ningon akong asawa nga, ako ka basulon ng matay. Probida, sim.
1: Uy, wade kay sakit.
0: Marisol sa imong asawa, asawa-asawa lang.
1: Wade kay sakit.
0: Wahoy! Kadiyot, bida. Naglisol kong ginawa? Ay, nagbisog ah, kong ginawa, tinuod.
1: Ginoo ko. Uy, basig, mamatay ka. Ay, ako, uy, basulon. Uy, lakaw, lakaw. Lakaw, uli na dito sa inyo. Lakaw, uli na.
0: May kinabutan ka. Bida. Layuan mo palita sabong shampoo no?
2: Ako andong kanang pasensya na gid kadong kanang wa magud sa ilang
0: usay wa ha? Dito ko gikan. Dito ko sindihan dapat sayng. Ug baton ba? Wa ka mo adto dito. Wa ka mo adto kay maudi ay hadlok ang paninglan sa imong utang. Ha? Imo po gitungo tungo lang kay para makautang ka.
2: Dong kanang
0: imo ko gipadabi ngay matiun ko para makalusot ka sa imong giutang ng patring. Salbahis bin mo sa wahak, ay, probida ni mo, ay. Imo kong banaw niya, imo kong tumuho
2: na. Dong, sorry, kayo, dong. Ang ako ba, palusot raman itong ako, good. Kanong, ang ako nga makalusot, kung adili ko kapaningla niya ba maoto, ngayon atong akong gisulti niya, dong.
0: Hilong! Bida! Nimal ka, nimal ka. Ay, napagduol ako, ha? Tiba?
2: Ha?
0: Ay, napagduol ako, kaya tingalimay ko ka sa akong kumo. Pahawa niya!
2: Dong.
0: Pahawa!
3: Mauna yung problema tungod sa kapalautang sa akong asawa ako'y himuong rason para dili siya mapaninglan. So, umtaon din ako. Asawa mo din ako, pinanggabi na ko. Unsa may buhato na ko, ani? Dili na niya usbon ba nga iya kong tunguhon. Unsa buhato na ko, ano ba? Palihog ko na ko.
0: Kay kapilan ko na ako siya pa himang luoy nga. Adili siya magsigil pang hutang kay para di siya mong problema. So, man. Saman kung kayo mong pesultihon, ani, ati pres. Paliog, tabagi ko ninyo, be. Patrick!

0: po, ma, thank you sa tanang mga katawhan nga na mga tita ko ron, nga naghimog overall number one sa RMNDY at Spacey mo. Ate Prince, good morning.
1: Hello, Lydia. May bundag sa tanan.
0: Abang?
2: Good morning.
0: Dodo!
2: Oy, dakong good morning sa lutupan.
0: Dakong good morning, Lee.
2: Kinahato, kinag-greet pa rin si Arnold Christie. Kinag-plano to sa spista sa...
0: Ato am ng suod po dyan kayo si Kakonsel Arnold. Murag umabot sa natong kapitan umabot. Pero buyag, mura sa niga kong amigo si Bay Dario ba? Dario de la Cruz Tampos. Dario Tampos, diya sa Masingin.
2: Duhan ko sa Dario, kaya ko sa Surin, Pepino.
0: Aha. Osa?
2: Pagmamot siya ng kapitan sa maingit. Yan, Darius Lig.
0: Darius Lig? Nya, Ate Jijin. Sige sa Ate Jijin, be.
3: Magpasalamat ako, Kuya Alan, sa mga mamang pirmi yung nipalit sa Don Pepe Tabliag ay taas ng energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata. Nya, para sa mga dako, happy sa kaayos sila. Kay mo inom sila Don Pepe Dark Chocolate. Unya, mugum-ugum sa Diamond Yema, Ubi Yema Espesyal. Crunchy, crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo, ha?
0: Okay. Eh, salamat. Thank you kay Ate Jijin niya mga bata. Kinahanglan mo inong bitadong pipitablia pa doon tayo eskwila na nindot kayo natin. Doon kay paabtik na itong utok. Mga questions mga inyong mga maestra. Masuda yun o makatubag din ta sa unsay pagkutana sa atong maestra niya. Di ka magduka diya sa yung classroom kung makainom ka doon pipitablia mga bata. Kay taas ang energy. Happy mo yun ka. Sama sa imo pag-ato sa Happy Mart. Waluna, kulunta, bunok, ugmaktan. Happy sa ganito. Kay duna may duna at sa RS dito sa Happy Mart Mactan. Barato pag yun kayo mga panlitod sa tanang mga gamit dito. Unya, kita mga dagko, inom-inom sa taog kaning Paulitos usap-usap tag Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Maunay ato ang kanon-kanon samtang mag-inom-inom ta. Maunay ato isum-sum niya. Ugum-ugum sa tag-ubi yung special o Paulitos Macaroni kining day mo niya may special kay para dili kay baho atong baba samtang maginom-inom ta. O niya, sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, Basta Talido Kuya Nick Pepito o Dudong si Ma'am Shen Pepito, nga tagiya sa Brumit Space, nga iya hapong mga tao gipa inom o kaping matapang nga kaya kang ipaglapan ng ato ang said panyawan coffee mix. Kabay mo tabang na to sa tanang na itong mga gibo atong trabaho sa opisina, di na magduka kondisyon kita, daghan pa mga benepisyo ang ato makuha sa ato ang said panyawan coffee mix. O niya ato sa ni-greet sa ang ato ang amiga po, amigo na ko si Bay Rene Badilla diyan sa Agahay Maribuhok. O maoni si Bay Rene nga kondisyon sa kini siya nga mo buhat-buhat luto sa iyong mga baligya diya. Sa kanang mga kining ato ang baligya ang mga kwek-kwek, kining mga fishball, usapan na diha kanang mga daghan kayo na siyang mga baligya diha nga lami kayo kaning kaning atuang si panganan ning kaning squid ball o bao na siya daghan na siya mga baligya si Byron ni Badilla Agahay diha sa Maribuhok o soft serve ice cream na niya naapon na sila si Mary Jane pod Maralia ba ni siya dahil Mary Jane tabangin na sa papa yung mama diha sa kuha ninyo sa soft serve ice cream mao na nindot kay kan adias Maribok unya sa tanang pang mga tao po ni former Pitan June Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar fertilizer good morning ni mo diha kap o sa tanang pong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Sir Rick Asnar Sir Ryan Kangki Ma'am Casmer Araraw o ingon man sa mga tao ni Lister Daan o ni Kuchel Francis Suarez nga ang gipainom ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglabat. Shout out sa diha sa Nang Inasal Maribuhok. Kumusta mong tanan diha? Ate Press!
1: Okay, gagawin ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagbintain karon o Sepanyawan Herbal Capsule. Sepanyawan Herbal Capsule with garlic. Sepanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kaya mga bukol-bukol na ito sa itong lawas. Ato ng imnanog said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos o sa kaadlaw inom. Sa buntag o nakamakaw sa imong pamahaw, inom daan o sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Inigpaniuto ni mo maghapon, sa gihapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon, una kamakaw sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi sa imo niyang pagpanihapon. Inom na po daan o sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na doon na problema aning kidney ug duty ay ayaw na magkadlok. Tungod kayo na na magkatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imunon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Okay, salamat kay Ate Presong sa tanan na tumakaigsunan nga tamoy naghibog number one sa itong haplas nga said liniment oil. Thank you, yung kayo ninyong tanan ha. Salamat kayo. Unya, inyong himog number one na itong haplas nga said liniment oil. Kana, tungkol kayo na sayod mo nga tinuon nga buhagtang sa itong panuhot, pamaol, para kids, kalawasan, barikos, bins, katul. Kuto sa kabataan, dili kayo pagito sa dingi kong mga haplas ta. Unya, gituyo na itong nga dili kayang para ang mga bata nga maglakaw-lakaw, haplasan na kay para dili duulon o glamok nga dingi. Bawa na ang ginaka kayo isog. Sa una isog kay na unya reklamo mang mga ginikanan taon nga dili maplasa nila mga anak kay ana sukad sa pagsugod ng silin mito it ko ang ginasiya sakit ako nang isog ginasiya nindot gi response sa dato mga dagko pero karon gi mild na lang ang kahang pero panington kahang yo kay na ay mo kubyan sa ana mahang yo na siya sa panington ta mao na nga gituyo nagdili kayo taon hang kay para ang mga bata ilikay sa digi kay kargador ang igon sa mga bat ang dingge ang mga bata kita madag ko para makalikay mo sad pero doon na gayon nga makaang mapakan taglamok nga dingge mao na nga kanunay ang paggamit sa ito ang said liniment oil nga tinuod mo tabang nato unya bam kinaanglan nga mo palit kang seed liniment oil ana yun ta palit sa butika kay tinuod yun na nga butabag na to di ba Dwayne?
4: Tinuod na sa butika kita palit pero na yung Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal inalangit tayo pang Panyawan Herbal yun niya makita tayo ng produkto dito sa Seed Marketing ang Panyawan Herbal Capsule Kugon Herbal Capsule Seed Liniment Oil of Celebrity Beauty Soap labi na ang Panyawan Coffee Mix pero kita kung layo-layo sa tas butika kinatas kabukira nagpuyo ya wasta yung kasakyan ng motor pwede na kita mag-order sa Shopee
0: Shopee na lang kaya hiton pa siya yung panimay bam
5: ano ang sense celebrity to take beauty soap alam na sa mga staff niya mo niya Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ormoc Dr. Renewable Yusir sa Human Life International ingo man sabi ang mga staff ni Dr. Erwin Gracias LJO Slob ingo man sabi kanimo ma'am Pamela Ma'am Pamela
0: Maricuatro?
5: Ma'am Pamela sa Woodsville Pharmacy Ledesma, Ma'am Pamela Ledesma yung banan parinti mo sa banan sa ato artista bitong ato taga Negros salamat kayo ana sa iyang butika ang Seed Mark Seed Products no mga haplas ang mga Seed Celebrity Cultic Beauty so thank you kayo ayoko mo kalimutan libre na sa itong mga kabataan balik naman ang klase sa iyong mga ligo libre na itong mag-class nga ala sa iyong kanyang nit paning lugsong na sa iyong mga ligo gamit sa celebrity ko check beauty soap with glutathione ng papaya extra. At doon yung mga itong rog pugas-pugas mo rag nag labi ng mga ligog dangat mo rag mga itong sawag na sunburn. At doon na ba kayo mo rag pugas-pugas o doon na ba kayo blackheads or whiteheads. Labi na napitit inyong naong problema ka mo sa inyong skin problems. Said celebrity ko check beauty soap. Magpabiling batano on yung looking cuties artista cuties porcelana. Sama sa nandan mo tana lang sa butika aron dili ka mo mga biktima maso ka mag sa fake ng mga products tanawa adun ay label sa sudlanan Seed Marketing thank you
0: okay salamat kay Bam unya kita mga kaigsuunan kita nasayon yung tanga kada tuksin yun mauginay mo patay na to kay maunay mo daot sa cover to sa ato blood cells ang ato blood cells importante kay na kay maunay tighatod sa oxygen ug tubig sa atong kalawasan nutrients oxygen tubig sa atong kalawasan ang ihatod anang ato blood cells inigkadaot at sa cover to sa ato blood cells mistake mulapot at dugo. Maunang mga major-major yung mga sakit mo abot yun na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, guban pa na to, balatian. Maunang imna na to, G-Detox Plus Herbal Capsule kay Usakinika Natural nga Detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients yung mga kapaligong sa itong vital organs. Aprobado ni sa FDA. Registration number FR 80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka na matuksin sa iyong kalawasan ng mayinungdan sa mabalati, ano ka rin ligon ka nun ay? Ang ato vital organs in noom, yung tambatagadog, G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog, ang number one nga move flush out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Bres?
1: Okay, ang sender na ito karagadlawa.
0: Si Dudong Patrick, Ate Bres?
1: Patrick.
0: Oo, oh, ang problema ni Patrick, Ate Bres, iyong asawa, pala utang kayo niya ang... Himuura bang katarungan natin, Pris, nga di mo bayad yung asawa sa utang. Siya kay kuno, nasakit, giatake, niya gidas, ospital, isang unsan lay katarungan siya yung asawa, Ate Pris, niya, dabasa na mo, bak, may na, muduol niya nga maningil, iya, yun ang, murag, iyang, sana, kanang iya habang ilaron ba? Murag ilaron niya nga, na, dito, ano, niya, manghuwag sa dya, huwaman ang tagkuan, bi, kay luoy kaya kong asawa. Ang katugyutan nga niya, huwaman niya, usab, pay iyang gi katarungan ang iya kurumbana na ospital. Sao naman lang ani taon.
1: Mao na diha. Si pangilad iya.
0: Si imi pangilad gyud ate pres. Tinuod na si imi pangilad gyud ni imo ha day. Tilma. Pangilad ni imo ha til. Nya lisod man kay na. Bida sa dimoy. Imo mang gipaundayunan ang atong ebanghelyo karon nga pag-record ato ani ba? Unsa to ebanghelyo ba? Nga og dunay mahuwam pawamon. Sa to?
6: Og dunay mangayo tagaan dunay muwam pahuamon ingon ana apan hindi man gud karon depende man gud kung iyang ipahuam kinahanglan magjud kaayo ang iyang ingnunta ipalit parong ubugas ipalit parong sudan ipalit tibos kabataan gawas kag yun ana pero ang iyang mangod hindi man tingali tanan nga mga purpose ang iyang paghuam nga maayo damang ilad kay gani. Ang number one lang daan ni Panyo nga iyang bana, gitawbang kay maglisod o ginhawa. Kung saan ka na kadakong insulto o pagpakauwaw sa imong bana, Inday?
0: Iya pag yung bana ba mo?
6: Oo, oh, kanang ibuhat sa mga asawa, sir. Dili, kung saan ka na kadakong pag-insulto, saan ka na kadakong pagpakaminos ni mga isip yung bana. Iniglakon mo si Iskina, sir, itikig na lang imong liog. Kaya maglingilingi ka, mauwaw ka man. Uwaw, uwaw. Di ba kung sa mga silingan?
0: Uwaw yun ka, tinuod.
6: Oo, tinuod. Nay, kung ari ka din sa New Testament, Lucas 16, versikulo 15, mingon si Jesus kanila, nagpakaruning nun, napakamatarong kamo. Ha? Nagpakamatarong kamo at tubangan sa mga tao, apan nasayod ang Diyos sa inyong mga kasing-kasing.
0: Kana.
6: Ikaw, nagtinarong ka, niya, ang imong asawa di ay perting unay ra ka didto muna nga basimuti nga ka ning lakaw ni mo sa imong
2: madugay iprinda na yang bana
6: madugay iprinda ka ayo pag badlungan gina pero imong asawa sir kay sa ako nang ingon dili kay kolang mamawawa na hasta niya inyong mga anak ingon ara nga anak pala utang ay ara anak sawa mapayad ay
0: naman ba oh mamawa ni mo anak loy po na
6: ulihon ni mo mga anak sa eskwelahan. Oh, muna nga, madungag yun yung mga asawa kay aron sa ingon, matunhay ang
0: kinapuntihon
6: nga, ang asawa, ang ina, ilaw ng tahanan.
0: Okay na. Ikaw, oy, tilma, paminaw ha, ang asawa, ilaw ng tahanan na siya. Di kay brown out, kay ikaw na yung gibuhat, brown out pa na, ha? Tilma, brown out mo na yung gibuhat
6: na. Asa man ibutang si Sir Patrick, kay pangutanon, kaya mong pasultihon, asa man kang gusto ibutang imong bana sa minority asawa. Black, o majority, o imong bana, imong asawa. Si Patrick, may tambag.
0: Arinas, kaya sa minor, arinas lang ang minor.
6: Minority black, o majority black, asa man siya?
0: Minor lang, minor.
6: Ato siya, flood control. Salamat mga tanga tayo naman noon.
1: Kung ako ang pasultihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, naibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
10: Jo, pabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
9: Dili na ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
10: Jo, maluoy ka, Jo! Jo! Oh! Oh!
9: Elmer?
11: Oh, manay kong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
9: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon,
11: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak na tong duha.
12: Bisan ako?
11: Oh, oh. Lola?
13: Glulas Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Nakaproblema sa paglibig.

0: Ang hugaw ng colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
7: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Maluoy taong ka na ako.
3: La,
2: akong ipasalig ni mo. Dili ka magbahay din he.
3: Pero la.
2: Na, ayaw na anang piro-piro. Ah, si Mateo na ron.
3: Oh.
2: Magkaila na gyud mo.
3: La, Kuya Juan, mangkula, uy. Dili ba istrikto imong apo la?
2: Ay, sa laing tao, istrikto na siya.
3: Na, patay na gyud ko ani.
2: Laing tao dai ka.
3: Oh.
2: Oh, di na baya ka laing tao.
3: Pero la.
2: Basta kay mauna ni imong kwarto. Biyaan taon na ka ha. Gawson una na ako itong bata ha. Ariyo na tika ko na andam ng lamisa.
3: Pero la. Kalaw ka, wabia ini we. Sa may akong buhaton. Oh. Tinduta ini kwarto ha. Huwag mo ko magdahom na kwartahan man day kayos dula tinding. Simple-simple raman day siya, pero dili man day basta-basta ang pamilya. Lord, imo ba din blessing na ako? Angay ba na akong dawaton kining gihatag nga tabang ni Lula Tinding? Pero, ang iyang apo, dili ka musupak ang iyang apo.

0: May gani kay di pa uli ka para paniod to.
1: Siyempre, Lola.
2: Gusto ko na siya makigila-ila sa iyang bagong iksoon, titala.
1: Unsa'y bagong iksoon?
2: Si Jogod.
1: Patuyang na ba ka?
2: Si Patuyang. Lola gani iyang tawag ni titala.
1: Lola?
0: Ganong manig maglula si Jo na ko?
1: Pero...
0: gano? Gusto ka nga magmanang siya na ko? Na ayaw ano ay kisakit kay nas hawak. Mas nindot paminaon ang lula.
2: Oh, si?
1: Asa naman siya?
0: Toanas iyang kwarto.
1: Asang kwarto ha?
0: Katong tupad sa ako.
1: What? Lola, kada ko atong kwarto ha?
0: Unya?
1: Aw, wa.
0: Aw, lagi ba?

0: saon man kana ko inis ah. Kung mabalipad sad ko karon, ilig pangagda nila kaon. Manuyo sad si Lula. Ay, problemaha ba ini we. Lambi mo kong i-evaporate.
1: Oh. Ma'am! Lunch time na! Nagpaabot na sila nimo ah! Oh.
0: Ma'am? Nge.
2: Wala palagi siya.
3: Mawaw tingali.
4: Ay, ingon bitaw kung ako'y muad to. Di sa mong musugot.
3: Oh. Ah. Oh, na. Yan na si Jo.
5: Mayong to, mga sir.
4: Ah, dere ka. Dere ka sa akong tupad, Jo. Dali, dere. Ah, tuo di ay. Mauna yung akong apo, Jo. Si Mateo.
5: Mayong to, sir.
4: Mateo, si Jo.
2: Magawa na ta.
4: Oh, Jo, ayaw pagtimi-timi, ha? Kaon yun og tarong. Tagain niya kong kwarta, Mateo, ha? Kay ishopping ko ni si Jo og ma.
5: Ay, ayaw lang lauy. Naramang ko yung mga biste. Ako na tong kuhaon sa kong gipuyan.
4: Mateo.
2: Wala kayo ulian. Gibayaran na ako ang imong abangan dito. O gipalabay na ako ang imong mga gamit.
5: Ha?
2: Gawa sa itong box na gamay. And backpack.
4: Oh, aasa ba nun?
2: Ako itong gipahipos ni Bining. Ako na itong ipahatod sa imong kwarto.
5: Oh, niara akong backpack o karton. Ilan yung gilabtan? Ah, akong tanawon, B. Wara hilabti. Salamat, Lord.
2: Wala na kayo ulian. Gibayaran na ako ang imong abangan dito. O gipalabay na ako ang imong magamit.
5: Siya di ay ang apo ni Lula Tinding. Katahaan kay sa kitsura. Pero, kagwapo niya.
6: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Palosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
10: ACS. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Zed Panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Oh, sa mali akong giunaon na, uy. Oh, pero, tinuot bang yun? Nagwapo siya. Pakakundasad ko kung maingon ko nga dili. Pero, bisa doon sa pahitsura. Pareho ra silang tanan. Igo rang mapasakit sa mga babae. Way mapili nila.

0: Kung sa'yo mong plano, di magin matarog imong lula.
1: Well, ride on na lang gid ko. Pero donar ko yung mga eyes and ears nga maniid sa tanang lihok ng tubuya.
0: Pero in fairness at niya, wa man kay nakitang foul sa imong pagpa-imbestigar niya, di ba?
1: Wa man hinon. Pero mas maayong makasiguro. Karong panahon na, lisod ang mukumpiyansa.
0: Of course, of course. Pero na curious lang ko.
1: Saan saman?
0: Eh, di ba, isyaping man siya ni Lula ni Moogba?
1: Oh?
0: Pamalitan siya ni Titala o mga sinina o mga bag, di ba? Palitan, di ba?
1: Ibaga, gidi mo eh.
0: Kining, unsa ka, kung ato silang sundan sa hilom Moogba?
1: Ha?
0: Game?
1: Usik-usik rin kag-uras.
0: Oh, come on. Para kung ba, doon sa tayo, break ba? Sandi bitaw ba? Unsa man? Deal?

0: Bantai bro, ni tanau dia ni dah pintas lulah.
1: Ups. Orang patah menganggau ini bro.
0: Muragit. Imura bini ngay dia. Imuragit kong giangin.
1: Bisugot masan ka.
0: Oh, asa lang to sila?
1: Tara ay. Paingon sila sa patusan.
2: Oh, sige, pamili, dayon. Naidaghang nindot, oh. Akan ay ka na ay. O sa ganito ay sayo sa imong tiil?
3: Ay, dili lang ko ang mga sapatos lang eh. Pagbabahay mo na.
2: Ay, ay udi ay pastilan. Sorry ha. Oh, nga sa ato pa, rubber shoes na yung imong gusto. Ah, sige, sige, ato ta.
3: Lala, ayaw na lang kong palitin lang ko. Kung gusto ka nga palitan yun ko ni mo, ato ta so kayo kaya na.
2: Sabay okay, ukayan in town, oy. Ni atay kwartang ikabayad og dili ukay-ukay. Nausamang ka. Pagpili kung unsay gusto ni mo. Na. Ato na itas rabersyos na.
1: Huwag sila mamalit. Oh, ito sila paingon sa mga rabersyos mo. Ako'y laki gini si Joe.
0: Unsa kong day ni mong pananaw niya?
1: Nagturo man ko nga, posible ra nga nagpatumboy-tumboy na siya.
0: Usang ka. Nga no, naibog ka niya?
1: Ba, unto ah! Grabe sa nimo bro eh. Yun ana lang gidi ang imong pagtanaw na ako, no? Di sa ko yun ana, oi ka, low o kuan, oi, taste. Nausa. Bisa pag di pa natumboy si Joe, di sa taong kuan na niya, oi.
0: Bro, defensive kay ka?
1: Ay, pinsip-pinsip. Nagulat na nawa. Namili na sila. Oh. Doon na nag-bit-bit si Joe.
3: Duta ini.
2: Oh, saman ganahan ka, anak?
3: Dili ra la.
2: Oh. Dili ka ganahan or gimahalan ra ka?
3: Mahal kayo la, eh. 4,000?
2: Ay, makabayad taan na, oy. Mas mahal pa magani itong kang matiyong sapatos. 50,000 mantingal ito.
3: Naara may tag 300, okay, okay la.
2: Ay, pastilan. Kung ganahan ka, ana, kana mo'y atong paliton. Dong, dong, dong. Palihog unya ni Beka ng size 7.
3: Ayaw lang, lagi lang.
2: Paliton lagi na to. Dong, may paliton na muna, dong, palihog.
3: Ayaw lang lagi. Mangita na kong baratuhon la. Na ating aligisayon sa unahan, ay.
4: Oo, oh. Naigisil dito, ma'am.
2: Ay, dili may nagisil. Kaya kini may iyang ganahan. Kini ay, iyang itutukan ganina. Kini among paliton.
3: Brad. Mangita na miglain, Brad.
2: Jo, ha? Masukog yun ko ni mo.
5: Dong. Dong, ako i-assist, Bill. Mausi ka ni mong time, diha.
4: Excuse ano ninyo, ha? Pagsabot lang mong maayo, diha.
2: Hoy!
3: Ayaw na lang nagila. Oh, mangita na kuglain la.
5: Na may daghan sa okay-okayan ng mga branded, lula. Mas makabarato mo dito.
3: Ngayon, bitaw ko ni mula.
5: Ngayon, niaman mo din eh. Mahal mo yun din eh.
3: Lata na.
2: Oh.
3: Manggawas na ta din nila. Sa okay-okay rin akong palit.
2: Sa gusto ni mong sadili, palito na to ng sapatosa. Kay base nagtuo ng mga tao din eh, nga dili ta maka-afford. Ilang paso ko pa ni sa ilang mga dagway ng akong kwarta.
5: Oh.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This time check is brought to you by All New Best Ever Enervon, Enervon Z Plus.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
10: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat dyan ang gwanta sa manggo! Patali! Ang gwardya! Grip! Pa!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Mami! Ayaw! Ayaw! Inabiyan akong anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsay!
6: Taong ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Gi-opna niya.
2: Tumana ang iyang mando kanimo, Sir Rafael.
1: Abel.
2: O garo na yun. Musibata kami. Mauli na kami.
1: Sa ato pa? Imo kong pasagdan? Mao ba, Abel? Dili ko ninyo tabagan?
2: Kinahanga makabiya din kami, Sir. Aron na dili mabulilyaso ang inyong kasabutan.
1: Abel, o sa'y mo ano yung pasabot?
2: Peligro nga maibaw ang kidnapper nga niya kami. Nabati na ko. Nga naghimo silang surveillance kanimo, dili ba?
1: Abel.
2: Sa ato pa, kung maibaw sila nga niya kami, lain ang masood silang muna-una. O tungod niya na, mabulilyaso ang ginong ikasabutan o mabiligro ang kinabuhi ni Marka.
1: Unya, pasagdan lang ko ninyo. Mau ba?
2: Ikaw ra ang gikinahangla niya. Gimanduan ka na wala yung tao na mukuyog ka nimo, dili ba?
1: Yes.
2: Pwes kung mao ka na. Tumana ang ilang disulti. Tumana ang ilang mando. Maginusara ka lang na muadto sa minteryo sa veterano. Ay kabalaka. Tumana ang tirang sugo sa kidnapper ka nimo. Ugtimani, alasay sa buntag. Adto ka sa minteryo sa veterano. Ug ang kwarta, imong isud sa sako. Okay?
1: Okay.
2: Karon, kinahanglan nga makabiya na kami. Asa ang labing sekreto nga agianan mo nga kung mugawas kami, way laing tao gumakakita.
1: Okay, at tumumuagi sa back gate.
3: Oo niya ang motor, sir.
1: At dito sa may gate.
3: Okay, let's go!

0: Ay, Rafael!
1: Oh, hola. Natuwa na sila.
0: Oh, natuwa! Nakabiya na! Agad dito sa may bulk gate.
1: Oh, good.
0: Usay kuan? Usay kalambuan yun, ha?
1: Ang bugtong sulbat nga muhatagit ko sa kantidad ka ilang gipangayo.
0: Maupa? Kano kun sa kwarto? 60 million pesos?
1: Bala nagmawa ang maong na kong kantidad, ula. Ang importante nga mabalik na ako si Marga.
0: Ha? Ang usar yung mabasulaan ni ba? Maugit si Marga.
1: Ula.
0: Ngita! Siya-siyahang signos!
1: O say buot mong ipasabot ula,
0: ha? Nangitagit siya paage nga mabiktima siya.
1: Unsa?
0: Kumikuyok pa siya nako, ha? Dili sa makidnap.
1: Ula.
0: Ha? Kumikuyok pa siya nako, ha? Magpanagana ang kidnapper sa paghimo ni tungod kay naaman ko!
1: Wala na kapuslanan nga basulon pa nato si Marga, ula. Ang importante karon, mao ang iyang kaluwasan.

0: Toes. Mommy Marga, toes.
1: Yes, Federico, an apple.
0: Ogma, multi-millionaire na kita, Marga.
1: Yes, Federico.
0: Kabantay ka na. Huwag di ba yun, Igo? Oh, kung mahimo, hutdo na to. Ang katigayunan ni Daddy Rafael. Hutdo na to.
1: Federico, asang imong plano? Ato kita mamuyo. Asa?
0: Oh. Marga, mami.
1: Diba? Plano ni mo nga, humana to madawat ang kwarta. Manglayas na ta? Asa mo ta paingon? Asa ta mamuyo, Federico? Asa?
2: The original Koy Herbal Capsule.
3: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukol man.
3: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga, salamat.
2: The original Koy Herbal Capsule. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
8: Wow.
7: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag
9: finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did they mention that you can afford better items and even pay nothing up front?
8: Wow.
9: So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
10: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
2: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
11: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
15: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
16: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
15: Basin bayag mabatan lang kung balik, ana, ha?
16: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
15: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
16: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Relax, man. Muckles, my muckles. Relax.
1: Ons relax lang.
0: Wat matawat na to ang kwarta. Ikaw, magpabilin pa ka kan dati, Rafael.
1: Onsa?
0: Mauli angay na tong buhaton.
1: Pero, sa ato pa, dili nimo tumanon ang plano?
0: Paminaw, Rigod. Lesson, ma. Lesson, lesson. Ha? Ikaw, ang kung ikaw mawa ka niya, o ganiya, mauban ka na ko. Murag, klaro kayo ba? Klaro kayo ka nga kauban ka sa sindikato.
1: Oh, Federico. Time parikod, lain na nida. Murag linglahon man ko ni mo?
0: No, marang gadi, lang kini paglingla. Utak na itong gamiton, ba? Utak!
1: Basi na gusto lang ah. Gusto lang ni mo nga sa loko ng kwarta.
0: Oh, no. No. Bad na bad. Mana, bad na. Dili ka na mao. Dili na mao.
1: Manaliging, dili ko ni mo uban nun. Matod ni mo nga kung makuha na tong kwarta at ang layasan si Rafael.
0: Yes. Pero, dili, diha, diha. Kaya ato pang hutdun ang iyang. Bahanti.
1: Federico.
0: Ang atong gibuhat, mao ang plan B. Nga mao ang pag-kidnap ka nimo. Dili ba?
1: Yes.
0: Aniya, huwag ang ikatulo, mao ang plan C.
1: Plan C?
0: Yes, plan C.
1: Unsa man ang plan C?
0: Nga badali ang kamatayon ni Daddy Rafael.
1: Federico.
0: Kabantay ka na? Anong say mo? Ha? Marga, mami?
1: Mautak ka, my son, Federico.
0: Dili ba? Utak ang gamitin, utak!
1: Og tungod, anak. Premyuhan ti ka. Pinaagi, ani.
0: Ay, ang ilok.
1: Federico.
0: Ang ilok.

0: Vaya vela. I ta su sa ono go no no 60 million. So do go na via ta ono ne.
1: Wala i bilis sa mga dato sa mga milyonaryo bay. Ginagbayar ka na para nila.
2: Pero ano gun? Unya muhata kay di ay si Don Rafael sa kidnappers.
0: Oh, wala eh, may tampo. Muhata gyud ta ono siya. Kun dili patyo ras marga. Unya ang tiguang idla ba ta ono kay marga. Oh, natural. Gusto ko gyud niya isapi. Lamang maluwas og may balik niya sa marga, di ba?
2: Mao ba?
0: Oh.
2: So lokaton gyud ugma. Asa man tong dapita?
1: Kwan, anto sa minteryo sa mga veterano. Alas 6 sa buntag.
2: Unya unsa man, mo'y plano? Aron madakpan ang kidnappers?
1: Charity.
2: Ay, ayaw na lang. Kay basin inig, inquintros kidnappers, muingon lang unya ka, Abel. Ipataas ang imong kamot o paghubo sa imong karsunis o brief.
1: Niyo, nili colorful kamao ni isina.
2: Para na ako?
0: Bayano?
2: Diligid maayo. Ngayano kay nilang makuha ang kwarta? Paldo sila.
0: Sabi ko niya ang ibaton, be, Charity.
2: Kinahanglan nga dili mo lampos ang mga kidnappers nga makuha ang kwarta. Kinahanglan madakpan gyud sila.
1: Charity.
2: Mao gani. Dakpon o itugyan sa kapulisan o bawion ang kwarta.
1: Charity.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa suwak estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alboris, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: humanan akong tambal. Butangi lang una ni Ice aron dili mo lagom. Imong gikupta lang akong kamot nga nagkupot sa Ice.
1: Ma'am.
0: Piolo.
1: Ma'am.
0: Doon na kayong imong...
1: Mahi mo bang...
0: Oonsa?
1: Mahi mo bang makangyo?
0: Sa onsa? Onsa imong ihangyo na ko, Piolo? Sultihi ko.
1: Ma'am,
0: onsa isumpay, Piolo? Tiwasa ang buti mong isulti. Sige na. Ma.
1: Mahi mo bang makainom og tubig, ma'am? Ganina pa nag-uganing akong tutunlan. Oh. Uhaw na kayo.
0: Ay.
1: Ma'am?
0: Tubig ready ay? Giuhaw ready ka?
1: Oh, ma'am.
0: Huwag mo ka magsulti dayon. Patriling pa man ka. Huwati akin, mag-uha kong tubig.
1: Oh. Yahak na. Nga nung mamantoy akong gisulti? Hindi man gito mo'y gusto na akong isulti ba? Pero, murag di makumakalitok. Action, may nukurog nga akong tuhod sa kakulba, oy. Nga doon lang kayo ang iyang naong nako. Tsss! Oo naman gito. Higayo naman gito ang tato nga. Makadiga ko. Miok-ok may noon akong dila. Ahak may na ako eh. Mura ba ginirbius na hinuon ko? Galay may noong kabuhi na ako nga. Nga hapit na magdikit ang among naong.

makalagot. Habi na kung unsa na iyang isulti. Abi ko ka. Abi ko ka. Ay. Ngano po nag-expect makuklahi? Siya manggod. Ma. Sige, ingon og ma. Unya dito. Mahimo bang muinom radig tubig? Abi ko muinom siyang mahal ko niya. Unsa to? Napuang naman tingali ko. Ganun ka na may akong ipaapot kayong isulti. Ay, wala gini magkadimao ang akong nauna. Ganun mauman niya akong i-expect kayong isulti na ako. Nga mahal ko niya. No. Dili kini maayo. Wa ko makagusto niya. Wa. Oh. Timpa. Ngano ako naman hinaunang miinom sa tubig na akong giipis? Ay. Ingon pa bitaw ko, wa na gini mamao. Oh.

0: May anang tubig nga... Oh. Hain naman itong tawhana. Uwa naman lang kitini sa sala. Piolo? Piolo? May gawas ba ka? Piolo! Wasad si Denise kawas. Bibiya siya nga wala malang manangkit. Kadali na siyang nakabiya. Nadugay raga ni kuskusina. Bibiya na dayon siya. Bahala siya. Ako na lang siya inong gihapon ining tubig nga ako nang ihatag niya. O gibalik na nina ako og laho sa kusina ang baso. Oh. Wait. May papel nga nahuwag sa sawk. Ang scratch paper nina ko gabi eh. Huwag ako maapil og labay. Piolo?
1: Ako ni ma'am. Hi.
0: Potensya, no? Ikaw, Dana?
2: Oh.
0: May tuyo ka? Absent na sad ka ganina?
2: Si Lulo magod, ma'am.
0: Si Kapitan? Nga no?
2: Dali, ma'am. Uban na ako.
0: Potensyano, kadiyot lang. Ayaw lang ko guyura. Good. Mulakaw na ko nga ako lang. Potensyano.
2: Gusto ko makita mo dahil ang sitwasyon ni Lolo, ma'am.

0: Tanawas, Lulo.
1: Oh. Kapitan? Cap? Oons may nahitabo niya potensyano. Nganong naingon ani mas kapitan?
0: Huwag sa kumasayod, ma'am. Kagabi, di mo lakaw na unta ko uban sa akong mga barkada. Nabatid ako nga, nag-ago si Lulo din siya yung kwarto. Mga gililit ako siya. O nakita na ko siya nga, naghigda din hi, o nagsigig ago, samtang, nagsiga ang mata.
1: Onsa? O guwa mo lang ka makauna-una sa pagdahan niya sa ospital?
0: O dili na kinahanglan.
1: Onsa?
0: Onsa pa'y kapuslanan, ha? Kung tanong ba siya sa ospital? Kung ingon na niini ay ang kahintang, dili ba? Mas maayo bang pagbutulon na kung mawahan na siya?
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
2: Max Alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Huwag kagig kaluoy si mong apuhan, no? Manawag kong ambulansya. Dagdanta siya sa ospital, ha?
5: Ayaw na.
4: Nagkinahanglan og doktor ang imong apuhan.
5: Dili na lagi, ma'am.
4: Potensya, no?
5: Huwag ba na mo makita ang iyong kahimtang? Bisan ingon ini ko kasalbahe sa inyong pananaw. Pero apo ko nga nagkunahuna sa kahimtang o kayuhan ni Lolo.
4: Onsa?
5: Sa imong unahuna. Maluwas pa ba siya? Kundad ontat siya sa ospital karon? May mausa ba siyang kahimtang? Maulian pa ba si Lolo? Mabalik pa ba siya sa kanhin niyang pangunahuna? Dili na, dili ba?
4: Potensyano.
5: Mau nga. Gipalabay ko una ang akong bisyo. Wa kumuban sa akong mga barkada kagabi. Wa sag kumubiyat din hitibukadlaw. Yubanan ko lang siya.

0: tulo. Ang ibantayan ko kano sa siya mabugtoy sa kininawa. Gusto ko na ako siya kileran. Ang akong panagway ang katapusin niya magkita. Lulo ko. Sorry, lo. Sorry, lo, nga madlungon kong pagkapo para di mo. Pero nahibahon siya kalungan nga lahat pwede ka. Sorry, lo.
1: Pata siya, lo.
0: Mahimo bang? O ba nang una ko ni mo din eh, Dines?
1: Ha?
0: Pero, pero kung may lain kang mahinong danon, kabuhato na. Sige lang. Magkabiya ka na. Igo na nga. Nga nasayod ka sa tinuod nga kahintang nilulun ako. Ah, lo. Agturas, Dines, lo. Di ba obya ko lintanon kay ka? Pero hinaot nga may dumdum ka niya ng higiliw na. Lo, siya si Dines. Gandong anak sa higala ni mong usa-usap kakapitan. Nga buot ni mong mapakasal na ako kung wa na unya ka. Nainumdum na ka?
1: Potensyano.
0: Dinira ko uban ni Mulo sa imong kiliran. Dilit ikabyaan ang higayon na. Dilit ikabyaan, lo.
1: Potensyano.
0: Ayaw mo na akong biyahe, lo. Karoon pala. Diba din na nagukulun sa kasakit sa kami nga nga mag-inusara. Mundi nga gusto kang mapakasal si Dines na ako kung wala ka kay nahibaw kang yun nga magmingaw ko kung ako na lang niyang usa. Bisan sa imong kaimtang lo, ako paghihapon, ako lang hihapon ang imong ginuhuna. Ang ako lang hihapon kaayuhan. Lo, nagaling salamat. Salamat kayo.
1: Potensyano mo.

0: Nadugay malagi ka pa.
1: Biinay! Dayon ko!
0: Oy, kisa nag-ingon ha, kisa?
1: Ako!
0: Kisa may nag-imbitar ni mo pa dayon?
1: Ako lang gihapon.
0: Ay, pagpuyo ay! Gabiin ang dako! Pauli na sinyo!
1: Gikan man ko sa amo, unya, may anay ko dayon din ye.
0: Ay nga no bang niya naman sagka ha?
1: Kayo amang good may magkita ni Piyolo kaganina. Ingon ko nga, dungan may uli pero gibiyaan man ko niya. Ay, excuse na, naipigay
0: ay,
1: masuod na
0: pa, ko. Time pa, ragun, Clover, Bek, taruhon, taragun ni Bek. Unsa man giday mo sa kong apo nga murag, nangatungod ka naman gud niya.
1: Amiga.
0: Amiga? Ay, miga raman di ay.
1: Amigo, sa pagkakaroon kay wapaman ko niya sugta. Pero kung sugto na ko niya, aw, asawa na unya ko. Asawa na unya akong status ni Piolo.
0: Heh, asawa gida yun? Dili pwedeng uyab lang sa? Unsa man ang imo shortcut?
1: Ay, mamana man dayon ko ni Piolo na ay. Mamana ba mga asawa? Saan basta kay naglibog ko? Basta kay mamana ko niya kung sugto na ko niya. Lisod na ba ilog pa siya sa uban kay daghan ba kaayong nag-apa sa kagwapo anang imong apo? Niya, akid, uy. Nganong gigwapo man sa na nimo paghimo, pag-anak nimo na uy. Ay, mata pa lang ni Piolo ay. Bisan kita na aura ka, maghubo na ka.
0: Onsa? Nganong maghubo ka man tanawon?
1: Abi, kay mura maganang manugo ang iyang mata nga pahubuon nako. Kay mo...
0: Kanang ba-ba ni mo ba? Kanang ba-ba ni mo dahi ba? Bantayin na good na. Basta sa makikagba-ba ha? Huwag kay preno.
1: Tinuod man bitaw na eh. Lami sabyo kain ng imong apo eh. Maayo kayong pagkahulma pa. Muradyot o kinulit. Ay, gwapa na itong iyang inahan og amahan?
0: Gwapa o gwapo?
1: Oh, gwapo sa detingali ang amahan sa inahan ni Piolo.
0: Ay, gwapo gyud. Kay gwapa mang inahan niya. Mura man tog dili anak og pobre ta ah. Mimis man kayo. Unya, gwapa. Utukan pa gyud.
1: Hala, uy, swerte hagod sa inahan ni Piolo nay.
0: Kung siya go'y nakaswerte nga nakaban na magway-ayo.
1: Ang swerte siya ba? Kay wak siya maliwat ni mo.
0: Unsa? Nga ano man digdaliwat pa nako? May problema ka ba sa kong naong, Clover? Swerte lang, ha?
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
4: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
8: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Miti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw upan pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: sa kini. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita, paggamit ng cellphone o guban pag electronic ang mga devices sa mga tinunas na kbayo sa Sugbo, panahon sa school hours, i-regulate na uniya din sa syudad. Samtag, laing hugna sa cash assistance alang sa kapin 7 milyones ka mga pamilya, gikatakda nga ihatag sa gobyerno. Samtag, ang Department of Foreign Affairs na luwagan nga ito sa Osaka mantalaan dito sa China nga wag tangon ang usa ka AI generated video nga nagpakita sa mga Filipino og na-portrait nga mga unggoy. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: Nila intinado, por patro, Malita City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong sigunga, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
20: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman, kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga-roon, taga-rito, taga-saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
6: At oras karon, alas 12:42.

Tagin ninyo karong taon-taon ha, kayo doon na tayo lain nga DYHP Answer to Win promo para makadaog kag 200 pesos. Piagi sa GCash. O niya kon masakto og matagaan ni mo og sakto ka mabag. Hiling atong simple kay nga pagutana. Nga naras sa atong mga balita. Plus, ang atong pag-follow sa atong promo mechanics. Siguraduhan lang yun nga. Naka-follow, naka-like o naka-share ka sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP Arimen Cebu, ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo, katugin doon ay Bluga Marchek. Sa kilid sa ihang pangalan, ha? O niya, at ang ininyo kay Karong Tauton, muhatag-tag simple kaayo nga question. O na yung tubagon, no? Naara na sa atong mga balita. Yun, o na nga kanakapaminaw, gani mo, sigurado yun nga. Yung piyungan pa, makatubag ragi mo kay simple kaayo. At ang balikan, karong taon-taon ha, at ang ilang ninyo ang atong paghatag na uniya sa atong question. Alas 12:44 na, sa Dilpas Detali, as mga balita, taas bang presyon si Mudugoy Kabadunay. Hypertension, basin taas yung sugar, basin may diabetes kanya, wala ka may baaw. Ang taas ng level sa blood sugar, makabagay kinis arterial wall. So, mapalapot sa imong dugo kung saan nakarason, nga nung magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta. Pagkadaon sa imong kidney, ugdaghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga samad. Pagkaputulas sa itilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busta yung nagpaabuta, nga mo grabe yung sitwasyon pag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mabo ang imong blood sugar kutulado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang magkapanindot ni simong katulog, makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitao sa pagklinika, di Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin may mutang din sa Baydiha, Kosalem Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.

0: ari na ta sa ato nga pangutana para doon mo'y taas-taas nga panahon nga makapangita sa sakto nga tubag, no? Pero kung namita na nga namina mo kaganina, headlines pa lang na ito, matubag yun dayon ni ninyo. Doon sa man nga ahensya sa gobyerno ang nanawagan gito sa China Daily. Sa maning office sa atong gobyerno. National ni siya nga opisina, ha? Nga tangtangon katong ilang AI video nga nagpakita nga ang mga Filipino. Murag monkey, murag unggoy. Ginaano eh. Ang ilang gidescribe ni nga racist, humanizing og dili gyud madawat sa atong gobyerno. Manang giawhag nila ang China Daily katong nagpost ni adto sa manisya ka network po dito sa China o sa ka platform ni siya nga gigamit o sa China Daily. Onya China Daily mo'y nagpost ni ani, pero ang atong office karon o sa ka-opisina sa atong gobyerno, iauhag nga immediately patangtang dahil katong ilang video nga gayaga-yaga man ni nato. Okay, so unsa may tubag ni ana? Unsa man nga nasud ng ahensyas gobyerno? Butang ang inyong tubag din sa nag-live na itong programa karon, ha? Metro Ratchada. Yeah, i-share po din nga itong programa kay aron ang imong mga Facebook friends makakita po, makapaminaw sa itong mga balita. Og sama nimo maka-join po sa itong DYHP Answer to Win promo. Kaya na chance makadawat og 200 pesos nga GCash. Balik ta sa itong padung na ta. Rin natas detalye sa itong mga balita, ha? Og garas detalye na paggamit ng cellphone o guban pang electronic devices na mga tinuras na pa'y sa Sugbo panahon sa school hours. I-regulate na uniya din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kini mo ang balita. Hatog na ito sa Life Extension Vitamin D3. I-regulate na unya sa syudad Sugbo ang paggamit ng cellphone o gubang electronic devices sa mga tinunaan sa dakbayan panahon sa school hours. Kini ko maprobahan ang ginusog ng ordinensahon ni Konsehal June Alcover sa City Council nga alang sa maong katuyuan. Partikular na nini, gikan sa preschool, gato na sa senior high school, sa tanang publiko o pribadong katuhaan sa dakbayan. Tumong sa ordinensahon sa Konsehal nga maminusan ang mga distraction, interruption o gubang pa nga makapiktos pagtuon sa mga tinunaan. Kini ginusog ng Alcover nga ito sa opat ka komitiba sa City Council alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini. Ubos sa proposal sa konsehal, mahimo lang magagamit ang matinunaan sa mga electronic devices kung kini dunay pagtugot sa school authorities. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musul sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhaga ito sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kini siguradong teke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, anaan ni mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion, anaa sa ADM Building sa Barangay Kensaga, sa Resbutang Lungsod at Masa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaa kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras karon alas 12:49.
3: Time check. Hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
9: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prepa-purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon na tag-unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
8: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
10: Ang kainit sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At oras karon, alas 12:53 na. Ang masunod, gabalita ito ka na ito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toksin sa mulawas, mandili ka regular, magpagawa sa imong hugaw. Doon ka mahilisan, magbutod imong tiyan, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ng glutahan. Huwag dili pag inhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Imo na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag taga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkor ng maayo nga panlawas. Pag-inom at agadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain na mga butika din sa Sugbo, Ingumanosab, kaban pag ang mga lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Ila siya Ariel Villaverde, minaw karon din sa May Camotes. Oga! O di na, yung mga kaubanan sa garon. Samtang padayon ta sa atong mga balita. Kay niyay usa ka vendor na sakmitan kinigdulan 4 milyon ka pesos nga balor sa Shabu atol sa bypass operation sa PDEA 7. Itabo niri sa may barangay Santo Niño ning Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
13: Kasawang kayo na palhog karon sa PDEA 7 ang usa ka 37 anyos ka babae nga usa ka vendor human kini mapdakpan sa gidos nga paibas sa operation alas sa 4:52 gani na kadlawon sa sitio na Tolutao para kay Santo Niño sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspect nga napusasan mao si Rinda Digamo Montes 37 anyos nga usa ka vendor residente sa sitio Castilaan, Barangay Ermita sa Sulod sa Sugbo, sa sakit ng gangreha ang kaping sa 20 ka mga pinakitin sa gitong sabong na matimbang, 75 gramos kadun estimated average market or 550 gramos kadun estimated average market value na 3.7 million na pesos ang mga sakop sa Perea uban sa kapulisan sa Waterfront Police Station na kanamat ang report may labot na sa parehing na pagpamaligya o giligal ng dugas dinigo sa vendor nga si Montes na tungod ani ipaubos kini sa case build up o sa sulod sa pipilag ka simana o man makuha ang talang kasayuran di pahigayin dayo ng bypass operation sa pagpangulos na 13 Drug Enforcement na HG Region 7 ang mga nakuha ng ebidensya nagdusok kini at to sila hangga laboratory alang sa imuon niya clinical analysis samtang yan na ang kasong karapasan sa Section 5 Article 2 Republic Act 9165 kasama mo sa PDL 7 Radyo Radyo Manorbo sa Materiwa HP Tataka na men
1: Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu the official overall number 1 number 1
11: Radyo mo nationwide.
1: This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica.
4: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
4: At oras karon alas 12:59 na. Pwede na gimo magkapadayon din na sa pagdubag sa itong pangutana, ha? Kaya wapang manta nakapili og winner. Sa matong ahensya sa gobyerno nga maoy nanawagan nga ito sa China Daily nga i-remove katong ilang ipost nga video nga naghulagway, nag-depect sa mga Filipino nga mga unggoy, monkeys, pastilan, puting saway sa itong DFA. Mauna nga, hala, kana mo ito bagon ninyo, ha? Oh, sayo na lang kaayo na. Bisag piyong-piyungan pa. Kanyang taon-taon, atong i-announce kung kinsa may makadaog sa itong 200 pesos nga GCash. Samtang, doon ako'y maayo nga balita para kaninyo karong adlaw mga suki na mo nga mga tigpaminaw. Ang paborito o best grocery store dito sa Luzon, sa Katapusan, maabot na gini sa Sugbo. Gitawag kini og Dali Everyday Grocery o mag-open na sila sa ilang pinakaunang tindahan sa Mandawi City, ingon man ang Lapu-Lapu City karong sunod simana. Sila mo'y pinakabarato para sa inyong mga paborito nga everyday essentials. Og di kalidad bagyod. Plus naa sila yung mga exclusive items nga dili ninyo makitaan bisan asa. Sa ikalimti ha, ang Dali Everyday Grocery o bukas karong Hulyo 25, Dias Mandawi og Lapu-Lapu. Dali na sa Dali! Samtang sa pikas nga bahin, basta mo inom ganig kape, ayog kalimot. Ang imna mao gyud ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay mao kini ang pinakaunang kape nga dure sa sagol nga vitamin D3. Abatag sa shay ni ini nga Vita D Plus Coffee Mix, dure kay 200 ayo nga vitamin D3, mao nang dagan kay ni siya og health benefit. Duna po ni shay Rishi Mushroom Extract nga dunay abunda kaayo nga mga polysaccharides ug triterpenes, pulos ni sila mga anti-cancer ug anti-tumor nga properties. O gawas niini ang Vita D Plus Coffee Mix, dunay pa gini siyay mangosteen nga fruit extract, makahatag kini dugang protection batok sa oxidative stress, so paspas nga pagkaguba sa tong mga selula nga gumikan sa daghang nga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot kayong aroma sa kape, na kauban nato sa matag-adlaw nato nga, ganahantag mga pe. Mauna nga ang Vita D Plus Coffee Mix ha, dili lang basta makakape. Angay naka Vita D Plus Coffee Mix kagyod. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanan ng mga pharmacies sa Cebu City, Cebu Province, ingon man Central Visayas. At alam niyo ang mga butika nga dool din na sa yung tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Or, adto kamo sa Life Extension Medical Clinic. Kay mapalit po ninyo dito ang Vita D Plus Coffee Mix. Parayo na ta sa itong mga balita. Alauna, dos na patay ang sa kabataon nga sakop og lesbian, gay, bisexual, transgender. Kung LGBTQ nga backrider sa motorcycle samtang nadapas ng balanan sa dangiyang kauban. Kumanang nagisakyan nga motor na banggas poste. Nahitabo kining maong insidente alas 4 kadlawon sa Maghaway Road sa Barangay Lawaan 1, Dakbayan sa Talisay. Self-accident na ini. Giingon nga ang duha gikan sa ibabaw nga bahin og nagdulog kini pagawas na dinha sa may Camellia Homes. Pagabot nila sa gate, wa nila makontrol ang ilang gisakyan og ang ilang dagan hangtod nga nabangga kini sa konkreto nga poste. Patay diha-diha dayon katong miyembro sa LGBTQ og ang iyang kauban nga angkas na landing kini sa tambalanan samtang luwas ra ang driver nga naa karon sa traffic no nga opisina dinha sa Talisay. Busa ang City Traffic, City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda. Padayon na nag-auhog na pahihinumdom ngadto sa mga motorista na magamping kanunay sa ilang pagpadagan aron likay sa disgrasya. At oras karon alauna, 4 na samtang sa balita usab dito sa kaulohan, ang Department of Foreign Affairs kon DFA nanawagan nga to sa China Daily nga tangtangon sa labing dali nga panahon ang artificial intelligence kon AI generated nga video nga nagportray nagulagway sa mga Filipino nga mga monkeys kon unggoy. Gidescribe gini sa DFA nga racist, dehumanizing unman, unacceptable kon dili gyud madawat. Sa usa ka statement ang DFA na mahayag ang Pilipinas, may demanda yun nga i-remove ang maong offensive nga material o niauhag sa maong state media nga mohunong na pagpakatap sa maong irresponsible nga content. Ang DFA misaway sa AI-generated video nga gi-upload sa Facebook page nining China Daily ni atong Julio Jess nga ilagyulagway nga na subraan na pod ang ilahang pagyaga-yaga ngadto sa Pilipinas o ginguman ang Filipinos nagyulagway pa niini nga monkeys or unggoy.
5: Radyo mo nationwide.
4: At ang oras karon alauna, 5 na sa kahaponon.
6: TYHP, abroad, ngayon.
7: Kini nga balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney. Ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, miigo sa Osaka Airport sa Iran ang deadly strike sa Amerika ug dunay na igo usab nga Osaka Railway Station sa Port City of Bandar Abbas ug duha ka mga taytayan sa Southern Iran duol sa Strait of Hormuz. Nagkarayon ang media sa Iran nga tulo ka mga pagpangulbo ang nadungog palibot sa Iran Shahr Airport ug human sa pipila ka minutos gitarget sa US ang Bandar Abbas Railway Junction Station. Dinhingon dunay duha ka mga Iranian ang naangol sa mga pagpangatake. Ang miigo nga airstrike sa duha ka mga taytayan sa Hormuzgan Province gikataho nga mikalasab og duha ka mga tawo dunay laing upat ka individual ang nangaangol. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies DYHP tataka Arimen. Kadtong maong balita nga hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti ka para pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diya na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ng kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipa-epektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: At ang oras karon, alauna syati na. Ang regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, Ang atas sa mga immune cells magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagang mo patay kinig sa mga virus cells. Sa dili pa kinig makasulod sa ato mga cell wall. Muna ka nilawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kinig sa mga medical doctors. 100% na imo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Number one kinig atatak ng Vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. So niya kung makinalansad ka nga magpakonsulta, pwede kag magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay muna tayo og libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kinimimutang diri sa May Osmania Boulevard. Boyon ka na sa May Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Diyas konsulasyon ng Life Extension Clinic na namimutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City na ni mahimutang sa May House of Taft Building sa Taft Street na Barangay 8. Doon ka na sa May Kabanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ka ang Life Extension Medical Clinic sa ilang hotline. Alang sa inyong dugang pagkutan o katong gustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3 dinasin tagsatag sa kamanga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Sa pikas nga bayan ikaw makanunay nga makonstipated pag inong mag-super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Unya, kini super fiber, ginama kini kas mga otanon, mga berries ug prutas nga taas ug fiber, mo nang maikeng muhinlo sa atong tinai or colon. So, ero po kayo nga damo ning super fiber, ha? Kay sachet man siya powder sud ani, magkuha lang kagusa ka baso nga tubig, unya imong i-mix dito ang super fiber, ang usagid ka sachet. Pwede kang minom ani ko sa buntag ari sa before ka mag-breakfast. Kung narisad sa gabi, ka na before pud ka nga matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take nimo sa super fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. O niya ito nang i-remind ha, katong mapalit og Life Extension Vitamin D3, tanawag din ninyo ang matag soft gel. Doon na ba mo'y makita din ang marka LE, mga na initial sa Life Extension. Nagpasabot na nga, authentic or genuine gi kanang inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Kung tunulan galimod, tatanaw ninyo kada usa, uy, huwag mo ni marka nga LE. Na pwede kag mo iuli na ni mo niya. Mo demand yung kakatugin akong na ay LE. Kaya mawag ito ang authentic or genuine nga Life Extension Vitamin D3. Okay, so ana ha? Anong tanawag yung dumay para makasigurado ka? Ya sa dili pa tahingpit nga matapos sa tuday gi panawagan naninawagan din ni si Vicente Sartin Barili ba niya hang kuan nanawagan kisa man tong nakapunit sa iyang pitaka nga nawa ni dina sa may atbang sa may gate sa Rockwell Sanson Road Lahog kaganinang buntag mga alas 7 kuno gato sa alas 6 buntag alas 7 gato sa alas 8 buntag ang sud ni adto dunay ID sa senior citizen national ID ug uban pa nga mga IDs no cash card sa land bank duna pa jud siya cash wala dako ra man day ning cash o, nga na atong pitaka ha. Paliog lantas na kapunit, no, nga honest, iuli diri sa atong istasyon or kaha ipaybaw. Contact lang ani or pwede po nyo, kayo na may number gagibilin kung kisa mati nakakita ani, maong nga pitaka, narabay kwarta in town, importante kayo itong gamitan adto. Contact lang sa 0966-4131-394 or 0949-3458-750. Or kung mas pabor ninyo nga mapaybaw diri sa DYHP, pwede ra po. Kaya para mapaybaw na tutuntag iyaan eh, ha? Salamat daan. Pura mati ko nga oras, suban ako diri sa control kasamang Nestor Homicil. Ay, time pa. Pwede ay, no, before tamo end. Or ba ni pinaka-importante kaayo? Nagpaabot in town ang ato mga ni-appeal sa DYHP Answer to Win promo. Okay! Ni ana kay nakatubag man siyang insakto o niya sakto po nagpagka-follow sa atong promo mechanics. Busa makarawat og 200 pesos. Congratulations kadto ni Sheila Ann Camos. Sheila Ann Camos, ikaw maoy makarawat sa 200 pesos nga premyo nga GCash kay sakto imong tubag plus naka-follow pagin sa atong promo mechanics. Unya pag send lag balik sa imuhang or chat og balik Ma'am Sheila Ann diri sa atong Facebook page. Send ang imuhang complete name, katong correct yun nga spelling, o niya ang imong GCash number para ito na ito ma-forward ang 200 pesos nga premyo. Congratulations! Mura man taigo nga oras sa tangin ninyo kay musulod na po ng ato drama nga kini ang akong suliran. O ba na ako dinis control? Kasama Nestor Homicilio, Gerald Albius. Ako sa pagiging Radio Man Ken Galinea. Salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong hapon. At oras karon alauna dosina.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may ulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
8: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
17: Sis, famous na nato ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Doloran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
18: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
21: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
20: Hindi po kayo gumaling?
21: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay. buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
22: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
23: Yep, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
24: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
23: Ah, lagi. Basiglas na ni.
24: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
23: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
24: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
25: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
26: Uy, nga naman, Marie.
25: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
26: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
25: Yun sa maninyo, Marie.
26: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon, unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasuway.

0: kog 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo puyon, mas budag ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadut ko di ay mari. Tudlui ko.
0: Oh, dahil feeling guide mari oh. Dana yung numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kanagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Ayo, good kayo. Regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmusi ya, tapos basta mag-logi dahil yung skin kung magamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
13: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be extraordinary with MX3.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrols Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
23: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrols Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah!
1: Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Patay ka butangan!
5: Bugas-bugas, ug katul-katul?
6: DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties.
5: Nga makatabang sa pagkuha.
6: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
5: Ug katul-katul!
6: DTX 500!
7: Mabalik sa pinakatul ng butik sa iyong lugar.
6: DTX 500!
8: Sa Janice, dupay pa yung mga akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
11: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
11: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Mayong adlaw kani yung tanan nga nagpaminaw karon, ning tuluman nun kini ang akong suliran. Ilapin na kani nyo, Dr. Renee Obra o Dr. Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangalan nga Chinky, 25 years old, Minyo, apanwapay anak, nagpuyo sa Liloan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagsigi o pasar-pasar sa kaon. Aron inyong hisabtan, ingon inyong mga panghitapo. Pa, ako nalay pangugas na ng mga plato diha. Pahuway lang sa kaw. Gikan pabaya kang nang uma.
1: Jinky, anak. Kuno lang ko din eh. Unahalang nang imong assignment diha. Kaya ramang ko din ako.
0: Papa, uy, sige ra, kuy. Pwede ramang ko to na kong balikon, kuy.
1: Sige. Di mangyod ka kakapungan.
2: Lucio, maayo ka ni Anaday ka. Mas maipod nga makapahuway ka. Kainit ba yung taon kaayo? Ay, nabala ka yun kay Kunimo, siyo. Muapas na lang gani ang takunimo sa uma.
1: Ayaw nagkabala ka, Marcela. Okay ra ko. Maong ayaw na lang kong apasas uma. Kaya init na ba kaayo?
2: Mas ako'y nabalakan ni mo kay high blood baya ka.

0: Dugay lagi si Papa, ma.
1: Bitaw, anak ko eh. Nabalaka gyud ko ni Papa ni Muay. Saan ang gudrong orasa? Mauli naman unta ron siya, kay ting paniod to na baya.
2: Nang!
1: Oo. Oh.
2: Nang ba sila? Nang!
1: Kinsa ron.
2: Atuayo si Nilo siya sa ubahan! Kay Giyataki!
1: Oo. Oh.

0: balag ka ko para ni Munak. Kinsa naman lang makasuporta ni mo sa imong pag-eskwela. Tawa naman si Papa ni mo. Dili man pod kaya na ako nga mo pa-eskwela ni Munak. Kay pang panglabada ramang gud nga akong panginabuhi.
1: Mag-working ko ma. Naman ko'y kailang nga nagtrabaho sa sakapon catering. Masuhay ko ka-play.
0: Huniha, kaya rakahana ni mo nga mag-eskwela ka samtang magtrabaho.
1: Kaya rala kinako, ma. Maong ayaw ka pala ka.

0: Jinky, ako nalang panghipos ang mga plato diha. Time para good. Nakakauna ba ka?
1: Alaki, ganihara jud kong kikutom ay. Pero unsaon masab na ako pagkaon nga dakan pa man kayong tao ko it. Mag-serve pa ba yata?
0: Unsa? Kaunsa we? Alas dos naman gani oh. Hindi rin ba na maayo?
1: Malaki we. Ganihara dyan yung nagsakit auntian ay. Nagsige nagdagkooks kakutom.
0: Ako bito no? Nilog na yung kukaon ganiha. Kaya hindi na makayo na ako eh. Gutom na yung kayo. O sa ikaw. Higit na pirmiha kay na. Makaulusir ba na?
1: Unsa?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Zed, health testimonies.
9: Health testimonies.
8: Mam Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
10: Namangong ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng brogpirminti. Kung madunlan, inikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
8: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
15: Basin og
14: may diabetes ka?
15: Mag TTX 500 na.
14: Ang TTX 500
15: adunay powerful extracts,
14: no phytochemicals,
15: og antioxidants,
14: nga gigan sa palaya,
15: og desugared sugar cane,
14: mga organic compounds,
15: nga effective
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: TTX 500
14: sa mga butika.
15: TTX 500
14: ang tuba
15: kontra sa sakit nga diabetes.
14: TTX 500
15: epektibo
14: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
15: TTX 500
14: ibo sa desugared sugar cane extract,
15: og anti-diabetic property,
14: gigan sa palaya.
15: TTX 500
14: garantisado,
15: highly recommended
14: sa mga eksperto.
15: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
21: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
20: Ah, lagi. Basiglas na ni.
21: Maunang taas imo sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
20: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
21: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
21: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
20: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
21: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
20: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
21: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
6: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
6: Yun sa man ninyo, Marie.
9: Nag-unifits me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifits?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
22: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
23: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
24: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkakas na iyaha.
25: Pwede lang. Makakas. Bilay mo ito.
24: So anak ko, 90 na ko.
23: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
27: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
29: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
30: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
31: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
32: Mas klaro na ba bisan gabi?
31: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
33: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
34: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
35: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: MX3, tunay, natural at orihinal.
37: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o oga sa PR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kinakayo akong tiyan nga grabe ka to duwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
36: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
36: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
36: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: lisod ang among panginabuhi sa bukid. Ilabi na, nga namatay ang akong amahan. Mung nagkahuna-huna ko nga manarbaho na lang, samtang nag-eskwela. Sa akong trabaho, diligid malikayan nga mapasran ko sa pagkaon. O gani, bisan sa pag-eskwela, may mga hikayon nga awahin na kay kong makakaon tungod sa kabisi sa mga activities. May apuntang hikayon nga magsige na og hapdos ang akong tiyan. Nadaanan ni na akong akong gipati, hangtod nga nagka-graduate na ko sa college og naminyo na. Unya,
1: Noon sa magaan? Nagsige mo kag-hikap na imo tiyan.
0: Haptos na mo po niya akong tiyanan. Ganihan dyan ni ay.
1: Mauna. Hawad ka mong kayang mukaon, bangga. O ganihan na, pati ni mong kaon. Halos wala ko ni mo binli. Uligig kag na nga.
0: Daan saon, Dugay na ba akong makakaon o mangga? Kusog na sabgod ko mukha o mangga sa una. Sa diyang nag-iswela pa ko.
1: O nga sa sunod, ayun na pagkaon ng bang aslom. Sige na, pag-ilis na. Pa-check up ta na.

0: Oh, kumusta naman imong gibati, Jinky?
1: Okay naman ko, ma. Nalanggi mga hika yun nga, musakit na sa mga kuntiyan. Labi na makainom kog soft drinks, o baka motoslop kog suka. Muhilap kita yun ng akuntiyan.
0: Ay, kun mauna, likayin na gid na anak.
1: Ma, may hika yun ba yan nga? Kung mag-CR ko ba, ito man ang akong hugaw.
0: Unsa na?

0: Han! Que sa kuntiyan!
1: Yano ka? Sakit bang ka?
0: Sakit kaya kuntiyan!
1: Umsa!

0: Ingan sa wika putangan sa kasakit ang akong tiya niya itong higayo na. Busa, gidako sa kumbana sa ospital o nasuta nga ulcer ko nung akong sakit. Dugay ko na ning gibati ning akong sakit sa tiyan. Ugwa ko magdahom nga ingon ini di ang mahitabo kung pasagdan lang. Ang ako mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, kining sakit nga ulcer, may kalabutan ba ni sa akong pagpasar-pasar sa kaon sa batanon pa ko? Pero dugay naman to. Ikaduhang pangutana, matod sa doktor nga nag-check up na ako ng hyperacidity ko nung akong ibati. Kining hyperacidity, mauban yung sinugtanan sa ulcer kung pasagdan lang? Unsa man po ng kalainan ining duha? Ikatulong pangutana, unsa man po ng mga pagkaon na gitili aron paglikay nga dili matrigger ang akong ibati? Ikaupat ang katapos ang pangutana, may kaayuhan pa pa din sa kita? Kinahanglan ba ning operahan ang ulcer o madalang nagtumaran og tambal? Unsam sang tambala, palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, chinky.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dili sa tong programa, kini ang akong suliran. Anyan sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related yung mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor o sa psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat suliran di kanamo. Pwede kayong padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o ribas mambuhatan sa third floor Husiar Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa, there are no status ko and nobody is good at everything. Mao gyud, ha? Panahon-panahon na may bay. Oh, yeah. Napakaroon sa ibabaw, ugma, naano po ka skilled tingali o sa ubos, no? So, wala nang the melodrama of human life. May kay si Dr. Butch alis na mong speaker na sa among klase sa UP Masteral sa una. Gulong ng palad. Ano lang itong kinabuhi, no? Ito perming na si Babaw. Say na patas kilid, say na tas ilawm. Yung say mo balik na puta si Babaw. Ang ato matatampo ka ng lawa, si Jinky, 25 years old, Minyo, lopay anak, tagaliluan, Cebu, punto medikal, no? Yung problema ganyan, nagbati na sa drama, pasar-pasar ba ito sa pagkaon? Pasar-pasar, mga jing sa pagkaon, siguro wag kayo sundan kayo. Nga isa may mga tagaliluan, mga Compostela, mga paradyang pamilya dahil sa Compostela, mga tagaliluan, ano mo kung minum duman mga tagaliluan, si Winifredo Winnie Baltonado sa Banawa o sa Tuburan, na mga parinti ni Dr. Pit Silyona Kausin sa Barili, si Nida, si Glorin, si Maika Anilo o Teresita, yung mga igsoon nga si Nati o si Nancy, nga mga parinti nga si D.B. Rigi Wilson, Dr. Marinas and family mayong pagpaminaw. Okay, sa paninguban. Mga Knight of Columbus de sa Lourdes Parish Church. Tony Tabar, Rebecca Tabar, Ernest Intuso, Bernadette Intuso, Brad Leo Laurun, si Lucy Laurun. Yes, sa Punta Princesa, no? Norma Paradyang, si Pridi Dumi Numing Kabatingan, ya, sa Kabadyangan, no? Nga taga Bilong-Bilong, Danao City, no? Mayong pagpaminaw. Amigo ni Eric Espina, si Anthony Magunsa ba niya siya? Magunsay, sa Negros Oriental Broadcasting Corporation, no? Ilang grupo niya, mga kwan. Okay, mga taga-Maayo Hospital, no? Salamat kayo ninyo, taga-Maayo Hospital, sinong pag-regular ni Dr. The Late, Dr. Roland Silyona, no? Janet Trump, si Rio, si Altia, o si Lucia Cinco. Yeah, sa Midsayap, Cotabato, no? Taga-Midsayap, Cotabato ni siya. Thank you very much. O Binayagan Dam Site, Joseph Tisan, Lialin Rabanis, Julius Barili. Winnie Huros sa Pinamungahan. Liserio Galolo sa Cagayan de Oro City. inoperyulim diya sa Inabanga. No, pirmi na itong mag-chat na ako, no? Pating uban, mga Tagalantawan, San Fernando, Cebu, na nakita na ako ang iyong mga ngaan. Alcosiba Pamilino, Nina and Genevieve, Nanay Diding o Crisio, mga Mabanag, mga Ginelsa family, si Joey, si Usyon, Ginelsa, Adela Chan, Nanay Luz Bastatas, Jilly Alguso, Pabling og si Tita, Satori family, Embalsado family og mga sadya sa panantaran, no? Panantaran, mga apo ni Ninang Sidis og Berto. Taga na ba ani no? Ako lang ni basahon na. Ani, Alice, Ruby, Rene, Lala, Cludo, Junior, Mitos, Nida og si John. Mayong pag paminaw. Okay, so going back to our sender, si Jinky. Pasar-pasar sa pagkaon ng problema ni Jinky. Palag, why sundan, Jing? Kaon? Why sundan nga nindot? Anyway, importante nga na ay sud na tuntian. Kaya atong, ang ato ba yung istumago? Di ba yun imuhunong galing? Bisag na ay sud or why sud? Unang pangutana ni Jinky, kining sakit nga ulcer, may kalabutan ba ni sa akong pagpasar-pasar sa pagkaon sa batanon pa ko? Pero dugay naman to. I do not know how dugay. 25 yung edad doon, Jink, no? Possibly, no? Eh, mag-hyperacidity man niya, no? What can trigger man na yung hyperacidity? Muna, pasar-pasar sa pagkaon. Nga, kining nang wa sa gayon ba time ka cause ni siya og heartburn kay murag burning sensation sa imong chest, no? Heartburn ang tawagon, pero hyperacidity ni siya. Ka napagalit po toy gitawag na to GERD, kining gastroesophageal reflux. Ano mo balik ang pagkaon, mo regurgitate backward murag makuan og aslom sa upper abdomen ni siya, ma-feel ni mo. So, kung tubag yung unang pangutana, posibly. Kaduhang pangutana, matun sa doktor nga nagpa-check up na ako nga hyperacidity, aha, ang akong gibati. Ang kining hyperacidity, maubani ang sinugdan sa ulcer kung pasagdan lang unsa man pud ang kalainan ni duha. Yeah, ang hyperacidity, daghan kayo og acid ang imong stomago for some reasons, na stress ka, or mauna, irregular ang imong food intake. Ang kining giingon ni mong ulcer, ba to? Ito, ulcer, na nanagaskas din ang imong tiyan diha, kaya magsigigaling ang imong tiyan, way sod, way padding, nagaskas, hantun nga mag-bleeding. So, ang remedyo niya ni, avoid nga maka kuan kag mga pagkaon nga maka-trigger niya aning itawag na itong hyperacidity, unsa man, kining mga pati foods, no? Nung overeat ka, unya, dili sakto nga panahon, unya, kining, ang imong ginakaon kanang sobra ka spicy, no? Sobra ka spicy. So unsa may imong angay kanon? Or unsa may angay buhaton? Avoid trigger foods, katong pahingan lan. Don't overeat. Avoid late meals, no? Kanang nga sabi ta dayong matulog kaon nang kagdaghan dili maayo. Oh. Unya kung na kay habit nga kusog ka mo inom og mga caffeinated drinks, minus-minus eh, og alcoholic drinks. Ang ako ay komentambal ani, no? Itong mga proton pump inhibitor, mga omeprazole, mga itong hinunduman, may lantae, calcium carbonate, mga antacid. So, mao na'y tambal ni ani, no? Sunod nga pangutana, unsa man pod ang magkaon nga gidili aron paglikay nga ni maka-trigger ning akong gibati. Mao tong giingon ako, avoid overeating, nga late time nga eating dayon katulog kay ma-overwork ang imutian na natulog ka. Avoid late meals, ha? Wear loose fitting ng luag, adjust your sleep position, ha? Ang nindot nga sleep is magtakilig ka sa wa, ha? Ayaw pagtulog nga magkulob, ha? Kay makompromise ang functioning sa imong heart. Ikaw pa ko tapos ang pangutana, may kaayuhan pa ba ning sakita, kinanglan ba ning operahan ang ulcer? Depende sa discretion sa imong attending gastroenterologist. Kaya na naman tayo ito magkaroon endoscopy, mabisualize ang suho dito sa ilawom kung sa kahimtang. Madala pa ning tumar o mga tambal, itong mga tambal akong ipahingalan, mga omeprazol o nixium, mga na yung mga kuminduman, mga antacid, may lanta, calcium, Kremalin, Kremil East, so mga na yung mga, but proper guidance by your attending gastroenterologist, ha? Di po tapataka po. So natay akong balikon, endoscopy, nga mo visualize sa kahimtang ito sa ilawom sa imong tiyan, kung sa kahimtang, onya from the result of the finding of the endoscopy, mag-guide the attending doctor of what is the next thing to do sa imong condition. So ina ta kasabot ka sa akong gi-explain nimo jingke diha sa liluan o ganto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, akong partner Attorney Eileen Batan sa inyong mga legal mga problema. Magpasalamat kami sa pinaminyong pag-patronize sa atong mga Arimen program, number one radio drama program 2025 nationwide. I-acknowledge na kaya. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arman. Daghang salamat o maayong araw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

Pen Drama presents Hanju Manan So Song Ta Awen. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kini usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Ethan.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, pomentohan sa NFA ang buying price alang sa palay o wala pa magaling nga bugas sumay ato sa incoming rice harvest season sa September. Gipaybaw ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga mutakda ang NFA og minimum buying price alang sa palay ngadto sa 21 pesos kada kilo nga mas taas itandi sa milabay nga 17 pesos kada kilo nga naani nga palay kaniadto. Ang ipatasaan nga buying price magtugot sa ahensya nga magaangaan ang alkansi sa local producers taliwa sa taas nga presyo sa lana ug mga fertilizer. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
5: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Gaagay, sakita ayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
8: Hala, luyan nimo ga. Og delikado ana. Palit sa ako ka.
2: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
10: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
11: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
10: Mmm!
12: Wow!
10: Omega siglaw sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
11: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
5: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
13: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
14: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500, dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
15: Ang kainit sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmay mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: Basta ha. Ine-graduate na to. Doon ang bigitig pang-apply yung trabaho.
1: Ulagi. Saan na ako ni mo? Dapat doon nga damasinso. Unya kung makatigom na ta. Magpakasal na rin ta, Maya.
0: Ethan!

0: karon nga nakagraduate na magka o sa may plano nimo.
1: Nagsige na magpasok og resume, ma. Naghuwat na kong tawagan.
0: Larga sa gawas.
1: Ha? Pero, ma...
0: Ethan, panahon na nga mubayad ka sa mong kahago sa pagpa-eskwela nimo. Ikaw na saan ang mupa-eskwela sa imong mga manghod. Tiguhang namin si Papa nimo. Angay namin mo pahuway.
1: Pero...
0: Akong gitawagan imong uyuan nga naa sa Dubai. Aron matabangan ka niyang makalarga.
1: Ma...
2: Tama na ito, ha? Ang dama itong tanang mga papilis nga kung gisihin mo. Unya, ingna ko kung naandam na yung tanan.
1: Oh, tiyo. Salamat.
2: Ah, ito na eh. Di ba na mo kay Uyab? Nakibaw na ba siya nga lumalagahe ka?
1: Wapa, tiyo.
2: Uy, paibawa na itan. Importante nga may bawa siya aron nilis siya makalitan.
1: Sige, tiyo.
3: Dawat ako sa usas ako mga gipang-apply yan.
1: Mau ba, babe? Mayo hinon.
3: Hoy, okay na ka? Mura lagi kilom ka, ayaw ka ruin.
1: Okay na ko.
3: Sure ka?
1: Ulang eh, naunsa. ang ngayon na tong buhaton, babe, mag-celebrate na.
3: Celebrate na yun? Wapagari ka si Wildo.
1: Aw, analagot na skilid-kilid, aron di kayo dako gasto.
3: Okay, sige.
0: Nangumusta tong imong uyo anako. Kunalihog na ba nimo ang imong mga papeles?
1: Busy ba kamay?
0: Usabay kay kabisihan nimo. Imong uyab, Rasmaya?
1: Ma.
0: Mas unahon na nimong imong gibati kaysa imong mga igsuot, ha, Ethan?

0: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan na pamanawalan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay hindi lang doon nagtatapos ha, magkasama, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Intan na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mama mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Aj! Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
6: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
10: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Zed, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kaya lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na yung kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan.

0: Onsa? Mularga ka?
1: Oh, Maya.
0: Biyaan ko nimo? Di ba nagsabot man ta? Ingon ka tunga tanga mo sinso.
1: Maya, babe. Kawan mo ko di ka nang... Ako na yung mupa-eskwila sa kong mga manghod. Huwag kong... Anih ko din eh. Di kayo... Di kaya sa akong sweldo nga masuporta nila.
0: Anya ako! Magunsa naman lang ko!
1: Babe, please, sabta ko. Bukat sa nga desisyon para nako, pero nakinahalan og suporta ng akong pamilya nako.
0: Dili na ko kaya ko magalagyo, Taitan.
1: Kumunsan. Pero Maya, please. Nakinahalan kayo sa imong pagsabot, Ron. Di ko gusto nga mabiya nga. Bugat ang imong gibati para nako.
0: Huna-unaon sa nako. Oh. Sige, muli na ko.
1: Babe,

0: Mularkan lang ko nga, pero huwag yun matubag si Maya na ko. Oh. Kinsa na? Oh.
1: Ethan?
0: Maya?
1: Pag-ambing dito, ha? Kagayo, bigit kalimot at panawag na ako.
0: Oh, Maya. Salamat sa pagsabot ni mo, babe.
1: Mingawin ko ni mo.
0: Ako sad.
1: Ayaw may pangitaglain dito, ha?
0: Hindi na may tabo. Mahal kita ka, Maya.
1: I love you more, Ethan.

0: Hi.
1: Oh.
0: Pinoy?
1: Oh.
0: Jessa nga pala. Taga saan ka?
1: Cebu. James din.
0: Mau pa. So, Bisaya na po di ka.
1: Uy, la. Cebu pa di ka?
0: Taga Bacolod ko, pero kamo ko mabisaya. Taga Cebu lang sa akong papa.
1: Mau ba? Ang maayo di kayo na ko'y kauban din nga. Ikasinabot rin ako.
0: Mau cute.

0: Pasensya, babe. Ang sakot nga, busy mong good.
1: Ba, sinog na ang nakilain, ha?
0: Babe, nag-overthink na saga. Ayaw lagi pag-una-unaan, ha?
1: Basta, babe, ha? Nisalig ko ni mo.
0: Babe, mahal ka. Huwag ako'y planong mangitiglain din, eh.

0: Mula dah yun ka? Unya na uwi. Manglaag sa ta.
1: Ha? Ah, kuan ra ba?
0: Hala, malain ko kung balibaran ko ni mo.
1: Ah, sige, sige ko.

Oh, nabot. Ang ko din sa akong stayhan. Tanawin ako kung Miss Angelby. Karong pagi ko naka-online da. Uy, hala. Si Maya. Kadagan ba niniyag tawag sa messenger? Ang sunay yung message. Maude nga busy na kay ka kay lain na day ang imong gikabisihan. Ang sunay yung chat? Ako na siyang tawagan pero ang i-block mo ko. Oh. Jessa tag you up in a photo. Oh, ginawa ko. Sato ba? Nagkakita si Maya ni?

0: Sorry, good guy, Ethan. Would you okay po ang ganyan? Pick me up. Dapat ito nang utahan na ako dyan. Huloy ako na hinuhinong dyan. Nag-away mo.
1: Okay na, Diyos. Wamsa ka mahibaw. Ang problema lang na ako ron kay... Imbis, kanahan ko mo explain niya. Pero unsa ako pa explain nga, giblock naman ko.
0: Ethan, sorry, good. Ano po ni sa doi? Abi na ko ba kay uyab? Crusher pa on dati ka.
1: Ah, ha? Diyos ha, pasensya ka na ha, pero loyal ko sa kong uyab nga si Maya, o mahal ka na ko siya. Dani, siya na ang babae nga akong pakaslan.
0: Oh, kung mao, swerte kayo mong uyab ni mo, Ethan. O good luck ninyo.
1: Ma, ganong nawaga?
2: Imong uyab din nga si Maya ay. Naamday lang uyab. Nagbuwag na di ay mo.
1: Unsa ma?
2: Send natin kas mga pictures ha, aron makakita ta.
1: Oh, kadagat sa mga pictures ni Maya, kaubo na ng lalaki. Sweet kayo sila. Oh, sige, tawi. Kuha man nito po isa ha. Nganong nabuhat maning mahiyan ako.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga kung gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
7: Bilang kilos gani?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
11: Bakit right med ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
16: Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
20: Mao kita mga higalaan kaagay ni Ethan nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yagi pangayo. Awit nga dagalohan.

Among kaagi gibahatan ay doa saraju ni Jelly Haka, ugubus sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papada, sa inyong nagkalainlaing kaagi sa kinabuhi, kanagliput sa usa ka. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa usa ka with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko mo hupong mo sag maayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Bagusin. Dantan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur. 40.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Kuyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
9: O gano'n nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
8: Ah, lagi. Basiglas na ni.
9: Maunang taas mo sugar. Murag precious mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
9: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
11: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
12: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXN Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakwa imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye arang dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.

0: o karong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Taas pa ang gidikutan ni Maganila. Uwi-efis ko pa kayong mabuhak. Kinsang ko tumayan. Pasok siya. Magaling ko. Huwag pa ka to siya magkapalayo din sa sementeryo. Huwag palang kuha ni mata-mata. Pero iyang pamayon magyod mo ako nakita na nagdaling palayo ko. Huwag siya sa kawas. Kandali pa niya nakapalayo.
2: Ay! Ay! Pasok ka na ay! Alina ba kay Mingaw man?
1: Ay, di bang kong paulit nung? Balik pa ko suod ang sementeryo. Dalang ko yung agpas, pero tuwa naman eh.
2: Aw, kahilan kong 5 na ibi. Papalit o paan ba? Wa man mga tao ko nagpaasugod. Katulang babae na ay dakong uwat sa iyang naong. Tagaan ko 20.
1: Ha? Babae o na siya ay dakong uwat sa naong?
2: Oo. Maog katugod. Katong nigawas siya rausa, katong taason ba niya, na nindaruglawa sa niya, mora yung Miss Universe.
1: Naakul niya kong uwat sa naong ang mga babae.
2: Noy?
1: Oh, Long? Sak ba? Huwag kumakailan niya.
2: Hello? Ngayon ako 5 na ibig?
1: Oh, Long. Ano niya? Tuwa ta. 20 pesos na ha?
2: Salamat niya.
1: Sirong, kailan at tumiyari ang aning degree na tumbaw babae? Ngayon nito ko sinubong.

Mayo ka ni kay dali ko nakabantay nga nagpaingon siya sa akong memo tangana. Nisurok ang akong dugo nga nakakita sa salpahis sa akong makuwang. Wa ko'y plano nga manimawis ni mo, Manoy. Pero magkuwat na lang ko kapa para ni mo.

0: kristal Alcantara. Pisan sa katapusan ko to siyang kinabuhi. Da paghihapon niya ang iyang alias sa pangan. Hantod ka rin. Di pagyo ko mga tao. Nawa na ang maanyag na kumangod. Panahon na tingali. Arusugda na ako ang pagpakisusi. Kinahanglan nga magbayad sa akong mga kamot ang kriminal. Kung si kinsa ka magani, ilhon tayo ka. Kung si kinsa ka, aron ako ang mahukom nimo sa kamatayon. Oh, mamatay ginumya ka. Pairan nimo og mahal ang gibuhat nimo sa kong pidang kang bangot. Si Madam, si Madam Ching kinanawag. Hello, Madam Ching.
1: Ikaw ka uli. Itakan na pulubili mas tulpalunod.
0: Oh, Madam Ching.

0: babangsak daling palangka. Dini ba? Dini pa mitugas al? Para sulpat mga problema sa organisasyon.
1: Oh, oh, Madam Ching.
2: Dako ang pagsaling ni Madam Ching kanimo, alias Boy Pangag.
0: Ako na dako pagsalik sa ibo hapoy pangag. O sa hat, kinipa ka na mitugas pal. Himubuko ba?
2: Ha? O sa to? Simugo ba? Ha?
0: O bito. Kanamaw ka na liya liter ba? Kanusahin mo ito buko ba? Usahin mo ito talawan ba?
2: Ha! Pangag sa ilong. Nasayop ka na ng ibuhian ni mong mga puong.
0: Ah, so? Ikaw na lalis pagkin ba? Basta maw ka na ako nakita sa imo, ha?
2: Pero nuwa na ko sa serbisyo. Pakurugon ko ang kalibutan.
0: Kulog na kalibutan. Daling palangka.
2: Ang buhat mong ipasabot ba? Nga pakurugon ko ang kalibutan sa akong kamangis, Madam Jane.
0: Oh! Kukaraypaw ko, ikaw ka na isog ako, daling palangka.
1: Boss Major, bisan ugwa ka na sa serbisyo sa gobyerno. Pero tibuok pa man gyapon akong pag-respeto nimo.
2: Mayo kun mao kila.
1: Layo ra kay nimo tong missile.
2: Gusto ka gyud kayo ni pagkasultiha alias Boy Pangag. Og karon nga dili na kukonektado sa gobyerno. Ilusad ko ang akong gubat. Tali na mo og niadtong missile. Pangag sa ilong.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O anong maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
14: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
15: Ako, kanalitay ko, kanapakita sa buhat pa. Kaysa ka na kutob la sulti pa.
16: Oh, Madam Ching.
15: Kalon, ikaw na matawag leader sa mga dalagon. Ako ang maningil sa imuha, nindotel pulmans, ha?
16: Oh, darling palangka. Ayaw ka pala ka.
15: Ikaw ka na delikat salig ikaw, ha? Salig ka daling palangka, ha? Kay baon na si ikaw unsa patakalan sa sindikato. Wala amigo ay. Wala pamilya ay. Basta ka na talabaho lang palat sa organisasyon.

0: Mao kay nang klanong himuon, yan ang alias Boy Bangag. Madam Sing.
1: Ah. Nawala problema. Kita katabang sa alias Boy Bangag. Ige. Kita katabang sa iya ba?
0: Gamay ra kay nang problema, ha, madam. Kesa kung tanaw, ultimong tao ra sab ang nipatay sa iyong igsuong babae.
1: Oh, hinoon. Natulal siya ka naman ni Maus kyon.
0: Oy, bisag ako naman ang nahimutang sa iyong kapit. Panibas lang ginago ang kriminal.
1: Ikaw ka resulte alias Boy Bangag. Nga kita andam tabang. O siya ka na kinahalan patay sa kriminal iya ha igsuon. Middle Gaspal. Chaling palangka.

0: Ukuyukunin mo. Asa man ang imong lakaw?
1: Na ako yung kalagang makikita na ako sa lubong ni Crystal Alcantara.
0: Ah, sige. Kalit lang kay mangandam ko.
1: Nangandam pa si Miss Ayla. Manawag lang una ko ni Mamita. Aron ma-update siya sa oras nga mong gisabutan.

0: Miss Ael, siya sa inday chika ding ang among mamita sa bar nga akong gitrabahoan kani.
1: Hello? Ikaw yun lucky? To! Ikaw yun ni ay?
2: Maudi nga bisang yun siya na kus pagtutok ni mo. Bisag asa ang gula. Ibati na ako nga murag dili ka bag-us ako pananaw.
1: Ako bitatong tagiya sa bar nga imong gi-applyan pero ni walk out ka after my interview tungod sa kakumidya ni mo. Kausad ba? Maninood man po ka, uy.
2: Ato na to kalimtan tong bahina.
0: So, karon, gusto kong tabangan ko ni mo, mamita. Aron mailhan kong si Kinsa kining patayng lawas, nga gipalubong sa gobyerno. Kinsa gituhoan nga mao si Crystal Alcantara.
1: Okay, promise. Matabang ko sa pagsusi.
0: Salamat ka ayon, mamita. Inday chika din.
1: Pero, ha? Kutob lang sa kumahimo, ha? Naibaw ka na, busy sa negosyo.
0: Okay, nagkisabot ka ayo ko.
1: How's today, tuod? Naabay ako na itaw nga nagsigi o balik-balik sa pagpangita na ako sa bar.
0: Ha? Kaysa man?
1: Matod pa nilay ka, nga, usa ko nung kalalaki nga nakuong tao. O, sakto sa kitas on, o medyo may pagkaupaw.
0: Dili ka, nga ang iksuon to na ako nga si alias Buy Bangag.
2: Bawsa na ibiabot sa kong hanahon na Glenna. Katingali nagsugod na o pakisusi si alias Buy Bangag. Bahin siya mo gindangatan.
0: Wa ko malipay sa iyang pagpakabana.
2: Glenna.
0: Tungod kay ang iyang pagbatik na rin ako. Gugma sama sa usa kang mananap.
1: Nahibaw ko sa kinatibok ang story, ha? So no worries. Wa siya kasayuran nga makuha bahin ni mo nga dako di kang buhi. Nga laing tao di ay ang napalkan o gipalubong o pili ikaw.
0: Salamat din kayo, mamita. Inday chika din.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
5: gilugwayan sa Energy Regulatory Commission ng ERC ang suspension sa disconnection sa residential o non-residential power consumers subay sa pagdeklara sa State of National Energy Emergency. Sa ilang advisory, ang ERC ni-anonsyo ang gilugwayan nila ang implementasyon sa Consumer Relief Protection Measures. Netong Mayo, gisuspenso sa ahensya ang mga disconnection alang sa customers nga mapakyas pagbayad sa ilang mga bayronon gikan sa Mayo ngadto sa Hulyo samtang mutugot og hangtod sa tulo ka buwan nga installment sa payments.
4: Katong mao malita, gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampabuti, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampabuti ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tud kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad, naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon, na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Igala, nakakape na ka? Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka!
9: This time check is brought to you by Bounty Fresh. Our Bounty Fresh baon food favorites. All day, every day. Basta baon, baon!
11: Ah, akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At naikabutangan!
12: Bugas-bugas? Ug katul-katul?
13: I-DTX 500 na!
12: DTX 500!
13: Aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
13: ug pag-ayo sa bugas-bugas
12: ug katul-katul!
13: DTX 500!
12: Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar!
13: DTX 500!
14: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500!
12: Mabali sa mga butika.
9: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Uliat, ging na kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
16: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
15: Ah, lagi. Basig glass na ni.
16: Maon ang taas mo, sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
15: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
16: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
17: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
18: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
9: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
19: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobring dato!
1: Kisa may nagpatay sa mong igsuon, Lola?
2: May gidudahan ang iyang mga barkada.
3: Kinsa man?
2: Usa sa mga pater.
1: Pater?
2: Si Darwin Pater.
3: Unsa?
1: Uy, kuyawa, guday, anong pamilya, ha, gud?
3: Oo niya, napriso ba na si Darwin Pater?
2: Way ba barong gasaksi batok ni Darwin Pater?
1: Doon naman kayo nakakita nga si Darwin Pater ang midunggab sa imong magguwang.
2: Gamhanan ang mga pater sa unang panahon. Hangtod ka ni karon.
3: Katrama guday sa kinabuhi ninyo, Lola.
2: Maong nga nagkalisod na mi karon.
3: Ilang ka bala ka, Lola? Niyaman mi. Hindi na mo makalisod.
1: Bitaw. Hatan mo na mo permig bugas o sudan, Lola.
2: Salamat. Kinakahuna-huna mo, ana. Abi na mo kung wak na kit may labot in kalibutan.
1: Nasad may labot, Lola, eh.
2: Onya, anhi mo mangaon kay magluto ko.
3: Ayan na lang, Lola, eh. Amo lang tanawon ang kahuing nara diha sa atbang sapa.
2: Ay, unsyaon ba na ninyo ang kahuing nara?
3: Amo lang tanawon, Lola. Kay... na may nanugon nga ipatanaw ni God?
2: Kinsa may nanugon?
3: Pariente ni Scholastica Amador?
2: Doon na pa niya ay nabilin ka parientistikang.
3: Sige ha, mulakaw na may Lola.
1: Sige la, ito na may.
2: Sige.

0: kinsamin ko. Dili ba mawasa ko na ako na ang bias, Leo. Kinsamakit kang nagpuyo ini. Uy. Oh, isin to nang nigawas? Oh, naon sa masiya? Namatid ba ko dito sa mga tanong? Oh. Dindo? Dindo, naon sa ka?
1: Ikaw yung ni Adine.
0: Oh, naon sa di ka? Ano yung mga nagipatilan ang mga tanong? Gisapot ka?
1: Oh, gisapot ko.
0: O, sabihin gisapotan?
1: Ang akong amahan.
0: Onsa? Uy, ang ano ko taong nasuko mo kasi imong amahan?
1: Akin sa amin ni masuko? Iya kong gisuntok? Nasuko siya nga. Misuod ko sa mentiryo?
0: Nga nito ay, naibaw di siya nga misuod kag mentiryo.
1: Naibaw siya. Doon ay nakasulti.
0: Ha? Kisa ba sa misulti?
1: May traidor nga biuban ako gabi eh.
0: Time para good. O sa mga ginigusto siya mong amahan? Nga nung gididaan mo kanina sa pagsuot sa mentiryo?
1: Ambot eh! Ambot ang akong amahan. Huwag ko makasabot. Doon nag-isi problema ng mentiryo. Nag-gidunit sa akong apuhan.
0: Lain pa ato din do. Doon ako ipangutana ni mo.
1: Onsa man?
0: Kaysa may nagpuyuan ang iyong gamayng bahay sa luyo.
1: Wa man!
0: Ha? Wa?
1: Taba-taba. Ano mo di eh? Nagduo ka? Nga doon ay nagpuyo diha?
0: Eh, ngunod mo di mong papa. Nga doon ako na nagpuyo diha.
1: Unsa?

0: Philippines. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
11: Mama mia, here I go again.
12: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
17: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
18: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
17: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
19: Misulti si papa ni mo, anak?
20: O, Lucky. Misulti siya nga dun ay nagpuyo din, ha?
19: Yatira? Kinsa man ko, no?
20: O, basta siya masulti kung kinsa. Basta dun na ako, no? Mga dili ko mahimong musulti, ha?
19: Gipabangan tingali ni papa niya?
20: Tingali?
19: Sige lang. Ay lang sipaka kung amahan. Kitingali. Papauli ang kasidad.
20: Ha?
19: Mag-focus lang ta sa umaabot ang trabaho sa ospital.

0: kuan ko doon ang kahoy nga naragod.
1: Kuraan na ginang kahuyaw?
0: Sa imo una-una, abay. Anong kisuat man na Spanyo nga gigunitan sa kalabira ni Escolastica?
1: Importante tingali para niya kining maong kahoy.
0: Oh. Basig mo ni saksi sa iyong gugma.
1: Ah, gugma, gibay.
0: Oh, nga iba mo namang kasaw ng panahon nga ang managuyab kung asa mag-abot doon na mag-imarka nga ibilin. Kung sa bato sila mag-abot, magkulit sa na sila silang mga pangan sa bato.
1: Ah, kuri ka diha, bay mikmik. Okay, sa kahoy mo sila mag-abot. Aw, oh, magkulit sa sila sa ilang ngaan din, hey.
0: Correct.
2: Ate, kuya, nag-unsa mo din, eh.
1: Uy.
2: Oh. Hala, nakuyawan lagi mo na ako.
1: Iday, kasi pwede makuyawan ng kalit o gagtunga, eh.
2: Nakunsa lagi mo din, eh.
1: Kan, nagsuri-suri.
2: Kanaan sa tayo mong masuri din sa takong kahoy?
0: O, day kay Landong mag din, he? Ikaw, ano niya mas ka din, he?
2: Kay, anhi man ko matuwa din, he?
1: Uy, mao ba? Mao, diyan nga limpyo kayo ang ilaw mining kahoy.
2: Oo, oh, anhi man ko matuwa-duwa. Anhi may din, he, si Boy din, he, sa una.
1: Boy.
2: Pero karon ako na lang usa kay patay naman si Boy.
1: Ah, Boy. May barkada ka nga, Boy, ang han?
2: Oo. Oh, kipatay man siya. Di ko ano kasing-kasing sa umu.
0: Ha?
1: Imong amigo ang gibalbal o gilabay sa minteryo, inday?
2: Oo. Oh, maapit ang mahadlo kong madoon sa minteryo.
0: Permi mong makuyog atong Boy?
2: Oo. Oh, kita kaan man gani ko niya utakang kwarto?
1: Kwarta? Nga naman?
2: Kita kaanan ko na siya sa bunguton ng tao o kwarta.
1: Kinsa may nga sa tao nga naghatag ni kwarta?
2: Kuan ka nang... Ay, nakalimot man ko.
1: Hmm?
2: Pero kakita naman ko atong tao. Ako man ang tayang sukuon. Wa man ko masukot.
1: Unsa may isugot dahil niya?
2: Musod sa minteryo. Magpantay sa mga tao.
1: Ha? Unsa'y naong sa tao, inay?
2: Naaman to siya ay pungot. Apot si Liok ang iyang pungot.
1: Buldo angan?
2: Malagmaoy na!
0: Ato na nagklaruhon, abaybe.
2: Matuwa mo din, he?
0: Magduwa mi.
1: Lola!
2: Hala, gitawag na ko ni Lola. Ato sa ko, ha?
1: Abay, si Puldo gud ang buot niyang ipasabot.
0: Kung mauna, si Puldo gud ang nagsugo sa bata nga panitan ka?
1: Oh.
0: Posible.
1: Pautan, ha? Kung wabay kalabutan si Puldo sa kamatayon sa bata.
0: Nga naman, nagduda ka nga doon na siya'y kalabutan?
1: Di buga na magduda, abay, pero mao mo nang masuod sa kung-ung.
0: Labaw pa des balbal ng imong igagaw, abay.
1: Di lang tabag noon na, abay. Concentrate sa ta sa... Kini punuan sa nara.

0: Nga nung ipauli pa man ka.
1: Nahurot na ang akong limpyong gamit dito, tiya.
0: Naglagot ko ni mong amawa ka. Unya mo pauli ka din, he?
1: Oh, ako, masabling bahay, tiya. Bauna.
0: O sa ba ng agaw ni mo? Nakakubkob na magbahandi?
1: Nakakubkob o lungon, pero way bahandi.
0: Gigabaan na ka.
1: Tiya, ayaw nalagod ka sa kuna ko, tiya. Saan nga di man ko magkabalibad sa kong agahon?
0: Anya, o sa may sunod din yung plano?
1: Oo, oh, wa pa.
0: Hoy, Pulto, imo mangkit kong iyaano. Sultihigit ko ha, kung unsa isunod din yung plano, nakasabot ka. Na, kontra na gyud ta. Kung di ka musulti na ko.
2: Aba, Johnny. Unsa magi atong pangitaon din hispunuan sa dara?
3: Mga ilhanan, abay.
2: Ilhanan sa unsa man?
3: Ilhanan sa sekreto ining maong nara nga kahoy.
2: Unsa?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pod ko 3 times idi kapi jud ko na paradis nila nila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
4: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up. My body.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati isuman pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Balonos. Huwag na itong balitan ng orasa sa kapunon. Hatong nato sa Koy Herbal Capsule. Ipasagop sa konseyo sa Syudad Sugbo ang best practices sa obang lapit. Ngaghatag ito sa mga persons with disabilities kung PWD. Kini sa tangi suportahan usap sa kagamahanan sa takbayan ang pagsaulog karon sa ika-48 ng National Disability Rights Week. As si Rekaw Silitahas na sa Cebu City Anti-Discrimination Commission pagpangita o paagi ng masunod sa syudad ang best practices sa obang lugar. Kini, pinagi ng Konsel Francis Paris na itinguha usap ng mahatagan o dignidad ingon man equal participation ang mga PWD sa syudad. Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development mao'y tema karon sa 48th National Disability Rights Week. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaayang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dili kay original Koy Herbal Capsule duna sa gulong kapalia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usag adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalig? Hindihin ka man di itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o

0: pasaylo ako. Nagkaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Pisang di ko ba unas makadaghan ni kayon kay akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobdang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kala to sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Original.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabatin ako aning koi, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara doon koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koi herbal capsule.
5: Original Koi Herbal Capsule.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisang gabii?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
13: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligon og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.

di mo mapataas. Mamati mo sa usag-usa. Heart to heart. O nga, kanang inyong istorya mag-heart to heart mo. Kay kon, mag-inengon mo pirmi ini, no? O guway mo ayong pagsinabdan, nai? Na! Paingon, gid mo nga dos panagbuwag. Ingin ako makakoy.

0: naman mag-away si Mami Melanie, Dad. Sige na, teko ninyo pinangga.
1: Chelsea, langda, kung ang pagpangga lang na ako nimo ang isikutan, huwag yung makalabaw ni ini. Kay andam ko ibuwis ang kaugalingon akong kinabuhi para lang di mo.
0: Pero Daddy, gusto ko nga magkasinabot naman si Mami. Kano sa di ay mo magkasinabot?
1: Chelsea lang ka. Hindi ko makatubag nimo ni Ana. Nga ako ra. Kay kaming doa, mismo si Mami ni mo Milani ang makahatag sa ustong tubag sa mauni mong pangutana. Kaming doa, Chelsea.
0: Oh, oh. Daddy, naisakyan na ni Hunong sa gawas. Tingali si Mami na na.
1: Kadit, ako tanahon. Oo, si Mami ni mo ang naabot, langga.
0: Dali na po ni Mami! Dali na po niya!
1: Chelsea! Langga, Chelsea! Chelsea!
2: Nipaw ka bang naghago lang ko sa akong kaugalingon sa pag-adto sa school ni Chelsea tungod ni mo?
1: Wali ka sulti ni Turandi nga nagpaabot ni mo dito?
2: Imong giinpruwensya ang atong anak. Aron anak siya mo daping ni mo, James. Imong gihiluan ang iyang unak kuna aron masilag siya na ako.
1: Huwag ko'y bisan unsang nag-impruwensya sa bata. Kung naigon man siya ni Ana, sayod kang obserban siya ka natong duha. Ubisan sa kalingod sa iyang hunahuna, may pangisip na sabi siya nga magkatimbang-timbang kung unsa ang husto, kung unsa ang dili.
2: Ang nakaapan good ni mo, kaysa imong sinultihan, nagpatuo kang ligdong ka, James. Nga ako na lang kanunay ang sayop, o ikaw na lang kanunay ang husto.
1: Di na ako makiglalis ni mo ni Ana. Kay usag-usa na ito na ibaw kung siya'y husto o kung siya'y sayop.
2: Ayaw pang minaot, James?
1: Pag minaot ako, pag minaot man, alang ni mo ang ako gisulti. Apan mo ka na tinuod. Nahibaw ka ni Ana.
2: Mayo kay kang manulti, no? Kung nagtuo sa mga tao nga naglibot ka ni mo, nga ligdong kaayo ka, nga dalaygon ka. Pero di ay, sa kinahilad man, nagpahipi ang pagpakaaron ingnon, ang pagkabakakon.
1: Han, nasayod ka gagawa ko magpagarbo sa kong kaugalingon. Dili man tuod ko perpekto apan, naninguha ko nga makahimo ko gusto.
2: Kung ikaw ang pasultihon, James. Pero wa ni mo mahuna-huna, nga ang imong pagpakita nga nagpaubos ka kanunay, sama ra nga nagpagarbo ka sa imong kaugalingon.
1: Di na ko makiglalis pa ni mo. Kung malay mo pagsabot, okay. Itahod ko ang imong hunahuna. Kaya nahibaw ko, ubus kang imong pagtanaw na ako. Pero okay lang. Isabtan o gisabot ko gihapon ikaw.
2: Maot.
1: Sige lang. Okay lang. Maot na kung maot. Maura siya na akong naabot.
2: Hain si Chelsea.
1: Misod siya ang kwarto.
2: Misod siya siyang kwarto sa pagkahibaw niya nga ni anak ko. Unsa naman si imong gisiba kaniya? Aron malayo siya na ako.
1: Bisan unsa patingaling akong itubag nimo? Wa kini kapuslanan. Kani ibaw ko nga dili gihapon ko nimo tuhoan.
2: Ha, maot. Tigpakaron ingnon.
1: Tinuho ko. Diyos ko. Hatagi pa kong kalikon. Maluwi ka na ako. Bisan og tungod og alang na lang sa mong anak. Ni Chelsea.
3: Usa ka semanang tambal sa pamilya? Igo ka ha sa 150?
4: Pwede sa Actimed. Actipit man!
3: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ako?
4: Actimed! Actipid!
3: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
4: Actimed! Actipid!
3: Unya ang quality.
4: Sa Actimed, Actiap, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Apto na sa Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari store. Drink responsibly.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
16: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Kung moingon si mama nga,
21: sige kagaw, inanani mong tambal.
22: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
23: Ang iyang buot ipasabot.
24: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
25: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
26: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pasmasang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Chelsea, ablihi ko, magsulti ta. Chelsea!
0: Dili na po ni mo, ma'am! Dili na po ni mo!
2: Magkalagot. Chelsea, please. Ablihi ni pultahan. Magsulti ta.
0: Dili na lagi ko ni mo! Dili na po!
2: Pwisit. Talagoton bagay ko ni mo, ha? Ablihin yung pultahan.
0: Dili ko! Dili ko!
2: Chelsea, ayaw kong palagot, ha? Naibawa ka ba? Nagihimok ko ninyong buang sa akong pag-adto sa imong school? Ngawa ka na dito? Gihago ko ni mo!
0: Basta! Dili ko! Dili na ko ni mo!
2: Kayo sa magisiba ni daddy ni mo, James, ha? Nga nawadaan ka naman sa mayong pamatasan. Unsa?
0: Daddy! Daddy, tabangi ko! Daddy!
2: Chelsea, palagutong yung kanimo, ha? Palagutong yung kanimo!
29: Bilani, please. Ayaw na nga itong anak.
2: Ayaw panghilabot, James. Ayaw yun panghilabot. Kaya ikaw rin may nakaingon kung anong naingon ini sa Chelsea. Wa na'y batasan o wa na'y pagtao na ako.
29: Masa nga pagsabot sa itong anak, kung dili ka man tigo nga mo paubos sa imong tingog sa pagdisiplina niya.
2: Ayaw ko tudlo eh! Kainahan ko! Ako ang nagdani Chelsea sud sa siyam kabuan diri sa akong sabakan. O gakong usbon, siyam kabuan kung nag-antos sa pagsapupo niya diri sa akong sabakan. O mas nasayod ko kahit tanimo kung unsay akong gibuhat. Usa kini sa ligong kamatuoran nga mas may katungod ko sa pagdisiplina kaniya kay nimo.

0: Kumusta? Usa na may pamate ni mo? Hmm?
1: Salamat kay ni mo, Father Joseph. Kay ingon sa gaana kang akong gibati. Ingon sa nanumbalik ang foundation sa akong pagtuo sa Ginoo. Ngasul sa duke ng panahon, ako lang nataligaman. Ako na taken for granted.
0: Pasalamati ang Ginoo, James. Kay maayo gyud kaayo siya. Ug mahal kagyud kaayo niya. Wa si magtan-aw sa ato mga pisikal nga aspeto. Kununsang ato mga kalampusan, dungog o mga butang nga naangkon, apan mawi iyang makita o bililhon alang kaniya. Kung unsa ang tinuod nga bahandi nga nagpuyo sa tagsatag sa takamang kasing-kasing. Kung giunsa usab nato kini pagpaambit ay libner sa labing ubos ng mga kaigsuunan.
1: Salamat sa Ginoo, Father. Kaya iyang napabukang ako mga matas kamatulan.
0: Talay ko ng Ginoo, James. Ah, sige. Mauna ka ito, ha? Og pagdaikon kayo siya hangtod sa kahangturan.

0: Ginoo, salamat. Kay bisan sa akong mga pagkuhang nimo, huwag gyapon ko nimo pasagdi. Kanunay gyapon ko nimo giatiman.
1: Ay! Oh. Sumagaway! Huwag ka magtakano si mong gilaktan.
0: Oh.
1: Bro James? Ah, ikaw ba kini?
0: Baldwin? Ikaw? Huwag kauban nimo si Mystery kami?
1: Kuan?
2: Hi, Sir James. Ikaw din, sir. Hala, sorry, sir. Huwag ko makabantay sa akong gilaktan o nadasmaganta ka. Sorry.
0: Hi.
1: Bro, why manis siya, ha? Why manis siya niya mapag-uban ni Rikami, ha? Nagkita lang may dito sa unahan o nagdungan lang po may paingon din, eh. Kay parehas may padung na po nga musakay o jeep para makauli. Tutok ka magod na ako. Ano, bro? Ha?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Newsbreak.
4: Mayong hapon ako si Radyo Bandel, Jesse Fos, JQ Garo, Subukan Newsbreak. Kung po lang ito sa Beta Extra Fiber League, binibang mamatanol ang naanay nanda. Mag Beta Extra Fiber League ka. Ang Beta Extra Fiber League naman superior, ang Pilos Rams, na bawi gratis sa sumasiliyula. Ang Pilos Rams, batok sa Beramis na Free Early Gauls, ang programing sa Evolusyon, may operating sa Pradiso sa mga sa Pilos Rams, o ang pagpanabago. Sa mga pelitano na gitumag, alam pa sa sunong karoon at Bureau of Fire Prison niya sa Pahidulupan, Papano, Ray Ari, Kabulakan, dahil dila na kininatabang sa mga residente sa Tapit, Tuguanay, Tuidao, ang dunalay sa kapayat at kami dilipay nini o gami susi sa baog ginug sunog niya sa skutad ya lugar. Samtang sila inga palita ay panalang niya susi sa banya sa mga suportiba sa PDS7 sa pagbagyan ng anti-dog operation hindi sa dakbayan sa Subo laig operation ilang gihibo diha o ilang gihilusan diha sa may si Chulotaluta o parang kay Santo Niño din sa dakbayan ng Subo malas 4.50 ang taklag ganyan lagi akan laon na ang nanakpaan mao sila si Alias Bilinda at si Tianyo sa paligo sa Kavindor o lumulok yung sa barangay Ermita ng dakbayan sa Subo na dakbayan sa Kibuga by mass operation sa mga suportiba sa PDS sa mga tinipanilang sulit sa kabuhan ang iligang kaliuka nini nag-organize sa mga dinakpan ang may dinos ka mga pakinudahang isa mo gamutin mag-inigkinindo si Rita Gramos na mubalaw kapin sa 3.7 milyones sa pesos. Patron Diyos, muli yung karo ka po na ano karo sa data sa 500 ang day sa 500 camping ambition ang 1.3 million ora kinin sa atis lang sa pagkibigil mga pangkala sa mga free radical soga oxidation sa data sa 500 atong panit na internal organ ayohon ang detect sa fibrid nindigid batok sa diabetes fatty liver disease glaucoma cataract cardiovascular disease fatty liver disease kidney disease calcification acidity insomnia at hepatitis GERD ang detect 500 ang sekreto sa pagkagawa po
3: RMN Newsbreak.
5: Sa negosyo importante kada piso labi na ang presyo sa palaliton kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
5: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
7: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
8: Strong for the Filipino.
9: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
10: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
11: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
12: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
13: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
14: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
15: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
16: Lady's Choice Chicken Spread.
15: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
18: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
19: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
20: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

Matagi ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Wapi saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang gilis yung kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Kent! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga suon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa said marketing.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. O ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
12: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na

0: Strong herbal supplement, ginama sa Unilab.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Let's go! Go with the flow!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad at adlikay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow!
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.
13: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
17: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: ilang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max alaga, Max protektado pa.
0: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max alaga, Max protektado pa. Unique
0: Max alaga, Max protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-aguanta pa.
5: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikitin ko. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na to.

0: Cortex Negundoella gundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundoella gundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Plus haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
2: Rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Say-

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa kurso.
2: Klaro man ikayugikan din yung mga payas sa ubos? Lungsod ito ditong dapita. Ay, naayas aning hilumun ang atong kauban eh. Kung si Ken pa nga akong kauban ka nun. Sadya akong taong eh. Oh, uy. Ano sa mato? May lagu po? Muna man ugikan sa luyoan ng bumbong?
3: Ano man?
2: Oh, si Sir Hans man nun. Nasuko ni Sada. Naunsa mo nun si Sir Hans?
3: Mahang imun ada ang magkagamagas!
2: May kikaaway siya. Muna man naa siya ng kwarto, ha?
3: Naglagot ko rin mo! Naglagot ko rin mo!
2: Ah! May kaaway ka siya sa suda ng kwarto, ha? May apas man ka si Kent, din he? Sir? Mahal? Mahal, naunsa ka din sa sod? Hans! Kisa may kaoban mo din sa sod! Hans! Nasi Kent, di ha? Hans!
3: Anong nahisgot man ka itong tawa ka na?
2: Ha? May gikasukan mo ka din sa sod. Onya, uwa ba kila yung perming kasabaan si Kent trabaya?
3: Uwa si Kent din eh. Huwag ayaw siya hisgutin samtang niya ta din eh.
2: Kung kinsa man yung kwarto.
3: Ayaw na pangutana.
2: Ngayon dili makumangutana. Nga na makigikaaway di ha. O niya, imong gilak ang pultahan. O sa man nakigipriso di ha?
3: Wa. Andaman na nga itong paniood to. Kay may laktong tahumans paniood to.
2: Hello eh. Kinsa makit kayang kaaway sa suod ng kwarto ha? Huwag mo siya nagtikaw-tikaw sa sword. Huwag kiti nga litaw. Kulpa, abin ako eh. Abin ako si Kent ng kaaway ni Hans.

0: Ai, Dodong Ken, suho, dali, dali.
1: Na ay mainom rin ang?
0: Ay, oo, na ay gatas, na ay kape. Kutawan ta ka, ha?
1: Bino ang gusto kong ino.
0: Ha, Bino? Halang ano, kutawang ikaw na may mangitag Bino ron. Nabali na manuun eh. Sa una si Kuya Hans, di mo ang imong padlungon nga dili mo inom. Unya karon ikaw na say maghubog-hubog nga bag-o kang kasal. Wala man gani ka mag-atiman anang naong mo unay. Nagpalpag na malanang buhok ni mo, oy, patupiin tawon dong.
1: Dili. Ako rin patas unang buhok na. Sige na nang. Bino akong gusto ron. Ay, dili kong katuog.
0: Hala. Ay, agoy ba yan ini, oy. Nagpuli-puli, man nagpabadlong ni managsuuna.

0: 奶奶，俺能不能把缸子迷下？
1: 应该也是。哎，你要能忙干很多把事不要做的就。
0: 啊，喂，给他看给他那路，你们你们把他。
1: 说你把他应该，不干你是给人弄这一下子。
0: 啊，没吧。
1: Mae hilig bantog ba na namang inahan ni Hans doon?
0: Lo? Kang kisa mo ng kwarto ang dool sa pultahan sa veranda?
1: Ah, tanda. Ay, maunang master's bedroom. Kwarto na sa amahan o inahan ni Dung Hans.
0: Mao ba?
1: Masudan ko niya kausasa o sa kabuwan aron manglimpyo. Gili banyak pasudla ni Hansog lain tao. Bisan sikit, gili makasudla.
0: Nga naman?
1: Ay, saba.
2: Mana ba na ang bunga sa mangga sa ubos, lo?
1: Dung Hans. Maoni ang labing tamis o bunga ng mangga din sa inyong yuta, lo.
2: Naiba ako, anak, lo. Sige na, mahal. Mga una ta. Kaya magkakaw takarong taon-taon.
0: Mahal.
2: Anda mo niyang kabayo, lo. Si Jaguar.
1: Oh, Dung Hans.
0: Magkabayo, ta?

0: Dili ka ko mahugi ni Hans?
1: Kung sa akong hawak, Ayusa. Araw di ka mahugi. Ayaw ka mukha ko sa mga habag-habag, driver. Dili ka mukha ko sa akong hawak?
0: Ano? Nakakita di ko misakay ko gabal-habal, ngawa man.
1: Ilom na.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: agoy, agoy, agoy. Tuana, tuana. Naglupad ka sa mga butang din, hinga, dili iyang pinalit. Ay, kalabad ba is utok inibabayhan na, oy.
1: Ulit,
0: ma! Na, gipunaan pag yun pastilan. Kadaghan nasab na kong hiposono, nani. Uy, ala, nanawag si Ayisa. Hello? Hello, Ayisa?
2: Kumusta naman mo diha, ma?
0: Na, nabisi ko diri sa pagsigig panghipo sa mga buak ay.
2: Unsa? Nga naman.
0: Kay nagsigi magpanghagi si Ma'am Claire. Ang mga butang diri iyang ipanglabay.
2: Unsa? Wadi si badlongan ni Kent?
0: Kaysa may mo badlong niya, nga human sa ilang kasal, may si Batman ang lalaki. Tuan as trabaho ang nagpundo. Kung tawagan ni Ma'am Claire, dili mo to bag.
2: Uy. Uy, niya kay Mabdus man na.
0: Aw, na. Hiwigyog na uning batae ni Gawas kay Wild man kang inahan.
2: Mao ba? Ma, suway ka rog am-aman.
0: Na, di patuo. Uy, di patuog am-aman. Di sa kung magpaduol kay magpataka lagi panlabay lagi. Wala sa ato, ato, ana, ato, ana. O, oh, dungog ato, ana, Sam. Hapit ko ba igo? Oh,
2: ma,
0: ha?
2: Ma, paminaw. Gawas lang una diya sa bahay. Ato sa rooftop.
0: Mabito ng palayo ko. Unsa man taon yung pagkaminyuan nila, oy.
2: Sige ma, palayo lang una niya.
3: Ayaw lang una pa, pupa. Unya na duol kung sa piton ka.
0: Ay ba o mabitaw na akong gipuhat? Ay ikaw, kumusta naman ka diha?
3: Okay na ko ma. Linaw raman diri. Nindot ang ilang probinsya ni Sir Hans ma.
0: Aon sa panuwara ka niya daog-daog ka diha?
3: Dili siya makadaog-daog na ko, ma. Kaya kung gipailas yung mga tao nga uyab niya.
0: Uy, unsa? Ay, sa ato pa! Senyorita da'y ka diha?
3: Ay, sobra pa. Hinukaran pa mga niya.
0: Lingaw ka'y ka. Samtang ako dere. Ginerbios ako dere.
3: Ayaw na lagi natagda si Ma'am Claire.
4: Ayusa?
3: Ah, ma, sige na ma. Babay na ma. Nanawag na si Hans na ako. Ah, may isawo ka?
4: Mahimo bag dili ka na ang gamiton mong linya? Nalimot ka kung unsa ka din, eh?
3: Oh. O, yabanday ko ni mo, no?
4: Kana. Muna ibutang si mo, oh. Sinakasun tong imong gikasulti ka niya?
3: Oh, nangumusta lang ko.
4: Unsa na'y balita?
3: Nanghagi si Claire. Gipanglabay ang mga butang dito.
4: Unsa? Ano nang hagis man siya?
3: Wa naman ikon mo ulit si Kent dito.
4: Unsa?

0: Hello.
1: Mauli sa bahay, Kent. Uli nga si Claire. Aron dili mahurot ang akong mga butang dito panglabay.
0: Imo tong mga butang. Ikibadlong niya, we Hans.
1: Sa magiplano niya muslimong pamilya, ha, Kent?
0: Wala. Human ako sa kong obligasyon nga pakaslan si Claire. Dahatag na nako ang inyong gusto. Busa. Pasagdin ako ninyo.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang katingot sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit RiteMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: At first, I was afraid.

0: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagol ini. Mong pas basang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylic menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
4: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
10: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
11: Lady's Choice Chicken Spread.
10: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Patikim!
12: Wow! Panalo ang sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
13: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Rock RMN.
1: Oras sa DYHP, 5:23 sa kahaponon.
0: Headlines.
1: Ulohan sa ato mga balita, konseho sa siyudad sa Sugbo magpakisayod labot sa 199 milyones pesos nga gidesalaw sa Commission on Audit CONCOA. Thunderstorm advisory ipagawas karon sa pag-asa magtan. Hinungdan nila sinatay karon mga pag-uwan-uwan nga mula na tug usa ngadto sa duha ka oras. Dulan sa 5 ka milyon ka pesos nga balor sa mga pinayuhot nga sigarilyo nasakmit sa PRO 7 sudlang sa tulo ka buwan nga operasyon. Mga kindergarten sa Lapu-Lapu City nakadawat og libreng school supplies. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita, news, updates. Ano karong Biyernes? Happy weekend. July 17, 2026. Kumusta yung kahapon nun karon? Medyo bago pa ang paglurang sa uwan. Apag kumusta man yung nahimutangan karon? Padayon pa ba ang nasnating ng mga pag-uwan? Labi na sa area diha sa south nga bahin sa probinsya sa Sugbo. Nga appeal sa thunderstorm advisory sa pag-asa magtan. Diya sa Mingganilia, Talisay, San Fernando, Barile, Cebunga, ug sa Lapu-Lapu City, Metro Cebu area. Ang pingtakanon ay labi na itong mga biyahero, karong mga panahuna, karong mga orasan ng kahaponon, karong kay weekend. Ang uban nga way trabaho, karong hapon, og ugma. Paingon nga mo pa uli silang mga probinsya. Ang pingtakanon ay itong mga motorista. Ato mga taxi drivers, mayong adlaw kaninyong tanay. Ato mga TNBS driver. Nga nagpaminaw karon sa DYHP, nakisayod dun sa may updates. Mayong adlaw ninyong tanay. Ug sa ato mga OFWs, nag-access ato ang digital platform. DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa magkabunahimot ang mga kasama, inyuhang madungog ang DYHP. Karon sa detalye na sa ato mga balita, ang konseho sa siyudad sa Sugbo nagpakisayod na labot sa 199 milyones pesos nga gidesalaw sa Commission on Audit CONCOA. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
0: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod kato sa EXL Makaybuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Magpakisayod na ang konseho sa Sugbo labot sa 199 milyon pesos nga gidisalaw sa Commission on Audit CONCOA. Ang maong katinad girelease sa City Government ngayon 2021 isip mobilization fee ngadto sa AM Oreta and Company Incorporated nga may winning bidder sa 1.3 billion pesos nga flood control project sa Dakbayan. Apan hangtod karon, wa pagkasugdi ang nasutang proyekto. Hinundan nga ang CONCOA na issue na og order of execution ngadto sa kagamhanan sa Dakbayan. Gustong masayod ang konseho kung napasakaan ba o kaso ang kontraktor sa maong proyekto o nabawi pa sa city government ang nasutang kantidad. Ang city council pinagi ni Consul Alvin Arcilia diriso pagpagayon og executive session labot niini.
3: May we scheduled for an executive session regarding sa missing funds about 199 million.
4: This will be on July 28th.
3: July 28th. I agree, Mr. Chair.
2: Si Konsehal Alvin Arcilia na sa hirang ang City Treasurer's Office ni Pugong na sa sweldo ni kanil Acting City Engineer o karon Assistant City Engineer Lowell Corminal nunot sa kamanduan sa COA. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sa kini Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas o Rose Hip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kapena, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYH. Pitatak
0: Radyo mo nationwide.
1: At oras sa 5:28 na sa kahaponon, dulan sa usa o dulan sa 5 ka milyon ka pesos nga balor sa pinayuhot nga sigarilyo nga sakmit sa PRO 7 sudlang sa tulo ka buwan nga operation. Ang kapulisan sa Central Visayas may pasalig nga ila pang hingusgan ang kampanya batok sa illegal nga sigarilyo uban sa Bureau of Internal Revenue o Bureau of Customs. Kasama mo sa Balita Radio Man,

0: Al Bustamante.
1: TYHP Talk RMN Report.
2: Kapin sa 4.4 milyon ka pesos ng balor sa pinaghihot nga si Guerrillo, ang nasakpit og 8 ka mga tawo ang ginagarakpan sa Police Regional Office 7 human hingusgan ang kampanya nga anti-smuggling drive sulod sa 3 ka buwan. Sa lato sa paibaw sa kapulisan sa Central Visayas, nakalusad sila og 64 ka anti-smuggling operations gikan Abril 15, 2026 kato na sa Hulyo 14, 2026. Nagmong operations sa kasikop sila og 8 ka mga individual na nalabigis sa pag-transport, possession og distribution sa mga smuggled na mga produkto sa sigarilyo. Hindi nagpakita ang Piero 7, ligon sila gapasalig, ngayang puhagon ang krimen sa patigayon o katagan og proteksyon ang legal nga negosyo. Ang pagpayhot sa mga sigarilyo dako og epekto sa ekonomiya sa Pilipinas, pinagi sa paghikaw sa nasudnong kagamanan nga makakuha og buhis kaalang sa pagpundo sa mga batakang paginahanglan sa mga Filipino sama sa healthcare, education, infrastruktura o pagpatuman sa balaod. Naghatag usab ni gadili pata sa kompetisyon sa mga lehitimo nga negosyante samtang nakakuha dakong ginansya ang mga iligalista. Matod sa Piero 7 ng PNP, nagtinguha na mapuhag ang pagpayhot sa mga sigarilyo pinagi sa ilusan ng intelligence-driven operations, pag-intercept sa gitransport ng pag-apunapun sa mga kontrabando, pag-nakop sa mga malapason o pag-aparigon sila ng koordinasyon sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, lokal ng kagamanan o mga ahinsa sa turugyanan sa balaod. Kini nga panaghiusa makatabang sa pagbantay sa kita sa gobyerno, panalipdan ang lehitimong komersyo o pag-amping sa seguridad sa ekonomiya sa Pilipinas. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepi sa Piero 7, may paligon pag-usab nga ilang hingusgan ang kampanya batok sa pinaihot ka sigarilyo o may bahad sa mga nalambigit nini nga ilang kiningsakmiton. Ang kapulisan sa Central Visayas pabilin nga ligon sa pagpanambo sa ilang intelligence o enforcement operations batok sa tanang matang sa smuggling subay sa ilang nga parayon nga pagsuporta sa gobyerno sa pagproteher sa nasudnong ekonomiya o nga pagpanalipod sa balaod. Kasama mo sa Police Regional Office 7 in your Rajaman Arbus sa Mantri YHP.
1: Radyo mo nationwide.
0: At ako na sila 5:30 sa kahapon nun. Kaling nga portion dalit ka na to sa DTX sa 500. Nagamin makagsakit ka ng panahuna, mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Doon na ka rin siya ng tinigan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX sa 500 matag-adlaw, magkatabang na magkapanilot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension.
1: MN TYHP Flash Report.
0: Ato i-check karon imong tanga ni Rodman Joseph Oscarano. Dunay alarma sa sunog nga girespondihan ang atong kabumbirohan. Usa kay latest report karon, labi na kay totaligsik og 101 pa man ang gawas nga bahin karon. Kasama nga JQ.
3: Salamat ka sa mga Radyo Malaid. Human sa pagbunog sa uhal, mga alas-3 sa tatra karong hapon. Doon ay mga gitubag karong nga mga alarma. Una din sa may Dulo Fatima sa sitso Buli, no? Sa Dulo Fatima. Dahil na napawin ka sa mga Radyo Malaid sa ngalit gingong ni spark lang wire, no? Diya sa niskutan nga lugar. Natabag rin sa mga residente sa dapit. O doon na lang sa kapatang na nabirify dahil niya ni Pulatong na naman nga nasuta nga wire ang ni spark diya sa niskutan nga lugar. Samtang ang doon sa kining punuan sa kahoy nga natumba abig diri sa atbang sa may Cebu City Country Club, no, sa Sambagan sa may Banilan Road kasama ang Radyo Manaida kining noon ganing nga litsunan kaning mga kakahoyan diri doon natumba kahoy nga na atumba gidapit sa may Bantal Road, no, may nakasinati ni gawd sa dagat sa mga sepiro karon medyo arang-arang na ang gagan so kuha ganang malas stress kay natumba gidapit sa may Bantal Road, no, gikan sa Funland nga lane padong kay sa may Cebu Business Park sa may Ayala mao'y nakas natin og grabe kaon sa dagat sa mga sakyanan human sa pagbunog sa uwan. Unya ang Picas Lane ang Bantal Road sa padong kay sa may Funland sa East Fortuna nakas natin kaon sa dagat sa mga sakyanan kay grabe ka traffic sa kasamang Radyo Ayala kay nakas natin sa nigbaha diri sa may East Fortuna kining dali kay mabaha diri ba labi sa may punerarya diri nga kuan noon noon sa punerarya nga kuan padong kay sa may highway sino samtang diri sa may downtown area ato sa gisuhid ang uban nga mga daan Colon Kusalit mo diri sa may San Chanco basubas naman eh pero nato nakita ang manalili karon mo grabe pa ka kuha ka sa Bagradyo ay kalawom sa tubig
0: uh-huh.
3: No? O man sa pagbunok sa ato gi
0: unsa ka taga tuhod pa ka sa man JQ di asa manalili
3: pagabutang ka rin na dito, taga-tuhod pa ka sa mga wapapag-iih, no? Mga motor, mga four-wheel vehicle, og uban pang sakanan mo kuan ang gikan sa subay sa Manila diri sa may kining newspaper sa The Prima tong mission ni The Prima diri pwede rin ako maka right turn no padong sa may Jerusalem niya pwede sa maka left turn padong sa may basilika niya agi ka diri sa may Legazpi pero kung agi kag Manila mulaos kag carbon digi ka agi ka sa mga radio may pero so far no subiya nato dunay ni suway na og agi makaagi na maka sa mga radio Manila og bela to kaganina doon na makaagi nga motor pero wapag yun no ang mga motor magduwa-duwa pag agi kay mga kuyawan ba nga mabasa ang ilang makina sila ang motorista ang mga four wheels makaagi na noon so far no sa itong nakita kaganina pero kung ba nga mga daan sama din sa may Bonifacio Esquina sa may Mjikiko Avenue o basubas man makaagi na alos na mga sakapin nakansin natin yung grabbing traffic no ang dakbay subuh man sa pagbunok sa uwan ka sa baga Radyo Wana Aida ang diri sa may Banta Road natumbang kahoy medyo na pwersa nagiputol-putol lang nagikuha na sa disaster team sa Cebu City unya makaagi na sa mga nagkalalaing mga motorista diri habig sa may Banta Road nga musubay padugay sa may Ayala padugay sa may
0: so kato na hindi lapit sa may crossroads kaning diya sa Banilad kaning nga punuan
3: iya atbang sa Cebu Country Club
0: okay
3: nang noon ganing eleksyonanan diya.
0: Okay, oo niya diha biyang diha inaro orasa heavy traffic biya diha.
3: Oh, grabe grabe haot ganina kasama ga Radyo Rider pag kuno sa tumba sa no wa may na kuno no na ango na igo no ato sa pag tumba sa punuan sa kahoy ang mga anak ko lang yon na naka kuan ang mga motorista nga diday ka susutik badagar dili ko padagar sa baga Radyo Rider kay huod gid andaga sa mga sakyan padung sa Ayala. Padong din sa may flyover, sa may doos, may BAR, o din sa may pag-ibig. Di dahil makalawas kay tungkol aning nga natumbang ako at sa pagbunok sa uwan, kagang alas tres ang takla sa hapon. No? O niya, ang mga traffic sa situation na rin, ato na experience kanina pag rubing nato nakas natin kag grabbing traffic diri sa may One Osminya padong diri sa may Redentores o kining F. Ramos Street padong sa may Ongkera o niya ang Jones Avenue ikan diri sa may downtown area subay diri sa may right din padung sa may 20 grabe sa kaot sa traffic kasama Radyo Wana Aida o diri sa may Mango Avenue do sa tong na experience kaganina o diri sa may Osmia Boulevard padung sa may Iscario o nya katong manalilisan no og kaning gigaspi no ang ako sa limsan grabe gud sa sa maskan kay wa man pagi ganina ang manalili padung sa may carbon o nya ang skin ni gigaspi sab padong rin sa may San Sianco o rin sa abig na sa may Osmia Boulevard nakasinata sa Mikaon sa Dagan sa mga sakyan karo mag-orasa sa ito nakuha sa video sa traffic situation sa may Osmia Boulevard rehabig sa may doon sa may SSS o sa Abiliana medyo luag-luag rin kabut rin sa may skina San Sianco pero gikan dito sa may 20 padong rin sa may SSS o rin padong sa may Abiliana nakasinata sa Mikaon sa Dagan sa mga sakyan karo mag-orasa kasabaga Radyo Maida. So paano pa na itong na kuha ng mga follow-up sa itong himo sa labos sa paghumas pagbunosan din doon ay mga pinalang ka mga ginagmay nga alarma na gito ba itong Bureau of Fire Protection o mga sakop sa disaster team human sa pagbunok sa wang din sa dakbayan sa Subo mga alas 3 sa takla karong hapon. Kaya ka rin sa gawa sunod sa patulang niyo Radyo Man Joseph Oscano DYHP Tatak RMN
1: Radyo Mo Nationwide.
0: Ika salamat Radyo Man Joseph Roskihano sa report. Amping takanunay ha mga motorista. O kung galing wa ka importante nga tuyo sa karong mga orasa, alihay lang una ta sa trapiko. Kung naman doon na pa yung mga area, labi na sa downtown area, manalili area nga wapang mo sabsay, ang tubig baha kuman sa kalit ng tunga pag-uwan o unos kaganina. Pasado ala una o pasado alas dos karong hapon. Mga kasama ka ng taon na ito i-check ang pag-asa magtan asa pagkaha ng mga lugar nga under thunderstorm advisory. Aron ma-alerto po na ito mga kaigsuunan. Labi na ganit ka ito nga mga prone sa landslide o flash flood. Aron na dubli amping ito mga kaigsuunan ka ron. At oras sila 5:38 na. Alito sa DYHP Answer to Win promo sa ato ang panag-uban ka ron sa DYHP News Updates mga kasama. Unsa man ito nga mga kontrabando. Unsa man ito nga mga pinayuhot nga mga butang ang nasakmit sa PRO 7DE ng Katibuk-an mo abot gyud. Tungdulan sa 5 million pesos So di sa tulo ka buwan nga operation sa PRO 7, kaabag ang Bureau of Internal Revenue o Bureau of Customs. Sa reporte ka sa mga Arnold Bustamante, din ito mga na-confiscate ng mga unsa man to. Moabot gali og 5 ka milyon ka peso sa tulo ka buwan nga operation batok sa maong mga illegal nga black. Moon sa man to. I-check o i-type ang inyong tubag sa atong pangutana karong hapuna, pinaagi sa pag-comment sa atong live program karon sa DYHP News Updates. O siguraduhan lang ang inyong na-follow DYHP Arimen Cebu Facebook o Atty. Rufil Fernandez Banyok Facebook, mga kasama, o i-share gyud ang atong program. Sayang kaayo nga naka-answer mo diha. Inyo na follow ang ato ang mechanics. Unya wa mo na ka-share sa tong live program karon mo nang share na. Aron na mo chance nga magkaida og 200 pesos GCash. Ato balik kun unsa man to nga mga pinayuhot nga mga illegal nga kontrabando, no, nga nasakmit sa PRO 7 kaabag ang Bureau of Custom o Bureau of Internal Revenue. At ang oras, alas 5.39, mga kindergarten sa Lapu-Lapu City na kaduwat o libre school supplies. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
1: CYHP, RMN, report.
4: Kapin sa 100,000 na ka mga tinunan sa kindergarten sa Lakmais Lapu-Lapu ang nakabenepisyo sa libre nga mga school o classroom supplies gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Matag tinunan na kanawa itong backpack at doon sulod ng mga materyales nga magamit nila sa pagtungha sa ilang klase. Ang labing uwahing nga distribution na dawat sa mga tinunan sa kindergarten sa Barangay Paho sa maong syudad. Gawa sa personal nga gamit sa mga kindergarten pupils nga sulod sa ilang backpack, ginugangan usab ang mga kiddie chairs o lamesa alang sa ilang kagamitan diha sa classrooms. Mato ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan doon ay gibutang ang mga learning toys aron magamit usab sa mga kabataan gawa silang pagkaton sa ilang klase. Sa ingon ni ini, matabangan ang mga ginikanan sa mga kabataan nga gamay na lang ang ilang pamaliton nga kagamitan o makadaginot sa ilang galastuhan. Kasama mo sa Rakbayan sa Lapu-Lapu ang inin Radio Man Ken Galenea Tatak Arimen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5.40 sa kahapunon. Yung pa mga balita magkasama sa ato pagbalik human sa mga pahinomdom. Mami, makainomdom ka ba atong last kagi panuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ini imbinto, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka muingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab, quality yan!
6: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa digi malikayan nga batiyon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system lig-on nga resistensya para sa mga mami og daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw og musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya ang among payo di kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C C-Tab uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad ug abot kaya. Basta si C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas. Ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo o sa Unilab. Ang Herba Strong, maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong. Puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog, kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: Bayutrong Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Bayutrong Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Bayutrong Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy. Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
10: Bayutrong Herbal Capsule.
12: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluoy man gugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
12: Lakaw dayon yun nga doon sa butika, pagpalit dayon yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian si mong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
0: alas 5:47 na sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita mga kasama. Sa karungsod taon, unsa may sitwasyon sa ato ang panahon sa musulod pang 24 oras, unsa makahinungdan ining ato ang nasinati yung mga pag-uwan, kalit matong unos karong hapon. Adiha sa May R. Duterte Street, Indak Bayan sa Sugbo, natumbahan ang usaka sakyanan o usaka kahoy sa may habig ni sa R. Duterte Street, Indak Bayan sa Sugbo, may nilanggali kay Y. Naangol atol sa maong paghitabo. Samtang gipa-extend karon ang gilugwayan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpabilin sa Pantawid Pamilyang Filipino Program kon 4Ps sa mga kwalipikadong benepisaryo aron padayon silang makadawat og ayuda sa gobyerno. Ubos sa EO120, gitangtang ang kanhi 7 ka tuig nga limitasyon sa pagpabilin sa programa alang sa mga pamilya wa gyapon naka-recover sa kalisod. Matun sa Malacañang nga gihimo ang maong lakang human girekomendar sa National Advisory Council isip pagtubag sa epekto sa pandemya sa panginabuhian sa mga pamilyang Pilipino. Buot pasabot, padayon makadawat o gayuda ang mga beneficiaries nga naapil gihapon sa level 1 o survival o level 2 subsistence sa Social Welfare and Development Indicator kon SWDI sa DSWD.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato karon nga sutaon unsa may sitwasyon sa atong panahon sa mosul pang 24 oras. Unsa may hinungdan ni atong kalit nga pag-unos o pag-uwan. Weather specialist Mark Gale sa Pag-asa mag-tanser. Mark, maayong hapon.
16: Maayong hapon, Ma'am Aida. O sa itong mga sugintig kami na itong latest weather update para karong hapon lang ito nasa weekend. Padayon nag-apekto hapon ang southwest monsoon pero adura sa may tumuing bahin sa northern Luzon. And update sa tuwang ginabantayan ng tropical depression gawas sa tuwang Philippine Area of Responsibility na himo nang ipagbalik pagka low pressure area so ning hinay ni siya and wala na to nakita na mabalik ni siya pagka bagyo. And sabi karon wala gyapon niya nakaapekto sa bisan asang bahin sa nasod. And diri sa Kabisayaan layo ra ning maong bagyoha and ang habagat pod ang ara sa may northern Luzon. Kita diri makasih natin pagyapon ta ni para sa panganurong ito na sa usahay. Matag-umo na kalangitan na naay mga higayon gihapon sa mga lumalabay o mga patak-patak ng mga pag-uwan. Pagpunundog kilat, sagad sa hapon o sa gabi, gumikan ang mga localized thunderstorms. So kaganina ang hapon, adunay mga pag-uwan na sinati ang pipilang lugar diri sa may Metro Cebu, apil na dira ang dakong bahin sa Cebu City, Mandawi City o sa may Lapu-Lapu City. So, adunay localized na mga pag-uwan ganina. Gumikan ani mga localized na mga thunderstorms. So, expect yabot na sa mga masunod na mga adlaw. Inani na mga weather condition na tumasinati. Adunay init sa buntag and mga posibleng mga pag-uwan sa hapon o gabi. Gumikan ani mga localized thunderstorms. Para sa kayuntang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, aduna pagyabon tayo masinati nga hinay nga ito na sa kasarangan na paghuros sa hangin di natawang katagatan. Magkabiling magbalinawon nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Gawas na lamang matungnan taaning mga thunderstorms di sa katagatan. Di imposible yun ang baloron na kahintang tungod sa unos mugna aning mga thunderstorms. Diri sa Cebu atong katagatan, aduna yung hunas karong alas 7:51 sa gabi ug mo taob ug mga alas 2:03 sa kaadlawon. Temperatura ana magasukod gikan 26 kato na sa 33 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw mosalop karong alas 6:00 sa gabi ug mosilang ug mang alas 5:30 sa buntag. Philippine Standard Time -10 minuto sa lang para alas 6 ug maorto ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Ni si Mark Gales, maayong hapon o daghang salamat.
0: Sir Mark, sa inyong monitoring, baron diha diri sa Cebu area, Cebu province, asa man dapita nga pakas natin pag mga thunderstorm?
16: Karon ma'am, diri sa may Metro Cebu, ning lurang nang ato ang panahon na rin, intense sa pag-ulan-ulan. And so far, sa dakong bahay yun sa Sugbo, karong mga orasa, is na mingaw na, mm-hmm. sa ulan. Pero diri sa Bohol, doon na yung mga areas karon na napoy bunok ng uwan, mm. diha sa may Carmen, Batuan, Katigbian, o sa may Sagbayan. So mulanat pa ni og mga usa o duha ka oras gikan gyapon ani mga localized na mga thunderstorms.
0: Dinga salamat Sir Mark.
16: Bye bye ma'am, may hapon.
1: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
0: Una specialist Mark Gale sa Pag-asa Mactan. Nadadawat po din nga mga messages or mga comment din sa atong Facebook live program ko kasama ng Aida. Nagbaha na mga basakan din sa Bohol. Mode ko sa dig uwan di asag bayan Carmen. Amping mo diha ha, mga kasama sa mga magtigpaminaw na ito diha. Diha sa Batungan Bohol, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Kini nga portion dalit kinato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang or pagpaligon pa sa ato immune system. Sa ato resistensya matag-adlaw nga tanan mo, importante kaayo mga kasama. Sa pag-inom sa duhang at sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, igo nang kadepensahan na itong panglawas. Gwaduha lang ang imo giinom, imo gipalit nga Life Extension Vitamin D3. Kailan doon ay tatak nga LE sa iyang soft gel kay mo ka na authentic. Pero galing huwag ganit atak ng LE, dili na, mo authentic. Biki, good na. Muna nga mo, palita, Life Extension Vitamin D3. Unya, mapalisa mo palita. Sa ilang mga clinics, Osmeña Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, o baka sa ADM Building, sa Kansaga Consolacion. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5.54 na sa kahaponon diri sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan. Ato ning patalinghugan kining ato ang mga bisita karon magtiayon ni nga manawagan og tabang para sa ilang anak. Ni atong nakalabay nga mga simana ang amahan maoy ni dangop diri sa atong sibiyaanan aron sa ingon makapanawagan og tabang sa iyang anak nga mo undergo og chemotherapy gumikan sa leukemia. 8 anyos nga batang babay ang maong pasyente apan sa dihang atong gihinabi off air sa tawala pa nato ni wa pa nato mapadungog ang atong pag-interview kanila nining atong magtiayon gipahibaw tanga astilan ni panaw na no, ang maong bata nga 8 years old wa ganing taon kasugakod sa iyang balatian ani karon wala pa malubong ang maong bata og ang dugang pang panginahanglan sa magtiayon nga naa diri karon maong ilang ika-sustener, labi na ang pagpalubong sa ilang anak. Sudgali kayo sila sa funeral expenses, sa lungon, o naman pagpanginhanglan, kay na-drain ang magtiayon sa ilang matag-adlaw nga panginhanglan, sa dihang nagtambal, nag-medication pa kay tuoy po din yung na-hospital. Nandiri sa itong sibianan, ito karong i-welcome ang itong bisita mayong gabi o welcome din sa DYHP mga pahasubo. Gika na mo din sa nadangatan sa inyong anak. Ang pangalan palihog?
17: Rowena Ramos.
0: Rowena Ramos. Anya, kuyog ni mo si
17: akong bana, Gilbert Ramos.
0: Oo, katong nagpa-schedule din itong initial interview ato mga nakalabay mga simana si Sir Gilbert. Ari ka diri sir? Oo. Ang imong katuyon nung taato sa diyan na nag-istorya ta, maong matabangan mo para sa kemo sa imong anak nga si Precious Heart. Atong higayon na, kumusta man imong pasyente sa katong diri ka aron manawagan?
18: Okay raman siya, ma'am. Pag-arin ako diri kay kuan man. Nagsugod naman to siya kemo niya. Mauto, niduo lang kong mga kuan dyan para niya naman ang mga foundation nga akong gidool nga kung simba ko mag-infection lagi daw, mauilisod sa akong pasyente kay mahal daw kayo ang mga tambal sa infection mo itong nidool ko diri. Okay ra, unta tugid siya ma'am ang kuan. Diha na pagkahuman sa iyang 70 mo nga kuan. Last day. Pagkahuman, mga duha kaadlaw human sa iyang per cycle siya ang chemo. Diha na ni react ang lawas akong anak mo.
17: Sakit yung tiyan sa kagabi.
0: So, kano'n siya manamatay si Precious?
17: July 9.
0: Oo, so sa ato pa, niya ito may aging semana lang. Oo, so karon asa man yung patay yung lawas?
17: Naana sa amo ang ma'am, sa Dalagit. Taga Dalagit man mi ma'am.
0: So asa mas Dalagit?
17: Sa kuan, Barangay Tabon. Tabon ma'am.
0: Oo, pero diri sa Cebu City, naamo sa sityo Mayupay.
18: Oo, oh,
17: Mayupay, Kiyot. Oo.
0: Stilan so usa
17: may silingan mini kuan cons
0: sparis oo So karon inyong panginahanglan in town, sa mas inyong lingan kay ganina nga, ay inyuhang i-settle sa punerarya.
17: Oh, ma'am.
0: Still yan po. Higod malalim sa no nga.
17: Oo, sakit kayo, ma'am. Dili jud ma. Okay, kay ma'am na dawat, ma'am ba? Nagtuo ko ka ng makauli pa jud me. Akong anak ay... Okay raman ta to siya, ma'am. Ambot nga nung nikalit lang dito siya.
18: Sara kagabi
17: niya. Sakit kay ang tiyan.
18: Pagkaugma dayon.
0: O sa may last ng mga conversations ninyo adto.
17: Mato, kuan. Nangita siya sa iyang papa, ma'am. Kay ako raman jud ang nagbantay ato ka ng dito kay dili man pwede puli-puli bitaw. Ako ra yun. Oo, niya. Siya, tighato na magpagkaon. Unsay ipapalit niya. Ako sa dito to siyang papalitan. Basta naalan siya may ikapalit. Niya, moto. Ang kuan na to niya nga. Maka nang muari to si papa ikuo ato parion ana kung sa maipapalit ni mo ana siya wala lang muari lang siya unta ana ba
0: kaon po
17: oh demo to next story sila mga wala abtig oras na siya nga pa uli na pahuway na dito na shock gani ko ma'am kay kato nga pahuway kato pa dito niya gigamit nga kuan ba murag ano man siya, oy, pero wala ra jud positive ra jud ko ma'am kay nagtuod jud ko nga maka kuan pag yun siya makauli kay excited to siyang muuli ma'am ba nga ano sa dito makauli ma nay ko makauli lagi ta day basta di naka maghilanat kay iyang usa dito maghilanat magud siya ma'am mo nang wala mi pagaw sa
0: oo
17: na naunta toy time nga kanang paulion me niya inikuan kay maghilanat man siya sumana na sang doktor dili lang sa tamo uli kay gahilanat ana.
0: O sa may paginabuhian ninyo or trabaho baka?
18: Taxi driver ko, ma'am.
0: So, ako makapanaksi na soon sa pila ka.
17: Sa bisoto, ma'am, wala sa dyan siya. Kaya magsigi sa siya lakaw-lakaw na may mga kanang palitunog dugo. Tambaan na, ma'am.
18: Kung ultimo, wanto sa blood bank. Ito sa blood bank, may maluoy man ko sa mong bata, biyaan niya. So, ugnay mga request ang nurse dito, ako nalay mo ato.
0: Silan po, oo.
18: Iloy po ba ang bata o niyan?
17: Amo lang dito ko, bahala na dito. Kung niya na lang dito trabaho, kaya giuna lang dito na ako siya, mamba nga. Makuha na dito siya na mo, nagtuo man dito may ka ng makagawas pag yun mi. Wala dito ko nagdaho, mam nga.
0: So, iyan diagnosis yun kay leukemia.
17: Leukemia, yes,
0: dito siya. Kung niya, ni-undergo siya o chemotherapy, usa pa ka session.
17: Oo, oh, so, oh, mao ito yung first cycle, unta, ma'am. So, inighuman unta ito niya, pwede na unta mimugawas.
0: So, stillan po. So, ikapila ninyo nga anak si Precious.
17: Ikatulo.
18: Ikatulo, ma'am.
0: Oo, siya kamanghuran. So, nag-eskwela pa unta man ito si Precious, so wala pa ma-admit.
17: Magkuan man to siya, ma'am.
18: Mag-grade 4
17: pero nagpa-enroll gito siya, ma'am. Nagpa-enroll kay ganahan gito siya, Miss Kuyla. Nagtuo gito siya, makagawas pa sa hospital, Miss Kuyla pa siya. Siya bahala, mag-module ko, ma. Miss Kuyla, anak. Kay ganahan gito siya, Miss Kuyla, ma'am.
0: Silan po, no? So, sa yun gito nga, ang inyohang kagulanan karon dali matukib, labi na kay, kung ugali, mag-isigotag pamasahe, wala gagaligid mo sa iyong naingon.
17: Dito, kay pag looy pa rin, magika na mo. Gitunulan mo sa mga silingan, sikso, no? Kay pliti, anak, ma'am, balisod kay ma'am. Uy, grabe dyan ka. Kanang magtanaw ito ko sa... Kuan, ma'am, nga. Grabe dyan ko, dili dyan ko kadawat. Kay kami, o sa kabuan dyan mo dito kami, na dyan duha, magsigimig ka ng... Ako siyang pukaon, day, mata na, day. Kay kanang, mingaon ko ba nga, wala ko ikastorya. Kay kami, na dyan duha niya. Iyang mangho, iyang maguwang, magsigira niya, kung kuan, manawag tang ate, ma, manawag tang kuya, ma, anak, ma, karon dili na dyan siya makatawag, ma'am.
0: Sila ni Gudalim, no? Ingon aning sitwasyon po. So, isip mga ginikanan mo, nag-iingon nga, pagpakalikon lang ginpun mo sa inyong sitwasyon. Dili po dalim yun na hiaguman ni ato mga nanlabay ng mga buwan sa pag-atiman sa iyong anak. In fact, no, sa pagpaningkamot sa imong mister nga mo'y ni-anhidin yung magkapaschedule sa inyong oras karon nga makapag-ugdugang pang-financial o pag-suporta, pero mamandip po ni, no, ang ato na siren nga mo day nahitabo. Pero, sige lang, no, ug asa man karon for sure, kaoban na sa sa bakan sa tulabaw magkagagahom nga. Ah, nagtanaw siya ninyo nga ang inyong paningkamot na agarog inyong paghigugma sa inyong anak. So, mauna nga, ahantod sa iyang kamatayon, waman ninyo siya, di naman ninyo siya ikauban physically, pero sa inyong mga pag-ampo, o sa iyahang, siguro usap po sa mga pag-iya diha ka ninyo, inaot nga, madawat ninyo sa ngato-ngato ang sitwasyon niya maka-recover, niya makabaton po mo sa inyong kadasig kanunay, labi na kayo na pa maghapon mo, iduha ka mga anak. So karon sa atong panag-uban, Sir Gilbert o Sir Rowena karon o sa may hangyo karon ninyo sa inyong pag-anhi diri sa DYHP, bisan pa man ulit taliwan na ang inyong ang anak.
17: Sa mga tigpaminawan sa DYHP, sa mga suki nga, katong mga naay malumog kasing-kasing, manawagan lang jud ko nga, unta, matabangan lang mi. Dili jud ko maulaw nga mga yugtabang sa tanan kutob sa among mahimo kinsa tong muhatag. Salamat jud ko nga naabot ko diri kay mao sa junior sana akong gikuan nga maari jud ko diri kay gusto jud ko magtabang para sa akong anak, para mahuman na dyan siya, mahipos na dyan siya na mo, ma'am.
0: So, mo'y panawagan ka rin, ato lang pasensyahan, puno gatong sabto ng sitwasyon sa usa ka inahan. Liman kag ang iyahang pag-atiman o ang iyahang pag- uban sa iyang anak hangtod sa katapusan ni ining higayon sa rin nag-uban sod sa ospital o mo ni no ang kakulanan yun o panuman nga nagsubo at ibaong pamilya nabaw na ang inahan mo sa maong sitwasyon niya ilang problema gali ka ron ang pag-ato sa dalagin o naman dito mahaya o ang pag palubong o lang wala ganyan taon ni sila kung maghisgod taligali taong pag panggastos para ni ini. So hinaot bisan pa man tuod og ang atong panawagan karon para sa chemotherapy ni Rowena. Apan ang inyong tabang karong gabi una alang gihapon sa kapahulayang dayon sa maong bata. Dako gihapon kay nag eksapayan og importansya sa ato ang nanawagan karon. Para sa inyong tabang makasama atong GCash number mao ni Under Ida Tampo 0918-554-2071. So, balik ko na, 0918-554-2071. Dili yun lalim nga, mo nang kagsakop sa pamilya, labi na imong kaugalingong anak. Mo na giingon bisan pa man tuod o gibiyaan ang trabaho o priority ang anak o magitag panikaisikay asa makapag nga magpakemo, asa kapag nga makapalit o tambal o guban pa, pero may sitwasyon sa pagkakaroon, no? Nga nahitabog din taon nga gibawi na ang ilang anak. So para sa inyuhang tabang, mga kasamagpong pasainahan para mahuman na, mapalubong na, mahatagan sa disinting lubong, ingon man mapadayon ang siyam kaadlaw nga pagnubena. Patod paggali nila, sus, ang pamasahe nila, hinuwaman pa o niya manggali na apoy mga silingan nga ni hatag lang po o ginagmay nga ni tunol. So sa ingon ana nga paagi sir o mama ingon gud nato no nga bisan pa man sa naas kasubuanan, pero sa mga higayon nga naamo sa inyo hang pinakaubos nga moment sa sitwasyon nga inyo hang gi bati karon, pero makaingon gid ta nga na magiday gihapoy maluoy
18: na agid maluoy ma'am na agid maluoy. Ito nga, arigod mi dire kay para kuan kay sabalod mi daghan jud niya tigpaminawan pud mi.
17: Oh, kami maminaw jud mi.
0: Mm-hmm. Kay salamat.
18: Gi kuan sa akong mga naadtong nga mga foundation katong kuan pasinday nga iingon gid na didto sa kapwa ako mahal ko foundation nga ayaw pang hulam kay makakita ra kag away nung kang maayo kag piso-piso kay maunay ko sakit sa imong anak. Mm-hmm. O, nandiyo yung akong gikuan na istorya sa taga-kapwa ko. Kaya daghan ako na, kuan ma'am, tulun, ay, ikad-tulun na itong everlasting hope nga akong gipakuan nung akong anak lagi.
0: Oo.
18: Tungod lagi ko panagana nga, kuan, mag-infeksyonin na. Pero, saan man, wala man dyan, yagi, kuan na mo, iyan man yung ibawi. Pero, sakit yun. Usag di lang, basin si Lord ra po'y maghatag o kaupayan sa mong gibati.
0: So, mga nga na mga kasama, no? Inyo na dungog ang taon ang papa, no? Ni Precious, mato si usaka taxi driver, no? Nga si Gilbert Ramos. Para sa iyong tabang atong balikol, atong GCash number 0918-554-2071. Inaot sa pagbangutan o ingon man sa kasubuanan nga gi-undergo na sinati karon sa pamilya, hinaot nga ang atong tabang maginagmay mana. Pinapod atong mga pag-ampo, maghatag nila kahupayan sa ilahang gihambin karon. Atong balikon ha, atong GCash number 0918-554-2071 or sa atong lain pa nga number. Pwede saan mo makapuhulog, pinag-isa ito ang 0991-207-9880. Ato balikon, atong number, under Ida Tampos, gihapon ni, salain pa na ito ang numero, 0991-207-9880. Ma'am, kasakit po na silang, kasakit po sa dughan, no, sa ilahang nasinati karon ugid, Ma'am Elmi, no? Di good lalim, yung ani nga, naasa kalisdanan, pwedeng yung sakita nga wala kay sakop sa pamilya kunya labaw na gyud ang ilang pagbangutan og ilang kalisdanan gumikan kay financially drained na gyud sila, no? So suod sa pila ka semana buwan, no, nga pagka admit mga tambal ug uban pa nga palaliton abunog dugo ug uban pa hurot gyud, no, kung sa may nasa pamilya labi na kung taxi driver nga igo-igo ra po ng income, napagi pa eskwela,
17: sa mga anak. Sa damang, mingaw kayo ang...
0: Mingaw. Mm-hmm. So mga kasama, pinagi sa inyong generosity diha, sa inyong kaayo, sayod kita. Pero galing para sa inyong sa pagkaroon, piso, singko, jes, gamay ra, pero ayun nag-ihikaw sa inyong pagpaambit sa maong grasyo. Pwede ninyo, no, mapadangat na, mapadala na. Dili sa ito ang GCash number 0918-554-2071. Or sa lain para ito nga number 0991-207-9880 under Ida Tampos. Kung nagaling dool-dool mo dili sa itong si Biana, gusto niyo nga mo-walk-in, ato din yung donation, pwede na po kaayo na ang magtiayon din rin. Sa itong CB Island Capital Central Hotel, Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Kano sa manungo pa uli dito sa Dalagip?
17: Among butang gani, ma'am, among naging gidada kay...
18: Muli meron, ma'am.
17: Kanang, kay... wala na mi, among gusto dyan nga makauli mi, ma'am ba?
0: Mm-hmm. So, kanang inyong mga bag diha para hangtod na po na nga malubong na ang bata. Mm-hmm. Pero usap po di asakiyot, nag-abang lang or inyong hagin ng...
17: Nag-abang may yuta diha, ma'am.
18: Nag-abang may gamay rice diha, ma'am. Pero,
0: okay.
18: May gamay pa yan.
0: Sige, mga kasama, para sa inyuhan tabang, ato ang i-appeal sa ato mga prayers, no? Alang sa kapahulayang dayon sa kalag ni Precious, ang bata nga 8 anyos nga namatay, gumikan sa leukemia, o gusto in town sa mga ginikanan nga, makalarga sila sa dalagit, kay tuaman dito, ilang ipauna, no? Pinagi sa paghatod. Dito, yan, ibalik sila direk, doon na pa yung proseso ng papeles. O niya, karong gabi una, muli sila sa Dalagit, aron maatiman po ng ilang anak na gihaya karon dito sa Dalagit. O maulagin ilang kalisdanan, financially, naglisod yun sila sa matag-adlaw ng mga galastusan, lisod yun kaayo, kay sayod man ta, dikan sa usaka buwan kapin nga pagka-ospital, o in-ani nga sitwasyon nga, namatay, grabing kalisdanan yun. No, ang imuhalang emotionally kanisad nga financially nga kinahanglan og abag atong abagan iyawat na lang sa panahon sa pinaka pagbangutan o ilang mga kahigayunan nga nakasnati sila og mga pagsuway sa kinabuhi, iyawat na lang atong mapabati nga kung sila nag-inusara sa ilang problema karon, nakaabag ta, bisang gilagmay nga mga pamaagi na tumahatag kanila. Hinaot nga atong hatagan o kahigayunan ano nga matabangan nato kining magtiayon para sad sa pagpalubong sa ilang anak na 8 anyos. Tumalik ko na ito nga numero 0918-554-2071. Gcash under Ida Tampos. At tumalik ko 0918-554-2071. O baka sa lain pa na ito nga Gcash number 0991-207-9880. Sa mga nipaabot sa ilahang tabang, alihan kayong salamat. Aha na, mga nipauna na og tabang, dali sa ato ang number 0918-554-2071. O na pa, dali sa ato 0991-207-9880.

0: Ma'am Elmi Monterde, sarangani mo donate ko og 1,000 pesos kasi mga ida. Salamat kay Ma'am Elmi. Matod niya nga kasakit po daan sa dugan. Oy, ilaham na sinati karon sa tinuod yun. Hindi ko na ito malikayan, no, nga. Ma-emotional po da, ma-appeal po da sa pagka-emotional. Samot na, no? Unsa pa kahaning ginikanan natong ikaatubang diri karon nga nana ilahang pagbangutan. 300 pesos 8133 dekan salamat. 50 pesos ikan sa 6322. 100 pesos 5883 dekan kay salamat. 100 pesos yes money 5883. 6247 200 pesos dekan kayong salamat. Alang sa iyong tabang mga kasama, alang sa pagpalubong no, ni Inday Precious na namatayin taon sa leukemia. Ito ang mga numero din sa GCash 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Pwede na niyo ipadala sa GCash nga numbers nga itong gi-provide. O baka walk-in donation diri pwede maahatod. Samtang na pa diri ang magtiayon. Biladala nila nila inilang mga bagar o pagpauli dito sa dalagit. May ilubong ang ilang anak karong umaabot July 22. Lang sa inyong tabang, kung walk-in donation diri sa itong Sibianan Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. At oras alasay sa 15 na sa kagabihiyon, balik na sa itong panag-uban sa DYHP Sumbunganan human sa mga pahinumdum.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Ang TTX 500 na!
1: Ang TTX 500!
2: Adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals,
2: og antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
2: og de-sugared sugar cane,
1: mga organic compound,
2: nga effective,
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500!
1: Sa mga butika.
2: TTX 500!
1: Ang tuba
2: kontra sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500!
2: Efektibo
1: sa pagpamubo sa blood sugar level.
2: TTX 500!
1: Ibo sa de-sugared sugar cane extract,
2: og anti-diabetic property,
1: gigan sa palaya.
2: TTX 500!
1: Garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parehon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na. Maayo gani, kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number MKTG-2026-0940. 0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: O para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Balik sa itong panag-uban, mga kasama, dali sa DYHP Sumbunganan, karong gabi-una, ato ang gitabangan, kiniintawong magtiayon, na manawagan o tabang, supposed to be para sa chemotherapy sa iyang anak nga, ilang anak ka doon ay leukemia, 8 anyos sa mga bata apan, subo sa kaayong nakalas, no, ang ilang anak, namatay in town, waan taon ka, sugakod, labi na after sa iyang chemotherapy. Nagbangutan karon ang pamilya, ang ilang kalisdanan karon, nga ang kadaadlaw in tao, no, samtang naglakat, no, sa di pa ang paglubong sa ilang anak. Nahugod in tao ning zero na gudin tao ang pamilya, labi na sa ilahang mga nakalabay nga gastuhan, labi na karon, no, ultimo gani ang sa ilahang pag paglubongon, ang pag expenses para sa punerarya, maoy gikaproblema sab nila. Ito asa dalagit gihaya ang ilahang anak na karon ilang gitakda ang pag larga na usab sa dalagit atot sa pagpalubong na niini sa ilahang anak. Iyan kay salamat na po inipadala og 30 pesos 3762. Dagan salamat din sa sino 9912079880. 300 pesos 8133. Dagan kaayon salamat 50 pesos 6322. 100 pesos ikan sa 5883. Dagan kay salamat din yo sir ma'am. 200 pesos ikan sa 6247. O, dali sa 0918-554-2071. Dagan kayo salamat. 300 pesos. Gikan sa 8710 tabang. Yes, dagan kayo salamat. Dining maong tabang. 100 pesos. Gikan sa 5274. Gamay nga hinabang from Bohol. Salamat kayo diya sa Bohol. Thank you. Di ay 100 pesos. Gikan sa 5274. Dagan kayo salamat. Gikan gahapon sa Bohol. Thank you. 100 pesos. Gikan sa 7419. Dagan salamat. 70 pesos. 7544. Salamat kaayo. 100 pesos. Dagan salamat. Gikan sa 9855. 20 pesos. 9202. 150 pesos, 9480. Dagang salamat. 100 pesos, ikan sa 3585. Thank you. 500 pesos, dagang kay salamat din yo, sir, ma'am. Thank you. 8279. Thank you. 100 pesos, 2838. Salamat. 100 pesos, 9141. 100 pesos, Gcash from May Pay Maya. Dagan kay salamat. 100 pesos. 30 pesos. Gikan sa 6023. 30 pesos. 5901. 500 pesos. Gikan sa 3024. Dagan kay salamat sa inyong tabang. 100 pesos. Salamat kayo. Gikan sa 6741. Thank you. Tabalikon alang sa karon naka-tune in or nangutana sa atong gitabangan. Atong gitabangan ang naginikanan in town kansang anak nga 8 anyos na matay gumikan sa leukemia. So, gusto mi karon ang schedule sa maong pasyente pinagay sa iyang amahan nga makapanawagan para sa chemotherapy ara apan ipahibawatan nila nga namatay ang ilang anak ni aton July 9 niya ilubong sa sunod semana sa Miyerkules. Bisan pa man ni Ana, bisan po wala na ito makauban physically. Si Inday Precious apan pinagi silang ginikanan. Ipakita yun o gugma, pag-atiman. Pero mo nag-iingon nga, dili man na ito. Kontrolado ang atong kinabuhi din sa kalibutan. No? Ang tanan lumalabay raman, kamo, igasahan og anak. Apan karong mga nahitabo nga sitwasyon. Ngayon na ito nga, nanapod siya sa mga ayong kamo. Ato lang mga pag-ampo o gamo padayon sa pagpanikay-sikay. Kaoban po ang

ang lan sa labi na sa pagpalubong mauintay ilang panginahanglan. Hinaot na kining aton natigom karon, pinagisan sa inyong mga maluloyong kasing-kasing, maghatag pud nino o gadugang pa no nga kadasig og paglaom nila nga sa kalisdanan na apoy mga tawo nga gihimong instrumento nga makatabang kanila. Daghang salamat sa dugang pa nga nipaambit sa ilahang tabang. 100 pesos 5987, 100 pesos ikan sa 5941, daghang salamat. 300 pesos 4537, thank you kaayo ninyo sir ma'am, daghang kay salamat sa yung kinasing-kasing tabang. Samtang na panidiri ato ang bisita, pwede pa mo nga paapas sa inyuhang tabang. Sa inyuhang kinasing-kasing tabang karong gabi una, labi na kay mularga matay ni Silag Barili. Mag-bus lang po mo, no? Dito yung South Bus Terminal mo. Agi sa South Bus. Mm-hmm.

0: ato po nga i-greet o mayang pagpaminaw dengan salamat po sa matagahigayon sa inyong hantabang ato mga membro sa Senacolo members yeah, sa San Lorenzo Parish sa Tisa ato nga mga kanunay no ganihimo og mga prayer intentions pangaliya ato sa itong mahal nga birhen mga Senacolo members sa Senacolo sa San Lorenzo Parish yeah, sa Tisa 300 pesos Ma'am Susan lumakaubanan salamat kaayo ha sa tanan ninyong tabang pero na yun nga tabang diri sa mga bisita nga moanhi diri sa DYHP. ₱100 igan sa 9123. Yan kayong salamat og na po natong i-update sa katibukan nato nga natigom karong gabi una but so far sa atong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 huwag atong donation gikan ni Ma'am Elmi in siya ka sa Mang Aida mo donate og ₱1,000 sa katibukan nakatigom ta diri karon og ₱8,500 karong gabi una sa atong panawagan so ₱8,500 sayod kita sa mayong kabubuton sa atong mga sukindig paminaw di man kayo ingon ana kadako ang maong kantidad gikan sa tagatag sa kanila apan kining tanan kinasingkasing yun sila si Rowena o si Gilbert unsa inyong mensahe karong gabi una nining tabang atong inyong nadawat.
1: Salamat kayo sa among dawat nga tabang gikan ninyo ang mga tigpaminawan sa DYHP. Dako na kining tabang para sa mga.
0: Si Rowena,
2: magpasalamat ko ninyong tanan nga inyog yung gidungog sad ang among mga pag-ampo. Nga unta makauli mi karon inaadyon mi madas among pag-uli. Aron makapadayon sad mi sa mga panginahanglanon. Salamat gid kaayo sa inyong tabang sa inyong mga malumong nga kasing-kasing og si Lord na ang magbaos sa tanan nga inyong mga hinabang mga tabang ninyo namo. Salamat kaayo.
3: Servisyo publiko gikan sa
0: sa makausap pa mga pahasubong sa nagbangutan ng pamilya, pamilyang Ramos, nga atong giatubang karon ug ato ang gihepatalinghugan sa atong tulumanon sa DYHP sumbonganan. Padayon punta ha, nga mohimo og mga prayer intentions para sa kapahulayan dayon sa kalagsar matay, ingon man sa kalig-on sa pamilya. Ayan kay salamat sa inyong tabang, ato ang cash nga natigo pinagi sa GCash, natibukan ₱8,500 sa lang magamit gani sa ilang pagpauli karon sa Dalaget. Yun na po ay mapalit-palit o dugang pang panginahanglan sa iyong pag-uli dito sa Dalaget. Salamat po sa iyong pagsalig sa DYHP o sa iyong kanunay nga pag-suporta, pagpaminaw sa atong tulumanon. Atong oras, alas 5 ba? Alas 6:29 na o napupo sa atong tulumanon. Di sa tamalimot ha, ang pag-inom na itong kape karong orasa. Labi na kay Bugnaw, kayong panahon, atong higupon ang lamian kayo nga EXL Coffee Mix 17-in-1.

naghatag ka na to energy, main brain function. O gingon man, naghatag ka na to o maayong panglawas magkasama EXL Coffee Mix 17-in-1. Order na sa atong ang pinaagi online. Instagram, TikTok, Shopee, Lazada, add to cart na EXL Coffee Mix 17-in-1. Apan sa mga butika di kaninyo, dool kaninyo, available na, mapalit na. EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong balanse kayo ang templa. Sumingon kag, maglikay ka sa tamis kayo, tamis nga kape, at piliyon EXL Coffee Mix 17-in-1. Add to cart na ni, kung galing pinagi sa online, o baka sa mga butika, dool kaninyo, imo lang iingon, EXL Coffee Mix 17-in-1. Samtang sa itong pagpanghaplas, mga kasama, di lang kini basta skincare massage oil. Nakatabang usap kini pakigbato contra dengue. EXL, all-in-one skincare oil, mga kasama. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot, nga maoy natural insect repellent property, para nga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro ka luwas, epektibo, ang protection sa tibuok pamilya. EXL all-in-one skincare oil. Suwayin ninyo ang paggamit ni ini, makaingag mong tinuod gito da. Remember ako rin maglisod ka sa pagkatulog. Ahaplas aning EXL all-in-one skincare oil. O makapanalipod kanimo batok sa dengue. EXL all-in-one skincare oil available na sad sa mga butika. Dool kaninyo mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada.

0: alas 6:30 na sa kagabion, mga kasama, sa atong DYHP Answer to Win promo karong hapuna. Unsa man to nga nasakmit no nga mga kontrabando sa hinuusa nga puwersa sa PRO 7, inabagan unsab sa Bureau of Customs o sa BIR nga diin mo kabat o mga 5 million gito ang mga nasakmit nga illegal nga mga ang tubag, sigarilyo. Congratulations sa atong winner sa 200 pesos sa karong gabion na mga kasama. Naka-like, naka-follow DYH Experiments Cebu Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, and share pag-yud sa atong live program karon. Congratulations Arlinda Panilagan. At balikon Arlinda Panilagan winner sa 200 pesos sa diri sa atong ang GCash. Inya greet lang ko nila ni nilang Lola Moming o ni Lolo Andres Carion o Ate Maricel. Dekan kaayong salamat sa pagpaminaw o mayang pagpaminaw o sa kadiha Idol Clint. Kumusta diha ang taga Vivi Ronda Cebu. Mayang pagpaminaw ninyo din ha. Nang ipahibaw, adunay batch reunion sa Badja National High School. Batch 1972. Badja National High School, batch 1972 up to batch 2018. Diya sa National High School, ipahigayon ang maong batch reunion. Ugma na ni Puhon, at July 18, 2026. Kusog-kusog magita diya sa Badjan. Ang nag-eskwela diya sa Badjan National High School, gikan sa 1972 batch up to 2018, adunay reunion. Ipahigayon ugma. Magsugod sa Osaka Motorcade, alas 11 sa buntag. Adunay ipasunod nga mga paniud to, mga pagsalo-salo. Diya sa National High School. Diya sa Badjan National High School class reunion or batch reunion. Among pahibaw, ikan po na ni Sir Dan Ryan Campos diya sa Sudlon 2. Musta, kamabugnawon karo diya sa barangay Sudlon 2 sa Dakbayan sa Sugbo. Lagi na ni Sir Dan Ryan Campos. Usalito Bintoy, nga nagpaminaw karo mayong gabi eh. Mauwanon nga kagabion, bugnaw nga kagabion. Yes, ligan kayong salamat. Ligan salamat ka rin tanan sa iyong pagpaminaw. Auto partner sa Master Control kasama Jerome Yap, DYHP Digital, kasama Nemel James Canyones, Gerald Albios, Transmitter Side, Chef Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Vinicius Radyuman, Aida De La Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka na sa said marketing. Ang tingamaw, tingapura po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw. Said kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nagplano ang PDIC paghimo sa ilang mga serbisyo nga ma-available pinagi sa e-gov.ph mobile application sa gobyerno nga nagpakita og potensyal nga pagpalapad sa digital reach niini nga to sa dulan sa 60 ka milyon ka na registered users. Ang maong inisyatiba kabahin sa unang partnership sa PDIC o ba ng DICT nga mo'y moabag o mo-modernize sa kasamtangang mga application o information technology system sa PDIC. Katong maong malitag, hatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo usab ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kaniadto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modalone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
5: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon app, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
6: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Tunay, natural, at original.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamiting paggamot sa lumag-uri ng sakit.
10: HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa digin malikayan nga batian tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong asuportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
12: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
13: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
14: Rest Time to the rescue.
15: Unilab quality yan.
16: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Delivery! Maria Jose!
18: Is that box really mine?
17: Surprise!
18: Why are you inside the box?
17: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fun Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
19: Borrow up to 90% of your savings.
17: No processing fee and get fast approval.
19: So you should
18: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
20: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
21: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This newscast is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
22: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na to.

0: kita sumpay sa kung aso ninyo ni si Manaunang Anaguluhan, si Mateo ang Multong Amang!
1: Mao ka na tinuod, Matt. Misalig ko ni mo. O ginaot nga, magpabilin unta kini si Krito.
2: Makilaam ka nga wala yung masayod bahini ni Nina.
1: Salamat.
2: Nakasabot ko sa sitwasyon.
1: Nalipay may nga andam ka di ay sa pagtabang.
2: Pabuto na lang na to. Nga mahibalik na din ang bangis. Nga undo Arguelles.
1: Mateo, unsa ka unya ang ako ikatabang?
2: Pagampo ni na. Hugot nga pagampo sa kahitasan. Kayang tanang mga buhat gadautan. Dili kahimutan sa Dios.
1: Husto ka gyud, Mateo.
2: Magamping lagi unya ta. Kuni ano unya ang kriminal. Kay sigon sa kong nasayran. Wa say kaluoy nga mupatay.
3: Kinahanglang nga bayad si Undo Arguelles sa kasalanan nga iyang nahimo sa karaang sityo ang tuwa nga.
1: Mama Andring.
2: May kayo nakabatuan ka nag-igong kaisog ng Andring.
3: Dili na nako kayang itago ang kamatuuran. Og dili sa nako kaya ang mamatay na lang nga tipigan ang kamatuuran nga kining pamilya ha. Salin sa masakir, 22 ikapina ang nakalabay.
2: May buhaton rin niya ta. Mayo karong adlaw kay Biyernes.
3: Unsa ka na ha, Mateo?
1: Bitaw, unsa ka na ha, Mateo?

0: O niya, unsa man? Mauban ka na mo ngadto sa dakong hawan sa ibabaw, Baydon eh.
1: Sa karaang sityo ang tuwanga?
0: Oo. Duaw na to ang maong dapit. Magdagkotan ninyo og mga kandila. Og maghalad tag priskong mga buhak.

0: Muuban ko ngadto sa ibabaw dong Mateo.
1: Oh, mga hinoon, naipilang. Aron daghanta nga buduaw sa karang sityo ang tuanga.
0: May sobra pa mantang mga kandila at umiaging kalag-kalag dadun lang to nako. Og mangutlo sab ko og preskong mga buwak sa gamay na kong hardin sa luyo ini atong bay.

0: que ni mo ang karakapilya na mo din sa sityo.
1: Pero may kinimagyana mo ni Baydoni, samtang manugway mi paingon sa iba pa.
2: Ay! Kabantay ko na, Bay Matiyo.
1: Kabantay ka?
2: Oo, bantay ko.
0: Magdagkota din niyo kandila. Og maghaata og priskong mga buwak, unya mga jita sa Santos Garosario.
3: Ang nga rang dana to mga kandila, og niya sa bang pusporo.

0: Agi mong pinili niya mga tao. Andam na ba alang sa pagbiyahe si Merino?
1: O, Sir Rondo.
0: Timani, tululang ka mga tao. Apan kaya makikaway o mapatay o balik usaka bariyuhan ng mga tao.
1: Tinalo, Sir Rondo.
0: Ugma sa kadlaw na kita mangkikan pangyon sa among probinsya. Andam na ang among ancestral house nga mawi atong puyan.

0: O anak ko'y mahimo. Asawa ko ni mo. Dili ko mahimo mo balibad ka ni mo, Ondo.
1: Larong tubag ang gusto kong madungog gikan ka ni mo, kurasong. Muban ka na ako, dili?
0: Oo. Muban ko ka ni mo, Ondo.
1: Kana. Naaraman niya na.
0: Ako na lang yung dawaton ang kamatuoran. Nga adto na kong dapita mamatay, Ondo.
1: Usa! Ayaw patakagbuka niya ng baba ni mo, kurasong.
0: Nabatsagan ko na ka ng daan. Nga maugin unya ka na ang mahitabo. Kay kani adto. Nag-kaut ka og lubganan. Aron sa imong pagbalik, adto karasab unya itambog.
2: Sadili ba ko padayon, mga bata, painumdum sa ta?
3: This Time Check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
4: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa the sugar sugarcane extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
4: DTX 500.
6: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pamali sa mga butika.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Nagkabantay ka?
1: Oh, kabantay ko.
0: Nagsunuray ang duha kasakinan. Ngamilabay, ining atong naimutangan. Sila na, si Sir Undo Arguelles ang sakay ato.
1: Oh, kabantay ko. Mato ang pag-abot niya. Uban siyang asawa nga si Ma'am Corazon.
0: Makikay niya na siya. Nagpaabot sa iyong pagbalik ang mga kalag sa mga biktima sa masaker. 20 katuig na ang nakalabay.
1: Mao yun! Ug ang sukli! Kamatayon!

0: Nakabantay ka ni si Green mo nga mo ay nag-drive sa pikas ng sakinan?
1: Kaya ano mali?
0: Murag suhito ka sa daan paingon ni ining dapit.
1: Dilay ka na ikatinga. Tungod kay nanay Google Map na magtultul sa agyanan kung asang atuan ato.
0: Oh, mao pa.
1: Kay kung wapa siya ay gitamdan nga posibleng nagtultul niya, posibleng andili siya masaag. Kay unang higayon niya nga mutaak nining dapita.

0: pagkanindot sa ancestral house sa mga Arquiles human sa restoration.
1: Daghan di ay mga bagyo ug linog ang lagi anan, sir?
0: O, Severino, apan ang iyang pundasyon sama kalig-on ni Ondo Arquiles. Nga dili ug dili yun matarog.
1: Oh, sir, talawas pa siya nilis taas. Maklaro sa bildo ako sa kababayag ng sulubog bistida ug taas ang imo.
0: Daatood.
1: Kinsa mga namayara, sir? Ang katabang magana nga inyong gihaya ni Ma'am Corazon.
0: Rambot. Huwaman kami gihaya niya katabang alang din eh.
1: Uy, usam din ang bayara, sir. Multo.

0: Huwag kayo nakita.
1: Wa man. Dito man ko sa pasilyo sa taas. Nitanaw ko sa maanindot ni ining mga design.
0: Uy. Wow ba? Di ba sa to ikaw ang among nakita sa kong iru na si Severino?
1: Undo.
0: Pagkahinampak. Kisugat kong morto ni akong pag-abot ka nung dinhe.
1: Tingalik ang imo nakita. Mo'y multo sa imo kagahapon nga mihamok na karon sa imuhang konsensya.
0: Ayaw lagi patakag ukab ng baba ni mo aron dili ka mabungi. Basig mabungi ka nini kumo ko, kurason.
1: Ang babae! Ang babae! Ang imong giingon niya, babae! Naaras siya sa dakong sofa!
0: Unsa?
1: Imo tingali siyang biktima sa kagahapon. Hinungdan nga niya siya sa bahay o gihuwat kang muabot undok.
0: Hoy! Multo! Bahawa din eh kung dili ka gustong tusak-tusakon sa mga bala. Nilinga ako pistola!
1: Undo!
0: Ha!
1: Ayaw! Ayaw hagita ang usa ka multo kay patay na siyang daan. Ah,
0: pues, akong patyon sa makadaghang higayon! Wala siya ba unsa sa mga bala sa kong armas?
1: Gusto na, Undo! Igo na!

0: Ha? Multos ama nga babay?
1: O, si Bireno. Amaanyag nga ama nga akong... nga akong kilukos. O kipatay. 20 katuig na ang nakalabay. Dugan sa... gimando kong pagmasakir sa sityo ang tuwanga.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Bayudrom Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Bayudrom Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Bayudrom Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Bayudrom Herbal Capsule.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guwapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Happy! Everybody is happy!
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
9: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ang inyong mga batang sumpay. Katapos ang sumpay sa kung aso inyo ni Sibinauna nga naguluhan. Si Matiyo ang multo nga mga dinilang sa mga aso ni Kuya Gulia at kinita ng dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni Tatay Mutuman
2: ang putang nga bata.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
5: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayo pagkari!
4: Kasalangan nga kasinatian.
5: Naano'y tinigong lab?
6: Sure ka?
5: Magkasalita?
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
7: Sa atin ng Overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama presents
9: We All the entire nation, a debt of gratitude to the OFW.
4: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo.
10: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorta. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
12: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
13: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
18: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
19: Rest Time to the rescue.
15: Unilab quality yan.
20: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Delivery! Maria Jose!
26: Is that box really mine?
25: Surprise!
26: Why are you inside the box?
25: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
27: Borrow up to 90% of your savings.
25: No processing fee and get fast approval.
27: So you should
26: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
28: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
29: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
0: Dr. Limuel Estedang, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan po mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Genitilos sa tiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat po ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya wala kang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon. Or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
6: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Kasi makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins kanina akong inom. Kadua sa usa ka kaadlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa the original Koi Herbal Capsule. Mo, dyan eh, nakatabang na ako. Ngawa na ako, masakit akong dugan.
7: The original Koi Herbal Capsule.
12: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
16: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. I'm sorry.

0: Ako anak, mo-update ra ko nung ang abogado. Wa pa ba ibalita ang tudron?
1: Mao ba? Ato may nalang gudin niyo kung sa isulti sa abogado pa, ha? Ako ni balik pangita o kwarta din eh. Ang importante nga makagawas na sa prisuhan si Kuya Arlo. Pero, ang sa may balita pa, na kay chance nga makagawas si Kuya Arlo?
0: Wapagid ko kay Bao, nak. Pero, sige lang. Mupahibaw raman may dayon kung unsay balita, ha?
1: Sige pa.

0: Day, sure ka na yung gipadang akorta? Gifull na lang mo bayad?
1: O, Day. Ikaw ba mo'y nakatabang na ako nga makalarga ko. Mawagali ko gustong unya-unyaon pa na ako ubayad ni mo.
0: Salamat ka, Ayod.

0: kapit-kita. Mawa na naging nandang akong trabaho. Pansaan nga mas nakafocus naman hinuon ko ni Janao. Maluwisa ko sa batang akong balibaran ko makigduha. Wala ganing oras yung amahan niya. O niya, balibaran pagid na ako. Pero sige lang. Paspasan lang ako ang pagpanglimpyo para may oras pa akong makigduha ni Janao.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog na plema, afford pa!
3: The original Koi Herbal Capsule!
4: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw.

0: nga pambuhaton, especially ako mama senior na rin akong bana kay trabaho siya tagadlaw, mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya, dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So, di mo siling maintenance, pero supplement yun siya para sa maayong panglawas.
1: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
0: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan, din kanang sa katigwang na po sa mga senior kanang mga bukog-bukog mas nindot gud kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
2: The Original Koy Herbal Capsule.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kini si Max Urban.
6: Kini San Siguliak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakagaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
2: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
3: Wala kayo sa baon ko.
4: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
5: Lady's Choice Ham Spread.
6: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
7: Patikim!
8: Omega Siglang Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
9: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
10: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
11: I'm Maria Jeanette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako believe.

Usanagul si John Hall sa kong gitakaan, sa kong oras pasela. Kay dili ko gustong may upos ang pata kanako. Ilabi na karon nga okay na kami duha.

0: Biliba ginako sa imong kakugihan, day. Nakuha gini mo ang mayong pagtagad sa anak sa imong amo.
1: Sierra, magod mo ay naghatag og lisod sa akong pagtrabaho din sa una, day. O, nagpasalamat na lisod ko nga okay na miruin.
0: Maugyod. Ay, tuo di ay. Usa naman lang katuig ang imong kontrata. Unsa may plano nimo? Mubalik pa ka din sa Taiwan?
1: O, day. Wa pa ko'y natigong good. Talang kwarta na ako, gipadana ko sa Pilipinas.
0: Day, pagbilin sad para sa imong kaugalingon, uy. Ako man mo'y nabalaka nimo.
1: Ha? Nga naman?
0: Kung simbakog pa doong rasawa ang tanan nimong kahago, unsao naman lang nimo kung wakay gibilin nga kwarta para sa imong kaugalingon.
1: Day.

0: Day, salamat yung kayo sa imong gipada, ha? Nakabayad yung taon niya sa mga utang sa pagpanganak sa kumpares.
1: Oy, sa payan, kuya.
0: Ang tuwa din, Day. Maglahi na may upuyo sa akong pares.
1: Ha? Nga naman, kuya?
0: Lahi naman ko ng maglahi may upuyo, Day. Pamilya na ba yami?
1: Maoba? Sige, kuya, kung mo'y gusto ni mo.
0: Kunday ba? Nang basig makapamaraig dag kamay ni mo diha ba?
1: Onsa man?
0: Kunday ba? Kuangan ang kwarta na mo para down sa bahay nga ang mga bangan good. Muhuha mo ta mi ni mo. Ako, muhuha mo ta ko. Bayaran lang tika kung makatrabaho na ko.
1: Sige kuya, magpadala unya ko. Pila may gikinahanglan nimo.

saon man ni nako. Kung punan pa na ako kung ipadali, Kuya Louie, makuhaan lang akong gigahin para ni Papa. Plano na biyunta na ako nga papalitun o versikulo si Papa. Pero niya na lang siguro, masiguroon saan ako ang kapuyan nila ni Kuya Louie.

0: Pasensya na ka pa. Nako, ano gamay nga kung gipada?
1: Wai problema na ko eh. Nakuraganin ni para na ko kay si Kuya Louie ni mo mag... maglain ang magpuyo.
0: Pero sigurado man hinoon ko nga naginay sobra pa. Gusto na ko nga tigo mo na nga ni mo para kung magkinaon sa nalaki makuot diha.
1: Ah, sige na.

0: Nani?
1: Yes, Janelle?
0: I love you. I love you more than my dad. You're the best.
1: Thank you so much, Janelle. I love you too.
0: Please don't leave me. Stay with me forever, Nani.
1: Janelle.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan!
10: Bugas-bugas, akong katul-katul, TTX 500 na! TTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul, TTX 500! Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar, TTX 500!
11: Para si Janice, okay kayo muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay ka ayo. Ipatay ko sa kumbanao. Detex 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
10: Detex 500. Pumali sa mga butika.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!

Murago gikumot ang akong kasingkas, Impresela. Naluoy ko sa bata. Nasabot na ko nga dinira siguro siya naka-feel ug love ug pagpangga gikan kanako. Mga kasama, atong sunod ug mapagpaminaw ang laing sumpay na iswatang panelisa din hining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pag-pamilya.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo. Naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: asam ta ani oi. Murang nagsigir man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Siguro ang Hesukristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Kami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang mo ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay!

0: Kasado na ang paghukom sa kulto ni Barsiro. Og si Darwin, dako siya og ikatabang. Aron mahugno na ang tabagak ng mga antagonista.
1: Kinsay isunod sa paglapa ni Darwin, Senior Supremo? Kinsa?
0: Mahimong ang traidor nga Sofronio. Ug dayon si Barsino.
1: At imanon ko ang demonyong si Darwin. Idako kay sig ikatabang sa kapatiran sa espiritual.
0: Oh, usto na ituod. Kunyang alas tres na sa hapon, ang dakong convention sa kapatiran sa espiritual na tambungan sa mga elitista o politiko ng mga miyembro.
1: Muapel ba kong tagtambong, Senyor Supremo?
0: No! Dako kay kag obligasyon din sa karaang bahay sa mga Buenavides. Ngatili, yun mo mahimong biyaan, Tarsila. Inaot nga hisabtan mo ako ni Anang Bahina.
1: Okay. Hisabtan ko ikaw, Senyor Supremo. Amping.
0: Unsay amping?
1: Amping sa inyong lakaw paingon niya sa convention sa kapatiran sa espiritual.

0: kamang tasgiyol sinipatay sa upat kamang biktima.
1: Si Erwin o ganyang tibuok pamilya. Gikausar og hamag sa kriminal, Padre Filte.
0: Ay, Diyos kamaluloy.
1: Siya ang tao ni Papa Maynard sa Asukarera de la Tierra. Apan, nawa, o dito na din ni Balin sa pag-alagad kang Sir Varsino.
0: Nagdako gyud ang panagribal sa duha ka mga kulto.
1: Pareho silang nangangkon sa misteryosong kapit sa yuta sa adlaw. Ang Tierra del Sol.
0: Jumari Benavides.
1: May gibasihan silang basahon sa kasaysayan. Ang wa nila masayre, nga tinuis ang mga libro sa mga magsusuwat kaniadtong panahon.
0: Husto ka. Tungod kay ang Biblia lang mao ang kasulatan nga nagtug-an ug nagiya sa kamatuoran.
2: Unyan sa mangka, andam na kamo gawas din sa ospital, Maki?
3: Oh, Miss Chris, yeah? Kapoy, kayo din hiyoy.
2: Mo'y nang sasunod, ayun na kito kumpiyansa, ha? Ilang pinagkit sa tao nga sama ni itong misteryosong lubos ito?
3: Salamat, Miss Chris, dili, medyo kumukumpiyansa. Aron di masugamak.
2: Wa para pag yun madakpiya sa mga pulis ang giingon ni mong tao. Ambot og husto baka ka sa imong pagtuong, ha? Mo kadto si Toribio. Ang kaning driver ni Joe Marie nga gituho ang patay na.
3: Di gyud ko mahimo masayop. Siya gyud to Miss Grisha.
2: Maki.
3: Si Toribio gyud lagi to. Pero limot lang siya. Mura ba siya og naamnesya?
2: Wala no. Asam ka siyang dapita magtakot no?
3: Na amay da kong langob ditong dapita. Basinog na asya dito nagtago.

0: May giton over ko nung kopya sa CCTV footages. Sinuipon yung ngadto sa mga polis.
1: Mas labing maayo. Aron mailhan kung kinsang nipatay sa mga biktima.
2: Nabalaka ko nga tingali og gipalihok na ni Sr. Maynard Benavides ang binuhit niya mga demonyo. Oh.
1: Jumari, si Darwin.
2: O, sa bot niyang pasabot. Jumari, Miss Grisha.
0: Father Kwan.
3: Bitaw dong Jumari, Miss Grisha. Kay nga no, di ay...
0: Gabi, nakita na mo siya nga kauban ni Papa Maynard.
1: Siya gito, si Darwin. Pero lahi nang iyang liniwkan. Basta kay dako kausapan.
2: Saksi ko sa mga itabo. Di ako sa diyang gilisan o kasing-kasing na dugay nang napreserbar ang patay ng kasing-kasing sa batang ong gingandan o Darwin.
1: Unsa?
2: O matod pa ni Maynard nga nipalpak sila sa unang eksperimento sa gingandan o Marcelo nga kani usa ka doktor. Pusa, gisuwayan nila sa pag-eksperimento ang kasing-kasing sa gingandan o Darwin.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Nilampo sila.
2: Jumari Benavides.
0: Oh, Father. Nilampo sila di ang bayina. Kung nakita gud na mo siya kagabi nga kauban ni Papa Maynard.
1: Pusa na karon ka demonyo ang nahanaw na mong hikala, Padre. Kaluoyin to niya.
2: Gigamit na niya si Darwin. Kaya nasuta magyad niya nga dili kapuslan ang doktor na si Basilo.
0: Natural lang ubay-ubay kag nasairan, Father. Tungod kay suod kayo mong managhigala kani adto sa akong amahang Supreme Master sa kulto.
2: Oh. Suod yung kayo nga sama na gani ug managsuon.
0: Saksi ako niya ng bahina, Father. Ug salamat sa Dios kay wa gid kahimpit nga nibiya sa imong bukasyon ug sa pag-alagad mo kaniya.

0: Maayong pag-abot din sa karaang bahay sa mga Benavides, Maki.
1: Salamat, Brina.
0: Maayo na di ay ka, nga nigawas naman ka sa ospital?
1: Ay, maayo na, uy. Matirang matibay.
0: Ay, Olaki. Sa sunod, amping nagit ka, ha? Dili maayo mo salig kang bisan kinsang tao karong panahuna.
1: Oo, maayo.

0: Musunod dayon ko ni Menard sa pagsuod sa building anang dakong hotel.
1: Mamurla, hita.
0: Oh.
1: Nakahinumdong kapag ba na ako?
0: Manang sorry, pero huwag ko'y nahinumduman nga nagkailata o baka nagkahimamat.
1: Hinumdong ni ma'am. 20 katuig kapin na ang nagkalabay.
0: Ay, papasensya na kinhaman nang. Nagdali mangkuko. Nagpaabot na ako si Menard diha soon ananda kong building.
1: Ma'am Rolaida.
0: Tabi una ni mo ha. Kaya nagdali gid ko.
1: Ay, pastilan oy. Wanag yun siya kay numdong panako. Ay. 20 katuig na kapin ang nakalabay. Usok ka ni ato. Dili na kumahimutang ang maguna-una. Bahing sa usakatinakuan. Nahangtod ka ron. Wapag yun mabutsyag. Kinahanglan nga masayod na yun siya sa kamatuuran. Kinahanglan yun samtang buhi pa ko.

0: Abi na kog hain ka na paingon.
1: Niingon bitaw ko ni mo nga musunod ra ko, Menard.
0: Ah. Oh, kariyo. Si Professor Swami. Kariyot kay duulon ko na.
1: Okay, padayon lang, Menard.
0: Mm, kariyot. Ah. Ow. Mm. Oh. Professor Swami.
1: Ah! Nahasol na hinoon ko atong tiguwang nga babae da. Kinsa ka to siya nga wak manchuko mahinundum nga ako siyang nakaila o nahimamat. Ah!

0: Inuli ana ang duha sa kasiguruhan, kunisgutan ang kadaugan o ang kapildihan. Isipon na duha lamang ang tanan, unsaon tamang kung sa kauhian tuadi ay ang ilang simpatiya sa kulto sa mga Buenavides, kay baoy gituhuan nilang baoy tinuod na maghatod kanila sa kaluwasan.
1: Mga traidor sila, amahang Varsino, bisan di ay sa mga elitista na ay mga maluibon. Ay, abi man akog mga politiko ra. Nagtuo kita nga ni anadapig ka na to, apandi ay tuwa ni apil sa dakong kalihukan sa kapatiran sa espiritual.
0: Andang akong dawaton ng kapukalan, gana kon may tabo man. Apanahangpon ko sa pangkadaugan, kana kon mawi ihatag sa kaigayunan. Ang amahang sungayan mao lamang ang buktong nasayod sa tanan, ang talawrong satano di Luciferus Sulfatos.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtig ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Uh-huh.
5: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
6: Ah,
7: asin.
6: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
6: Aha.
5: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpaday lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpaday lang gihapon kong gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
11: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
12: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayol!
13: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
12: Ah! Wala ko'y anak ka, Durbal!
13: Unsa?
12: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayol, ha? Kung di ka gusto masakitan!
11: Hindi lang ko layas, tay!
13: Nagkaw kag-cowboy. Kinsa ka?
14: Kumusta ka na, aking mar?
13: Kinsa ka?
14: Ako kini, si Digo Salvador.
12: Kaluhin po asawa ko.
7: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
12: Mara.
13: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
15: Nagunsa ka din eh.
12: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
15: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
12: Pasaylo ako, anak.
13: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
12: Mara.
13: Anak, Arthur, makapasahilo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kininga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put na big mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kapi nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na po ko 3 times id kapi jud ko na Paragis Bilabila. Please sa hiram process. Kuan ako 5-7.
2: Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili nga ka mag-agwanta pa.

0: ko.
1: Hi, hello mga higala, kumusta? Bayang adlaw na tantanan. Niyan sa inyo higalas kanina Ray Arellano, bansa kong partner si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
2: Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule, ugang Avocado Coffee Mix with Guava. Ay dyan na nyo kalimti o palit dyan mo din sa dool na tindahan.
1: Alright. Unya, ang kuwan sa mga higala, isa ninyo kalimti ang atong Panagis Bila-Bila Herbal Coffee. No? Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Okay, so sadili pa kining sumpay ng bagotang sugilanon. Greeting portion na nata. Shoutout gato kang Kap Dongkoy Maranga, Kusyal Roy Bastasa, Juna Bastasa, GR Kamasura, Kusyal Tatsky Cabanero, Kusyal Ruel Tuburan, Ninit Tuburan, si Artville Bakunawa, si Ayan Milan, ugingoman si Rai Fernangikan kini ni Pedro Pungasi. Ugingoman ngadto ni GR Esparcia, Rita Tunday, Carmelita Medina, Shine Quinto, sani Amamang Pang, Eugene Lurigas, John Obas, Henry Umpad, si Tomas Dabok, Tarukan Kapampangan, naman si Susan Katindoy, og sa atong manager si Nilo Tadio. Okay, gikan kini sa ato ang BSA founder, si Writer Director OG Kumpok Rakasa. Bueno, magalala dito maglangan. Niyalang sumpan yung bagot ang sugilanon. Excited usap si Christian nga mauli sa Pinas kay magkita na sila sa personal ni Clara. Samtang sila yung bahin, dito na sa mall sila si Jigo ug Mara. Nagkapalit na og gatas og nakatuwa yung tao ng bayot kay si Jigo Salvador nga mahal yun ang gatas. Unya sa ila panagsulti na iskutan ni Mara nga dili gyud makahimo sa pagluyab si Christian kaniya tungod kay abubuan kini. Pero matod pa ni Jigo nga dunay uban diha nga kunuhay abubuan pero naglikay lang mabaslan kay mo may binuhatan. Ug wa kini magustuhin ni Mara sa pagpaminaw hinungdan nga iyang gisanta si Jigo samtang sila yung bayan usab dito sa giskulahan ni Arthur. Namuhi na og nakita sa bata ang iyang mga classmates nga gisugat sa ginikanan nini. O naibog yung taon ng bata kaya wa may musugat yung taon niya ng ginikanan. Balik dito sa limutangan ni Jigo o Mara. Biyabot na sa ilang panimay o gikapo yung taon si Jigo. Sa taas ng lakaw kay lagi nagtipid si Mara kay daghanag buhiyon. Samtang dito sa Middle East, sa kumpanya nga gitrabahuan ni Christian,

0: hombre. Porque si acá...
1: Ano, pre...
0: Kwan, namumbar sa pangilan. Og natarget yun ang wish na bayan ni ato kumpanya. May magabungkan kung nasurog ka na yun sa misail.
1: Usa!
0: Ano, pre? Nasa! Tingnan, pre! Gagal!
1: Oo, pre!
2: Gagal!
1: Nabungkan kung nasunog yun ang wish na bayan nining amung kumpanya. Human may ko sa misail. Mudagan ko, sobos. Mudagan ko. May bang shelter ka ng amung kumpanya. Diyos ko! Luwasan kami nining magkalilisan ang pagkita mo. Oy! Nabati ko na sa pagmakalilisang misal. Kailangan tayo dinhi sa muna yung tangan mo tugdun. Diyos ko! Asa nasab ka ang rumpo niya itong misal? Sisiyugin ang may ko ato. Doon na lang ko sa bomb shelter. Nagkaroon mo na yung mga kauban ako. Niya din yung magtako. Luwas na kami dinhi.

0: Allah, Mari. Nabuya ni mo ang baso.
1: Uwa na ko tuyo, ah. Kalit lang, pre.
0: Kung mau, good luck. Ito, mau na'y good luck.
1: Good luck? Pero nganong kalit mo kung gikulbaan?
0: Unsa?
1: Lain ang kulba nga gibati ko sa kundugan, pre.
0: Mau ba?
1: May dautan ka ang naitabo ni Christian sa Middle East.
0: Sus, Diyos mio. Mari, Mari Mara. Nganong ko taon? Nagkasulti ang makaanak, Mari Mara.
1: Siya mong gudayon ay misantop sa kunguna-una. Sa diyang nabuak ang baso.
0: Ay, sus. Salida nga sa TV, oy. Kana ba, pareha sa radyo ba nga may tabo nga. Basta, doon ay buta nga kalit nga mabuak. Ah, doon ay dautang may tabo. Di na tiyo, oy. Kabantay ka, anak?
1: Ha?
0: Padugang sa trailing ba? Anak man na, aron tan-aon o paminaon sa radyo na to ba? Sumpay sa suwilan nun. Pero sa tinuod nga nakinabuhi, good luck na, oy. Kay makuratan man ang malas o mulayas.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghana og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangke og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, nanambok na gani po karon daghan.

0: Ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis. Ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, lagi ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha. Wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo, no? Niya, makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay.
2: Abutin sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Abutin sa...
3: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: to. Pagka sa bukid, ikaw ka sa ka?
3: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iahay.
2: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
3: Makakaskat to ba? Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Sige pa kanan mo na
3: ito. Sure.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Tulay mong edad.
3: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
4: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko.
5: So, ingon ana paragis Bila-Bila.
4: Oh, paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila,

0: Sam.
1: Oh, ikaw muna yun. Primando.
2: Nakilagan sa punin sa bomb shelter eh.
1: Mayuhin naon, pre, kay luwas din eh.
2: Gani.
1: Murag, siguro na kita nga makapauli na sa Pilipinas, pre.
2: Murag mo ginamit tabo, pre. Mabila na sa repatriation eh. Aron, libre tayo makabalik sa itong nasod. Ang Pilipinas kung mahal.
1: Gusto ka pala eh. Repatriation yun ang may tabo na ito ini.

0: Tinsa na mo rin.
1: Si Christian yung nanawag. Imong pari.
0: Nakita na sa niya sa CCTV. Yan hitas kusina nagluto niya. Mga bubong na sana siya.
1: Hello, Ms. Apre. Akong tubagoy.
0: Hello?
1: Hello, Christian?
2: Hello, Mara.
1: Dili man kinahapon ka perming manawag o gingon ining orasa?
2: Nasayod ko. Pero ikot lang ko nga magpahibaw ni mo.
1: Nga unsa?
2: Hindi na magdugay magkapaulit ako diya sa Pinas.
1: Mayo hinuon kun mauna. Aron matibuok na ang atong pamilya.
2: Pero mawad-an akong trabaho din ni Mara.
1: Onsa? Nga naman?
2: Gubak kayo ang west nga bahin sa among kumpanya. Human may ko sa missile gikan sa Iran.
1: Onsa? Salamat in taon nga luwas ka, Christian.
2: Maulagi.
1: Way bali nga mawad-an kag trabaho. Ang importante nga luwas ka makapauli din sa Pinas, Christian.
2: Ang ako lang gikagulaan. Mao nga, asa naman ang unya ta manginabuhian ni? Kung sa source atong panginabuhian, tulad na biya ang atong mga anak.
1: Unya na na nato problema hon. Ang mahinungdanon nga luwas ka.
2: Salamat sa imong pagkamasinabutan ka asawa, Mara.
1: Natural. Banagot ka. Ikaw ang tanan alang nako, Christian.
2: Salamat, Mara.
1: I love you.
2: Sige, bye.
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ang pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unang gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila Bila Herbal Coffee og Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo og suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: ayong problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa to pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay perfect yung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Usa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
9: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
10: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
7: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA registration number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nangumah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
11: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
15: Paragis Bila-Bila.
14: Paragis Bila-Bila.
16: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
17: Seth, Health Testimonies.
18: Health Testimonies.
17: Si Sir Pabrito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan, ipalit dahil ko. Wala na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Ayaw na ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bisita.
20: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
21: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
23: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669 CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
24: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tunay, natural, at original.
27: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
28: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
29: Mama mia, here I go again.
30: Cebu, get ready.
29: How can I
0: Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
28: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
29: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
30: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ang may unawa ang kanyang pupuntahan. kalangitan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utusang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
7: Tofu sisig?
9: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
10: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
29: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX 500.
12: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
11: TTX 500.
13: Pabalik sa mga butika.
27: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
28: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
29: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
29: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
31: Biotrope Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
31: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
32: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
33: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
28: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MXtraordinary with MX3.
29: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa mga nag-edad 50 patas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
4: Bayan, Jessic.
3: Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping!
1: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
9: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, na pasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 17, 2026. Lang suwatan po na usap ang atong paghahatag ang pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Sylvia. Bueno, standby Sylvia, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Husband ko, standby, Sylvia, alang sa Ibosuat. Dinis siyempre sa atong tulumanuan. Sensory, Ate Arlene.

ko ba pangumusta nga anak kanimo ate? Hingon man sa tanang listeners o viewers sa imong nga nindot na programa nga padayon naglawig sa kahanginan. Abi mo ate, gihimo ko ng kabahin ang imong tulumanon. Gani kulang ang akong adlaw kung di ko mabati ang imong programa. Mahinungdan nga naaghat ko sa pagpadangat ni akong kasinatian nga anak kanimo. Tawga lamang ko sa pangalang Selvia. 25 anyos na ang pagindaron sa pagkakaroon. Kasamtangang nanimuyo din sa probensya sa Misamis Oriental. Nagsugod ding tanan, dili ko malimot ang edad pa lamang kong 10 anyos ni Atoy Gayuna. Duha lamang kami kamanagsuon, ako o si Ate Roda. May among namatan ating nga loving kaayo si Mamag si Papa. Gani na kaingon ko sa kong kaugalingon nga perpekto kami nga pamilya. Mapinanggaon kanunay nga muhatag og panahon si Papa nga rikanamo. Og proud kayo kami ate nga nakabaton mig amahan nga susama kaniya. Tuod man sa pagpanglabay sa mga adlaw na himong bulan, nakalita na lamang mi ate. Sadyang usa ka higayon ni Ana. Grabe ang papanag-away ni Mama ug Papa. First time nga nakita nako nga nag-away sila. Ate, nasairan sa mong inahan. Nga dunay laing babae ang among amahan ate. Nangayog sorry si Papa nga dukaniya. Mato ni Papa, natinta lang ko na siya. Nangayog siya gigayon nga unta mapasaylo kini sa among inahan. Abi mo ate, gipakaingon na mo og okay na ang tanan. Nakita na mo nga naguban sila sa pagpangaon ni Anang Buntag. Nagpasalamat kami nga kahit papano, nagkauli na ilang maayong kabubuton sa usag-usa. Apan wa mi magdahom ate. Tingali, sobrang ikasakit ni Mama. Ang ilang panaglalis ni Papa. Nakurat na lang mi alas 3 sa hapon ate. Sa yumi nang uli. Manalay amo nakita. Ngawa na kinabuhi ang among inahan. Ate R, matud pa. Na cardiac arrest daw ang among inahan ni Ato Higayuna, Ate R.

Usa kay gayon ni ana samtang wala ang among amahan. Gisugod niya palaba ang akong magulang sa mga labhonon. Apan ate, naulit ako magulang nga na siya ang palabhon. Daghan kig assignments ang akong ate. Apan unsa ba pagkaunsaa? Nasuko ang maong babae. Misuko si Ate Roda. Naglayog sila ate. Gamay ra kang hinungdan apan nagdako. Akto nga mo ipag-abot ni Papa. Ipakaingon ko nga mo laban si Papa nga rika na mo apan. Hilabihan niyang suko akay wa ko na may respeto. Sa inay mong kapikas. Si ate pa. Ang gibunala ni Papa ug bakos ate. Naka-decide mi nga manglayas na lang. Pagkasayot ko ate Arlene, hilabihan kong hilak. Nga mapalayo na sa mini Papa. Sa lakto ng lakaw mi ate, 15 anyos pa lang nanindira na akong ate para mabuhi mi. Nagpuyo mi gamay nga balaingon anak arisgada si ate Roda ate. Salamat na lang, nabuhi mi. Matod ni ate Roda, kinahanglan ko nung maiskwela ko. Sa usa ka kondisyon, nga dili ko mosulod og uyab-uyab. Kaya haunda niya ang tanan. Tuod man ate. Nagtungha ko. Among nasayran, nga naanay anak si Papa. Sa iyong bagong asawa. Samtang nag-eskwela ko, bisan gamay, wagyoy, gitunol ang among amahan. Mayabot sa punto nga nakatungtong kog first year college, ate. Digid malikayan. Mabati ta. O paghigugma, ate. Tawagon ta lang sa pangalang Dave. Third year college si Dave na tuhigayun na. Abi mo pagkasayod sa akong magulang na nagka-relasyon mi, nasuko siya. Matod niya bulagan ako si Dave. Paundangon ko nung sa pagpa-eskwela. Kung di na ako bulagan si Dave, ate. Nagpakabutabungo lang ko. Ki-ignore ko ang isulti ni ate. Ug iyang gitinuod. Wa na ko niya. Gipa-enroll pagbalik. Ug labaw sa tanan, wa na siya ipakialam nga rika nako. Ug tungod lagi kay gusto ko mapadayon sa pag-eskwela, napugos ko sa pagduol sa mong amahan. Misugot si Papa nga ipapadayon ko sa pag-eskwela sa kondisyon sa balay ko mupuyo para makatabang-tabang kuno ko sa among madrasta. Wa ko'y choice, ate. Misugot ko. Nananghid ko kang Ate Roda nga mabalik ko sa balay sa pagpuyo. Wa siya mitingog, apan mihilak siya, ate. Sayod ko nga, mas labaw siyang nasuko nga naanak ko sa poder ni Papa. Tuod man kipa-eskwela ko sa kong amahan, nagpadayon ang mong relasyon ni Dave. Kaya na ako ang kamaldita sa komadrasta. Ang importante ka na ako nga makatapos ko sa kong pagtuon. Ate, labaw pa ko sa katabang all around ang akong trabaho. Yaya sa akong manghod. At the same time, tiglaba, tiglimpyo. Halos din na ako makaya. Buntag pa sa'yo. Magdali-dali ko para makaadto pa sa eskwelahan. Nakadumdum ko nga, samtang na ako kang Ate Roda, halos di ko niya patrabahoon kay fa-focus lang yung ko sa pagtuon. Apansayod ko nga, dili na ko pa-eskwilahon ni Ate Roda. Kay lagi nagtuman ko. Na yung manghigayon ate nga, magkatubag mi sa kong stepmother. Gikaya ko lang gid ate. Kutob sa mahimo, magpaubos na lang ko parway samok. Kay lagi wa naman ko ilay maadtuan. Maulaw na pag kumabalik ang Ate Roda. Ate R.

Wapagani mi magtuig ni Dave nagkabulag mi. Ako na sayran, two-timer po day ate, do kami ngayong hindi gugma. Sobra kasakit ka na ako kahit tungod ka niya, nagkabigil mi sa kong ate. Tungod ka niya, naguba ang among relasyon sa kaigsuan. May abot sa point ka na puno ko ate, o sa kaadlaw ni Ana, nag-away mi sa kumadrasta. Kay di naman ko niya tagaan sa saktong allowance. Daghan ko gamitan sa eskwelahan. Tungod sa mga sakit ni istorya, akong idawat. Kika sa asawa ni Papa, mura kong bumbang ang bibuto ate. Grabe good namang away. Sa ingon ni ining higayon, isa ra ka tao ang akong kakampi. Mibalik ko sa kumagulang. Giigdan ko siya. Nadili na kumusulod og hinigugma. Tumanon ko ang iyang gihangi ang arikan ako. Ate, nasayod ko na siya. Nagidaog-daog ko sa moang madrasta. Mahinungdan. Uban mi sa kong ate nang adto mi sa balay ni Papa para kuhaon ako mga gamit. Kaya nakadeside na ko nga mabalik na gid ko sa kong ate Roda. Apan ate, pag-abot na mo, gitagbo mi sa mong stepmother sa hagdanan pa lang. Kay dili ko numipasakon. Nakalitan ko kagibira niya akong buhok ate. Maldita gid kayo siya. Abi mo, pagkakita ni Ate Roda nga, gibira akong buhok. Iyang gikabayan ang asawa ni Papa. Sa laktod amo siya gitabangan. Apan ate, taas ang hagdanan. Nahulog si Ate Roda. Nakurat ka ayo ko ate. Hilabihan ko hadluka. Gilalit-dalit na mo siya dala sa bahay tambalanan. Nasamad ang iyong ulo, ate. Grabe na akong hilak. May pag-abot ni Papa. Ate R, pipila ka oras. Gideklara na wala kinabuhi ang akong magulang. Mura ko na-shock, ate, sa panghitabo. Di ko maka-istorya. Grabe na akong hilak. Gituklod na ako akong madrasta, ate. Apang gipugngan siya ni Papa. Matod sa akong amahan, aksidente ang hitabo. Ngano kuno? Ang yami adpimi sa balay. Naslide kuno si Ate Roda. Apang saksi ko, ate. Iyang gituyo. Para mahulog ang akong magulang. Decided na ko ate nga isumbong sa mga pulis. Apan mihangyo si Papa para kuno sa mga manghod. Magpakahilom na lang kuno ko. Hatagan og maayo nga. Kinabuhi ako mga igsuan. Grabe ka unfair sa mga amahan ate. Pahumanon na kuno ko niya eskwela. Bisan og dili ko mupuyo sa ilang balay. Ate, tili kaya sa kong dughan. Tili kaya sa kong konsensya. Nga din ako isumbong ang asawa ni Papa. Unsabay angay kong pagabuhaton, ate. Paminawon ko ba ang hangyo sa kong amahan nga mapakahilom na lamang ko para sa kong mga manghod? Or tagaan kong kustisya ang gihimo niya sa kong magulang? Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Selvia.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tiano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingan nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni Ms. Sylvia sa imo papadangat imo sumatapon ni atong tulumanuan sa Sensorly Ate Arlene. Hi. Unsay imong buhaton kung ikaw ang nasa sitwasyon nga ang imong igsuo, mga igsuo na kinahalag inahan pero lang ilainhan, grabe ka maldita, deserve ba? Nga di ni mo matagag hustisya imong igsuon? Kay lagi maluoy ka sa imong mga manghod nga wa nay inahan pohon kung mapriso? Ini daw to hisgutan. Of course, kaoba na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Ito na mga suking tigso bye-bye.
0: And of course, ano to URP Professor Capjun Jun di Asis.
2: Yes, pasurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Abibitaw ni mo, DJ Nova. Makaulit pa yung mga amahan, no? Nakalabang, magminyo sila nga. Dili bitaw masuod sa sayang mga anak, okay na ginang magminyo ay. Pero dapat, barkadaho sa siguro sa anak, ila-ilaho sa siguro maayo, kay, masigot tag sa dili, i-consider sa siguro emotions sa imang mga anak, nakatunong o maldita.
1: Yes.
0: Ako, anyway, yes, oh. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Sylvia.
1: Pa ako si Sylvia, ihagin ang i-report. Una-una, tungod kay hustisya man na para sa iyang igsuon nga namatay.
0: Yes.
1: And kanayang amahan, nagi mga amahan nga selfish gin ma'am, no? Sama sa iyang amahan ba nga. Oh. Kami ito, wala sila gi-secure daan niya. Imagine, giingnan sa amahan niya, pagpakahilom na lang kay luoy mong mga manghon. Dabi sila lugar, dili sila luoy. Iyang ating nga namatay, dili luoy.
0: Correct.
1: Diba? So, yes. Amot makalagot ng mga ingana nga amahan. Again, no, wala'y problema gin ta magminyo mo usab pero mo lagi
0: okay,
1: i-secure sa gyud ang inyong mga anak nga dili gyud maagrabyado dili ma kanang dili man neglect
2: pero kamo pud magminyo mo nga kabalon yung lalaki nga nay anak kabo ang maning kamot nga
1: oh maning kamot
2: ayaw na suod ninyo nga basula ang lalaki karong panahon
0: this time katong madrasta nila wag iti ayo sa tinuod
1: ay ayo gyud
2: ang madrasta siguro atong basulon
0: wa to nakikiskis namo duhang Nova
1: yes no kana baga kag nong
2: wa buot nga madrasta
1: ba luoy kayo
0: nya agree
1: so muna siya nga si Sylvia kinahanglan gin siya nga kanang mangisog ba sama sa gibuhat sa iyang ate diba iyang ate gin nga moy iyang murag moy sandigan moy nagdefend gid sa iyaha murag moy iyang time nga kinahanglan niyang ipaglaban ang ustisya para sa iyang ate kay sayod man ta nga iyang ate mo na lang toy murag nahulog nga kana bitaw iya untang sandigan pero na, namatay pag yun tungod sa iyang madrasta
0: imagine hagdanan pa lang giatangan na sila grabe,
1: grabe
0: na kinahanglan magika
1: grabe kasalto nga madrasta
0: to think ba nga ilahabi itong balay
1: true
0: sa
1: no?
0: Ilatong ancestral home
1: nagi mga nagi
2: na naman sa ikatungod po kay naminyo naman po siya sa
1: maskin na
2: amahan nila
1: ang mga anak tayo wabari katungod na amang po
0: ang side sa ilang mama ilaha man ang bahin
1: yes
0: kung conjugal property to mapag gibaligyan na itong balaya
1: true
0: gihatag sa ilaha diba
1: so luoy kaayo si Sylvia kung karambitang diba ang konsekwensa ani nga magpakahilom siya aron pa iskwilahon siya sa iyahang papa pa iskwilahon lang siya yung papa niya pahilom para na ko dili no kay si Sylvia for sure makapaningkamot man siya ang kaugalingon
0: dako naman siya
2: bisog manginabuhi kay iskwilahon
1: ay dili oy kesa naman mapakahilom kay imong konsensya ang imong konsensya ay imong ate na matay niya way hustisya na kuan na kuha tungod kay
2: working student lisod kayo eh.
1: Lisod pero posible.
0: Oh, posible. Wala oh. May wala may kuan kung maning kamot yun. Wala yung kumo.
2: Masiyahay itong giskwila kang awa kagatrabaho.
1: Pero wa na. Imong konsensya niya, bugat kayo mong kasing-kasing.
0: Kanang, kanabang di ka makatulog. Ngunong na, sa nahitabo niya, kita gid ni mo. Mayintagwa ni mo nakita ang sitwasyon.
1: Pero okay witness pa gid siya nga. Gikuan gid ang iyang ate. So imagine nga, ang tao nga, kausa-usang tao nga nabilin sa imuhang mo imuhang kakampi mo pa'y nawala niya pakailumon ra ka kaya iba na nga madrasa sus kung ako lagi
0: tinuod.
1: Na kaya iba na nga madrasa nga maghawod-hawod nga dili ginuntay nga ang role sa madrasa
0: dili
1: good
0: no? Dili good
1: amot lang good kanang makaguol maghuna-huna nga na mga bata nga makatunong o mga madrasta or mga ama-ama nga ingani bitong mga kinaiya dili good deserve sa bata nga inganaon ninyo kay wala mo guna sila yung mga sala,
0: unfair
1: no?
0: Unfair sa ganyan, Papa, oy.
1: Unfair,
0: sige, pa eskwela ko, takapod, drip po yun. Oh, gimo siya katabang.
1: Imagine, gimo katabang. Yes, sa iyang, si Sylvia gani, sa iyang ate siya nagpuyo, halos di siya palihukon kay pa, ipa-study lang, focus lang. So, yung ano, kabaga ang nung iyang madrasta, no, nga. And, as well as, muro, para na ako, dako kay pagkulang iyang amahan niya. Kami tong, dili niya kampihan yung mga anak, eh. Katong, hindi niya paminawon.
0: Lahi, good. Usap pa, di, nagidi po, gabugoy po, di nga masilang duha. Kaya yung papabitaw mo, tetong na.
1: Hinungdan nga, nag-cardiac
0: arrest yung mama, kaysa kaguol tingali ito ba?
1: Consumption.
0: Oh, do, di man ta kaigon nagipatay kay na nag yes. na cardiac arrest man pero ang hinungdan ba nga no
1: ang emotional stress oh. na naabot sa ingana ang gidangatan sa ilahang inahan
2: malagi na kamo girls ayon ninyo tukia ang wala pa ninyo nibawaan
1: ay mo lagi
2: kay cardiac arrest mo looy kayo mo pulihan ragin mo
1: mo lagi mo na di sala na inoon
0: di manghilabot dili magtuki-tuki oh, bawa masayra na na lugar
2: do not investigate rule 1
1: oh aron di mo atakihon imbako
2: saksi kayo ni sulat tampo ni Sylvia kaya atake
1: loya no
0: do not investigate kung ba't pasabot hala pasagdig buuli hala ko ang kwarta ang naro lugar
2: mara importante
0: nga na'y kwarta ikahatag
2: oo oh, itiin
0: mani-mani na ginirong panahon
1: na hindi na lang manin sa lina hindi wak na'y gugma-gugma basta na'y
0: kwarta mani-mani na lang gini
2: dili man kung lahat ni mo ang usa ka tao
0: saligan
2: saligis siya trust and loyalty magod and honesty
1: honesty niya siya, dili honest.
0: Mawala gina, nakadumdum na ko sa eskinol.
2: Ah, man ang trust mo, ganong gikubi-kubi man ka.
0: Nasunti ba na ako ang eskinol sa Imohanovs? Nga mo hinong na sa dako kay away?
2: Okay, kamo mga babae lagi.
0: Kaning akong igagaw, namutang siyang eskinol siyang naw, pero yung itago kay mawo siya siyang asawa. Katrabaho ba siya sa office? Kanya ignan man siya nga imong naw, naghambugas-bugas. Sige siya butang eskinol.
2: Para presentable po.
0: Sos nasakpan may asawa. Nga butang-butang is kagitang mo ito gini mo sa drawer. Kinsa imong gipagwapuhan.
1: Agoy.
0: Away, nagana siya tanawa lagi. May pawin akong butang sa drawer ba? Nga nung iabrihan mabulo ng drawer, kita nung kag iskinon.
2: Kamu mong good girls, tanawa. Kada nga istorya ni ate, klaro kayo nga kabur gud ang mga babae ang kapangitag problema.
1: Alaka, no? Kuyawan.
0: Yung ala di ay?
1: Lahir ginig mga katarungan ang mga lalaki.
2: Mamay, gitawag mo ko na ito na Dan yan sa ito, Dan. Ingunin mo, privacy, no?
0: Privacy.
2: Kaya kinin mo ko siya, Dan, usahay mo share sa kuwa ba? Muna siya nga, usahay, makaingon ko, anak ko'y privacy. Aha. Ano man, Dan?
1: Dapat lang, kay Lisod San, nang minyo na ko ka. Kung gusto ko'y privacy, hindi ka makikrelasyon.
2: Rule 1 na siya, tagani yung privacy ang imong hinigugma.
1: Nili, man. Huwag wala kay ginatago. Nga naman.
0: Tago-tago pa man.
1: Ano, kinanglan mga privacy kung wala kay ginatago.
0: Ayaw kalimot, kung maminyo ka, gihiusan na mo, usan na mo.
2: Yes. Usay picto, ha? Tungod kay ang cellphone ni Balong, ginakubian siya ang asawa.
0: Wala na.
2: Nagpalit sa isa ka cellphone ni kapareya di unsay pikto ana ang ihatag unta niya sa iyang asawa naggasto kaya sa ka cellphone gibilin diri sa office
1: okay
2: kamo gamay gamito niya
1: sa iyang pambulabog ani ang mga lalaki kap ay lagi sim pambulabog
2: dili girls ha tibani gyud ninyo girls bisag unsaon man gud ninyo pangubi bisag unsaon ninyo investigate
0: basta sayop lagi din sa papa ni Sylvia askang sayop pag
2: ginisa sayop ni sa madrasta mangod
0: sayop di lang duha so unsay buhaton ikaw sa imong opinion unsay buhaton
2: di ang ako mangod dati si Sylvia ha diri kini paminawa alimbawa pasi kayo na nato si DJ Nova ipapriso ang imong ate ang imong madrasta unsay may tabo karon sa imong mga igsoon?
0: Unsay bahay tabo po sa iyong ating na matay na rabat
2: sa... Namatay naman to. Lubong naman to. Taga isaktong lubong.
1: Hala.
2: Unsay may tabo karon sa iyong papa? Wa na sa ikadulog. Pero ting luuyas iyong papa.
0: Ah, luuy. Gide kini may kadulog.
1: Luuyas mga laki.
2: Unsay may tabo karon sa iyong mga anak? Sa iyong anak, sa iyong mga igsoon? Kinsa mag-almuma nila?
0: Mabuhay pagyapo na sila.
2: Mag-ubog-ubog iyong papa. Mawadalo pa ni Muot kay na priso namatay na ang asawa nga una na priso pugo ni kaduwa
0: taglain mo man intrapa
1: yeah what I sure nga laibig batasa yung madrasa no basin ingana pong maagian siya
2: mamangod ang puwet ko imong gisugal ang kaugmaon sa imong mga step sister
1: half sister
2: and half brother kung naamang galing laki ka nga igsoon.
1: So, sa ngalan nga nakasala na yung madrasa, pahilom na lugar, nga nahulog naman itong kriminal.
2: Para maguna sa kaugmaon sa imong mga igsoon. Para sa kalipay sa imong papa, di ka kasakripisyo.
1: Nga na imong papa na nakahuna-huna, di ay sa inyo nga, wa man.
2: Kung wa sila kahuna-huna, at least ikaw may mayo nga panghuna-huna.
1: Ay, ginoo ko, di pwede. Di pwede.
2: Ikaw magani ang gitagaan saktong panghuna-huna sa inyong pamilya, kaya para ikaw ang musalbar sa kapit o sa tanan.
0: Mauna, kung di niya isumbog, akip siya, wala siya saktong panghuna-huna.
2: Kung ipapriso po ni mo, una-una po, una ang tabingaw sa imong papa, sa imong madrasta, ang kagool sa imong mga igsoon.
1: Maulang.
2: Bagunsa na lang na, kinsa ang mga, basig maminyo na po na lain ang imong papa,
0: makita
2: na po ng babae ng lain, makula.
1: So sa ato papa,
2: bago na po ng imong
1: mga, bahala lugar kriminal na si ang ihang madrasta, apasagdaan lang.
2: Na naman ko'y sayop, di naman ko na ito babalik ang nahitabo pa.
0: Dili, oy, wala'y krimen nga, dili pag
1: bayran.
0: So, isip kay nakasala man siya, isumbong.
2: Buot pasabot nga, magbayad pag-antos kining mga igsoon niya.
0: Naman yung papa mo.
2: Na may opsyon niya, kung pakahilom ka na lang, happy imong papa, maatiman imong mga igsoon, mm-hmm. paeskwilahon pa ka, kapoy ba mag-eskwila ka gawa kay student?
1: Siguro pag nahulog ka, walay bili lugar tong namatay. Marag, wala lang, ibaon lang sa limot ang lahat.
2: Na may rason. Na may rason, God. At least, pa, ang iyang papa, nag-duol na siya iya, naghangyo. At least, karoon niya panahon, nagpaubos siya yung papa. Naku kayo ang role sa iyang igsoon niya namatay. At least, nakita
1: siya yung papa. Sa lang, deserve sa madrasta nga, mabayran ang iyang mga sala. Yes. At the same time, deserve sa iyang papa kung mapriso na iyang asawa. Kaya nga, iyang papa, neglected niya iyang mga anak sa una. Yes. So, kinanglan niya, mapamata siya ba nga, uy, naunsa naman dahil niya kung anak niya.
2: Looy, magunin
1: sala ni nako, kay wala ko namili, yung tarong nga bayi nga mudawat sa kong mga anak. Sala na siya ang papa. Kay the first place, kabalo siya na siya yung mga anak, ginahanglan niya yung isiguro nga ak, dapat palanggaon po na kong mga anak.
0: Lesson learned, ba? Actually, daghan kayong mga cases nga parihaan ni Bitaw na nagminyog usab ang amahan o nagminyog balik ang inahan.
1: True.
0: Daghan kaayo ang mga, dapat ilag yung tanawon una ang kinaiya, tanggap ba ang ihang mga anak. Kaya kung kini madrasta, maayo pa ni kinaiya, dili na himabot sa punto nga maglayog sila.
2: Kamo po nung girls, kabalo ninyong kadang lalaki na yung mga anak naan, ay mo ni saka sa panimalayan na giamigo po ninyo kining mga bata.
0: Sakto gina.
2: Kini actually saksa na narin kang babae magot.
1: Sa lagi na sa amahan kaya siya'y nagpasulod na silang kinabuhi.
0: Tinood, nagminyon ta siya wala yung dala sa lambalay.
2: Wala ba yung balay? Pagkastuhon pa ni mo, wala yung balay yung tao. Mona,
0: lagi sila na lang ang hawa. So, kana pala nga aspeto ng hawa yung mga anak.
1: Imagine. Grabe na na. Grabe. Grabe nga kuan. Kinaita siya papa. Ikaw po
2: madrasta, kabalo ka na yung mga bata na ay sa kadakigbin niyo, gisiguro ni mo nga makap...
1: Masa ni nga naging siya kinaiyakap nga. Hindi niya ganahan nga na ikahati.
2: Hindi mga babae. Bisag ka. Maglagot mga gugugod. Kikin yung mga babae dan ba nga na. Kung wala din naging binyuan yung papa ni Sylvia, wala din nga na unta. Magano nga may mga nga na ang babae din yung kalibutan mo?
0: Kalabit ang wala yung kadipinsa. Yagi na lang sa ko.
1: Yagi. Masukusuko na lang. Kaya ron makalusot. Mga estilo, ginestilo.
0: O sa'yo kay buhato ni Sylvia, sumbong or iyan na lang pasagdan? Balik tahaman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi sa alibyo kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pero balita pag-usapan siyempre atos ng timbayoon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello, Ate Arlene watching here from Nabunturan, Davao de Oro. Hinaw, dili mo kapuyon sa pagtabang o pagtambag sa huna-huna sa mga tao nga nawad ano paglaong from Eileen Quijada.
1: From Marivic Arellano, good noon. Hi, Ate R. Sukad pa sa una. Og hangtod karon always gig ko gapaminaw sa mga programa kada hapon. Og dili kompleto akong adlaw. Og di ko gapaminaw watching from Pro 15 Sur Don Carlos. Salamat, Ate Arlene.
0: From Princess May Cabigas, good afternoon, Ate Arlene. De Genova og Cap June. Watching from Talibon, Bohol. Permi ko mag-rerun sa inyong mga replay sa YouTube samtang naghimo og lesson plan. Dagan salamat sa paghatag og kadasig.
1: From Vicente Talibon, makalingaw kaayo ang laing opinion o madungog sa comments o sa programa mismo.
0: Shoutout Ate Arlene, ako o ang ako mga silingan maghatag-hatag po o amo ang tambag sa kaagi sa sender. Maglailahi gid mga opinion kay lailahi man o paglantaw sa kinabuhi pero ang importante para gihapon sa kaayuhan sa tanan. From Annabelle Ledesma.
1: Mayong hapon Ate Arlene, kada na ay live akong cellphone murag TV kay maodayon tipok anog tanaw sa kumang kauban. From Cherry Kilang watching from Bayugan City.
0: Hi to Beverly. Sana siya? Bangkaya. Ayan. Beverlyn, Bangkaya. Watching live and listening from Canlaon City, Negros Oriental.
1: Hi to Nena Niaz, watching from Camotes, Cebu.
0: From Pet Galinzuga. Hi, Ate Arlene. Greet ko ni Mama Aiding Rabago Galinzuga. Sige, paminaw ni mo. Adlaw-adlaw. Dili, kompleto ang adlaw kung wala. Si Cap June. Si Cap Junjun ang among pinaka-idol kay dili magpapildi bisan tabangan pa ninyo ni DJ Nova. Go, go, Cap! Watching from Hinatuan, Surigao del Sur. God bless Ambing Muntanan.
1: From Nemesho Pahila, nakat-unan na ako sa inyong programa nga importante yun ang pagpagawa sa imong gibati para correct matambagan ka sa maayong dalan o desisyon sa kinabuhi.
0: Yes. Hi to Christina Bationg watching from Sultan Kudarat, makahatag maayong vibes ang inyong programa matag hapon. Keep it up and God bless.
1: From Rogelio Labaria, ang inyong programa mo ay among background music samtang nag-uma.
0: Ayan. Shout out to Victoria Quiñones watching from Doha, Qatar.
1: Makalingaw nga usahay murakog naa sa studio kay appeal ko og tubag sa mga ipangutan na bisan ako ra sa balay. From Nida Quintanar watching from Bislig City. And shout out to Reynaldo Hubahib watching from Clarín Misamis Occidental. Salamat kay inyong programa usa sa mga hinungdan nga magtapok ang among pamilya matag hapon.
0: Ayan. Okay. Para imong final para kay Sylvia De Genoves.
1: Sylvia, para nako kinahanglan yud nimong isumbong no ang nahitabo unsay kamatuoran nga gibuhat sa imong madrasta. Tuod man makaingon ta nga siguro maglisod ka kay kay laing suporta kundi imong kaugalingon. Pero para nako no ang ako bitong kuhag kusog anak kay ang akong ate katong namatay kay
0: yes.
1: Kana bito unfair mag
0: 10 years old pa yang ate ha.
1: So,
0: nakigbisog na.
1: No, true. So, dili lalim, no, nga si, kana bang, mamatyan kag tao nga mura imong hang sandigan, mura imong kakampi, kay gibyaan, or gineglect na mo sa inyo hang amahan. So, para nako, buhaton nako ang tanan, miskan pa man unsa kalisod, buhaton nako ang tanan nga mahatagag hustisya akong ate. And kung sa ingon ta nga, mabalaka ta, kay wain magpa-eskwila ni mo, or unsa baka, for sure, ikaw, madiskarte man kang, kung ano nga tao. So, kaya na nimo. And para na ko, no, sa akong pagpaningkamot, maningkamot yun ko, inigpuhon, no? Kung maingon ta nga, dili pwede nga ipapriso ang imong madrasa kay lo imong mga manghod, ikaw, maningkamot kasi mong kaugalingon nga, kanabang magmalampuson ka kay makatabang rapod ka pohon sa imong mga igsuon. Okay, di man ta pwede nga maingon nga, pasagdan po ni mong igsuon kay for sure ikaw, ibalik man po ni mo ang kaayong nabuhat sa imong ate sa imong ha. So, imo nang i-pay forward sa imong mga manghod. And muna siya, no? And isa pa, murag, kinahanglan ni mo siyang isulti or isumbo ang imong madrasa kay para wake up call po sa imong amahan ba. Nga dili pwede nga ipakahilom lang ka, no? Kinahanglan ni mong, kinahanglan makamatngon imong amahan unsa iyahang kanabitong gibuhat or unsa iyahang wala nabuhat para sa inyo, ha?
0: Yes.
1: So, lisod kay ang kahimtang nga, murag, imbis napakabuhi pa imong amahan unta, pero murag, mura na mo ka ng orphan ba? Murag, wala na yun. Murag, wala na kay laing masandigan. So, muna'y buhata, Sylvia. Ayaw, ayaw, huwag ka ng kahadlo tibok, ayaw o ka ng kabalaka, kung kaya ba ni mong ikaw ra or di.
0: Kaya gina.
1: Definitely kaya gina. So, isa pa, no? Daghan naman kita pwede maduulan karon nga mga kuan, mga buhatan. Daghan na kaayog mga po, kanang posible nga imong mabuhat.
0: Yes.
1: Again, walay imposible para sa mga tao nga digin mo hunong o sugakod sa mga angay sugakunon. So, Sylvia, again, no? Ayaw gyud og kuan, ayaw gyud og pakahilom kay again imong ate deserve kay justisya, deserve kay niya nga, deserve sa imong madrasa nga iyang pagbayaran niya sala. Dili lalim ang kaagi sa imong ate eh. Sa kanang unfair kay para sa imong ate kay bata pa kay siya daghan po ta siya pwede mabuhat siyang kaugalingin pero tungod lang sa kaway buot ani imong madrasa.
0: Correct.
1: Na kuan ba naputol sa dali ang ihang kinabuhi. So again ipaglaban yun na ang hustisya para sa imong ate. Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites ang Maringang Bayan.
0: And of course Cap Junjun de Asi.
2: Yes ate, before ana welcome si Kikor.
0: Ayan.
2: Karong hapon, abot kami na natadiri sa si Kihor, no?
0: Yes!
2: Welcome si Kihor, kang Sir Boss, kang nagabi-abi na mo, kang Francis, sa tanang taga si Kihor nun. Welcome, yes. Afam, karong gabi.
0: Yes, yes, you.
2: Pero ate, na ako isang glass ito nga.
0: Usay, buhato ni mo niyang gabi, Inobs. Mabalita ka. Uy, San Juan.
1: Oy,
2: kita-kita ta San Juan. Naka-check-in si DJ Nova San Juan.
1: Ay, saba. Kapke, basin niyang kuan.
0: Ay, sure mo, amitaw. Kita-kits taon niya sa...
1: Kita-kits na, maglingaw-lingaw ta. Yes.
2: Nag-inosara si DJ Nova si Alberto.
1: Ay, saba ka. Saba si Kapke.
2: One thing, hindi sa, siya, hindi sa. Nag-anto na ginig si Kior ni Uban na ginig ni Hangyo na ginig. Kinahata na huwag si Kior noon.
1: Basin niyang pag-uli na ko, Kapke. Wa na ko'y uli.
2: Ambot lang, pero...
0: Ay, panungog
2: na. Nakapanangit ka ni si Maggie.
1: Si Maggie
2: nakapananghid ka.
0: Ay, oy, naman nananghid. Oy,
1: basi di na sa magtingog doon si Manakap.
2: Nananghid papa mama kay dalaga man daw siya. Welcome, Hadri, si Kior.
0: So, maradagan ni siya yung plano. Oh, madimayo,
1: grabe,
0: no?
1: Grabe kikini siya.
0: Ipagsaglag na gini niya.
1: Oh.
2: Excited thank na kayo ang tropa, Hadri, si Kior. Welcome, og welcome. Sylvia! Yeah. Oh. Akong ikatambag ni mo, sakto man po na. Kung atong subayon, yakasuhan ni mo na. Pero ang ibang una-unaon, kung makasuhan na, unsa isunod? Mapriso ang imong madrasta, ang imong mga igsoon, looy kayo kinsay magatiman. What if? Kay, what if nga dili nila ni mo kasuhan, mo eskwila na lang ka, kay kipasaligan mo kasi imong papa, maningkamot ka, nga magmalampuson, kay sigurado ko, og malampuson ka, nakahatag na kagustisya sa imong igsoon.
1: Aha! Sa may justisya,
2: sigurado ko, nga kung malampuso na ka pohon, makita sa imong igsoon, nga malampuso na ka, sigurado ko nga dito sa...
0: Dila ay sakit kaya matayon sa yaman niyo eh.
1: Di ginamay mo.
2: Magmalipayon siya.
1: Kaya rin yun, kasi rin yung kakita na si mong madrasta.
2: Muna na kung advice aning Sylvia nga dili makigkaso. Kay, sa'yo lang ka, kung makigkaso ka, maka-afford ba ka pag bayad sa abogado? Adto pa ka rin sa korte. File. Ang imong ginikanan ay trabahong sakto, dipinsahan niya imong madrasta. What if mapildi ka? Mapildi ka sa kaso, nakagasto imong ginikanan, di kalikayan, sa imong kagasto mo na yung question. Naguba na yun imong relasyon sa imong aman, o guba naman yun. What if be practical ka na lang? Ingno na lang yung papa, sige, pa-eskwila ako, maningkamot ka, na ay panahon ang tanan. Dili pa ni mo panahon karon para makigbangga nila. Sa gihapon, gini si Kuya Kap, maingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
11: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige nagagamit yan yung Nance Eye Drop, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
12: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtano
6: nun ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
14: Ako si Edward Basagdan, nagahingog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kadang imong trabaho rajid ngayon ang trabaho pag tumarog Megaman tilawi lang na siya sa isa lang ni kayo talawa paminawa imong kagalingon so akong gitumaran ako ibuhan akong gibati dayo niya lagsik man dayta so nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ato nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas nakatumar ko og Megaman salamat yung labas ko kayo ang akong lawas salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kanimo DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Sylvia. Sa imo babadang ati mo swatang pa rin atong tulumanon sa sensor li ati Arlene. Yes. Ang sakto gid nga pagabuhaton is, kung unsay makalipay o makatagustisya sa imong igsuon, may buhata. Apalagi, dun ay punto pod gamay si Cap June, no nga, andam ka na ba sa battle ni mo against imong papa? Kay iya magiging labanan yung madrasta, ipagawas magiging aksidente. Now, diha na ang battle. Dun ay saktong panahon para sa tanan. Ako nagtuo, pagbayaran gihapon sa imuhang madrasta ang iyang mga sayop nga nahimo. Again, Sylvia, kung karon nimo siya, banggaon gyud, kabaluko siya ang labanan sa imong papa. Pwede nga humanon sa nimo ang imong pagtuon, iampo ang tanan nga mugaan kanimo ang imong ipaminaw karon tungod sa nahitabo sa imong ate. Paghulat og saktong timing. Kung kaya sayod ko, Sylvia, maabot ang panahon. Pagabayaran gihapon sa imong madrasta niyang gihimo. Dili man sa legal nga paagi. Apan dunay nagtan-aw sa kahitasan. Pagabayaran og iyang tagamtamon ang mga sayop kayang nahimo. Tungod kaning kalibutan na kung unsa imong itanom, mao'y imong anihon, Sylvia. Thank you so much sa imong pagpadangat imong swatang po. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na moy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man? Hangtod planning, booking, o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bangon ng Charm
9: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS. Gigutom na ba?

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Hulo!
2: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: It's Mele Francis.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bakit right med ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man!
1: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
2: Actimed! Actipit!
1: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
2: Actimed! Actipit!
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak! Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. Ubo!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
3: Basta baon. Bounty Fresh.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sud sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Sud sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige ka, gout. Inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
12: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: This time check is brought to you by ang naila nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs uban sa proper diet and exercise. Tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay pud ninyo. Guapa ka? Stress Tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
15: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ECS.
0: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
18: Ora sa DYHP RMM Cebu, alas 10:21 na sa gabi.

0: na to karon ingon usab dito sa gawasan nasod.
1: Straight to the point.
0: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga maminaw sa dato ha, nag-atang makasama sa programa maayong gabi kaninyong tanan. May pagpaminaw di ngon sa ato ang mga senior citizen nga naminaw na to karon. Ato ang mga nanay, ato ang mga tatay, ang kanunay nga naminaw karong mga orasa. May nga pagpaminaw ninyo di tay ha nay. May gabi inyo diag yung sa bato man nga ni Kay Sikay. Nato nga makiksunan to makasama karon na ni Kay Sikay. O niya bugnaw ang ato ang kagabihon kasama ni Jeroma. Mabugnaw na itong kagabihon karon. Diri sa Dakbaya Sugbo kaganiha. Kalit lang mang miunos kasama ni Jerome, no? Kalit lang miunos nga kusog ang uwan sa ubang mga lugar. Wa man di ako, no? Taligsik lang. O niyang uban init ramagani. Pandiris ato kaganiha. Sus rabi ba nga kuan na makasama ko nabay hangin kusog pang hangin nya do na pay unos sa kasaman Jerome ug uwan pag yon dugay dugay ra ba in town pong na nituang ang mao nga uwan kaganiha.
1: Straight to the
0: point. Okay, arita sa tuang nga mga isgutanan sad garong gabi una mga kasama. Ato nga tagag pagtagad niya tuang nga mga isgutanan sad garong nga gabi una. Arita sa tuang nga mga isgutanan sad karong gabi una. Tungod kay taas nga pagsaka sa presyo sa krudo, gasolina o gas masinati sunod semana.
1: Straight to the point.
0: Kundiin mo abot sa 9 ngadto sa 10 pesos og 50 centavos ang matag litro sa krudo.
1: Straight to the
0: point. Kani maoy taas sa kasama nga Jerome ning pagasaka sa presyo sa krudo makasama matag litro. Tungod kay hapit mo abot sa 11 pesos ha. Pansunan kag 10 pesos o punto 50 centavos ang kada litro or matag litro sa krudo. Amo ni ang presyo kasama ni Jerome taas ano ni kalit lang og sulbong mga sukindig paminaw. Ani kalit lang sulbong ang matag litro sa krudo. Unya sa adlaw nga Martes ha. Unya 11 pesos ngadto sa 12 pesos usab ang increase makasama or ang uminto no ang uminto sa matag litro sa gas ha. Una gani pasalamat na lang ta kasama ni Jerome kay ngatuang makigsunan na nga mga kwan do na nay kurente dito do nay solar ha, dili na kayo mo gamit og gas ilang lampara silang tingkaro silang suga. So muna nga may nalang gani taon kasama ni Jerome kay may nalang taon kay ang atuang mga gisunan doon na yung mga kurintis bukid doon na yung mga solar sunan ka ang gas ha? Sunan ka ang gas 11 pesos nga tos 12 pesos ang uminto sa kada litro sa gas ha? Sunod si mana unya ha? Unya ang ganang naang sa kuan ha? Ang atuang mga sukindig paminaw sa ha? Unsay tawag anang sa gasolina. No, ang sa gasolina, ha, ni adiri ang sa gasolina. Ha, 4.50 pesos ang matag litros gasolina. Ha, sus may gani kay ang sa gasolina, dili kayo dako. Ha, dili kayo dako, dili kay taas ang umintos gasolina, dili pareho sa gas o kaning sa krudo. Kay 4.50 pesos ang kada litros gasolina roman kasaman Jerome ha? Pero kadang naang mukuan gyapon ni pananglitan pareho ni kuan ha pananglitan pareho ni kanang naa ni Idol Dubs no nga mo kuan ni siya mo patubil ni siya full tank man gyud pirmi kasaman Jerome. Butang na to gyan sakyanan mo full tank ni og 20 pila na kalitro imong sakyanan sir 20 kalitro. Ay, imuha nga sakyanan, anak, 20 kalitro. O niya ka ng 20 kalitro kasama ni Jerome, imuha nang i, ha, iko, imuha nang i, times ni mo ng 20 kalitro, times sa 4.50. Ha, pila naman, 90 pesos, ha, 90 pesos na maoy, imuha nga ma, kanang naa nga ma-save unta. O, pero maunay, madugang sa imong bayro nun kung 20 kalitro. Ha, so muna nga, kuha ni sa tungod ni siya makasama, ha, kining ni ang maong kuan karon ha kining ni ang maong presyo ngano tingalang uban ngano mga grabe magkataas man ang presyo tungod ni sa nibalik na pod ha nibalik na pod og pangatake ang Amerika ang US magkasama dito sa Iran.
1: Straight to the point.
0: Unya gilauman ni nga sunod semana na sab ha sunod semana mas mo taas pag yun ang gasolina makasama kon ugaling magpadayon ang pagpangatake sa US dito sa Iran.

0: Ato ni hatagag pagtagad karon kay di ana saon ta hindi man ato ni mapugngan na kay langan og kanang ato ang salo ng ilahang nga mga missiles diya kasaman zero. Gawas lang si Presidente Marcos maingon sa nga duna sa power yahang salo ng mga missiles gikan sa US maingon dito sa Iraq. O kanang naang sa mga kuan ba? Kaning ilahang nga mga airbase makasamang ilahang nga mga militar base militar base sa kanang naang nga US diha makasamas Middle East na inigpabuto ana inigpabuto mayog nakay natay gahom kasamang zero nga imuhala nang pang kuano na pang haklopon na nimo nang mga missile na mga missiles mga sukindig paminaw sumo na ato nang hatagan og kuan sad ha ato nang hatagag pagtagad makasama kay anon sa bang kalakiha in town nga medyo kuan in town ni oy kanang na ang problema ning dako kay ni balik na sad og saka ni balik na sad saka makasama kining ni ang maong presyo nato sa gasolina krudo og sa gas no.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, atong hatagan o pagtagad kay si Ombudsman Rimulya. Nibutya garon nga hapit na gyud mahuman ang ilahang investigasyon. Batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez may kalambigitan sa flood control. Matod pa nila nga kaso nga plunder ang ilang ipasaka ngadto ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Murang mag-unsa pa man ang anyuha nagsigi kag pasiatab diha Rimulya. Antay ka kasaman Jerome, ha? Hagbay na takin, hagbay pa ko naka dungog aning ha, si kanil Speaker Martin Romualdez kasuhan yung kuno plandir ang kaso hapit na ang kaso karon i-file na kunong kaso karon file lang gihapon ha? Gi-imbestigan kuno hapit na kuno hapit na kuno file lag plandir. Ayaw, may gulog-ulog eh, Rimulya, ayaw. Kasabot may nga kanang imuha, bulatik na ng imo. Kayo, imo pa nang gifile? Imo pa nang gifile? Hagbay ra! Napriso na si kanang naang Bong Rimulya. Ha? Napriso na si Bong Rimulya tungod sa kickbacks. Nga matod pa inyong pasangil, nakadawat o kickbacks. Asa si Jinggoy Estrada, basangil niyo, nakadawat ng kickbacks, na preso na. Sila nandunganan ni Bong Rimulya, ni Bunuan, ni Jinggoy Estrada, nila ni Saldico, o si kanil Speaker Martin Romualdez. Pero karon ingon siya nga, hapit na gyod. O niya, o katugan ning mapamatudan nga, daagi ebidensya nga, klaro gyod, plunder gyod atong ikaso, tiaw mo na. Ayaw na lang may sige istorya, anak. Ayaw na lang may sige istorya kay kanana ang kasta kapuya. Ha? Kapoy na kay si Gisgot, anak. Nga hagbay ra kang iningon nga kasuhan ni Mugplander. Hanto nun, wagi na hitabo.
1: Straight to the point.
0: Hanto nun, wagi na hitabo. Ha? Hanto nun, wagi na hitabo ni mo Rimulya nga gisa kasuhan ni mo Martin Romualdez. Daan nang ni deny si kanyo Speaker Martin Romualdez o gihang team nga wala siya kalimbigitan, anak. Ha? Di-deny na siya mong aligasyon nga wa say labot sa pagpangaw-kaw diha sa flood control na dong Rimulya. So muna nga wan man kanang na ang wa man hantod karon wa manggihapon nya karon ingon na pod nga hapit na kuno mahuman ilang investigasyon kadugay pa di ay ha pagkadugay wa koy duda ko mas mauna pa si Senador Alan Peter kay tanog ka priso kay ni Speaker Martin Romualdez aning kalakiha. Ha? Siguro lang eh. Mauna pa si Rubin Padilla, mauna pa si Alan Peter kay Tano. Ha? Mauna pa sila ka priso kay ni Martin Romualdez. Kanang imuhang style, ha? Kanang si inistoryahan ni kanang Boying Rimulya sa Ombudsman, pagkawagi. Ang ano man, makaako ka sila og pasakag kaso ni kanyang Speaker Martin Romualdez? Ha? Makaako ka siya nga Brad Silas Paternity? Kasaman, Jerome? O niya, igagaw sa presidente? Ha? Makaako ka siya? Oy! ayaw ilara ang mga tao. Ina na lang diha nga inyong haprotektahan or isto istorya ra na ninyo nga kasuhan ko no. Aron nga mingon po mga tao nga to na kasuhan na. Wa magyapon. Ha? Pananglitan maganig kasuhan, okay, file ang kaso. Pero magduda ang mga tao nga, uy, napailan magkaso basin og kaning gigifailag kaso pero haguka ang ebidensya. Way mga ebidensya klaro nga ilang ihatag para nga madismiss ang kaso. Para sa gihimo nila ni BBM, gifailan nila impeachment. Sila-sila ra po yung nag-file og impeachment gun. Gifailan nila impeachment. Karon, wag yung mga ebidensya nga gihatag dito din na-dismiss. Ha? Duda ta nga kani mo yung mahitabo kung ugaling mo prosper ng ilahang kaso kuno batok ni kani House Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: At ni hatagag pagtaga doon diri sa tuang nga paga kulo kabildo.
1: Straight to the point.
0: Samtang naana po di ay kuno sa kanang naang preliminary investigation ang ombudsman karon. Matod bang Boeing Rebulya makasama nga naana sila sa preliminary investigation sa kaso nga obstruction of justice batok nila ni Senador Robin Padilla o Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Nga naman, unsa may sala nila nga obstruction of justice man. Tungod kay ilaha ko nung giharangan ang warrant nga gikan sa ICC nga dakpon unta si Senador Bato de la Rosa. Ha? Giharangan ko no, gipugngan ko no, nila ni Senador Robin Padilla o ni Alan Peter Cayetano. Diyan na, ipaimbestigaran karon sila sa NBI. Muna ko makaingon, lagi ko nga, mauna pang mapriso, why siguro, nga mauna pang mapriso si Senador Robin Padilla o si Alan Peter Cayetano, iuna pa niyo ninyo o papriso kay ni Martin Romualde. Samtang sa laing bahay, natuhatagag pagtagad mga taxi motorcycle, or kaning ni abitang magbuka sa app kasaman zero mo sakay kag motor ana mubuka og motor ana mubuka o niya panay na mga Maxim mga Joyride sa dali angkas move it ha kaning mga motorcycle kanang motor taxi motorcycle na balaka na karon sa ilang seguridad ha panahon sa ilang pagbiyahe matagabi tungod sa nahitabo dito sa Manila nga adunay kauban nila nga gidunggab patay sa ilang sa iyang pasahero.
1: Straight to the point.
0: Duha ka insidente dito makasama sa kauluhan nga nagsunod taon nga gipatay ang kanang naang driver sa ilang pasahero. Giunay, gitulis pagyod, gikawat ang motor, gikarnap. Ha? So muna nga puting pagkapaitang palandungon taon ang atumakaigsuunan nga naningkamot ni Wadwad og maayo na ningabuhi nga patas bisan og kanang gabi iting katulog naman na apa na ningabuhi kay dunay gibuhi nga pamilya kay sayod ta magsigitag salig sa gobyerno ha kamagunsa kun ng tabang sa gobyerno nga naa man naa na pero dili man permente kinahanglan magyud tang mulihok kinahanglan tang mukayod sumuto nga ni kayod in town ang katong move it driver makasama unsay nahitabo gipatay pa siya dunay pay anak in town gamay bata. Ha? Okay, patay ng asawa sa ato taon. Sa nagbuhi sa mga anak, porting luuya, gipatay sa adik mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Ha, so muna ato ang mga drivers sa Dirisugbo, nabalaka sila sa kauluhan sad. Nipaabot na sila dito nga nabalaka sila ng biyahe na gabi. Pero og pananglitan, og adlaw lang gitingali mo biyahe, okay lang, ayaw lang mo paabot og kanang kadlawon. Ha? Dili na gyud sila magpaabot kadlawon, no? Mga naminaw na to, do na mo mga kwan bakay nga tuan lang nga maniguro lang tadaan ba? Maniguro tadaan kay wata kay balo kanang ni book na to kasaman zero basin og adik na ha kay karong panahon na lagi tungod sa ka-crisis sa panahon kamahal sa palitunon daghan na nga mga nisulod aning binuang labi na to mga balibuon og gamot
1: straight to the point.
0: Ito ganis bukid uso namang sa ganing kawat us bukid kasaman zero ha uso ng kawat sad muna nga nga karong panahon na taon na kanang panahon na nanglan ta mag kuan gyud nga tuang kapulisan manghinaot nga tuang kapulisan ibalik ninyo ang inyong visibility ang inyong diha nga magpakatap tag mga pulis diha sa mga kanang karsada baka sa mga eskina o sa mga hilit-hilit nga dapit aron dunay kasandigan ang atoang mga kaigsuunan in town nga mabiktima ni ining mga adik makasama taong mga tulisan o mga kriminal.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin gipa uswag karon ni Presidente Marcos ang magpabilin. Matod pa ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 Peace sa kwalipikado nga benepisaryo aron padayon sila nga makadawat og ayuda sa gobyerno. Wag tango na ang 7 ka tuig nga limit.
1: Straight to the point.
0: So, mamimbo karon do naman toy balaod good makasama nga kung mamimber ka 4 Peace kasama zero mika na mamimber ka 4 Peace. Ako mamimber neta basta kuan pananglitan og mamimber ka 4 Peace. 7 ka tuig mandatory na. Ha? Ato mga kato gawas lang sa una nga wala man toy kon sa una karon og mamimber ka sa 4 Peace kutob ra 7 ka tuig. Ilisa na ka. Karon ingos Presidente Marcos nga kadtong mga namimber na sa 4 Peace hantod sa hantod na. Ha? Hantod sa hantod na lang usa kay aron nga matabangan ato makaigsuonan.
1: Straight to the
0: ato nang ipa-explicar og tarong ha sa taga DSWD. Ha, unsay kuan ani kay muntang hantod sa hantod, hantod tingali nga naapay anak or hantod tingali nga naapay gipa-eskoy lang anak. Ana tingali, no? Para sa una ba mo man ang katong sa una nga balaod nga mintras naapa kay anak nga gipa-eskoy la, padayon ka makadawat sa 4 Peace. Kaluoy ba in taon ron sa wa makadawat, no? Ha? Mayo unta nang 7 ka tuig garo puli-puli ba ang uban nga wa makadawat. Okay, makadawat na po ang uban nga nakadawat mao ni mao na, ha? Ana kasama Jerome, ha? So mo na nga kanana ang kwan in town baluoy ta ba, no? Katuwa nga mga kaigsuunan taon nga mo lagi basta ayudas gobyerno dili magyud tanan lagi maka-apil, ha? Dili man tanan makasama makadawat basta arita magsalig sa ayudas gobyerno. Una nga kanang naang lihok na lang kita, no? Lihok tag-ato. Ita magsalig makasama sa gobyerno. Na itabang, mas maayo. Una magunduntay kwarta, ang gobyerno magkasama, kwarta manas katawahan. Apan, grabe man sa doon, ang ilang pagpangurakot ba? Ang ilang pagpangurakot niya, hatagan lang kadiri ginagmay, alipay na puntaon tang mga pobre. Ana, Romana.

0: Oi Unia si si Adika ML. Makasama na minaw lagiron ang human rights nga dagha naman nga namingaw ko no. Namingaw ko no ang human rights matod. matod pagkasamang Adika ML ani si Mary Joyce Laurel Casas kasamang Benzi na minami sa sitio Palanog Barangay Wagil Leyte. Shout out to all na minaw. Kauban nako karon na matkainin niyo ha. Ingon sila dili magdubli kasama. Kung PWD maura gyud pero wa jud mi kaila at tagalabangon na PWD og 4 piece. Pagyod ga makadawat man ingon dayon kasama sa una man god iyang anak naaman good sa barangay o mao lagi na basta naay motobitaw nga kuan lagi pero ingon mapud ang kanang taga barangay nga taga SWD mo inagwan ana ha matud pag kasamang Glinda Masong Lagos na Crispin saya ang ulita magaunsa man lang ang atua nga mahal nga Pilipinas in town mao lagi taon kasama. Anya Jefferson Digamos sa may gabi diha kasama. Aug si Ruel Valiente Entrena. O ito magisunod ay mga pinanggantig paminaw ha nga wa pa nakasuway pag inom sa tuwa nga Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayo ni sa tuwa nga makaigsuunan nga dunay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ayaw mo makasama o kabalaka no? Konsala inyo ha nga imnon kay di ana ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule magkasama maayosan ni nga ito ang mintinahon para nga kanunay nga himsog o kanunay nga baskog ato ang panglawasa nilitadali nga takbuyan sa mga sakit, no? Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama may sabi sa kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog kanya na kaninot anay kay puno sa mga vitamina, minerales o nutrients na magkikinhanglan sa ito ang lawasa. Kon ang atong lawas puno sa mga bitamina, makasiguro ta nga dili tadali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis sa Bilabila Herbal Capsule makasama mapalit sa Diding's Pharmacy, sa GB Butika, JY Pharmacy, Bestie Pharmacy, Healthy Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, standby lang sa makasama ha kay mo balik ta karon daw daman lamang sa mga importante kayo. Sanbay lang sa ha? Alas 10:45 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kundura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kundura na pud mo.
4: Kundura. Kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kundura.
1: Strong for the Filipino. Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
5: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Coffin. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mungpas pa sa iyong epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay, sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: Bakit RitePoint ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
17: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
19: Bisan kapoy na,
18: kaya huntanan.
19: May nalang na ay bag-ong Revicon.
18: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Uba!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sumusuko.
10: May angking diskarte para magtagumpay.
11: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
12: Yan ang bangis ng layon.
13: Gerald Anderson, EZ Mill,
14: Mark Mugen,
15: Emil, and Vince of DBTK.
16: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
18: Drink responsibly.
19: Ang kinis na niya?
1: In fairness, nag-glow up.
16: May budget?
3: So

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hulo!
5: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap.
8: Bakit right med ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan right med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Boom, boom!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
12: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
14: Ato ang atak na alas 11:02 na sa kagabhion. Balik na makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion na.
15: Straight to the point.
14: Ayaw lang sa mo og katulog diha ha. Alas sige, manayaw sa atak kay nindot yung isayaw basta bugnaw ang panahon. Alas sige, sige, sige, sayaw-sayaw lang usa tabi. Ah, tuyok gamay, tuyok lang sa gamay. Alas sige. Ah. Alas sige, tuyok. Asi kasama ang korazon na susina taniola. Asayo yun ba yung kasama ha? Aog si Ninita Tagapan. At toyo. Aog si Nilson Cabatino. Ah, naminaw sa dato karon og si Adong Ridge ha? At toyo.

0: Ala sege, tani duta mo sayaw kasaman si Rob. Aki ato sang itsek si Radyo Man Joseph Oskihano magkasama kay Diana Spigas Linya para siyang report. Yes, Radyo Man Jikyo.
1: DYHP. RMM Report.
2: Yes, salamat sa pag-Radyo Man na DJ sa pagpagalina din sa gawas kapahid na kamagarasa sa raglaw na gagabihon nagmawid gawlinaw ng dakbay sa sugbo ay malag kong maarmaron ng mitumaho. Sudah galasai sudah tu kalau berasa sudah gelap dah dah jadi kalau pernah kita pernah lihat kalau sudah gelap dah begini mengarang tu mesti poin tak atau tak boleh sedini sadak bayanda sa report atau gan nak keluar nak pang sa gibuga apa antara log operation sa baga perniwa sa bilas survey itu sa ka babai ga ginaga drug poser ya sama iya si curi lalu tu berangkai sampai ni sak bayar subuh malas kuat tak nak kerja kelawan dah. Adilakpan nilang sa parang alias Belinda at na si Diyadyo sa Gabriel sa Gavinder o gumulupin sa parang ermita ni sa dakwain sa Subo samtang ang mga problema sa Belinda may mihimo o Bible Spiritual Batong sa mga suspect kung magiging Belinda sa usaka simana ang pagpanayin din niya nasutan na gusto nga nang magiging at lugas ilusan na ng usaka Bible Spiritual na masutan sa mga pagkasikop sa mga suspect ka. At kuwa sa mga ganilakpan, ang Benidos ka magkapakinilidahag siya mo na mo timbang kinilig kinito si Pita Gramos na mo balo kapin sa 3.7 milyon sa peso sa pagkakinig mga suspect magkadispos kini o 700 grams matag si Mana. Sampai ito sa Bilibiyan si Pita na tamang sunog ganang sutak na sa gabi o pag-isa ko ka tawag aga position ng mga ang Europa ko si Pita Pablo Pastay Dita tapos sa itong sunog ganang tarong na gabi dito sa Baikampur Tapang Sur lungsod sa Midili na sunso ba dito si isa kini sa Sita na Alam Status o ganang tutor para pamimo o ga mabuti misyon at ga mga tumuran o ga kapulisan kung usay nasunog kung sa inunggan o pilitan Diyos na nasunog na tabo dito sa Neskutan nga lungsod. Ang Lord sa patulak ni Radyo Man, Joseph S. Gano, DYH, Pita Taka, RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man, Joseph S. Gano, sa imuhang report. Ani arita sa dugang sa nga detalye sa tuang balita. Kung kedi ay vendor nga sabo ang gibaligya nga wala ka ugpo makasama atol sa gilusad nga bypass operation iha na gining mga sabo oy bisag asa na gyud ito ang kuhaon ng kumpletong detalye sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante.
1: DYHP RMM Report.
3: Wala makaugpo ang usa ka babaeng vendor human mapusasan sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 uban sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office atol sa gidusan nga bypass operation sa sitio Lutaw-Lutaw, Barangay Santo Niño sa Rakmay sa Sugbo alas 4:52 kada ng kadlawon. Ang suspitsado gilang si Belinda de Gamo Montes, 37 anyos vendor taga sitio Castilaan, Barangay Ermita sa Sud sa Sugbo, nasakpit sa PDS 7 ug kapulisan ang 22 ka puto sa gitwang Cebu nga motimbang sa 550 50 gramos ka doon ay average market value nga 3,740,000. Lagip sa nakuha ang usa ka cellular phone, bypass money, o gumang ebidensya nga ginusot na sa PDS 7 Regional Office Laboratory alang sa imuon nga chemical analysis. Kasamtangan nga gikustodiya sa PDS 7 Detention Facility o giandama ng kasong kalapasan Section 5 o 11 Article 2 Republic Act 9165 ang suspitsado. Kasama mo sa PDS 7 yung Rajman Arnold Busamante, DYHP. Tata, Carmen.
0: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa imo nga report. Okay, nimbahin na sad magkasama hatod ka nato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Maayo kini nga kapiha alang suma kay igsuonan nga mahiligon kayo og gamo inom og kape tungod kay 17 in 1 kini pasabot 17 ka mga prutas og tanon nagisagol sa tuang kape. Ang ato ang kape mga kasama. Hasta nindutan ni kay dunay ni Rosehip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Ato magisunan to ang mga naminaw sa garon ha. Ang ato ang kape aduna ni say luya o dunay dulaw no or kanin turmeric aduna pod say sagol na kamunggay dunay mangustin dunay tapul nga bisaya nga mais aduna siay payabas aduna ay insulin plant aduna ay ginseng ang ginseng makasama nga naa sa tuwa nga kape, makapa-abtik sa itong panglawas. Kung abtik gani ang itong lawas, makasiguro ta nga makalahutay ta matag-adlaw ang panikaisikay. Onya, doon na pag-unisya di ay stevia nga may gapalami sa tuwa nga kape pagkanindota o daghan pang uban nga mga prutas. Pagotano nagisagol ni ini. Busa ka to mga kaigsuunan na tuhang nga mga mahiligon kayo ang nga mo inom sa kape makasama, kaning kapiha mo ito ang imnon, ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Anya sa mga naminaw sad nato nga mahiligon sa gayo o nangita o haplas ha. Basta nangita ganing haplas, wana tayo lang haplas nga gamiton para sa tuwa nga panakit sa kalawasan, panglailas mga lutahan, mga panuhot, pag nangulngol sa tuwa nga mga kaunoran. Anindot kay makasama ang tuwang EXL Makabuhay Oil. Ang tuwang EXL Makabuhay Oil mga kasama ay sagay ni nga haplas ha kay humot ni siya nga klase sa haplas, dili kailhan nga ng haplas kaniini. Anya nakanindot sa dani kasaman jirong mga haplas kaani makasama, dili ka paakon og lamok. Akay dili man ka mapaakan og lamok. Ang makasiguro ka makasama nga malikay ka sa sakit nga dinggi. Ato ang mga naminaw, ato makaigsuunan ha. Adiha ang naminaw, pananglitan o haplas mo inyong gipangita, EXL Makabuhay Oil yun. Kay dalatan na ning atong haplas kasaman jirong. Menes katul-katul sa panit, mga nuka-nuka, mga pinakan, sagag may mga mananap. O di ingon nasab sa mga pangagod. Ang haplasa na to sa EXL Makabuhay Oil. Ang atong EXL Makabuhay Oil o EXL nga kape, mapalit makasama diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Apangwan lang mo diha ka ng naang pangutana lang mo sa inyuhang mga lugar, sa inyuhang mga dapit na mga butigag farmasya diha. Pangutana lang mo kay naa diha ang EXL Makabuhay Oil o EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? Okay, unya arita makasama sa tuang mga hisgotanan sa garon ha. Arita sa tuang hisgotanan, arita sa tuang mga hatagan natong pagtagad natong hisgotan sa garon kay sa di pa ta mo arisa kay ningon man ang ombudsman nga hapit na kuno ha kasama nga Jerome dool na kuno tinuod ang ilahang pagpasakag kaso batok makasama ni kanhi Speaker Martin Romualdez unya class kaso kuno plunder. Plunder kuno ang kaso nga ilahang ipasaka batok makasama ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Sa dihang gipangutana sa mga tigbalita ba nga sa naman ni nga ang ipaimbestigaran karon si Senador Ruben Padilla o si Senador Alan Peter Cayetano. Unya, nalakbitan nga unya si kanhi Speaker Martin Romualdez wa pa malagi kaso insa ay kabalaka kay hapit na. Maayog yun mo ulog-ulog ni Rimulya bita. Kinis Boying Rimulya, may mo ulog-ulog kasama ng Jerome. Ha? Mayo mo ulog-ulog. Unya, arisa tasa. Salipata na ito, panayo gisgotan niya ito ang mga isyo. Arisa tasa, di amay unsa man ni kalakiha kasamang Gerald nga unsa ni di amay murag lalaki nga na murag nakita na mo ani pero ato ning tan-aon kuno og tinuod ba giniingon ani kay do na may lalaki nga nasudlan kuno og nang daotang espiritu ha. Okay na po uban nga ingon nga basi gitapikan na ha gitapikan kuno na po ingon nga di na tapik oi daotang espiritu nang nisud ana. Ato kuno papinaon kuno nato unsa isulti ani kay kaluoy mo po din taon nga. Hadaan ay sulod sa ilang balay, be, kano ka na ka na. Ito, kano ka sa man, Jerome, be. Minaw na to kay, kani mo ni, lalaki ni, nasulutan ko ng daotang espiritu. Halala. Hala. Pawa. Halala, gibungguan ng bungbong niya. Kuyawa, ano, no? Tawag sa man, Jerome, o dili ba ni content, rapo? Ang sa kuno? kuya, waan ning kuana, good.
4: Kontra ni mo.
0: Hala. Luoy taon kayo. Hala.
4: Hala. Oh, nagi day kuan ga, nagi binuang di ay. Hadlok mo di kasin.
0: Agi lagi sa bligag asin. Alagi ko na lag asin. Pagsabli ko kasin, anak, natumba.
4: Agi, it's ano ko sa asin, berting siya kita.
0: Hala. Sus, ginong limbaw itong malhibo eh.
4: Dalawa!
0: Hala.
4: Dalawa!
0: Luuya taon ani, no?
4: Dalawa!
0: Kuyawa ani, uy. O, ni Kwan San, eh. Yan na sa gawang. Aksyon siyang naog kasaman, Jerome.
4: Bawa!
0: Nagilak na siya, nagilak. Wala.
4: Ikaw na po diyan ko, no?
0: Agyang buku-buku, yang ibang gas, bumbong.
4: Binato na po ko na siya, ingon pa niya.
0: Binato ko na siya? Kuyawa, ani, uy.
4: Kontra ni mo.
0: Luuya taon ani, umdili pa man ni.
4: Bawa. Oh, naagi day kuan ga, naagi binuang di ay. Hadlok undi kasin.
0: Gisabligag asin ni kalit lag katumba. Lakuyawa ani kuan ano. Gibutag asin nang baba. Gisabligag asin natumba sa kalit.
4: Agi, it's ano ko sa asin, berting siya kita.
0: Awa. Sus, ka nang kasamang Jerome, luuya tanawas mo, kwan, uy. Oh? Kwan siya, ka na nasas balay ba, unay mukalit siya ugman niya, mukalit og sagit, ni murag mangusog ug maayo. Ang iyapong mga kaubas balay taon, mahadlok po din taon, kay musagit man. Nimuto nga, nakauna-una silang ilan sa biyagag asin, ha? Iyang, kwan ang asin, sa biyagag asin. Pag sa biyag asin, na nikalit og katumba. Pagkataw-taod na barog na pod, balik na pod. Oh, kay kaningon ani o kwan, pag sabiag o kasi na, natumba man to nas video. Ha? Natumba tinood siya pag sabuag kasin. Pero pagkataw-taod, nibangon ra. Oh, kwan akong doon ay kapila na kung nasig balik-balik, ani. Manay pa, ilan yung dadus doktor? Ha? Dadun is doktor o baka, namay, nagantambalan niya sa mukid noon tingali. Patambalan ni Binisaya ka sa mga nisir o di madala o kanang sa manjirong di madala sa kanang naang doktor. Ha? Mayintag naa pa ni Dool diri sa kuano baka naan diri sa ha? Dool pa ni diri sa dito pa nis amo dito sa Negros ka sa manjirong kaya kuwan ning pa kuwan na ni Madir Anali pakuyugan ako nito silang Jisa on the... Pakuyugan dito sa kwan? Ha? Ikaw kasaman, Jerome? Ha? Og naduol pa ni diri, ako ni pakuyugan, ako ni Nimo dito silang Zisa? Ha? Dito silang Zisa, Tino. At wala nang iagi ko lo kumidya makasama ha. Pero kanang naang looy kayo bitaw, no looy kayong tanahon tao, no? Tanama, oh. Sari ka buras siyag mag, kana yung nilaktan ba nga mura o kana bitaw nga, ha? Murag inihap ang lakaw nga hinay kayo murag lakaw ana ang iyang nilaktan kasamang Jerome unya murag mangusog siyag maayo. Ha? Murag siyag mangusog. O, tanawa o. Kuyawa, no? Asin mo'y gisablig. Katubang murag usagit na sa kusog unya gisabligag asin. O. Pero mubangon raman po siya, o tanawa. Beko na katong audio ko no kasamang Geraldi. Kiyawa niyo. Namo?
4: Tawa.
0: Hmm, tanawa. Kuyawa nani nga kuano na pay unsa kani nga naunsa kani nani no? Ha, tinuod ba ka ni nga gi sulutan ni og oh, tanaw.
4: Hawa. Ani gi kani ka rin. Oh, ta. Ano pud yan kuano?
0: Oh, tanaw. Tinuod ba ka ni ngon ani no?
4: Binato na pud na siya ingon pa niya.
0: Hmm.
4: Kontra nimo.
0: Asin mo gikuan, asin mo gi sablig taw niya.
4: Hawa.
0: Matumba man pud og apak og asin. Ano tapat kay sa manjerom nga apak asin tumba pud o. Oh, nakapan kini man mawala ma mukuan raman na arman. Igo rang matumba. Ha? Igo ramang matumba sa kwan?
4: Agi, ito ano ko sa asin, berting siya kita.
0: Ani, samutog siya agit, ay.
4: Agay,
0: kuno, agay.
4: Tawa! Tawa!
0: Kuyawa ani ko ana, no? Kuyawa ani, o ngunin nga, o kwan magaling, na may madungog manta dito kasaman Jerome. Ah, mas maayo yung makuha na ni magiyahan ni dadon sa ospital. Ha, dito ni dadon sa ipa-check ganing ni Asia Town dito sa doktor o niya o dili madalas doktor at dos binisaya. Ha, at dos binisaya kasama ng Jerome. Ha, na may uba mo lagi na dool pa din na Jisa dito. Pwede na dadon ni Jisa. Okay, kuan ni siya arong nga mga kuan in town ni. Eh? Ha, kay luoy ba in town nga paminawon makasama ning gidangatan taon ani niya o. Oh? Na diri nes bukid noon kasamang Glinda no kanina hitabo ni taon. Kanya kini bay nasad makasama hatod ganato sa DTX 500 ato magisuno mga naminaw sa nato karong adunay high blood. Doon ay taas sa kolesterol, taas ang blood sugar. Ayaw mo makasama o kanang naang ka... Ha, balaka ha. Kung doon na mo'y high blood, taas mo kolesterol, taas ang blood sugar. Tungon kay naan natay DTX 500. Ang DTX 500, mga kasama, kampiyon, usab ning protection kay doon ay 1.3 million orak units. Antioxidants, ha? Kamay ni pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang tuang DTX 500 may usab ni sa dunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato makingsunang adunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato magisunan nga dunay insomnia diha ha. Dili makatulog og tarong makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog. Mag inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500, mga kasama, mapalit sila nga clinic. Nga mao ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Super Building, Ogloyo, Saga Isano, Main. Waka mo tawag mo silang numero, ang 0975-079-5133. Onya ang DTX 500 ang ilang clinic sad makasama nagtanyag dinyo og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ingnala no nang kapaminaw mo diri sa DYHP ulahan maka avail mo sila nga libre nga consultation. Onya pwede sa nila tinuod na iduol nila og mga pastor o baka mga pare. Oh, pwede nila iduol to og kuan ka sa mga Gerald no na ipari baka dito dol sa ilaha o baka ha, kanang naang pastor no palitan dire og duol panas buhol naman si Father Darwin o nya dire pod naman si kuan no si Father Katubig ha. Pwede na sila nga mo kuan sa dire oh Father Quesad mo kuan sa ni sila ani kato mga exorcist na to nga mga pari ba. Kani mga exorcist na to nga mga pari o baka mga pastor nga kuan pa pwede to pampuan na to dito. kay luoy taon kayo, no? Ang kuya atog gabi mo musuol ba? Anya si Mondihar Emily na minaw na to karon. Og si Rene Boy General may gabi kasama nagtanaw mi si mong live karon. San Jose de Nagat Island. Anya si Pandix Magali. Ana minaw sa nato karon og si Joshua Lee. Ah, salamat kay kasama ha. Oh. Ito ko nung Father Darwin ikuan. Ah, kanang na ang ipa-exorcist to siya. Okay, balik ta karon taon magkasama ha sa tuang pagbalik atong hatagan ng inyuhang mga greetings unya sa tuasad ng mga hisgutanan sad ha. Ato mga isyo ato hatagag pagtagad karon taon-taon. Standby lang sa ha. Alas 11:24 na sa gabi.
5: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
7: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Maggie Magic

0: And polycotton, 7-chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang po yung mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Mura dark spot siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos naglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Gigutom na ba?

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Balit na.
8: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Bakit right med ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
13: Mahirap magpapalit-palit.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
14: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
15: Bayan, Jessic. Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
17: Ato ang atak na alas 11:36 na sa kagabion. Balikta magkasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
18: Straight to the point.
17: Oni atong hatagag pagtagad ni Ron kay ang atuang kapulisan no dito sa kaulohan makasama. Ang atuang kapulisan kasama Jerome ni ingon karon nga mas daghan kunong krimen sa nahitabo makasama sa miaging presidente. Ha? Ikumparar sa karon nga sa presidente sa BBM mas peaceful kuno karon kaysa miagi nga mga presidente. Ha? Tanawa ha? O niya, mas kuan kuno, mas ha? Kanang naang mas maayo na kuno karon ha? Kay dili na kuno kadlukan, mas maayo kuno karon kasaman Jerome kay peaceful na lagi kuno. Ha? Ikumparar sa mga nangagi nga mga presidente. Ha? So, sa to pa, niagi mga presidente, apil na si, ha? Apil na makasama si kani Presidente Duterte, ana. Ambot ka ha, kung kamo mga naminaw, ato mga naminaw sa garon, kung sa inyuhang ika-istorya, no? Aning ni ang pamahayag karon sa usa ka police officer makasama. Ha? Usa ka police officer, na mahayag man siya nga kanang nang mas maayo pa tong panahon sa una kay peaceful kasama nga Jerome. Ha? Asa man ning pulisa? Oh. Kuan siya? Kanang na ang kuan kuno ang krimen ba? Mas niubos kuno ang krimen? Nahimo kunong mas safe kuno ang Pilipinas karong panahon na ikumparar sa niagi nga mga administrasyon? Ha? Kinsa gahulhog dagoy anin tawhan na kisam kan demonyohan na gunghong ni Moser. At anawa ha, ato ang paminaon kining usa ka ha, tanaw na to makasama ato sa paminaon. Ha, kining usa ka police officer. Ha, dali-dali atong kuanan na. Si kuanan, police colonel kuanan siya, si police colonel Alan Ray Ko, OIC, PNP, PIO. Oh, sumodin ni kuan siya. Police Kirnil ni ang ranggo di ay kasama nga Jerome. Kirnil ni siya. Oh, on niya, kuan ni siya, ingon siya nga, tanawa, beto ko nung paminaon kasama nga Geraldine. Ato paminaw ni ang maong pulis be. Akanay tanawa ha, wait ka.
10: Ato po ang Pilipinas ngayon.
17: Ato paminaw na.
10: Ligtas po. Kagaya, pero kagaya nga po ng sinasabi, nagdi-discuss po tayo ng statistics. And statistics will bear it out na napakaligtas, mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods. Pero this is small consolation. Naintindihan po natin na this is small consolation po kung hindi po ito ang ating nararamdaman. Medyo nakikita lang po natin, siyempre mga sensational yung mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, pababa po talaga yung krimen. But, again, uulitin po namin, gusto namin, ito ay nararamdaman ninyo na mas ligtas na nga. Kaya, sama-sama po tayo.
17: Mas ligtas?
10: Hindi po namin kaya ito na kami lamang, na ang inyong Philippine National Police lamang. Kailangan po ang tulong ninyo ng ating komunidad, lalong-lalo na ating mamamamayan mismo, para po lalo nating mas mapagawing safe at ligtas. Ligtas po. Pero kagaya nga po ng sinasabi, nagdi-discuss po tayo ng statistics. And statistics will bear it out na napakaligtas, mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods.
17: Kanina. Tanawa ka sa man, Jerome, ha? Ha? Ningon usaka dakong officials police. Dagama mga amigo na to mga police nga naminaw, no? Mga sir ninyo. Ha? Dagang mga naminaw na to mga pulis karon, pero kaning mga pulis nga mga nasa kaning mga patrolman, kanang police sergeant, sergeant, kaning mga executive master sergeant, kaning mula sa mga gagbagranggo ba nga mga pulis pa nato nga mga bag-o pa serbisyo, kay balo sila oy. Kay balo sila nga labi na nga nasa mga pamilya diha sa kilid-kilid nya sila mo na sa field yun. Gawas ani mga opisyal sa pulis kay to naman is opisina, sige naman iglingkod ning uba. Tigilag atin og conference, sige atin og meeting, ana. Ang nasayod, ana, kana mga pulis nga mga bago pa serbisyo, kay maumanay, naadire sa ubos. Tanawan ng usa ka, kanang naang pulis kirnel, karon ko nung panahuna, mas ligtas. Tanawa ra, mas, ha? Say ka na sa ligtas, gani ka sa mga zero? Mas safe unsa man sa sakwan, mas safe ligtas sa may kasi Bisaya anago, mas luwas, ha? Oh, mas luwas kuno karon, dili kuno kuyaw karon panahuna, dili kuno delikado karon panahuna ikumparar sa niaging administrasyon, na sure ka sir, ha? Sir police, ha? Wata kay balo kinsang demonyuhan na gunghong ni hanga ingon ana pag istoryaha dong pulis. Ayaw og ana oy, ayaw og. Ha, ngano ni sulti man ni sa ani? Kinsa may nagsunghong nagoy ni ani? Posible paminaw nako do na ray nagistorya ani niya nga kana bang taga Malacañang bakaha. O bakaha si John Vic Remulia bakaha nga dili lang ta mo angkon ha nga daghan ng krimen karon. Di lang tamo angkon ha nga, kuyaw na itong panahon karon. Natural, istorya gin ninyo ng kuto sa maayo. Pero, ugbuingon kag imong bakakan ang mga tao ba? Police officer kan, yung ingon ka nga, mas safe karon. O sagoy mas safe, tanawa, bago naman itong nahitabo itong move it nga gi patay sa iyang pasahiro. Ha? Diri sa Cebu, usa ka katabang sa panimalay, gipunggo, na missing. Pero wa pa to eh. Dili pa ta mo conclude kung katonto ang ulo nga giputol sa talisay, mauba to ang caregiver tungod kay wa pa DNA test result. Ha? Karin diri sa basak sa Nicolas nga girape sa adik. Ha? Nya, safe kuno, luwas kuno ta. Tanaw ha, paminawa rago ninyo ni Police Colonel Allen Ray. Say pagbasa ni Ray. Oh, Ray dago ni o Ray ko, ha? Aray ko, ha? Amo ra mang naparihong mamusi. Kinumdum katong PNP chief nga si katuba ingon nga okay ra ko nang magsabo basta pang palipas oras lang. Aksa man tong kuana, kisa man tong kuana sa polis. Imo guro tong uyuan dong ka kanang na ang alin na imo tong uyuan ang polis. Tanawa ha? Or ubaka ha? Ay kung ing nangawa ni sa kita social media, oy. Ha? Pulis ni siya, o niya, ay kung ing nangawa ni kita sa mga social media. Ha? Kita, magani na mga senior nga, ato mga senior citizen in town nga mga, kani mga marites, yes, barangay kita, magani. Kahibalo, magani sila unsay panghitabo. Kani siya, kahibalo ko nga, kahibalo ni siya, oy nga, naikrimen. Ayaw ingon nga, mas luwas ko no, mas nikuan ko no ang krimen, mas luwas ko no karon. Ha? O sa man na itong nahitabong move it nga bagong gipatay. Ha? Nya, diri sa Talisay, day ulo nga gipunggot ang ulo. Diri sa Talisay. Diri sa Nicolas, girape. Mga kawat ron, bisan asa na, daghan ng kawat, dagang lungkab. Nya, naluwas na hinuon na si mong kagara. Ah, salamat kayo. Kasamang Neil, ha? Si Marville, tinuod to, ha? Si Marville. Ah, kasamang Giging Johnson, salamat. O si PNP Chief General Marville. Katos Marville. Ha? Utro man sa itong agad. Murag itong naong itong Marville. Ha? Tanaw, ha? Gawas las mga pulis ng mga tarong. Naghan kay mga pulis ng mga tarong. O niya, daghan na itong mga pulis nga na-adres ubos ng mga tarong. Kani siya usa ka opisyal sa pulis. Grabe, oh. Imong ko anon ba, ayaw ko na kaya mga tao nakahibalo, oy. Ang mga tao nakahibalo, unsay, panghitabo diris ubos. Ikaw, opisyal ka sa pulis, dapat makahibalo ka unsay nahitabo sa ubos. Or, tungod kay, sige lang tingali ka katog sa imong opisina. Kwa ka kay balog, unsay, nahitabo diri sa kanang na ang ubos. Ha? So naka mas safe ko, no? Ibalik ha? Ato ibalik ka sa mga kanang na ang Gerald Bay. Okay. Ah. Kani paminaw na ko, mahimo na po ning CPNP. Ha? Makadungog si Presidente Marcos na niyong statement. Wako, kwanta ka balong, nagi ka sa Police Colonel mo, dito rin ni Oga, Police General.
10: Kaya nga po nang sinasabi, nagdi-discuss po tayo ng statistics.
17: Ah.
10: And statistics will bear it out na napakaligtas, mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods.
17: Tanawa ha? Mas ligtas karon. Ha? Imo na istorya ko na, alin, paka may unga gininyong Marville hinoo. Ha, muna. Kani, kahibalo man ta ba sa dagko na kagranggo to nas taas, dili na kaayo mo ari sa ubos, pero dapat mangutana ka sa imong mga pulis nga imong gi-assign diha sa intelligence department. Ha? Diha sa imuha nga mga pulis nga naa sa ubos. O, kumusta man diha? Dapat mag-meeting mo, ikaw, pulis kernel. Kani imong ranggo kernel pa man, so posible, hippie pa ka. Ha? Hippie pa man ang imong ranggo. Ha? Dapat mag-meeting mo kada simana, mangutana ka sa imong disk officer. Kumusta man diha, sir? Walay, kwan diha ka nang... kumusta man diha, Mr. D.O.? Karong si Manahuna, pila man kabo krimen. Karong si Manahuna, wabay na, kwan diha, anak. Pananglitan, og wala diha sa imuhang jurisdiction na itabong krimen sa uban ng mga lungsod, sa ubang mga lugar, wa diha. Pakadaghan man ganin na nag-viral Facebook. Tanawas dumagite. Ha? Tanawas dumagite dito si Bulan. Usa ka American marine biologist nga doktor nga maestro. Ha, dito si Bulan, Amerikano, gipatay. Gikuha ang mga alahas, gikuha ang kwarta, gisod ang balay, girape ang asawa. Gipatay. Pila ka buok suspect, lima ka buok. Nga matod pa na involved sa illegal nga drugas. Matod pa, ha? Posible nga nigamit og drugas kini mga suspect. Dito si Bulan. Nya luas kuno, luas imong kagaral noy. Ayag ba kaki ang mga tao? Ayag ba kaki? Ha? Pagkabot-boto. Ah, tanawa ha? Tanawa, namay katong nga kwano. Tanawa ang katonto ang asa man to, nabato diya ka, naka to, naka-save gato ka sa man Gerald ang katong sa Move It. Katubitang sa Move It nga video, dayong kaning dito sa Move It nga video nga, gisakay, sakay Move It, niya, giduslak ito kalit. Ha? Naba ka to diya? Pero ang mga tao, mga naminaw to kay Balo, eh. Di, magsalig na lang po na ubang mga pulis, wa mo himuon na lang anang uba, pero diris ubos, in fairness, diris ato sa kanang naang Cebu City, diris ato Sugbo, ato mga pulis, mga tarong, mga yod, mga abdik man ni sila kasaman Jerome, ha? Puri alam po sa mga tapulan po. Balo ko nga daghan kayo nga makaila na itong mga pulis nga mga tarong, mga kana nagtinuod silang servisyo ba ha? Oh, so muna bitaw nga, ang mga tao, mingunin, ikumparar ni Muska Duterte o sa karun, huwag mo kumingun nga, nilaban tan Duterte ha, pero ang mga tao may nagsulti. Nga sila, naka-experience sila o kana bitong kaluwasan, luwas sila sa mga adik, panahon ni Duterte, muna nga hantod karun, ang rating sa mga Duterte, grabe, nga naman, bahalag puburita, bahalag magkauntag saging, magkauntag kamuti, magkauntag kamuting kahoy, magutan tag puros gabi. Subakan lang may buwad sa man, Jerome. Ang importante nga luwas ta. Ha? Ang importante nga luwas ta gikas mga adik. Ha? Luwas ta gikas kriminal. Muna nga dili ba likayan nga ang mga tao mo kwan gyud ni Duterte, mo handom gyud niya. Ha? Atong balikan tan-awa si pero unsaon panahon ni Digong sa una? Giunsa man Digong ang mga adik. Mo bitaw na nga daghan na suko kay daghan lagi na suko Duterte kay kato labi na nay mga pamilya nga mga adik unya namatay suko ginan Digong. Naglantugi sila senadora Risa Hontiveros. Ha, tanaw beto ko nung paminawon sa kasama ni Geralbe. Ha, kato na paglantugi nila Duterte og ni kuan. Ah, ni Duterte o gani, sa tawag, ana? Ah, ni kani Presidente Duterte ni Risa Hontiveros, ha? Naglantugi sila mga sukindig paminaw kay panaw ni Risa Hontiveros, dili gyud kuno, kanang makriminal o kanang mga adik, dili gyud kuno patyon. Ha, kay naunsa man sa Duterte sa una, ingon Senador Risa Hontiveros, naunsa man Duterte, patyon man hino. Abi ko no beto ko nung paminahon sa kasaman si Ralbe. Ato paminahon to si Kuan, gato si Duterte og si kanang Risa Hontiveros, ha? Abi ko to ko nung paminahon. Ah. Ah, kana ko hita kasaman si Rombe. Ato ko nung paminahon be kato kano asa maron be.
10: The busy small consolation.
17: Dili kato Kuan, kato Duterte. Ah, Duterte og Risa. Ah, kato ka Duterte og ka Risa. Oh. Ah, palihog ta tong ka kuan. Ah, ka Duterte og ka Risa be kay para nga ma kwanta kay kaning pulisa si Police Colonel Alin Rinico. Oh, kani tanawa ha. Ah, si kaning Presidente Duterte ni katong gipatawag sa Senado. Ah, nga naglantugi silang Risa antivirus. Ah, be kana. Okay.
18: Drug users at drug criminals. For the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte?
19: Ma'am, Presidente.
17: Ah, Duterte ako, ne, oh.
19: Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na pagpapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat.
18: So, mas okay walang kung trabaho. Patayin sila kesa ipreso sila?
19: Wala alam dyan sa kriminal, ma'am.
18: So, thank you for
19: kung
18: making that of record.
19: Kung pakialam sa kriminal, kung saan silang impernong gusto nilang pumunta.
18: Well, Mr. Chair, for the record,
19: you make your own history in this planet.
18: Yes, Mr.
19: Yun
18: Chair.
19: Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita.
18: Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate.
19: Doon tayo pupunta.
18: Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito...
17: Kadito sa doon, kadito sa kemuraga, nagayagaw, tungod kina may video sa dako, ng audio sa video ha. Kaning usang video akong gisene mo, masig okay ni siya ane. Ningon si kani Presidente Duterte nga, ha? Madam Chair, kanang kriminal nga nakapatay, ha? Pananglitan, unsa may gamit na nila og imuhan ng buhion. Magasto pa ka dito, imo pantambalan sa ospital, imo pampakanon dito sa prisuhan, unya kriminal. Ha? Saumanan, magasto pa ka, kanang imong ipakaon og ipagasto, ako nalang ihatag sa mga pobre. Ako nalang ipakaon sa mga kabos, nung kang ako ang pakanon rin mga kriminal, ako rin mga di adere nga nag-drug addict nga nakapatay, anong ka kung pakanon? Ha? Sa, ingos ka na yung Presidente Duterte, kanay mga kriminal ang ngayon yung patiyon? Ha? Magkita-kita na lang dito sa impyerno. Hadlock si kanang Senador Risa Hontiveros nga impyerno gihiguta. Sa awa ko ikuan dito. Ha, ningon sa walay jurisdiction impyerno diri Mr. Chair. Tanaw ha. Kon makahinumdo mo ani ni kanay Presidente Duterte o nalantugi sila si Senadora Risa Hontiveros ani be kano be?
19: Pagkain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat.
18: So mas okay kung patayin sila kesa ipreso sila? Dinideserve nilang mamatay na lang kesa pumunta sa jail, Mr. Duterte.
19: Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Ikaw yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat.
18: So mas okay kung patayin sila kesa ipreso sila?
19: Wala mong dyan sa kriminal, ma'am.
18: So thank you for making that record.
19: Kung pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta.
18: Well, Mr. Chair, for the record,
19: you make your own history in this planet.
18: Yes, Mr.
19: Yun
18: Chair.
19: Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita.
18: Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate.
17: Nagkatawag ko ng staff ni... Usa man staff tingali ni Kwan?
18: Wala ambisyon pumuntang impyerno.
17: Staff tingali ni Senador Risa Hontiveros. Nagkatawag ko sa paingon nga. Ayaw ka bala ka. Ingon si Presidente Duterte. Kani Presidente Duterte ba? Ay ka bala ka. Magkita-kita na lang tayo dito sa impyerno. And sa, oy, wala ko eh, Kwan. Awa ko plano matok impyerno. Atanawa, ngano man eh, kining ni ang portion sa statement ni kanhi Presidente Duterte atol sa pagpatawag niya dito sa Senate. No? Kaning clip nag-viral ni ron or kanabang ni murag na nabalik bitaw, nabalik og post, nabalik og scatter diha sa social media. Tungod aning daghang ipampatay. Ha? Ikaw ron, pamilya ka sa addict. Ha? Unya, karipod sa pikas, pamilya sa inosinte. Kaning move it driver, inosinte man na. Ha? Kanang mga gipang rape, gipang logos, inosinte. Ikaw nga pamilya sa inosinte, alangan o katuntong nagpatay sa imong pamilya, tagaan imog kalamay, tagaan imog kamay kasamang jiro. Ha? Di mo suko, maglagot yung gaoy. Muna nga, kaning kakani Presidente Duterte sa na 14 daghanang nanurinder. Ngano man ang uban, wak na, patay ng uban. Wak ng uban, surinder ang uban, kay hadlock na imamatay, kay mukhaon pagluto.
20: Wak ka ba
17: eh? Muna nga, kabantay ka sa kwan ni kani Presidente Duterte nga, muna mga tao kasaman Jerome, labi na tong naa nagpuyo gyud sa mga sudlonon, sa mga hilit-hilit, sa mga barangay. Gawas lang sa mga kaigsunan na ito, nga naa nagpuyo subdivision, mga nagpuyo, mga high-end ng mga subdivision, mga dato. Kana dili na sila kahibalo unsay sitwasyon dito sa mga sityo. Ha? Wa may lakibalo. Si kani Presidente Duterte nasayod siya kay karaan ng guning abogado. O niya, nahimo siyang piskal. Kibalo sa unsang mga kaso ang niagi niya. Kasagara makaso, drugs. Ha? Lantaw niya nga kaning drugs. Mapriso, makapiansa, makagawas ra. Inigkagawas sa piniriso, mubalik na pug drugs, musamot nagka-addict, mangawat na, ha? Mupatay na. Sumuna nga, kaning Presidente Duterte, sagol sa war. Sagol ni Saywar, nga sige, mupatay kog lima kabok adik na lang, susunayan to, patay tag lima kabok adik. Ang uban ng mga adik, magbag-o na na. Ha? Kato sa una panahon niya, daghan lang kayo nagpinatyanay, kayo nagunay-unay naman to. Ha? Nagunay-unay na ba? Ha? Ang uban, gipang-unay silang mga amo. Ha? sumuna nga, pero ako makauyon, ha? Sultian na nako itong, ha? Katon to ang pulisa, bitaw. Ha? Sir, sultian na natika nga, wa ako makauyon ato imong statement, bitaw, nga mas ligtas karon, ha? Kasi magkaligtas, good. Ayaw ka, kwani ang mga tao, ayaw bakaki ang mga tao, okay, nakahibalong mga tao. Ha? Pero, kwana, muna nga, no, purya lang sa mga pulis, ha? Nga mga amigo na to. Ang mga pulis diri Sugbo nga mga tarong maning uban nato mga daghan mga tarong ilaro man ni kabuok ni mga pulis nga pero kani tungod kay magpataas pud gyud tingali alis ranggo basi og nagsinipsip sa ni dito sa Malacañang ubaka ni John Bicrimulya. tanawa diri sa mga barangay, tanawa sa mga city unsay nahitabo. Naka-onya, mauna ni surrender, pero karon ni balik na sad, baligya o drugs. Matod bang kasamantes, Barliso, Caballero, Aglinda, Masong, Lagos, ha? Kasagaran na ba sa Antiveros, iahang at tingo, gituyo, joday na hinay, yun. Amurag. Ay, kanibay na sad, magkasama hatod, ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumagisun ang mga pinanggantig paminaw nga adunay diabetes. Ato mga diabetikon, ayaw na ninyong pasagdi makasama ha. Basta doon na ganit diabetes mo, magamit na ta sa, mo inom na ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 makasama, tulo ka soft gel ang atong imnon, usa sa humagpamahaw o duwa sumagpanihapon. O niya, pananglitan o pangmintinan silang pwede ragyod o gaduha o sa magpamaha o sa sumagpanihapon. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mapalit yun silang klinik mo o ang klinika na sa diha sa Sibudok, no? Diha Sibudok, ang Life Extension Clinic and Pharmacy nasa Sibudok building. Mutana mo sa gwardya asa ang klinik sa Life Extension na diha ninyo mapalit magkasama. Dito sa Konsolasyon at Mang Jalibis Konsolasyon padungka soon sa merkado na diha ang Life Extension Clinic nila. Dito sa Negros Oriental as Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal, dito mapalit makasama sab ang Life Extension Vitamin D3 o iyon sab uban ng mga produkto sa Life Extension. Nagtanya kung sab sila og libre nga medical check-up ikan sa adlaw nga Lunes hantod sa adlaw Sabado. Ang Life Extension, mga kasama, Vitamin D3, mapalit usab sa uban ng mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, oni, wa naman tayo igong oras sa pagpadayon sa atuang tulumanon. Ha, si napunog, bot-bot ang mga hinampas. Patod pagkasamang Ivan Easy Umbos, ha. Anya si BJ Rin na Cristel Lumambay, your concern is human rights, mine is human lives. Oh, sa maoni ang kuanikani Presidente Duterte, no, sa una sa iyang suna. Oh. Kaya gitimanan pa ni kasamang BJ Rin. Ha? Nini Salvador Ornupia, si Mia Talia Margareta, minaw sad na to karon. At ano na lang ang mga naminaw. Salamat kayo ninyo ha, mga naminaw sa radio, mga nanay, mga tatay. Salamat kayo ninyo sa inyong pagpaminaw kanunay. Okay, wala naman tayo igong oras. Magandayan sa itong tulumanon, alas 12:03 na skadlaon. Ang kaubandiris master control, si kasamang Jerome Yap. kasamang Kisos Minia. Adres Picas Lawa kasamang Gerald Albiosa. Anya si Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Buiser, ato ang Chief Technician. Panalan niyo boss, nga lagad sa kahanginan, inyuhang Radio Man. Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kiprangis pangingon ang Diyos. Magauban ka natong tanan sa tanan dapit ug sa tanang panahon. Tatak, RMN.
1: Straight to the point. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.

0: Kapanyawan matag buntag. Samtang naminaw mo din ha sa ato ang programa, ang kasikas sa kabuntago na ayaw kalimot sa pag-inom sa inyong said Panyawan Coffee Mix. Ang pait nga lasa sa kape sa said Panyawan Coffee Mix, adunay dagang benepisyo sa atong kalawasan mga kapanyawan. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape, makatabang kini pagpalig-on sa ato ang digestion, umuabag usab kini pag-release sa digestive enzymes nga mo hinungdan sa pagtunaw sa atong kinaon. Musayo na mo anang mga bisanon sa pangkape din ha. Said Panyawan Coffee Mix na ha mga kapanyawan, imo ang partner matagbuntag. Dinha sa inyo ang pamahaw, bisan sa inyo ang pamainit, o bisan gani sa inyo ang pag-snack lang. Said Panyawan Coffee Mix. Wala na tayong igong oras mga kapanyawan, mag-uban-uban na sabta sa sunod semana sa laing episode sa itong programa, Ang Kasika sa Kabuntago. Nako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies, maayong buntag mga kapanyawan o kamping takanunay.
1: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sad Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna o samang istasyon. Dinhilang sa DYHP-RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa San Panyawan. Tuluman ang magahatag o impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimong kitang himsog o luwas sa mga balatian. Hugyawan sa San Panyawan. O garon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby o Sir John, alang sa hugyawan sa San Panyawan.
3: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome, welcome sa itong pagpanaguban na nilapod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Atun kini kanato sa mga kabubuton sa Sad Marketing. At higmo, og tiga po rin sa mga nagunang mga produktong herbal na tinudgay nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. And sa mga salandan, mga igalag soon, niyagayapon kini atong partner sa atong health na maghahatag og impormasyon og dugang nga kahibalo. Si Sir John, Sir John, maayong adlaw niya kanimo.
4: Yes, mga adlaw ni Mr. Sir Rico, tara na ito mga tipinaw. Kumusta ko matara?
3: Sa atong mga tanang mga viewers and listeners, kami ang atong ugang kaning atong hugyawan sa said panyawan na dunay knowledge power. Kadi natong ginahisgutan ang mga importante mga kahibalo may tungod sa maayong panglawas. And padayon kita sa atong mythbuster sila pa, no? Ang paghatag o katinawan sa mga tinhuan sa atong maayong panglawas. Oga karong adlaw Sir John atong paghisgutan kining ginatawag nato nga usapon sa mga ginatuhuan sa mga katigwangan, no, nga matud pa nila kung singto na ka dali ra na dayon kang maulian sa imong mga balatian. Matud pa nila kining sweating or pagpang singot wala gina siya nagkaayo sa ato ang infection sa atong kalawasan. Mahimo na siyang mahitabo kung adunay pag-break sa fever sa kung sa hilanat, pero dili gina siya mo ay usas mga gikaingon na itong makatabang sa atong kaayuhan. Kaya matod palagi nila Sir John sa unang mga panahon pag aduna kay mga gibati like sipon o buho hilanat o trangkaso plus adunay mga infection sa lawas, no, pag panington ka mura na sign nga maulian na ka. So, tagay ko nung tagkatinawa na ni Sir John, no, kung unsay kalambigitan sa perspiration or kaning pagpalingot or sweating sa atong mga kahimtang sa atong mga panglawas. Go ahead, Sir John.
4: Kana, no? Sikat na siya nga, paano, nga phrase, no? Kaya sulti na kung mahilan ka o kuntay na kay sakit niya, isingot na ka, so pag maulian ka na o nahuwasan ka na sa imong kibati. Adunay gamay ang kamaturan ni anak Sir Rick, no, nga kung tahay gikan ka sa gabing init ang imong lawa, silanat, no, kung makita ni mabati ni imong adunay pagkahuwas, no, sa imong kibati, kung aduna na ipagsingot, no, tungod kay ang singot, para siya kanang sana nang sinyalis na siya sign, no, nga naga gawas na ang kainit sa imong lawas, nagawala, no. Pero kung mayon ka, kung nawa na bagit ang imong sakit, no, ang kung sinton ka, no, dili na siya maoy sukatan, no, nga nawa na ang infection o nawala na ang kagaw, no. So importante pag ihapon, no, nga mag imuhang bantayan ang imong kaugalingon, palayo ka gihapon sa mga, kasi manggod, pagwas ka, murag maayo.

0: bayur na ta, marag tiad na putag balik, di ba? Marag inana, no? Ang pagpati. Munang usahay, importante pagyapon nga, bantayan ang mong kagaling nun, dili, mao ang senyalis, no? Sa pagkaayo, kining pagsington na ka. Pero, mayon dito na, ako, nagato ko nga, pag once nga, maghilantan ka, sington ka, mawala ang, mawala na tong, na, marag, mamukusgan kagbalik ba? Kaya tungod, ang imong lawas, naka-compensate na, no? Naka-apas na sa kainit. No? So, munang, ang singot-manggot, isa na siya sa mekanismo sa lawas, aron nga mapabugnaw niya ang lawas. No? So, pag-guans ka, pag-ganang hilantan ka, di ba kasinto, uga ka imong panit, di ba? So, marag-lain imong pamati. Pero pag-sinto na ganit ka, muna siya, no? Ang sinyalis na ang hilanat ni mo, nag-naog na. No? So,
1: everything, no? Nag-gapon yes, oh.
0: Yes.
1: Kaya mo nag-iapon na, Sir John, sa kanang ginatawag na nagtuob, kabantay ka sa...
0: Yes, sorry. Yes, yes, sir.
1: Kanang tuob ba ng sakar taong gihilantan para mo gawas ang iyong singot? Kay, yes. Kaya mo sa pagpagawas sa singot, bot pa sa bot nga, napagawas na po nato ang mga hinungdan sa atong mga balatian. No? Kay kining hilan, sama sa gikaingon nato, kay usap po na siya sa mga, tawag lang nato, nga reaksyon sa atong lawas. Kung adunay mga viruses or bacteria sa atong respiratory system.
0: Mm-hmm.
1: And then, usap sa mga makaingon ta nga medyo makatanyag o kaayuhan nato or makaingon ta nga medyo mahuwas-huwasan ta, kanang panington o gantuob ang usap sa mga nahuna-hunaan ako nga buot pasabot ni ini nga matang sa phrase.
0: Yes.
1: No? Kung kung hila
0: kung singot ma- yes sir singot kung tinuod dito no kung isa kanang kinangla no ba importante nga mapahuwas na to yung lawas pinaki sa example anang tuob no or kaning paghaplas na to sa gamit ang ato ang haplas no sa panngawan ay sa liniment no kay tungod ang kainit mo imo bira no sa katong kainit sa sulod paggawas no kung importante mo mo nang hilanta ang kanang paghilantan ka unya pagsintan gani ka mawala kita dayon na imong lain imong gibati no nga kakapoy sa lawas pero balik na to no dili ni sa mo oi sinyalis nga ayo na ka
1: oh.
0: So importante gyapon nga una na ko nila nga kasi ang infeksyon nagpabilin pag gyapon masin pag mukiat na dayon ba magpauna ng magdagan tingala ka na huwasan sa buntag pagkagapon ibalik na puro kilanan. Ibalik na po di ang sakit. So, kinahanglan pag-iapon mo katong padayon nga pag ang sabi tawag na treatment no padayon pagyapon tong iyahang regimen no para aron na maulikay gid siya sa tibuok o sa katong katugyo mawala gid siya tong sakit niya di ba
1: sa mga kaigsoonan nato diha karon nga matud pa nila again ha among ginadebunk ang maong matang sa tinuuhan or tinuuan nga kung gihilantan ka then nagsingot ka buta sa buta nga naulian na dayon posible nga kuan lang kadang nakatabang ang singot gumikan kay buta sa buta niya mag science siya nga normal na imong kalawasan kay nagsingot naman ka pero it doesn't really mean nga mo na siya nakatabang para maulian ka so maayo nga pag humanog singot trapuhan ng lawas maayo ka ng medyo lukewarm water o bimpo no? Or kaning face towel and then pag humanog hapla sa ito ang said liniment oil and of course alas sa katong mga naay mga gipambating hilanat no hilana trangkaso ubo mga sipon ang said panyawan plus mangosteen o yung isa sa mga nakita nato nga makatabang niya na gumikan kay kinesiya ang klase sa makatabang sa ato ang dinadali no nga mga pagtubag sa ato ang problema sa panglawas kay kini mangud siya Sir John nindot mangud kay kinai mangosteen ay luyang dil-

0: daghan akong nahibaluan nga, you know, ni taliwan sa laing kalibutan tungod lamang kay gihilantan. No, kay ang hilanat usara mo gud siya sa mga matawag nato nga marami tong kanang reaction sa tong lawas kung naay infection. So wa ta kay balubas inday gi malaria, gi dengue or naay chikungunya. Mamugna siya mga kasagaran nga mga sakit nga mag langkob, no, apil sa ginatawag nato ang hilanat. Murang dili ka kumpiyansahan, no? Mag-amping yapon sa tong lawas. And ayaw pag kumpiyansahan nga, abi kay ipaningot na ka, naulian na ka, no? So kinanglang yapon og medical attention and of course pagtabang sa herbal nga mga produkto sa said marketing. Sir John, salamat sa kay gayunan nga nagkauban na pagkita o ginautunta nga kini nga itong mga kaya isuuna na limpiyuhan silang pangunahuna, no, nga dili day makatubag ang singot, no, sa itong paghilanat. Posible nga sinyalis lamang kini nga medyo nahinahinay nagkaulian kini nga itong lawas. Sir John?
1: Yes, salamat kay Sir Rick, no, sa another chance na po nagpadayin pag-epos sila sa pasubaybay na itong programa.
0: Sa itong mga kaisunan diyan na karoon nga doon ay mga ginapanghambin pang mga problema sa lawas, imani kanunay, nga doon ay mga pagtubag ang mga produktong herbal sa said marketing aron mamahimo kang luwas o labaw sa tanan na doon na kay depensa sa kalawasan. Imani kanunay, basta doon ay problema sa panglawas, imani nga doon ay mga said marketing products nga makatabang kanimo o kining tanan mapalit na karoon sa mga butika. Basta tatak said marketing, tatak kining magaling!
2: Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga banatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanong susunod nga higayon.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon
3: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Roger Boy, nationwide!
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Philippine Standard Time, alas 4:37 na.
9: Headlines karon.
8: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Department of Foreign Affairs formal na nga nidusog protesta. Aron ipatangtang ang usa ka AI-generated video nga gipost sa China daily na nagbulagway sa mga Filipino nga monkeys o unggoy.
10: Ombudsman, imanos mga ibisigador nini pag-review sa mga dokumentong may kalabutan sa pagtukod sa mga pasilidad pag-host sa nasod sa 2019 SEA Games.
8: Samtang sa mga balitang lokal, paggamit og cellphone o gumang electronic devices sa mga tinunaan sa nakbayan sa Sugbo panahon sa school hours, i-regulate na unya sa sunod.
10: 2,000 kamaghabal-habal drivers sa kalawat ng fuel subsidies kasan pagkabahin sa lalawigan sa Sugbo.
8: Samtang balita gawas sa nasod Amerika o Iran ni panapadpa sa raga pagpangatake.
10: Sa negosyo, presyos gasolina grudo, musaka sunod simana.
8: Uy, problema na sana eh.
9: Headlines karon.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
9: DYHP,
11: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
10: Mabuhay, Pilipinas.
8: Kung kayo na mga mahinong danon, ginawa na radyo.
10: Unang balita.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Hatod bang impormasyon nga ngayon mo masayran?
10: Ang ayari mo madunglan.
8: Una sa radyo.
10: Una sa balita.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
9: Number one.
11: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
10: Number one.
11: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
9: Nationwide.
11: Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
12: Gising na.
11: Bangon na. Sa unang radyo, unang balita.
8: At naramay ka lang ang Sabado Pizza 18 na sa buwan sa Hulyo tuwing 2026. Tangan sa kinitubog ang poro sa Sinuwa HP. Aramin sa buong kami ang mga tigbalita.
10: Kinangi Radio Man Ken Galinea.
8: Ako sa Miradyo Man, Arl Busamante. Antot na may gala sa Resay, Santac na samuntag. Mga tulad ka rin sa mga labas. Nakisikip si Papa ang mga balita. Mga kasama ng Adlaw karoon nga Sabado. Magbuntag, Sugbo, Kabisaya na Mindanao na napod ganda may gala sa itong pagpanaguban. Nagiraw kami nga nakamos kapis kayo kami nga na daw ka na may galang ang Sabado. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kamuntagon? Thanks God, it's Saturday! Ang uban mga igalaw, ana, to ana. Ang larga na may igalaw, pengon nga to sa kalungsuran. Aron nga maglaglag. Ang uban po mga igalaw, naras balay. Kanang mamamoy silahang nga kakapoy, matulog tibok adlaw. Kaon bisan unsa? Ang uban to as fun run. Labing fun run run mga igala, oh, abot na rin mga sa Escario. Gikan ko nung SM. SMC side. Pagkakon gani mga igala sa may Escario. Diha, taman mga higala sa may kanang di ba kabot sa Shell? At bang mga higala sa McDonald's? Di na pita. Ubay-ubay sa nila mga higala ang gani salmot sa maong paugnats kusog. Baybuntag, baybuntag sa itong mga kaiksunan dari sa surat sa Sugbo, sa itong mga silingan ng mga nakbayan, nakbayan sa Mandami na Pulapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkaros, nakbayan sa Bugo, sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte, may mga kamayan may kanan sa Mr. Eastern Visayas, Ganigurasa, Naminaw na mati na sa itong pagpanaguban sa unang radyo, unang balita. Kumusta, kumusta, kumusta inyong kamuntagon? Kato na sige pa rin ang bukot sa habol na bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Kaya nanok tugaok na may gala mga manok, tibay lang kini may gala nga banang banag na. Mari kay sikay na tanabi na sa mga nanay, nga nalaro sila tagstag sa kamang kusina. Kato nga mga dunay mga karinderya, magbuntang, alaamping ta sa pag hiwa og mga lamas diha. Ha? At mga kabot, masig mga samad, simba ko lang. Oh, hinahinay lang. Samta na minaw mo may gala sa itong tulungan na unang radyo ng Marita. Hatdan mo na mo may gala ang mga takdo ng mga Marita. Sakto ng mga Marita. Ganang kapakita mo, dari may gala sa ato sa Dakbayan o sa Central Visayas. Samtang sa itong Answer to Win promo. Nabataron na yung Answer to Win promo sa Madonna. Pero ang atong premyo ano may gala sa Lunes pa ha? Sa atong Answer to Win na promo kanabuntaga, ang namay gipost ang China Daily mga higala nga hulagway sa mga Filipino. Unsa ni nga matang sa hulagway? Unsa gi ha? Unsa nga hulagway may galang gipresentahan, representahan sa mga Filipino? Nagipanagan may gala o gireklamo karon sa atong gobyerno. Ano sa masanin China? Oy nga. Gihim, mamantang hayop. Unsa nga matang may gala sa hayop. Ang gihulagway may gala sa mga Chinese ngadto sa mga Pilipino. AI generated din siya may gala ng video ha. Sus Ginoo. Ara tubag tubag tubag tubag tubag mga kasama. Pwede rag Bisaya, pwede rag in English. Pwede Bisaya. Pwede pod in English. Aron nga kwan kana patas kay atong nga headline gani na in English ug Bisaya man. Bisaya gi in English nato nya atong gibisaya. Amo na. Ala tumagan ninyo ha. O nya kinahanglan nakasunod mo sa atong nga mechanics. Ang atong mechanics mga gigala. Kinala naka-follow, naka-like po, may gala sa Facebook page sa DYHP RMN Cebu. O niya, kinanang naka-share siya sa itong program sa unang radyo ng balita. Share ninyo ka rin itong program. O niya, ang goan, kining i-follow, i-like ang DYHP RMN Cebu kang attorney Rufil Fernandez Banyoksan, no? Ang Facebook page, mga kasama. Okay? Dito lang lang ay. Ato sa check, may gala sa kasamang Jesse Samampong. Atong seron, may gala mga presyo sa mga nagunang panaliton diha sa Carbon Public Market. Dining oras sa karon sa kamuntagon ng mga kasama. Atong seron, ang presyo. Wabay pagsaka, may gala sa mga nagunang panaliton.
11: TYHP, tutok presyo sa merkado.
8: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
12: Yes, mayong buntag kasamang anog o kasamang ken o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga brahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag yay sa mga ikot pamilya niya sa Kansayahon, Runda, Cebu. Ilabi na yun ni Tio Junior Ikot. May buntag yun, may buntag. Okay. Presya sa mga klasik-klasik mga isda rin ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Bangus, 220 ang kilo. Pampano, 450 ang kilo. Ang duhaw, 200 ang kilo. Bulinaw, 160 ang kilo. Kitong, 250 ang kilo. Katambak, 300 ngadto sa 350 ang kilo. Danggit, 220 ang kilo. Mulmul, 240 ang kilo. Karabayas, 280 ang kilo. Budburon, 150 ngadto sa 280 ang kilo. Pasayan, 340 ngadto sa 420 ang kilo. Lambay, 380 ang kilo. Nokos, 480 ang kilo. Ubod, 270 ang kilo. Rumpi, 300 ang kilo. Mamsa, 300 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumampong DYHP Tatak RMM.
13: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula, i-appel na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, og bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
8: Dagan sana magkasamang Jesse Samampong, gikamegala sa Carbon Public Market, nining oras karon sa kabuntagon. Nakatod sa 2 oras, megala alas 4.48, megala takna sa buntag. Samtang sa likasmahin, dugang mga impormasyon na ato gabasera may gala karong buntag, may buntag ni Belinda Camos sa great happy birthday ni Idol B. Oh, Idol B kagahapon ha. Among gi akantahan og happy birthday si Idol B kagahapon adlaw. Happy birthday Idol B. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Atong kauban may gala sa IFM, 93.9 IFM, si Idol B. Ubos sa pagdumala, may gala silang station manager, nga si Idol Boyki. Atong kauban may gala dito sa Oplan Tabang sa Mindanao. Ito na kalabay nga mga simana. Ito na kalabay simana. In atong lahatod may gala ang hinabang pinansyal sa mga apektado, sa mga apektadong residente, labi na itong nga nakabsan yun sa kinabuhi, doon ay membros pamilya nga nakabsan sa kinabuhi. Atol sa linog ang mga kasama. Dolaan sa usaka katos ka mga tao, ang nakabsan sa kinabuhi, doon ay usaka pamilya, mga tulo kamok ang namatay. Oto nga ito, gitagaan og 30,000. Doon na po'y tagduha mga galaw sa, ana. Dito na gitapok na ito sa General Santos City sa may DXMD. O sa IFM General Santos City. Dito na kalabang si Manak. Wala nga. Salamat kayo sa inyohang hinabang pinansyal nga gitunol dari sa DYHP niya ito pong gihatod mga galaw ito sa General Santos sa Mindanao. Ito maglangay, ito check megala sa kasamang Jane Galliardo. Gika megala sa gawas, magulagway megala karong orasa. Pabay mga nagko nga mga insidente, mga gala nga natala sa atong kapulisan. Pagmonitor megala sa mga panghitabo sa gawas. Kasamang Jane, good morning Jane.
14: Yes, good morning. Kabangan jo dia sa mga ano no ay nasangano na yung mga kwan di o mga kwan ka sa part ng kwan run parang ka sa mga ano da sinagri at kabangan sa may kapitola ito lang gisusi kay abin ato na ay disgrasya ganiya kay namay bugi tapok dali ka sa mga ano da pero naga ay sila ipahiga yun nga kwan run
8: oh kwan run lagi
14: sa mga ano
8: oh nag kwan run
14: nagbutang lang sila og mga road sign dari ka sa mga Arnold nga gibutangan lang nila gamay na space dari para sa ato ang mga runners pod pero wala ka ba kung unsa ni nga fun run pod no run for a cause pod siguro ni gid ka sa mga Arnold no na natin mga nakita dari na mga nangagi pero nato lang tagaan og pagulagway ang ato ang mga choking pig paminaw sa ato ang kahimtang karon din ni sa ato ang nahimutangan ka sa mga Arnold nga medyo busy na gyud ang ato ang kadalanan kay murag tinguli ya po siguro ron sa mga artista nga to sa ilang mga probinsya ka sa mga Arnold o baka ha gahapon sa gabi eh nahinay nagpanguli po da ang ato ang mga kaigsuunan ato ang mga kasama o ato ang mga idol sa nagkadaiyan nila ng mga lugar o probinsya ka sa mga Arnold kay weekend naman po da sa tingpahuway na po da sa ato ang mga artista nga kaigsuutan ka sa mga Arnold sa Moraga. Time na po na makig-bonding sila sa ilahang pabilya po. Di noon ka sa mga Arnold, wala kayo sa inakuha. No, nga, yag po nga balita, gawas na lang ato ka sa mga Arnold nga nadakpan ang kawatan nga lisod sa usa ka classroom. Dito sa lungsod sa pinamungahan ka sa mga Arnold nga nakuha og bag sa maestra.
8: Huwag ka ito na kuryuntihan.
14: Pero oh, nadakpan ka sa mga Arnold, pero mura gininginay na dito siya nga ni Gaga na kay dali ramang po siya nga nadakpan, pero masod pa sa itong nakuha ka sa mga Arnold, naabot pa gina yun siya dagat.
8: Naabot ka ito sa katunggan, oy?
14: Naabot pa. Grabe, grabe.
8: Grabe, ihang kwa, naabot. Dinagan na, naabot ito katunggan ka sa mga Jane.
14: May gani ka sa mga Arnold, ang ato ang kapulisan sa pinabungahan. Gani po gaayong good, abtigay ka sa mga Arnold. So, bahalag na abot, good plus, dagatan ka sa mga Arnold. Like, ang taong dito, basta lang kayo, madakpan lang kawatan. May gani ka, madakpan na po ka sa mga Arnold. No, kung sa nandiyan kaayos siya, isilahan ka sa mga Arnold. Ang yan, ikawatan ng mga istra niya.
8: Bagod.
14: Ang gani ka nagtao. Nagay kayong taong ka nang isilahan ka sa mga Arnold. Napag-igwardya. Yung ragwaan kay guys niya, masinotado na po dayo ng ikawatan ka sa mga Arnold. Yung ragwaan may kahadlok. Trainoon ka sa mga Arnold, natanggong na po diron siya sa pinamungahan, municipal police station ka sa mga Arnold. O mapasakaan, gignisiyag tukmang kaso nga, doon ay katabigitan giyod. Sayang gibuhat nga pagpangawat. So magkikuha po ta, ubang update sa mga balita po nga itambo sa atong palibot ka sa mga Arnold. Hinoon na, ang atong panahon, maay na ragid gapon kayo ka sa mga Arnold. Tila nagid kaadlaw nga nakasinati ta o maayo na panahon. Pero gahapon na, kaya kuan di ay nalimot ko ka sa mga Arnold. Nga ni Unos, may itong galit ko sa mga
8: Arnold. 30 Unos ha?
14: 14 Unos ha? Do dili man gid kayo siya ingon nga dugay kayo na human ka sa mga Arnold pero mura di ka usa ni bundak og kausa nya perfect yung kusugan
8: correct
14: ang hangin ito niya nakabahabaha ra magyud nakabahabaha gyud gapon ka sa mga Arnold nya may nilang gani kay watay na kuha Gino or nadawat nga taho nga kanang dunay mga na kuan gyud ang bati gapon ka sa mga Arnold naray mga pagbahabaha nya hubas ra pagdadali kay gadali ra gyud kaayo pero perting ko suga mo na magamping kita pero mi ka sa mga Arnold kay kagahapon init kaya ng pagabuntag may pagkataod-taod ni bundak ra man gyud gapon ang uwan so mo nang ginigid gapon kumpiyansa kung asa man gyud ganit sa Molacao magdala
8: dalag payong unya boots baka dala na lang boots na kay magwan man kanang mukaletra man pud og baha
14: kada mukalit magdala gyud boots kay sa mga Arnold ang baha kanang boots na makapahadlok sa baha ka sa mga
8: kana kay kagahapon pagbunok sa uwan kasama ang Jane diyan napit sa may kining Lorente Street napit sa may Fuentes Menia nagkuan diha nagbaha diha tungod sa pagbarating ali sa ilang kanal do ha
14: ana tinuod kana gyud sa mga ano sa pagdig siguro na gyud sa mga hinungdan ang kaning mga kanal gyud na barado so diri po sa may Pidil Rosario kasama ang Arnold kasama ang Arnold ato po na nahibawaan kagahapon na medyo duna po di pagbaha no kagahapon na pero noon dili man gyud ana gyud ka grabe pero dili gyapon ka kumpiyansaan ya pero karon kasama mga Arnold sayo-sayo pa man gyud duna kay nakita nga medyo dunay pagpanag-om gyud sa atong kalangitan ya pero wala man hinuntay na kuan nga pagpanaligsik karong mga oras pero mao gyapon na nga di gyapon ta kumpiyansa kasama mga Arnold kaya mura ba na ang panahon na mura kinab mao ka na mag-usab-usab mag-usab-usab kasama mga Arnold ang atong panahon mao nang andam pud gyud ta nga Molacao kung asa man gyud gani ta kasama mga Arnold so kana lang sa mga kagyapon ta dugang update sa mga balita o mga panghitabo sa atong palibot kaya sa mga Arnold matag karon og unya nagika na lang dinhi sa may Capitol site or diri sa atong Kapitolyo ako ang inyong radyo man Jane Galliardo DYHP the talk or
8: yan sa labag sa mga Jane Galliardo gika megala sa gawas pagulagway megala sa lakats panahon traffic o uban pa karawad lawa naghang nag jogging lagi naghang nag fun run ay ni appeal og fun run megalikan sa SMC side pengon dinhi megala sa uptown area taas saan eh mura mag pilamin ka kilometro ni atong iphon mega na rabot makanig 20 kilometers. Kung ikan mga igalag SM, pabalik. Butang talang, 10 kilometers pabalik. Back and forth, so 20 kilometers. Dapat bang 10 kilometers na kwan? SMC side. Ikan din, parang dito. Yeah, balik. 20 na. Alas 4:58 na may igalag tak na sa buntag. Onya, naip. Duna toy usa ka vlogger may gala babae nga vlogger ang gipusil patay dito sa kinini ang kauluhan ang kapulisandron may gala dito sa kauluhan labi na ang Northern Police District nag-umul na may gala Special Investigation Task Group aron sa pag-ila may gala sa nagpusil patay sa usa ka anti Duterte vlogger nga si Mima Alicia o Alicia Lipata kagahapon ni sa kadlawon mga kasama dito sa North Caloocan ang biktima gingong naakini sa kilid sa karsada sa Tierra Nova Subdivision sa barangay 171 dito sa North Caloocan dihang daling nisulpot may galang usaka suspitsado o ganit silang gipamusil. O ba niya ang ihang murag live-in partner matagal ito ang iyang kauban? Matod pa may gala sa mga saksi. Gaalas tres ang takna kagahapon sa kadlaon. Nakadug na lang sila may gala sunod-sunod ng buto sa armas. Niya di ay gipusil na ng biktima. O ilang nakitaan na nga nagbuyod na sa karsada kining biktima nga si Lipata. Doon na isaman, pinusilan, mangigala sa iyahang lawas. Nga may resulta sa iyang hinanali ng kamatayon. Ang atong kapulisan, may gala, may palaumpa sa ilang imbisigasyon kung may kalabutan ba sa iyang pagka-vlogger ang inungdan sa kamatayon ni ini. Doon na ba'y personal nga atraso? Kay karong nga mga panahon na mga higala murag inoon dito sa dali sa ato dili kayo inaani ka brutal may gala ang mga insidente itandi nimo sa ban nga mga dapit dili may gala murag peaceful pa man sa Central Visayas mga higala itandi sa ban nga mga lugar tungod po ni may gala sa presensya sa tonga daghang kapulisan diha sa kadalanan niya katong suspect ka ni may gala sa rape. Ang atong PNP ninyo naman to sila may galang ato lang sana ang file ng kaso. Regular filing. Ganin na file na itong Thursday. Ang katong suspect may gala sa paglugo sa Osaka 36 anyos nga ginang diya sa may Cabrero sa Pasak sa Nicolas. O niya kay regular filing man magpaabot may gala sa kininiang warrant of arrest gikan sa korte. Apan na parma ni drug personality man ang tawhana ni basig makasugat ni may galang checkpoint madakpan rin eh ah eh lang naman ni may magdala-dala maginig shambo o baka ha armas ay ano tayo galang sa ito ang sent to win promo na tayo winner. Narate winner kalabuntaga mga kasama. Siya ang atong palaran nga mananaog makadawat may galag 200 pesos karong Monday. Karong Monday ha. Kay karong ano atay admin nga office. Sakto yang tumag. Monkey mga gala o unggoy. Congratulations kang Joseph Timothy Bukia. Yan, nakasunod siya sa Atom Mechanics. Naka-follow siya may gala sa DYHP Aramen Cebu. Ikaw atong palaran nga mananaog sa atong answer to win promo karabutaga. O niya, saludin sila nato. Isend mo hanga premyo. O niya, isend pod. I-chat ang Facebook page sa DYHP Aramen Cebu. Sa imo hang cellphone number. Huwag ang imong tinuod nga pangalan. Aran nga, why problema? Paldo. Okay, standby sa mga balita may gala. Kuman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom at ang oras. Philippines are time, alas 5:02 na.
15: Ining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: The original Koi Herbal Capsule.
19: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
20: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matingin.
19: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong ko.
20: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may gusto mo yung itong ipamatingin na rin.
19: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. O na nga, kinalang ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
18: The original Koi Herbal Capsule.

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max talaga. Max protektado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protektado pa, Unique.
0: Max alaga. With Unique toothpaste maximum fluoride protection, manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
2: ECS
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
4: Yung blood pressure ko as of now nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3for longer life.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
6: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanang awa ko kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Polycopter sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema man ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
4: naayo na ako.
1: DTX 500!
2: Mapalit sa mga butika.
5: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O gano'n nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
1: Ah, lagi. Basig glass na ni.
2: Maunang taas mo, sugar. Murang precious mo, gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping Seed Panyaman, diabetes, malikayan. Seed Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
3: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Kay natural ang masangkap ni ini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata, ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, Nye Diabetes o High Blood. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
7: Ma'am, may buntag, kinsa day ni?
8: Ako si Liling Sarvida.
7: Taga-asa day ka, ma'am, og pilay mong edad?
8: Ang akong edad, 51, taga Cebu City.
7: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
8: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
7: So, sa unsa mong gipaminaw sa una ng sakita?
8: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
7: Nga, gidakop sa diabetes.
8: Oo, nga, diabetes.
7: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
8: Oo, diabetes, sad.
7: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
8: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
7: Yeah.
8: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
7: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
8: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na, sad. Wala na ko naglipong-lipong.
7: Yeah, unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
8: Tulo ka buok.
7: Tulo sa usa ka adlaw.
8: Oh, buntag udto og hapon.
7: So nindot na kay imong paminaw ron.
8: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
7: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina-maintenance. Unsay may maingon imo, ma'am, nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
8: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
7: Oh, mayo. Sige, ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
8: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Sir, kinsa day mong pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
9: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
7: Unsa day mong sakit day sa una?
9: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na-hospital ngay kutungunan niya akong sakit.
7: Sir, unsa day mong namatikdan na nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pa kakainom o Life Extension Vitamin D3?
9: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3. Wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakap na ko.
7: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
9: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang guwan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon. Akong gi-maintenance.
7: Pwede ni mo ma-imbitara nga tong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3.
9: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
6: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA.
10: FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone. Life Extension. Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing,
4: kidney,
3: atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
4: Sukla nato ang diabetes.
3: Mag Life Extension Vitamin D3 na mo.
4: Rekomendado sa mga medical doctors.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Oras sa mga kasama, alas 5:17 na.
6: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal.

0: formal na nga ni protesta ang Department of Foreign Affairs sa pagpakita sa China Daily nga ang mga Filipino sama sa og monkeys o unggoy sa sunod-sunod nga AI-generated video o editorial cartoons. May kalabutan sa 2016 na South China Sea Arbitral Award. Nulagway sa DFA ang gibuhat sa mga state media sa China nga demeaning, dehumanizing o racist. Sa usa ka statement matod sa DFA, gipadangat ini ang ilaga mga protesta human ang China Daily. Nipublikar og video nito ga Holyo Jess nga nipakita sa usa ka unggoy nga nagsuot og barong Tagalog og sarok samtang giyagaan nini ang Pilipinas og ang landmark nga desisyon sa arbitral tribunal sa isyu sa West Philippine Sea. Sa Department of Foreign Affairs, Undersecretary Leo Herrera Lim, o nagadipalangat sa isyu nga ni Chinese Ambassador Jing Quan, atol sa meeting nga itong Julio 16, dinidemanda kini nga tangtangon ang offensive nga video.
1: Samtang sa nungang pambalita, magpadayon ang mga kaso batok ni Senador Joel Villanueva at Juan Francis G. Escudero, bisan bitapon na sila sa mayuriya sa Senado. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bahayag ni italiwa sa konsesyon gagi target sa mga kaso, mo lang ang minority ng mga miyembro sa Senado. Mato ni Remulla ang pagbalhin ni Villanueva at Escudero sa mayuriya, dili magkapekto sa mga legal battles ng ilang giatumang. Si Villanueva giakusahan ni kanil DPWH sa Bulacan, First District Engineer Henry Alcantara, na nagkarawat og 150 milyones ka pesos nga kickback alas sa 600 milyones ka pesos nga multi-purpose building project sa iyang lalawigan na pag-ibakakin ni sa maong senador. Samtang si Escudero sa imbahin gipasingilan usab nga nakalawatong kickback gikan sa flood control projects apan hugtanon usab kining gipanghimakak sa maong senador.
0: Samtang gibaliwa lang ni Senador Robin Padilla ang mga sumon sa Office of the Ombudsman arang pagtubag sa reklamong ipasaka ba ito kaniya bahin sa gigong nga pagtabang at ni Senador Ronald Bato de la Rosa na makagawas gikan sa Senate Custody. Netong Hunyo 23, Assistant Ombudsman Moreno Generoso. Yawag ni Padilla o kaumanan ini appeals na si Senator Alan Peter Cayetano. Ugang kanhi Sergeant at Arms nga mao pa nga mao aplas ka sa pagdusog nga tuwag sunod sa 15 kadlaw. Labot sa reklamo nga gipasaka bato kanila. Sukat sa pag-abot sa deadline si Padilla, wala gyud muluwat og kapahayag may kalabutan sa kaso o sa mga sumon nga gihatag ngadto kanila. Tungod ni mato ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, muluwat sila og resolusyon kalabot sa kaso nga walay counter affidavit gikan ni Padilla.
1: Samtang sa rogang pambalita, dili usa ka beauty pageant o popularity contest ang impeachment trial. Nga ngayang hunungon tugod kay ang gireklamo ka si Vice Presidente Sara Duterte padayo nag-enjoy o taas nga net satisfaction ratings. Gipayag kini sa tigpamaba sa prosecution panel kasi kani Kongresista Robert A. Barbers. Humangi kuan og reaksyon labot sa mga panawagan nga undangon ang impeachment trial tugod kay nagpabiling taas ang ratings ni Duterte. Sa uhi nga social weather station survey, si Duterte ni saka gihapon ang net satisfaction ratings gikan sa plus 29 ngadto na sa plus 31%. Mato ni Barbers ang importante nga makita sa publiko ang mga ebidensya na hipo sa prosecution may kalabutan sa akusasyon batok sa Vice President.
0: Alas 5:21 na. Libando si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga investigador nga susihon pagbalik ang ingong regularidad sa katukuran sa mga pasilidad nga gigamit atol sa 2019 Southeast Asian Games. Ginihuman na 5 katuig na ang ganakalamay sukat sa pagbasura sa kaso may kalabutan ini tungkol sa kakuwangan o mga ebidensya. Dihang gipangutana kabahin sa pag-dismiss sa Ombudsman sa kaso gipasaka batok ni DPWA Secretary Vince Dizon sobe sa pagtukod sa mga pasilidad ni tabag si Remulla. Kaiyang gimanduan ang iyang mga staff sa pag-utingkay sa tibok ka files sa 2021 ug sutaon kung ano na bagyo yung mga kalapasan sa manaod ganahimo. Sa mong panahon, si Dizon mao ang pango sa basis sa Conversion and Development Authority na nagduma sa pagtukod sa New Clark City.
1: Katapos ang balita, gikan sa kauluhan, yawag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga graduates sa Philippine Merchant Marine Academy. Ngay pati babaw ang reputasyon sa mga seafarers. Isip mo sa salabing gisaligan ng mga marinero at ibukalibutan. Dungan kini sa pasalig sa Presidente ng Palikunan ang Maritime Education ng Unman ang training system. Nari sa nasod o ipaniguro ang kaluwasan niya itong mga manarbaho sa mga nasod nga dunay mga kagubot. Si Marcos namong ato sa commencement exercises sa PMMA sa lingkirang class of 2026 sa San Narciso. So dito sa Zambales, gidayag ni Marcos sa mga marinero sa Pilipinas ilang mga abilidad o competence, professionalismo o professionalism o dedikasyon sa ilang trabaho hinunggan nga nakuha nini ang pagsalig gikan sa international community.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya itong kapabrikuman, gipadanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koy herbal capsule, supplemento kagikan sa palia, kamunggay, garlic, luyog, ginseng. Kamay mo hatag, may kalagaligod sa lawas, kaligod sa atong immune system. Ano nga dito, naling masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original koy herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, kamubatok, may kalag sa mga banatian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule, epektibo sa namigala pagpaparigon sa atong immune system. Ano nga dito, naling masakit. Busa! Bata sana, ang pag-inom sa original koy herbal capsule, aprobado kini Megala sa Food and Drug Administration. Onya, sangkap kini Megala sa mga bitamina, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Inyo ring mapalit sa mga butika ang isupplyan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule. Mapalit kini Megala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Leading's Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimo sa din may kalang mapalit ang original koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Dikay Pharmacy, Tanang Francesa, sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Francesa, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabutis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
1: Taas bang presyon si Bonigoy Kabaduna ay hypertension? Basta taas imo sugar, magpasimay, diabetes kanyo, wala kamay baw. At taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial wall sa mapalapot sa imong dugo o sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagdawad sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga kasabad, pagkakutol sa tinugbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta, gabag grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 direk ining quarantine gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katog, magkapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bistaw sa pagklinika di alternatibo medicine and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized general machine analyzer na kinimimutang din sa may DHA Kosalem Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-679-5133.
0: Mga kasama, digin mapugnan na ngamuta sa pod may gala itong inan na matagtuig, mailhan na ito may galang idara na ta. Kaya na naman tayo, masinati may galang ang mga sakit sa kalawasan. Kaya kanya ito sa batanon pata, wala na ito na yung mabatsyagi. Sakit na may gala itong hawak, sakit ang atong likod, di naligo na itong panuhod, sakit ang atong tangkugo, kaya taasan dahil may gala itong blood pressure, lagip na may gala itong blood sugar. Hanap na itong pananaw, usahay sakit na may gala itong lutahan, unya maglipong-lipong na ta mga kasama. Unya mapiktuhan na bagyo ng atong buluhaton sa Baray, kaya na naman tayo ipamati sa lawas. Maunang nagkinahanglan kita may gala gilngig na maintenance, di parang dugay, mas sagad ako makasinati o pangurong o pagpaminhod. Besan sa mga simpleng buluhaton na to o nako kada adlaw, igon lang yun siguro kung nagkaedad na. Labi na kung doon ay ipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Maong inabanan sa akong pa-maintenance meds, nagtingsap ko o vanular. Tungod kay doon na kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B6 o B12. Tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inabanan sa saktong diet o exercise. Aron pa dayon may galang paglihok, di ba? Maong nga pangutan ang inyong doktor, kamahin sa vanular. 23 pesos lang per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na itong ating immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3, sakto lugo ang itong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagamo, patakilis sa mga viral cells na dili pa kinig makasulod sa itong mga cell wall. Muna ka na lawag na pag-inom 2 to 3 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 para sa igo nga proteksyon diya sa ato nga lawas. Unya, kung makinanglan sad ka nga magpakonsulta, kay doon na kay gipamati din ha, ato ang Life Extension Medical Clinic, kay muhata kinig libre quality city consultation kanadlaw. Unya pwede rin ka diretso mag-walk-in na lang ato ha. Ato mo visit ra ka og Largo sa Life Extension Clinic sa Cebu City na ani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion na rin po yung Life Extension Clinic.

0: sa may kamanhak terminal. Pwede pa niyong makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic, ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Alas yung dugang pa ang mga pagutana o katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 diya sa inyong balay. O niya sa inyong pagpamalit o Life Extension Vitamin D3 ha, tanawag yun ang matag soft gel kung doon ba'y tatak nga LE. Markang LE. Kaya mo na siya pasabot Life Extension. Kaya kung wagali nang makita ni mong marka nga LE, pwede rin ginan ni mong bili dawaton or imo ginang pailisan, no? Kaya ang genuine nga Life Extension Vitamin D3 maog itong dunay tatak nga LE sa matag soft gel. Kumagin na imong timanaan kanunay. Sa pikas nga bahin ikaw makanunay nga makonstipated. Pag inaman yung super fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. O niya, sa'yo po kayong andamon yung super fiber, kay powder man ni siya, o niya, o sa kasasya, ani imula ning imix o sa kapaso ng tubig. Kung mainom ka ni ini, pili lang ka. Kung naris buntag, gana before ka mag-breakfast. Kung naris gabi, before pud ka nga, matulog. O para mas nindot ang resulta nga makita ni mo pag-take sa super fiber, idungan ang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka sa mga butika, pero sa din sa Life Extension
1: Clinic. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami na nga nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sometimes sa bigas nga bahin han ako dunakoy mahinungdanon kayo og mahugin siya good news para natong tanan karong adlaw ha ang paborito og best grocery store dito sa Luzon sa katapusan maabot na gyud ini sa Sugbo sa maabot ka mga adlaw gitawag kinig Dali Everyday Grocery mag-open kini sa ilang pinakauna nga mga tindahan sa Mandawi City ingon man Lapu-Lapu City karong sunod semana sila gyud ang pinakabarato para sa inyo mga paboritong everyday essentials ug so, di kalidad pag yun. Plus dunay mga exclusive items nga dili ninyo makitaan sa lain nga mga tindahan. Busa ini kalimti ha, ang Dali Everyday Grocery bubukas na karong Hulyo 25 diha sa Mandawi ug Lapu-Lapu City. Dali na sa Dali.
2: Radyo mo nationwide.
1: Oras sa mga kasama na 5:31 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
5: Biotrop Herbal Capsule.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
3: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
11: dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
2: Wala na yung bukol man.
1: Wala na Jude. Wala na kong ipamati. Daghan kaing salamat sa koy nga. Salamat.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
6: Super Fiber.
7: Mabakal sa mga butika.

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit na yun sa ayaw akong kilid na nakahilid yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung Kogon. Ah, one way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bis ka.
2: Wiyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gaano nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Mac?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas mo si Ugar. Murang precious mo gas. May pamagsid Panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Shid Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Shid Kogon Herbal Capsule o Shid Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit na yun sa ayaw akong kilid na nakahilid yung Kogon. Maut kung nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan, ipalit dahil ko, ah, one way, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibatid. Nakahantog karo, nagmintin ako. Antog karo, naayon ako, hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin, sabay na bista.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Kakaraw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Kinta na gyud akong gibati.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
12: Igala, nakakape na ka?
13: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
14: Breast cancer, ang delikado og mamatay ning sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
15: Oras sa mga kasama na 5:41 na.
16: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
15: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pabaligon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 des itong dugo, makafunction sa ugmayo ang atong mga cells, makapurus kinig panagang, makapatay sa viruses sa di pag-inom sulod sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaog na duhang ato sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ang ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa lamang Life Extension Clinic. Dili sa sunod sa Sugmo, naninimutang sa Sweeney Boulevard, dool sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Yan dito sa Konsolasyon, nasa dimikala sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Barangay o sa top street sa barangay 8 dool sa Kamanhang Terminal. Onya alang neto ng mga mamalitay megala sa Life Extension Vitamin D3. Kinangdan megala nga inyong i-sure, inyong isiguro, nga legit o authentic ang inyong mapalit megala nga Life Extension Vitamin D3. Kinangdan megala inyong sutaon. Kung doon na ba'y tatak nga marka, o doon ay tatak, may gala nga marka ang mataga soft gel. Kung wala ay tatak nga ili, may gala ang mataga soft gel. Ayaw nga dawata na mga gala kay posibleng fake o delikado ka na may gala sa itong panglawas. Mupalit lang sa mga Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa Life Extension Medical Clinic. May mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
17: Samtang sa pikas nga bahin, mga piganita, labi na sa iyo sa buntag, atong inon, mo kining Vita D Plus Coffee Mix. Kaya mo kini kaunang kape, nga doon sa goal usap, nga Vitamin D3 sa matag sa Shane, nining Vita D Plus Coffee Mix, doon na 200 ayo, nga pure, o di kalidad, nga Vitamin D3. Mo na makakapi na ka, maka Vitamin D3 pag yun. Ano na sumkini, Richie Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides, o triterpenes, na punos doon powerful anti-tumor, o anti-cancer properties. Matag sa Shane sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na po ni siya mangosteen fruit extract na makahatag igdugang na proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula nga tungod sa daghang free radical sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot kayong aroma sa kape nga kauban na tumatag nga pagmata sa buntag. Sugatang kabuntagon nga positibong paglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix yun ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang pharmacy sa Cebu City, Cebu Province, Ingunuman, Tibug Central, Visayas. Mapalito sa mag Vita D Plus Coffee Mix ha sa mga pharmacy di asun sa Life Extension Medical Clinics.
16: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
15: Hoy, mamaneta, magkakuan ka sa bangken, magkapangutana sa itong Answer to Win promo karong alas 5:30. Dali lang ha! Sa itong Answer to Win promo karong butaga, mga kasama, ikanuhang Answer to Win na promo. Kinsa ni may galang senador ang wala mo hatag og tubag ngadto sa gipadalang sumon sa Office of the Ombudsman. Aron patubagon ta may galang sa reklamo nga gipasaka bato kaniya. Malabot na may galang sa gingong obstruction of justice sa dihang iyang matod pa gipalayas o gipasibat si Senator Bato de la Rosa. Kinsa ni may galang senador ang mibaliwa lang may gala sa sumon sa Office of the Ombudsman. Kinsere! Dala, tumag! Itabang ko nun na may gala pagpasibat kang Senator Pato de la Rosa. Ala. Tumagal ang mga kasama. Dalira ninyo ng matubag yun. Kay, matubag kay artista ni. Artista. Dalira kay katubag ay. Ala, sige. Tumag.
16: RMN. DYHP. Police. Plater Ronda Presinto.
17: Ngayon doon ka mga carnapper. Nadakpan kini. Kasama mo sa balita Randyman Paul Lauro.
16: DYHP. Tatak. RMN. Report.
12: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold Nutsulot, gagipagsikop kining duha ka mga kawatan og motor sa managlaing dapit din sa dakbayan sa Sugbo sa wala size gapons buntag sa sityo Mabuhay Kabantan Bariolos ing dakbayan sa Sugbo. Gisikop kini si Gerson Gabini Villamor, 35 anyos, og nagpuyo sa maong dapit. Human kini kawatan niya ang motor ni Siena Hayag, 27 anyos, nga taga sityo Mangabon, Barangay Lusaran, Bukirang Barangay, ning Dakbayan Sugbo. Atol sa iyang pagkasikop, na-recover ang motor sa biktima nga usa ka Yamaha nga Mio, nga dunay plate number Gold 48 Zero Alpha Charlie. Samtang diri sa Kamputaw, nasikop sad pasado alas 10 gahapon diya pusbundag diya sa duol sa Barangay Hall sa Barangay Kamputaw kining suspek sa pagpangawat diya pun og motorsiklo. Si Lasty Dingla sa Pinahil, 49 anyos, nagadan Iscario, Puro 4 Upper, Barangay Kamputaw, na sikop o na embarguhan po sa motor nga Suzuki, nga iya ni Mark Manalini. Natanggong na karon kining duha ka mga kawatag motor sa Abilyana Police Station 2. Kasama mo sa Kapulisan Sugbo, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
16: Radyo mo nationwide.
15: Samtang best practices sa mga napit na gihatag at sa mga persons with disability kung pinauli di, pasagop kini sa syudad sa Sugbo. Kasama mo sa balita na Jaman Iribulo.
16: DYHP Tatak RMN Report.
18: Ipasakop sa Konseho sa Sugbo ang best practices sa ubang napit. Gihatag ito sa mga persons with disabilities kung PWD. Kinisap ng isuportahan usap sa kagamhanan sa bayan ang pagsaulong karon sa ika-48 ng National Disability Rights Week. At si Council Itahas na sa Cebu City Anti-Discrimination Commission pagpangita bagi ng masunod sa syudad ang best practices sa ubang lugar. Kini, pinagi ang Konseho Francis Paris na itinguha sa mga mahatagan o dignidad ingon man equal participation ang mga PWD sa syudad.
19: Of course, the Cebu City Anti-Discrimination Commission to find ways such as best practices of other places in order to serve the persons with disability better.
18: Si Concejal Francis Paris, Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development, magtema karon sa 48th National Disability Rights Week. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyo Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
16: Radyo mo nationwide. DYHP Abroad ngayon.
17: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
20: Gipalapdan pa sa Iran ng Estados Unidos ang mga pagpangatake ni ini. Subay sa nabanaw nilang tensyon nga sama o nagpakita nga way paglurang ang ilang pagbinayluay o atake. Ang Amerika, migo na sa pipila ka mga taytayan ng ubang imprestruktura sa Iran, samtang ang Tehran kanunay nga mubaw sa pagpangatake o gikataho nga mulusan na kini sa gingong labing dako nga retaliatory strikes, sukad na tapos na ang ilang ceasefire. Na sa Iran nga mas milapad pa ang pagpangatake sa Iran, humanabot na sa Qatar, Kuwait o Jordan ang mga target ni ini o niatake o sabong mga military assets sa US dito sa Bahrain o Oman. Ang maong lakang ikonsidera nga labing dako nga pagpangatake sa Iran sa Middle East region, sukad na hugno ang ilang negosasyon tali sa Amerika. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
17: Katong mga malita, ihatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Radyo mo nationwide.
2: YHBR.
16: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Oras sa mga kasama na 5:51.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
23: Charm! Fabcon!
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangdong kumakabloom sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
16: Life Extension Vitamin D3.
25: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
16: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato ba yung resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag baayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Oras, mga kasama na 5:54.
16: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
17: Samtang sa ribas dugang detalye sa mga balita, kumusta nga itong mga kaingsunan nga nagbata na sayo? Kabisang sabay na karoon, ting trabaho gihapon. Labi na kadtong ang trabaho, physical. Nga kusog mo ay gamiton. Usahay, inigbata na ito sa buntag magka-notice ta. Namurag barakita nga itong mga kamot. Magisug ta pagpangusog, panhod. Apil na din sa tiil. Namurag dun ay magpanusok-tusok. Apil na nini ang muscle pain. Kini nga mga sintoma, makapekto yung gaigili sa ato mga pagpaglihok-lihok. Labi na kung ato ning, o dilipon ba yung ato ning agwantahon, ha? Kaya magka-distorbo ni sa ato trabaho. Mao nang pangitaan gyud nato og solusyon. Kun kamo din ha makapamatian ning pagpangawoy, tusok-tusok, pagpaminhod, Ang akong advice mo ginang paggamit o pag-inom nining Farix B Complex adlaw-adlaw. Adura kini igo nga B vitamins base sa DOST FRI PDRI 2015 nga tapang para likay sa pagpanghawoy, tusok ug pagpamihod with proper diet and exercise and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So sa ato mga listeners ha, para sa mga pangandoy ug sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mubuhi mag Farix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang balita, DepEd mag-hire kapin 10,000 ka mga schools counselor associates aron mas mapaligo ng mental ug emotional nga kahimtang sa mga tinun-an sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. Kasama mo sa balita ni Man Raymart Pugo.
16: CYHP Tatak RMN Report.
0: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, mag-hire ang Department of Education kon DepEd og kapin 10,000 ka school counselor associates aron mapaligo ng suporta sa mental ug emotional nga kahimtang sa mga tinun-an sa tanang pampublikong eskwelahan. Matod ni DepEd Secretary Sunny Anggara nga kabahin kini sa mga lapad nga programa sa DepEd aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an pinaagi sa mental health services, reporting mechanisms ug anti-bullying measures dugang sa mga aktibong safety drills sa mga campus. Gitinguha sa DepEd nga pinaagi sa mga counselor og mas sayon nga pag-access sa psychological support, mahimong mas luwas og mas maayong palibot sa pagkat-on ang matag eskwelahan. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
16: Radyo mo nationwide.
15: Samtang dugang detalye sa mga balitang lokal. Paggamit og cellphone ug ubang electronic devices sa mga tinun-an sa nakbayan sugbo panahon sa school hours, i-regulate taon niya sa sunod. Kasama mo sa balita na Jaman Elebulo na.
16: CYHP Tatak RMN Report.
18: I-regulate na unya sa sunod sugbo ang paggamit og cellphone ug ubang electronic devices sa mga tinun-an sa nakbayan panahon sa school hours. Kini kumaprobahan ang ginusog nga ordinance sa hon ni Konsehal June Alcover sa City Council nga alang sa maong katuyuan. Partikular na nini, gikan sa preschool ngadto na sa senior high school sa tanang publiko o pribado nga tunghaan sa nakbayan. Tumong sa ordinance sa hon sa konsehal nga maminusan ang mga distraction, interruption ug uban pa nga makapekto sa pagtuon sa mga tinun-an. Kini ginusog na ni Alcover ngadto sa upat ka komitiba sa City Council alang sa dugang pagtuon ug rekomendasyon niini.
1: To refer this proposal ordinance to the following committee: Committee on Laws, Education, Information and Communication Technology, and Public Order for further comments and recommendations.
18: Si Konsehal June Alcover, obo sa proposal sa konsehal, mahimo lang magagamit ang mga tinunaan sa mga electronic devices kung kini dunay pagtugot sa school authorities. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
16: Radyo mo nationwide.
15: Maganda, maganda, maganda, maganda araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayo nga maniwala sa mga sinasabi ng iba? Natunong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehos lang daw ang mga gamot. Sabi ko sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinecheck at tinatanong safe ba yan, effective ba yan. Kaya para sa akin, kung may paninimulaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagsicheck lang sa quality. hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay. At same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang-maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong line-up ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/product.
16: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita, TYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
17: Kini nga balita, tungod kay nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
20: laing pag-umento sa presyo sa lana ang musugat sa mga motorista sunod simana. Di ba na ba na nga posibleng musaka o baligje 50 ang kada litro sa krudo o 4.50 ang pagtaas sa kada litro sa gasolina. Ang laing hugnas saka sa presyo sa gasolina o krudo tungod na usab sa nabanhaw ang atensyon sa Middle East, gawa sa miulbong atensyon tali sa Iran o Amerika, gituan sa oil industry nga ang pag-ubos sa diesel exports gikan sa Russia, nakapekta rosab sa paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
17: Itong mga malita, ihatod ka natin sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape, nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palik na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
16: Radyo mo nationwide.
17: Samtang nga balita, konsensya ko sa Subo magpakisayod na labo sa 699 milyones ka pesos nga gidi sa Laos sa Commission on Audit ng COA. Kasama mo sa balita ang Diman Eli Bolono.
16: TYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Magpakisayod na Konseho sa Subo labot sa 199 milyones pesos nga gidi sa Laos sa Commission on Audit ng COA. Ang maong katinad girelease sa City Government netong 2021 isip mobilization fee nga to sa AM Oreta and Company Incorporated nga may winning bidder sa 1.3 bilyones pesos nga flood control project sa Dakbayan. Apan hangtod karon wa pagsugdi ang nasutang proyekto, hinundan nga ang COA na issue na og order of execution nga to sa kagamhanan sa Dakbayan. Gustong masayod ang konseho kung napasakaan ba o kaso ang kontraktor sa maong proyekto o nabawi pa sa City Government ang nasutang kantidad. Ang City Council Penagin Consul Alvin Arcilia diriso pagpagayon o executive session labot niini.
2: May we scheduled for an executive session regarding sa missing funds about 199 million.
3: This will be on July 28.
2: July 28. I agree, Mr. Chair.
18: Si Consul Alvin Arcilia na sayang ang City Treasurer's Office ni Pugong na sa sweldo ni kanyang acting City Engineer o karon Assistant City Engineer Lowell Corminal nunod sa kamanduan sa COA. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siniyangin yung Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
16: Radyo mo, nationwide.
15: Ay! Ay! Nanatay lang yung winner mga kasama sa itong Answer to Win na promo kanabutaka. Congratulations sa itong winner kay nakatubag siyang sakto, si Senator Robin Padilla. Oh, may ang saktong tubag, ha? Congratulations kang Pearly Palingkod Generale. Ah, si Pearly Palingkod Generale. Ba itong winner ka na butaga sa itong Answer to Win promo. O niya, nakasunod yun siya may gala sa mechanics. Oy, grabe ha. Iyahang i-follow may gala ang DYHP Aramid Cebu kang Attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya, nakashare good may gala sa itong unang radyo, unang balita. Pak, pak, pak, pak! Ma'am Pearlie, panahog lang yung chat ang page sa DYHP o niya isend ito yung mohang cellphone number para sa paldo-paldong premium. O niya, sa Monday na. sa Monday na may galang imuhang ang imuhang premium kay Watay mga kuandron, Watay admin personnel. sige ha, Ma'am Pearlie Palingkod, Generale, congratulations nimo. Pak-pak na to, taraan.
4: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
15: Kaya ito ka papagoban, may ganag po na yung dasa na bantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindrao. Ang original koy herbal capsule, suplemento ng ikan sa paliya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mga tayo, may kalagalig kong salamas, kalagalig sa atong immune system. Ano ka rin talaga masakit? Kung sa ikaw na paminaw karoon, batasa na ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga mo patok sa tanan ng mga baratihan. Gumikan sa mga sangkap nga nanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koy herbal capsule inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
17: Mga tibailhan, nga ikaw adunay daghang toksin sa balawas, magdili ka regular, magpagawa sa imuhugaw. Dugi ka may lisa, magbuto ni muntiyan, makasinati kag insomnia. Kanunay ka magsakit ang imuulo para kinsa kalawasan o glutahan. Dili pagin hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikaw na pagkaluya sa imuntiyan ng lawas. Busa, huwag taga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkod ang maing kapanlawas. Pag-inom at agadlaw, og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Ay, may buntang ni Gidding Adolfo Piscadero. Nagtanaw sila may gala sa Bonifacio, Misamis Occidental. O niya, si Dante Barilio. May itong nagtanaw may gala sa Bungbong Pasalubong Center, Alihis, Bacolod City. Oy, madamo nga. Salamat sa pag tanaw, ha? Ato nga mga utod nga mga Ilonggo na. damo nga salamat, Gid. Oh, napilain din nga mga, puro ni mga tubag megala sa atong Answer to Win promo dre, oh. Mga nakadaog, oh. Kato mga wak kadaog, gala, tuwag lang yun mong kanadlaw. Siyarong di kadaog. Okay, manama tayo ras, Megala, sa kanan na lang, sa kanan pugang pwersa, sa Rima HP, Aram and Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
17: Kinagin yung Radio Man, Kandalinea.
15: Ako si Emil Rajaman, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtod sa Lunes Buhon, sa samang taknaw, sa samang sibianan. At ang imigala sa kasamang attorney, Rufil Fernandez Banyo, kamusun ka rin dayon, sa Straight to the Point, Saturday edition. Ay kalimot, matagal ang otaran, Degang Diyos, praise the Lord, hallelujah, happy weekend!
4: Sabagadari. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: sakit. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata. Ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
7: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, is simply to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
11: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kun dili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
12: Straight to the point.
11: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa babot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Kinilang yung boss nga lagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa dayang makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Sabado o Gapitsa 18 na. Buwan karon mga kaigalaan sa Hulyo to'y 2026.
12: Straight to the point.
11: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Big time oil price hike mapaabot sa mga motorista sa sunod nga simana.
12: Straight to the point.
11: Punta mga sukin tigpaminaw, no? O ato ni mahigalang, uy, unsa mo ni? Big time oil price hike man. Ato ni hatagag pagtagad mga kahigalaan na unsa na nga kalakiha ron. Ang ato ini mga higalang pagpadayon, pagmonitor, no? Sa mga panghitabo mga kahigalaan dito sa Middle East. May labot mga higala ni ining problema dito. Kay matahigayon, mahigalang mutandog dito mga kahigalaan, apektado ta. Ni ining presyo mga higala sa gas din sa ato.
12: Straight to the point.
11: Samtang sa pikas bahin Sandigan Bayan ni basura sa kasong graft batok ni kanhi Cebu City Mayor Mike Rama.
12: Straight to the
11: point. Ang kaso may kalabutan sa pag-award sa siyudad o kontrata ngadto sa tulo ka mga pribadong kumpanya.
12: Straight to the point.
11: Samtang sa laing bahin bilyones pesos nga pundo sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Cebu wa magamit matod sa Commission on Audit Concua.
12: Straight to the point.
11: Nagpasabot kini og kalangan paghatod sa importanteng infrastructure og socio-economic program sa dakbayan.
12: Straight to the point.
11: Samtang sa kauluhan mahigalang og ubang bahin sa nasod, Department of Foreign Affairs niluso na og protesta batok sa pagpost sa China sa kining China Daily og AI generated video nga naghulagway sa mga Pilipino nga monkeys or unggoy.
12: Straight to the point.
11: Ni demanda usab kini nga tangtangon sa labing dali nga panahon ang maong video.
12: Straight to the point.
11: Samtang sa laing bahin, ombudsman ni pa-review na sa na-dismiss nga kaso, may kalabutan sa gitukod nga pasibilidad kung pasilidad sa atol sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 ASEAN na 2019 SEA Games.
12: Straight to the point.
11: Southeast Asian Games.
12: Straight to the point.
11: Mo ni mga higala ang pag-review na sa Ombudsman. Uban makigalaan si Matibag sa NBI, Melvin Matibag miingon, imbestigahon mga higala kining SEA Games. Ang Ombudsman karon ni Mando na mahigala nga imbestigahon og reviewhon gyud.
12: Straight to the point.
11: Og mo ni mahigalang mi manifest makigalaan si Alan Peter Caetano. Kada siya mo'y target mga higala, nining lain karon nga move sa NBI o sa Ombudsman mga kagalaan.
12: Straight to the point.
11: Kainig evaluate mga higala pag pasaka o kaso mga kagalaan sa NBI. Ngadto na mga higala sa Ombudsman, medyo dali man mga higalang magkasinabot rani sa Smilvin na Matibag o si Buying Remulya, medyo madali rani mga sukitig paminaw. Muna ni Ingon Skaitano Muragi, usa-usa nami, ha? Nagkatarik pagtaga doon mga kahigalaan, ang posibilidad mga higala kung ma-evaluate kini mong kaso, mapasaka ni mong kaso, o ipasaka na sa mga higalang kasong plunder, laing mabutang sa prisuhan mga higala si Alan Peter Caetano.
12: Straight to the point.
11: So ginukdanay mga higala taman sa ginhawa, ang sa flood control project mga higala wala na, gikalinta na.
12: Straight to the
11: pero
12: point.
11: Pero katong kontra mga sukit di paminaw, ala, gukod taman sa ginhawa.
12: Straight to the point. Kung
11: si Alan Peter Caetano, muragi usa-usa na may karon. So mga priso na mga kagalaan kining mga senador nga dia mga higala sa minority black. Murag musunod ani mga kagalaan delikado si Alan Peter Caetano. Labi na mga kagalaan nga siya maoy grabe sad nga muda og pangutana diha mga kagalaan sa impeachment court.
12: Straight to the point.
11: Kumawa si Caetano diha mga higala medyo maibanan gyud. I don't know si Pia mga higala og mo attack ba gyud mga kagalaan mga pangutana. Ngadto sa mga witnesses, mga sukid di paminaw. Sa bisan asa nga habig sa mga witnesses. Kay usahay magod mahigala o gapangutana sa isig ka abogado, isig ka dipinsa magod kung kano sa ang objection. But kung senator judges na mangutana, mas klaro man indikin. Kano mas klaro, di man pwedeng objekan, ha?
12: Straight to the point.
11: Ang senator judge, muna nga makabuylo sila pangutana, pero gilimitihan lang sila o 2 minutes ang matag-usa.
12: Straight to the point.
11: At nangitagag pagtagad sa karong abuntaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon at inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Samtang Senador Ruben Padilla ni baliwa lang sa sumon sa Ombudsman. Pagtubag sa reklamo bato kaniya, may kalabutan sa giingong pagtabang niini ni Senador Ronald Bato de la Rosa pag-iskapo gikan sa Senado.
12: Straight to the point.
11: At nangitagag pagtagad abuntaga mga kagalaan sa baduban usab ining atong tulumanon at inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: O samtang ang atong pagbadayon sa isyo may labot sa impeachment mga sukid tigpaminaw, ang betrayal of public trust ni Sara Duterte, murag ilan na nang biyaan ng dapita mga higalang Article 4 mo, lahos na sila nga doon sila ang mga articles. Kaya ang katapusang witness may gala si Matibag naman lang.
12: Straight to the point.
11: Sa Article 4, mo nang ilang mga higalang unang gisalang, tulura ka mga witnesses ang ilang mapresentar. So inay na po ka mga witnesses, or 11 ka mga witnesses, gi-withdraw naman nila mahigala tong uban. Tulo ra gyud ka mga witnesses ni tanan kadto mga kagalan si Kalilong, gisundan mahigala ni Attorney Lutok o gamusunod mahigala ini si Attorney Melvin Matibag. Tulo ra ka mga witnesses ang pangutana nga nang tulo ka mga witnesses na ila ba mahigalang na establishar ang ilang kaso under Article 4.
12: Straight to the point.
11: Atarik pagtagad mahigala nga unsa man betrayal of public trust mga higala ang sayon nga pagsabot sa katawhan maingon. Dunay betrayal of public trust mga sukid di paminaw si Sara Duterte. Siya may kinatas anong nit trust rating hinoon sa mga Pilipino dahil sa mga official. Net satisfaction rating, net trust rating, pinakataas may gala si Sara Duterte unya ilang pasanginlan o betrayal of public trust. Dili ba balikwaot paminaon mga higala sa mga ordinaryong Pilipino?
12: Straight to the point.
11: Ang mga ordinaryong Pilipino ba ki? Dili ba balikwaot ang paminaon mga sukit ng paminaon? Pero sige lang, ato lang sundan mga higala basig na napas lailaing ebidensya ng ato sa lain pa mga higala ng mga articles of impeachment.
12: Straight to the point.
11: Kay diria mga higala sa Article 4 medyo alanganin yun mga sukit ng paminaon.
12: Straight to the point.
11: In fact, ilan ang ipang-withdraw mahigala ang ilang mga testigo dili na nila idayon o presentar mga kahigalaan.
12: Straight to the point.
11: Ato ning tagag-pagtagad mahigala kaya atong evaluate ang matag kaso unsa may itestify na po na ning Matibag dito sa impeachment court.
12: Straight to the point.
11: Monid akong pangutan na ron, ha? Kagatong unas kalilog mga higala, atong i-evaluate mga sukit ng paminaw, no personal knowledge. Iyan ang i-admit mga kahigalaan. Si Lutok sad mga higala, no personal knowledge. I believe lang itong iya. I believe nag-hire og assassin, pero wa siya'y personal knowledge. Isama isulting matibag haani mga sukit ng paminaw. At rin pagtagad

0: straight to the point.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang.
2: Magkasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalap ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
8: Ay, este ng chikiting ko.
7: Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na to.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
3: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangloob kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
5: Nasa'yo ang panalo.
0: Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang Pabuhos Blowout. Karunting uwan at tangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngadto sa 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDP 258020 Series of 2026.
6: Dito ka lang, always panalo.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na Megalo Size 20 City na sa atong pag-uban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: At sa dawat ang mahigalan report ka sa makabanan na on board sa patrol, i-check na mahigalan na yung usaka vehicular accident sa may Fuente Osminia Circle karong sayo sa buntag. Nastuli niya karong sa kasaman Jane Galeardo. Yes, Jane?
12: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
14: Man, Atty. Rufiel, maayog yung pagkamukmo sa naong niining 19 anyo sa nga lalaki, Atty. Rufiel, nga driver niining sa kamotorsiklo. Kay nibanggaan siya sa laing motorsiklo, Atty. Rufiel, maayo na lang gani. Ang iyahang gibanggaan nga usa ka 24 anyos na crew driver sa, crew service sa kuan sa Jollibee, Atty. Rufiel, nga padungon pa sa kaning duty. Ang iyang nabanggaan kay wala ra na unsa. Ang nibangga hinoon, Atty. Rufiel, mauya na grabihan jud gani gidala na or nana dirisod sa ambulansya, Atty. Rufiel, kay di naman siya makaistorya. Matod pa ang kining nibangga, Atty. Rufiel, nga gialiasan lang ni siya si Kalo, hindi alis na lang si Kalo, Atty. Rufiel, 19 anis taga barangay apas ni siya. Nanaan ni siya ay angkas, Atty. Rufiel, nga usapod ka 18 anis na ulitaw. Gika ni sila, matod pa nga nag-inom din sa may Kulon Dapit area, Atty. Rufiel. Nga, padung na unta ni sila uli sa barangay apas. Nga, kay pag-abot din sa may Puente Circle, Jod, nag-una ni ang kaning gibanggaan nila nga si alias James, 24 anyos, niya gasunod ni ang kanyang nibangga nga si Kalo, Atty. Rufiel. Matod pa nga kusugaan yung padagan, meaning maong Kalo, niya nakainom po di ay ni Atty. Rufiel. Hubog di ay ni maong 19 anyos niya. Matod pa ba siya pagtuo sa iyahang kuyog, basit nakatagkilaw, Atty. Rufiel, nga ni drive pa man yun, bisan uga nakainom na ni sila gikan niya. Niya karon kay gidala sa tambalanan na Atty. Rufiel kay nagtiyong-tiyong naman to dili na maistorya ang kaning si alias Kalo. Usa di ay pwede siya ka basketball player at Atty. Rufiel dili sa dakbayan sa Subo.
13: Unsa ula sa exactly na hitabo na Jane?
14: Mitabo ni si Atty. Rufiel mga padong na gidala size matod pa sa kaning nabanggaan mga alas 5:50 kapin Atty. Rufiel.
13: So nabuntagan na nag-inom kumaahon sila? Nabuntagan inom?
14: Nabuntagan at Tony Rufil gani na hinati na tutong iyahang angka sa Tony Rufil nga. Nigikan sila sa Barangay Apas, kadlaw na po. Dito raman ang tani sila nag-inom, pero kay nakadesisyon man sila, kay labi na nga tiksan sila sa ilapong ubang barkada, mautong nakadesisyon sila nga ni Dulhog sila pa ingon dari sa Imnan na din sa may kulon dapit at Tony Rufil. Mauto, pagurot sa ilahang duha ka butilya, matod pa. Sa ilim ng makahubog, nakadesisyon sila nga muuli, nabuntagan. Ya pag-abot pag-idari, nakadisgrasya pag-idin tao na Tony Rufil.
13: Ah, so nag-inom na ni daan sa Apas, hubog na ni daan dito. Gitiksan sila kadlaw na, nakadlaw nag-inom dito pa lang sa Apas. Nidulhog sa kulon, niinom pag-idugang. Nya pagpadong lauli, muna yung disgrasya ha.
14: Oh, nakainom na ni Gika na Tony Rufil sa Barangay Apas. Ya, natiwasan po din niya pag-idulhog nila. Pag-uli nila, nakadisgrasya pag-yod. Maayo gani at Tony Rufil ang katong ilahang nabanggaan in town na kahit pag-duri man sa luyo nga bahin sa motor na banggaan na Tony Rufil, nakakuan ra siya, nakakontrol ragit siya siyang ulubila. Mautong dito na siya, layo kayo siya nahulungan in town na Tony Rufil. Kung makita sa ito ang video karon, layo na in town kayo siya nahulungan. Ya, may nalang gani, kaya wala gid siya ingon nga natumba. So wala ra siya naangol, wala ra siya na sama da sa maong disgrasya. Ang kato lang yun si Aliat Kalo, na driver ni ining motor, maoy nagrabihan niya. Motong gidala na po da, sa ato ang emergency team din po sa dool na tambalanan at Tony Rufil. Mao din ang permi nato umang ito kayo manglo sa atong kahimina na Tony Rufil no nga o kung galing nakainom, gusto ko yung mamadrive, pwede ra yun na magpakuwas lang sa, pwede ra yun na magpakuan lang sa matug baka hati ni Rufil, may gani kay dili din anak gid ka grabe ang kining maong kang hitabo. Pero mao to nalandig gyud sa tambalanan ang kining driver nga si Alias Kalo nga driver ni ining usa ka motor si Kloter ni Rufil. Mukuha gyapon ta dugang nga impormasyon ini at ni Rufil.
13: Asa man exactly sa fuente kasama man jeng kana igliko na nimo padong na diri asa kapitol or asa dapita?
14: Kaninya sa kuan na ni Rufil kaning sa Robinson Parte gani ni Rufil.
13: Ah, so gikan pa sa kulon padong sa saka sa may uptown area. Pag-abot sa may Robinsons, katundaan nga Robinsons, niya sa napita na disgust siya kasaman dyan.
14: Yes, dari ato ni Rufil, paliko na ang tani sila ni Inin 20 Circle Gid ato ni Rufil, kaya ang kinimanggong na nabanggaan, kaya padung ni siya din sa may Cyber Gate. Kaya kaning mga nibangga, kaya padung mga sila sa Barangay Apa, so pareha silang direksyon ato ni Rufil. Nagsunod ragod ni sila. So dari napita sa may Robinsons 20, nahitabo ang maong disgrasya. So far mo lang atong nakuha tayo ni Rufil apan mukuha niya kung tayo kumpletong detalye ani kini bawaan raba na to nga ang kining ni Bangga uway lisensya at ni Rufil. So atong po ni siya taon kung kinsa pagkaan ni iyahang motor kaya naka-mention sila ganihan nga posibleng sa iyahan ni mama na walay lisensya, wala siya ay nakuha ang lisensya din niya sa iyahang motor. So ato ni susihon ko na tayo ni Rufil kaya datong man po ni sila sa PEO po niya din niya sa may SRT. So far ka na lang siya kung atong muhatag ng impormasyon na Tony Rufil mabalik ka matagaranugun niya. Nagika na lang din niya sa Mayor Benson's Puente. Ako ang inyong Rajman J. Galliardo, DYHP. The Box or Remember.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Rajboy, nationwide.
13: Okay, salamat ta Jane Galliardo sa mong report. Naghatod sa oras may gilalasay sa 43 na standby sa atong pagbalik.
16: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
18: Same nutrition, half the price.
17: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
19: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity. Brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advanced na.
18: Same nutrition, half the price.
17: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle. Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
3: Basta baon! Bounty Fresh!
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong pasmas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Say mo abot yung 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isulayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tan-awa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dili sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong taknala size 48 na mga higala sa ato pangunuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the Point.
5: Now atong balikan mga higala itong mga isgutanan, rumuntaga mga higala. Balikon ako kung imong i-evaluate gyud katong mga witnesses. Medyo katawanan gitong duha ka mga witnesses so far. Kinis matibag mahigala mo'y last witness sa Article 4. Murag dili siguro mo katawa mo ani kay delikado mo katawa mo ikiha mo. At ang agi katawa sa mga kaigalaan, mahimo kang kasuhan mga sukintig paminaw. Patkat tong duha, pulos man mga taga-NBI lang witness day. Sa kuan Article 4, kay may tabo ha, si John Mark Kalilong, taga-NBI. Ikaduha si Attorney Jeremy Lutok, taga-NBI. Ikatulo, karon si Melvin Matibag Mahigala, karong Martis, taga-NBI. So, asa man kag personal knowledge anag maohon? Muna ay nakalisod ng napita mga higala. Karon ang giingon mga kaigalaan nga doon na nahayal nga assassin, ang duha ka mga witnesses wa mangin magkasulti. Why personal knowledge may galak ito sa Kalilong? Kisa may maingon nga na ay, kwan? Unya kadtupod si Attorney Lutok, niingon sa I believe nga nakahayal na yun, pero ako'y personal knowledge. Kanang pagtuo, lahi na. Nagtuo ko, sabisaya pa na, nagtuo ko nga nakahayal na og assassin. Pero wa ko'y personal knowledge. So, asa ka hibaw, asa ka kita, asa ka hibaw, yun. So, imo na ng pagtuo. Kanang imong pagtuo, dili man ang facts. Base na mahigala sa video nga iyang gitanaw, iyang gi-compile mga kagalaan, nga iyang gi-analyser, nga nakahayal na kunog assassin. Muna nga nahimong katawanan kinikaroon mahigala nga si John Wick na mo'y na-hire ni Ron. Kaya ang gisulti may gala, nagtuo ko nga naka-hire na og assassin. Kana, objectionable mag yun. Kaya nga nung sa'yo pagtuo nga, may mag-fax na. Nagtuo ko nga naka-hire na assassin, pero wa ko'y personal knowledge. Kanang pagtuo, mura na sa katong kanta nga kwan ba nga, kinini ang, unsa tong kanta haday sa, matud mo ba ito na? Why sukod ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo? Ako niya agi ka pagkatawa. Ato lang iagi ka pagkatawa, mahigala, bidali kong tingog nga, gapiit lang ng agi mga sukitig paminaw kay gawas nga more or less pagawapagaw pagkita. Kanang pagtuo, di na madawat sa kurti ng pagtuo eh. Ang ato gipangita ang facts. So katong iyang sentence, mag iyon niya, nagtuo ko, nakahayal, nag-assassin, kanto dito madawat. Ang madawat sa kurti, pag iyon niya, sunod niya sentence nga, pero ako'y personal knowledge. Kanang pulong pagtuo, mahigala, porbida, ha? Why sukod ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damo. Ato nga agi katawa-katawa mga sugi di Paminaw, pero kinin taga NBI, tinuulay lang. May name mo imbisigal sila, eh. Mga maing laki ni mga taga NBI, pero kaning masuguan nyo kayo ni kininganing kasuha, may galabida. Unyawa kay mahimo ba, ngimo ligod igo ligod ka sa pagtuman. Disod, eh. Kaya actually, kining kasuha, ato ibalik ha, ilang tumo nga pasakaan si Sara Duterte o kaso sa impeachment. Ituyo itong imbisigal itong Quadcom. Sige mga kinag-imbisigal, sige imbisigal. Hangtod kadugayan, lang ipatawag si Zulayka Lopez. Pagpatawag ni Zulayka Lopez, ilang gi-contempt. Pag-contempt na, suko si Sara Duterte nga iyang chief of staff, nagipatawag, gi-contempt. Nga di pa na igo, pagkagabi eh, ibalhin mang higala ngadto sa prisuhan yun. Nga nung ibalhin mang prisuhan nga, contempt pa na sa Congress. Wa man sa ng chief of staff mahigalang Sara. Moto naka yaw-yaw Sara mga sukit di Paminaw. Pag yaw-yaw, ag-appeal na. Ah, sige, appeal po ni sa grounds impeachment. Sa laktong pag-istorya, kining articles, kining article 4, nag-sued yun ang grave threats sa mahigalang inciting to sedition. Wani appeals plano nila. Ang plano yun katong confidential funds. Sige, fishing expedition lagi. Hantod kadugayan mahigalam. Nasuko Sara. Gisapot si Sara. Ah, appeal pod. Ah. Pero kung imong tanawon alanganin kayo, muna nga, dili lang ang NBI magipaimbisigar. Hasta mahigalang atong kapulisan. Muna akong balikan gamay story ha. Kaya doon ay pamahayag si Nicholas Turi ani. Case at that time, si Turi mahigala, maoy si IDG Chief in Daikin. Si IDG Chief. Kaya inyuman nga, nag-imbisigaran na si NBI. Hasta ang si IDG, imbisigar na. So si Turi, interview mahigala karong bago. MMDA naman siya karon. Nga pag-interview ang Turi nga, hay naman tong assassin, na sakpa na ba ninyo? Manitubag, manitubag ni Turi ay. Ato paminawan ko no, Rald. Kani-kani, say audio ko no dong, audio dong.
6: I'm not very sure.
7: Sige. Yung chief noong iniimbestigahan yung contracted assassin, di umano. Yun ang mission nyo noon eh. That to find out kung may kinontract nga na assassin ng CVP, Sara. Nahanap nyo ba yun?
6: Ate, medyo matagal na, ano? At saka hindi ko na masyadong naalala ang mga detalye.
7: Hanapin kung may kinontract na assassin si VP Sara?
6: I don't think na merong specific na gano'n na baka finding ang ginawa namin.
7: At what fact did you find, sir?
6: Hindi ko maalala kung anong actions namin doon eh. Hindi ko maalala. Ang isa lang maalala ko lang doon is may pinaila, nag-file ako ng parang...
7: Grave threat?
6: Hindi eh. Hindi against kay VP Sara. Against kay PRD mismo ang na-file ko noon na parang yung against sa mga senador. Ah, di ba? Yung sabi niya nothing, about sa mga senador.
7: Nothing on VP Sara's grave threat?
6: During that time, I'm not very sure. Mm-hmm. I'm not very sure. I cannot... Hindi ko na maalala. Hindi ko ma-remember.
7: Mabuti sir, hindi ko yung pinatawag na witness sa impeachment.
6: Ito eh, sasagot ko. Ay! Mag-review ko.
7: I-review ko ang utak ko. Naka-line-up eh. Kaya rin
6: naman. I-review ko ang utak ko kung ano ang maalala ko regarding that matter. Kasi parang... Hindi ko na maalala eh.
7: Apo,
8: wala kayong final kay VP Sara, nag-file kayo ng grave threat kay FPRRD.
6: Hindi grave threat ang final ko. Kasi ang grave threat, ipa-file mo lang kung...
8: Ito lang pala, sir. For inciting unlawful utterances.
6: Unlawful utterances, yes. Unlawful utterances ang final ko kay PRRD. Yes, unlawful utterances yun.
7: Hindi yung related dun sa yung live... press ko ni, online press ko ni VP Sara na
6: pagkagalit
7: siya, nagmumura siya.
6: No.
7: Wala,
6: yung itim ang background? Hindi. Wala akong maalala doon. Ang maalala ko yung kay PRRD na yung parang, na ang maalala ko yung mga senador na sabi niya, yung senador niya, pasabugin natin, something like that. Napatayin lahat ang mga yan. So, ang lawful utterances ang final ko bilang chief na si IDG.
7: Or hindi niyo lang ma-remember kasi there are news articles that says the you were tasked by General Marbil, specifically kay VP Sara, to look into it, yung live press ko na yun.
6: I don't think na ang maalala ko lang yung
7: kay PRD.
6: Kay PRD at saka yung sa St. Luke's lang, yung kay Attorney Lopez. Yun lang. Yung ngayon lumabas ang mga video na yun eh.
7: Oho. Thank you po, Jen.
5: Okay, so muna ang pamahayag ni General Nicolas Torre, na naman siya karon sa kuan, na nasa MMDA, gipangutan na nga ito sa mga reporters, kay ikaw may si IDG Chief sa una niya, mamaling nagawa sa mga articles, kay mamantong pamahayag nila ni Attorney Lutok nga, gawa sa NBI, ni pagawas og statement ang PNP, ni pagawas og statement ang AFP, ni pagawas og statement mahigala ang kininyang National Security Council, ano ba? So gipangutan na story, kay story man mahigala mo ay si IDG Chief at the time, kung unsa man to, kinini ang naman inyo bang ipangita itong assassin? Tanawa lang, pagbalik pangutana, Ronald, balik lang, Ronald, mula tanawang naong ni Tori, mula kakataonon sa Tori. Tinulay lang mahigala, kining particular article, nga, kinini ang betrayal of public trust, gisuksok niya mahigala ang grave threats o inciting to sedition. Kisa may magtuong appeal sa impeachment. Muna mag-comedia man lang gunin ko, ana. Mabita ng gibutang mahigalas John Wick na naagi. Butang-butang nga nila nga nakontak si John Wick. Gawas ko nakakontak yun og assassin. Ah, mamay lang ipagawa niya ito, nakakontak yung assassin. So, basig mo na ibuhian yung statement ni Matibag tingali karong Martes. Ah, nga nakakontak yun. Kikatunduha ka mga NBI agents. Mulihay man yun. Asa ganit may gala si Kwan, magili sa ka-afford si Attorney Lutok. At actually, Attorney Lutok, bisa nagkalisod-lisod itong panubag, huwag yun sa ka-afford ay nga, maingon nga nag-hire. Gyan. Ang yung ingon, ang kong pagtuo, I believe naka-hire, but wa ko'y personal knowledge. So, kutubla sa pagtuo, mahigala, pero kanal naging pagtuo, doon ay kanta na nga, why sukod ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo. Kanta mo, matod mo, matod nila. Way labot ng pagtuo, oy, natas, osgado, oy. Nang karon, kung nag-imbisigal ang NBI, di lang ang NBI, ang PNP ni issue statement, ang EFP ni issue statement, so gipangutanas mga reporters ito story, kay sa IDG man siya. E kanyang PNP may galang imbisigal, ariman sa IDG kanaday. Criminal Investigation and Detection Group. Mamay lang tahasan na na. So ikaw isip si IDG Chief sa una. Unsa man, nakitaan ba ito niyong assassin? Talawang naong turi, pagpagunta na mo lang kakataon nun. balik kamay, Ralbe. Pagpagunta na, Ralbe. Balik kamay.
7: Si Chief noong iniimbestigahan yung contracted assassin yung mano. Yun ang mission nyo noon eh. That to find out kung may kinontract na na-assassin ng CVP, Sarah.
6: Hmm.
7: Nahanap nyo ba yun?
6: Medyo matagal na, ano?
5: Ata, pos. Nakatawas to. Ay! Ang naon ni Tori, nakatawa. Ay! Mula mga higala mag naon ni Tori, yagaon kayo. Nakalitan sa pautanas mga reporters. Ay, ano man, contact na ba ninyong, naimbisigahan ba ninyong assassin? Talawa ang facial expression ni Tori, mula kakataunon yun. Kaya tabalik ko, no? Sugod sa pautanas dong. Sugod sa pautanas. Tawar kong nagawa ni Tori, oh. Sige.
6: Detalye nun.
5: Ah, sige. Rewind kamay dong. Ibalik ito pagpangutan na yun sa reporter. Sige daw.
7: You were CIDG Chief noong iniimbestigahan yung contracted assassin di umano. Yun ang mission nyo noon eh. To find out kung may kinontract na na-assassin ng CVP, Sarah.
6: Hmm.
7: Nahanap nyo ba yun?
6: Medyo matagal na, ano? At saka hindi ko na masyadong
7: ano po, sir, mission nun, ano? Hanapin kung may kinontract na assassin si VP Sarah?
6: I don't think na merong specific na gano'n na baka finding ang ginawa namin. Hindi ko maalala kung anong actions namin doon eh. Hindi ko maalala ang isa na maalala.
5: Okay, pause. Huwag yun mahanap ang assassin. Ano yun ka na istoryahan? Huwag yun eh. Kung nahanap ang asasin niya, si Sarah mo'y nakakuntak na asasin, di gina makuan, di na malintan turi. Karon limtan mo siya, no? Niya iyan tubag, mahiga na mabura mo siya, kakataon mo. Pero standby lang sa mahigala kay gising niya sa natos ng teknisyan balik na taon niya taon-taon ba kay galaan sa dugang komentaryo ato siya padangat ng RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon alas 7:03 na
9: live via satellite RMN News Nationwide Live via satellite.
10: Sinulong kasunod ng serye ng karahasan sa mga motorcycle taxi riders.
11: At Bontoc Mountain Province, Fort Ban, ipinatupad kasunod ng pagkamatay ng mga alagang baboy dahil sa mga hindi pa natutukoy na sakit. At sa detalye ng ating balita mga kasama, malakihang taas presyo na naman sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Namumurong sumirit hanggang 10 piso ang dagdag sa kada litro ng diesel. Nasa 350 hanggang 450 naman ang increase ang aasahan sa gasolina. Habang posible ding tumaas ang 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro ang kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunso na nagpapatuloy ng kaguluhan dyan po sa Middle East.
10: Ilang tsuper ng jeep muling humirit ng dagdag pasahe. Mga commuter, okay sa hirit ng transport sector basta may dagdag din sa sahod. Kasama mo sa balita si Rajaman Gerald B. Ulep.
12: Dahil sa inaasahang paribagong big-time oil price hike, muling nanawagan ng ilang tsuper ng jipa ng dagdag pasahe. Ay sa mga tsuper, maliban kasi sa mataas na presyo ng petrolyo, mataas na rin ang presyo ng mga bilingkin. Sa susunod na linggo, isa na naman umarong malaking bagok sa transport sector, lalo na sa mga POV drivers sa mataas na aumento sa diesel na ginagamit ng mga ito sa kanilang sakyan sa pamamasada. Nasa 10 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel ang nakaambas sa susunod na linggo habang 3 hanggang 5 piso naman sa gasolina. Ilan naman sa mga commuter payag na lamang na magtaas ng pabasahe kung tataasin ang sahod. Ayon kay Mang Eulogio Gomez, kakayanin nila ang taas pasahe kung tataasan din ang kanilang sahod dahil hindi lang naman daw petrolyo at pamasahe ang tumataas dahil marami rin silang iniintinding payarin.
13: Apektado rin kami pag tumaas. Siyempre, araw-araw din kami nag-commute. Siyempre, mababawasan yung kita. Marami naman, marami naman pasero. Siyempre, kami pa siguro, maano naman yung ano yun. Kasi siyempre, araw-araw naman maraming ano yun eh.
12: Para naman kay Michelle Santos, payag ito sa dagdag pasahe basta reasonable at hindi masyadong maapektuhan ang riding public.
14: Reasonable naman siya. Kasi ibig sabihin nun, tumataas din yung ekonomiya ng Pilipinas. Ibig sabihin po nun, gumaganda yung income ng Pilipinas. Kaya din po natin na mapunan yung ibang pangailangan, hindi lang po sa mga pamasahe. Siguro kung magtataas pamasahe man sila, siguro konti lang.
12: Patatandang inanunsyo ng Department of Energy o DOE ang taas presyo sa petrolyo kaya sumulat na itong transport sectors kay Pangulong Bongbong Marcos para sa pisong fare increase. Kasama mo sa D-Sexel, Armin Manila, Radyo Man Gerald, D. Ulep, Tatok.
11: Mga kasama, sisimulan na ng Department of Social Welfare and Development sa susunod na linggo ang pamamahagi ng ayuda. Ito'y sa ilalim ng pinalawig na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bahagi ito ng karagdagang tulong ng pamahalaan sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Nasa 7.5 million ang mahikinabang sa programa kabilang na ang ang 3.5 million na mga benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program. 2.5 million na poor at near-poor household na tutukoy sa tulong ng Philippine Statistics Authority at ang 1.5 million na mga low-income members ng SSS. Tatanggap ng one-time 2,000 pesos na cash assistance ang mga benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom. 2,000 naman na kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ay pagkakaloob sa mga tutukuyang benepisyaryo ng PSA at ng SSS.
15: Ibibigay natin sa kanila yon pamamagitan ng kanilang land bank ATM accounts. Para sa walang gutom program, kasi kakaiba tong program, ito yung nasa baba, food credits kasi yung nasa ATM nila, hindi cash. So pag nag-food redemption sila, isasabay na lang natin yung pagbigay ng cash. Group number 2, ito yung 2.5 million na mga pamilya na tinatawag natin na near poor or yung mga poor na hindi 4Ps. Sa unang pagkakataon nito, dahil bago tong mga to, wala silang mga ATM sa record sa atin, magma-manual payout tayo sa unang pagkakataon. Bakit kailangan gawin yon? Para ma-verify natin, again, buhay pa ba itong mga beneficiary na to?
11: Tiniyak pa ng kalihim na walang panghihimasok ng sinumang politiko ang pagpili sa mga benepisyaryo ng Uplift Program.
15: Paano natin sila tinukoy? Again, wala tong political interference, wala tayong kinuwang listahan mula kahit na kaninong local government official, kahit na kaninong public official, wala ho tayong kinuwang listahan sa kanila. Hinango natin to, tulad ng binanggit ng ating Pangulo, mula sa CBMS or yung Community-Based Monitoring System na ang may hawak naman ang Philippine Statistics Authority.
11: Target matapos ang distribusyon ng ayuda hanggang sa katapusan ng Hulyo.
10: Inalis ni Pangulong Bongbong Marcos ang 7-year limit para sa mga kwalipikadong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ginawa ng Pangulong hakbang kasunod ng rekomendasyon ng National Advisory Council at bilang tugon sa epekto ng COVID-19 pandemic sa kabuhayan ng maraming pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng Executive Order No. 120, patuloy na makakatanggap ng ayuda ang mga benepisyaryong kabilang sa Level 1 o Survival at Level 2 o Sustenance batay sa Social Welfare and Development Indicator ng DSWD. Maalis lamang sila sa listahan kapag naabot na nila ang antas ng pagiging self-sufficient.
9: RMN Network News.
11: Hinarang umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong pamamahagi ng 10,000 piso na ayuda para sa mga pamilyang hindi pa rin nakakabangon mula sa epekto ng pandemya. Ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano ang pahayag makarang ianuso ng Pangulo ang pagbibigay ng dagdag na ayuda sa ilalim ng pinalawig na Uplift Program. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, kaya naman ang pondo ng gobyerno na magbigay ng ayuda noong 2021 hanggang 2022. Pero nang maupo itong si Pangulong Marcos, ay ayaw na daw itong ipatupad. Katunayan, naglaan-an yung gobyerno ng 200 billion pesos hanggang 400 billion pesos para sa ayuda. Patunay na kaya ng pamahalaan na magbigay ng 10,000 na cash aid.
16: The past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. O ano yung sagot? Eh nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Diba? So 2023, 2024, 2025, ngayon pwede naman pala magbigay. Nandiyan ang pera eh. Oh, pero saan nilagay? Doon sa mga pwedeng nakawin.
11: Yan mga kasama, si Senator Alan Peter Cayetano.
10: Malapit na matapos ng Office of the Ombudsman ang fact-finding investigation nito laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, malapit na nilang sampahan ang kasong plunder si Romualdez kaugnay ng flood control anomaly. Pero tumanggi si Remulla na ilahad ang mga ebidensyang pinagbabatayan ng fact-finding team laban kay Romualdez. Kasabay nito, kinumpirma rin ng ombudsman na 5 contractors o mga mambabatas na kontraktor ang malapit na nilang isalang sa preliminary investigation.
17: And we've been filing cases left and right. These are
18: the case of Congresswoman Angeles of Tarlac and Jojo Ang of Uswag Party List from Iloilo, who is also a contractor. But there we filed other cases before already. Yung Garjola cases are about to come out, maybe in a week's time. And there are other cases. Of course, we have to take it one by one because it's not very easy to build up cases.
10: Nagpapatuloy rin ang fact-finding sa mga reklamo laban kina Senador Cheese Escudero at Joel Villanueva. Itinanggi naman ni Remulla na pinupuntirya nila ang Senate Minority kasunod ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na binabawasan at kinakasuhan sila sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Giit ni Remulla, walang sinisino ang kanilang investigasyon at katunayan, makakampi rin nila ang mga taong kanilang naipakulong.
19: RMN Network News.
11: Samantala, bumuelta itong si Senator Alan Peter Cayetano matapos siyang payuhan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na mag-relax. Ito'y matapos hamuni ni Cayetano ang pamahalaan na payagan ang Senate Minority na imbestigahan itong controversial na flood control anomaly kapalit ng suporta nila sa investigasyon ng NBI sa umunay irregularidad sa 2019 SEA Games. Payo ni Tulfo kay Cayetano, hintayin ang komite na ipagpatuloy ang investigasyon nito sa flood control scandal. Sa kanyang Facebook Live, ngayon naman ni Cayetano na hindi siya, kundi ang taong bayan, ang hindi makarelax para mapanagot ang mga sangkot sa anyay pinakamalaking corruption scandal sa Pilipinas.
16: Hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history. Ito problema ng buong Pilipinas, sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Mistake number two, ang sabi po niya, araw-araw nag-impeachment, so paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo, pare, nag-hearing. Paano daw gagamitin ang session hall? Maraming kwarto po ang Senado.
11: Bumuelta rin si Cayetano sa anyay panggigipit sa kanila, gaya na ang pagpapakulong kina Senador Rodante Marculeta at Jinggoy Estrada para makuha ng bilang sa impeachment trial.
16: Akala ni Senator Lacson, akala ni Senator Erwin Tulfo, akala ni Director Matibag, akala ni Ate Claire, tangang mga tao. They think we're all stupid. 21 kami nandun. Oh. So lahat kami ay kailangan manindigan base sa amin konsensya. Eh hindi nila gusto. So gusto nila akong alisin. So sasabihin, huwag ako mangangamba. Eh alam naman natin yan, ngaw-ngaw, kaso, imbestiga, and then biglang plunder, biglang kulong. Kunari pa kayo, nasasabihin nyo. 16 ang kailangan para 2/3 na yon para makonvict. And then pag naging 21 na lang, sasabihin nyo 14 na lang. O pag naging 19 na lang, ano, 13 pwede na.
11: Yan pa rin mga kasama sa Senador Alan Peter Cayetano.
10: Flood control scam kasama sa imbestigahan ng Senado sa pagbabalik sesyon sa July 27. Kasama natin sa balita si Rajaman Conde Batak.
20: RMN Live Report.
21: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gutierrez na kabilang ang investigasyon sa flood control scam sa gagawin ng mataas na kapulungan sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa July 27. Ayon kay Gutierrez, isang anomalya sa flood control projects sa nakalinyang imbestigahan ng Senado, gayon din ang school shooting sa Tacloban at ang paghanda sa El Nino. Hiwalay pa ito sa pagdinig para sa 50 prioridad na panukalang batas sa ilalim ng LEDAC na kailangang aksyonan at ang pambansang pondo sa 2027. Paliwanag ni Gutierrez, kailangan nilang pagsabay-sabayin at tapusin na ang mga nabanggit kasamang impeachment trial dahil kung hindi ay malaki ang epekto nito sa pagbagal ng ekonomiya. Sinabi rin ng Senate President na sa dami at sabay-sabay na trabahong kailangan tapusin ng Senado, kaya itong dahilan bakit iminungkahi niya ang pagtatalaga ng presiding officer na si Senator Cheese Escudero. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
20: Network News.
11: Sa iba pang balita, ipapasabina ng National Bureau of Investigation sa Lunes ang tatlong miyembro ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Kaugnayan ng investigasyon ng NBI, sumuni bilyong-bilyong piso na unliquidated funds sa pagtatayo ng sports complex sa ginamit na venue ng 2019 SEA Games sa Tarlac. Kabilang sa ipapatawag ay sina Ramon Suzara, Dexter Estacio at John Lester Buenconsejo. Ayon kay NBA Director Melvin Matibag, tatanlungin nila ang tatlo tungkol sa naging papel nitong si Senator Alan Peter Cayetano sa FISGOC. Pinagtataka raw kasi niya kung bakit nag-react agad itong si Cayetano nang i-anunsyo niya ang imbestigasyon kayong wala naman ang pangalan nito sa hawak niyang record. Samantala, muli rin bubuksan ng ombudsman ang case file ng isinago ang imbestigasyon ng kanilang tanggapan sa umunoy irregularidad sa SEA Games. Nilinaw pa ni Remulia na walang magiging double jeopardy sa kanilang imbestigasyon dahil wala naman nakasuhan noon.
10: Hindi nagsumite ng counter-affidavit si Senator Robin Padilla sa Office of the Ombudsman sa kinakaharap nitong reklamong obstruction of justice. Kaugnay ito ng pagtulong umano ni Padilla maging ni Senator Alan Peter Cayetano at dating Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na makaalis sa Senado si Senador Bato de la Rosa na ipinapa-aresto ng ICC bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulia, pinili ni Padilla na hindi tumugon sa kautusan kaya maituturing na isinusuko na niya ang pagkakataong makapagbigay ng depensa. Kahit hindi magsumite ng kontra sa laysay, sinabi ni Remulia na maglalabas pa rin sila ng resolusyon sa reklamo batay sa mga hawak nilang ebidensya.
0: Deadline has passed for the three of them.
1: Deadline has passed. So, I don't know. If he chooses to ignore the ombudsman, then so be it. They're given a chance to deny or to dispute or to reason out, but he can choose to waive everything. It looks like he has chosen to waive it.
10: Samantala, nakapagsumiti naman ang kanilang counter affidavit si Cayetano at Aplasca.
11: Balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, ID verification at SOS button isinusulong kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga motorcycle taxi riders.
10: Pork ban ipinatupad sa Bontoc Mountain Province.
20: RMN Network News.
22: Bundag Pilipinas sa Idupos.
23: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
22: Ombudsman Commission on Elections. Dangangamang. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
24: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
25: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
20: RMN Network News.
11: 7:21 po tayo na magandang umaga. Ako pa rin po si Rajuman Angel Garcia.
22: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
11: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, pork ban ay pinatupad sa Bontoc Mountain Province kasunod ang pagkamatay ng mga alagang baboy dahil sa hindi pa natutukoy na sakit. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Baguio, si Idol Noli Christian Salio.
2: RMN Live Report!
3: Nagpatupad ang Municipal Government ng Bontoc ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok, pagbebenta, pagbili at transportasyon ng mga live hog at pork products mula sa Sagada Mountain Province matapos ang paglitaw ng hindi pa natutukoy na sakit na pumapatay ngayon sa mga baboy sa tatlong barangay nito. Bagamat nagnegatibo sa initial rapid test para sa African Swine Fever o ASF ang mga sample, hindi pa rin matukoy ang sanhi ng sakit at patuloy pa rin ang masusing laboratory examinations. Dahil dito, naghigpit ng biosecurity measures ang Bontoc at Sagada kabilang ang paglilimita sa paggalaw ng mga live hog at pork products sa maapektadong lugar. Ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI, 4 na ASF cases na ang naitala sa Cordillera hanggang Hulyo ngayong taon. Mananatili ang temporary pork ban sa Bontoc Mountain Province habang hinihintay pa ang resulta ng patuloy na investigasyon. Samantala, patuloy rin ang hikayat ng pamalang bayan ng Bontoc sa mga market vendors, meat traders, transport operators, hog raisers at publiko na mahigpit na sumunod sa pinapatupad na temporary ban habang nagpapatuloy ang monitoring ng mga veterinary at health authorities. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Salio. Tatak, RMN.
22: Sarangani, Davao Occidental, muling niyanig na magnitude 5.6 na aftershock. Kasama natin sa balita si Rajuman Kirby Manson ng RMN Davao.
2: RMN Live Report!
4: Wala anyang aasahang danyos sa pagtama ng magnitude 5.6 na lindol sa munisipalidad ng Sarangani sa Davao Occidental kaninang madaling araw. Sa datos ng DOST FIVOX, tumama ang lindol alas 12:12 ng madaling araw, July 18, 2026 na may lalim na 10 kilometers. Base sa reported intensities, intensity 4 ang naramdaman sa General Santos City. Sa instrumental intensities, intensity 3 naman ang naitala sa Jansan. Intensity 2 sa Kidapawan City, Cotabato, Digo City sa Davao del Sur at intensity 1 sa Banga, South Cotabato, Calamansig at Isulan, Sultan Kudarat. Ayon sa FIVOX, ang nasabing lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama rin sa kaparehong lugar noong June 8 ngayong taon. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na sundin ang mga guidelines sa panahon ng lindol upang maiwasan ang anumang insidente. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
25: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
11: Mga kasama, nakatakdang ipresenta ni NBI Director Melvin Matibag sa Martes ang full investigation nila sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Matibag ang huling testigong isasalang ng prosecution para sa Article 4 na impeachment complaint bago po talakay na aligasyon ng confidential funds misuse laban po sa bise. Ayon kay House Prosecutor at Saro, Party List Representative Terry Ridon, higit pa sa digital forensic evidence at investigative findings na una nang ipresenta sa impeachment court ang magiging laman ng testimonya ni Matibag.
6: Attorney Matibag will be presented as NBI director. So, baka pwede mong maitanong doon kung if he has in fact information on whether or not there has been a contract to kill the president. Diba? Kasi yung pong limitation ni Attorney Lotok ay sa trabaho lang po niya bilang Cybercrime Division Chief.
11: Una nang kinumpirma ni Matibag na dadalo siya sa paglilitis sa July 21.
25: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
22: House Prosecution Panel, tiwalang magbabago ang resulta ng mga survey kapag nailatag na ang impeachment trial, nailatag na sa impeachment trial ang lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Duterte. Kasama mo sa balita, Rajuman Grace Mariano.
2: RMN Live Report.
7: Tiwala ang House Prosecution Team na magbabago ang resulta ng mga survey sa oras na mailatag sa impeachment trial ang lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Sara Duterte. Sinabi ito ni na House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers at Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. kasunod ng mataas na satisfaction rating na nakuha ni VP Duterte sa Social Weather Station Survey na isinagawa noong Hunyo. Paalala ni Tolosa, hindi rin mataas ang suporta ng publiko sa impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona noon, pero matapos maipresenta mga ebidensya ay umani na ito ng suporta mula sa publiko. Kaya naman apela ni Tolosa sa mamamayan huwag pangunahan ang proseso, sa halip ay subaybayan ito upang mapakinggan at masuring mabuti ang mga ebidensya. Di naman ni Barbers hindi importante kung sino ang popular dahil ang proseso ng impeachment ay hindi naman popularity contest o beauty pageant kundi mekanismong nakapaloob sa saligang batas para papanagutin ang mataas na leader ng bansa na nakagawa ng paglabag sa batas at konstitusyon.
5: But this is not a popularity contest. It's a constitutional accountability mechanism. Ano? And it would be good to remember what happened during the impeachment trial of the late CJ Corona. No? Matatandaan ho natin, at the start, hindi ho mataas, no, yung suporta ng publiko dun sa impeachment proceedings. But when they started to see the evidence, no, that were presented in the course of the proceedings, the tides change.
8: Isa sa mga pamamaraan para ito'y maintindihan ng ating mga kababayan ay mailatag natin ang ebidensya. At dyan mismo, siguro, that will already help, no, the people to come up with conclusions or opinions on the issue.
7: Yan po sina Attorney Benjamin Tolosa Jr. at House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
11: Sa iba pang balita, ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation Address, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsagawa na ng walkthrough sa Batasang Pambansa bilang paghahanda para sa July 27. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garofil, mas simple at mas mababa rin ang inilaang pondo para sa SONA ngayong taon. Wala ding ilalatag na red carpet at inihikayat ang mga dadalo na magsuot lamang ng mga simpleng Filipiniana.
12: Mas simple ang SONA this year because of course we have to also take note of the exigency of the time. So basically yun, it's still the same routine kumbaga. We ask all the lady cons and all the guys na ano lang, simple Filipinian address. Hindi nga gawin na dapat ano lang halok. Pero very dignified pa rin.
11: Samantala, sinabi ni House Sergeant at Arms Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz na pinaghahandaan na rin nila ang posibleng kalamidad tulad ng lindol sa manang panahon at iba pang natural na sakuna sa araw mismo ng SONA.
13: As far as security and safety is concerned, talagang well, primary consideration namin yun. So, we cannot afford na may magkaroon ng security glitches. And of course, hindi lang naman yung sa security side din ang kailangan namin pagtuunan ng pansin. Also yung sa safety ng

0: Thanks, Papaya, which we hope na hindi mangyayari sa ngayon during the summit.
1: Una nang sinabi ng PNP na magpapakalat sila ng 22,000 ng mga pulis para sa seguridad ng okasyon. RMN Network
2: News. Kilos protesta ng mga progresibong grupo sa araw ng SONA ni PBBM kasado na sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod. RMN
3: Live Report. Planado da ang isa sa gawang kilos protesta sa lungsod kasabay ng nakatakdang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ang protesta ang pangunahan ng taong bayan ayaw sa Magdanakaw at Abusado Alliance o Tama na Negros na binubuo o ng alyansa ng iba't ibang grupo mula sa simbahan, human rights at civic groups, transport, labor at mga abogado. Ibabandera sa protesta ang panawagan na Marcos Singilin, Duterte Panagutin at lahat ng sangkot dapat managot. Ayon sa kay Noli Rosales ng Kilusang Mayo 1, magtipon-tipon ang grupo sa Kapitulyo Lagon bago magmarcha patungo sa Bacolod City Government Replica sa Bacolod Public Plaza para sa isang programa. Ito rin ang pagkakataon upang graduhan nila si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon, lalot na sa gitna ng krisis dulot ng giyera ng Amerika at Iran. Nilinaw naman ng alyansa ng protesta ay hindi pro-Marcos at higit sa lahat ay hindi rin pro-Duterte. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajman Albert Hiner. Tatak RMN.
1: Dako tayo mga kasama sa Iloilo dahil dalawang lalaki arestado sa umunay bentahan ng hindi lisensyadong mga baril. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Iloilo, si Idol Reynold Arca. RMN
4: Police Report. Arestado ang dalawang lalaki matapos ang sinagawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban sa umunay iligal na bentaha ng baril sa Barangay 8 San Miguel, Iloilo. Isinagawa ang operasyon bandang alas 10:30 ng umaga noong Huwebes, Hulyo 10 sa East 2026. Kinilala ang mga naaresto sa mga alias na Julius na sa Hustong Gulang at Hay 35 anyos at sinasabing mula sa bayan ng Haniway, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bonitimuat, hepe ng CIDG Iloilo City Field Unit, nagsimula ang operasyon matapos lumapit sa kanilang tanggapan ng isang concerned citizen. Iniulat o mano ng impormante na inialok siya ng mga suspect na bumili ng baril. Dahil dito, agad na nagsagawa ng kaukulang operasyon ang mga tauhan ng CIDG na nauwi sa pagka-aresto ng dalawa. Na-recover mula sa mga suspect ang isang homemade shotgun at mga bala. Inihahanda na ng CIDG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban sa mga suspect. Sa ilalim ng batas, tanging mga dealer ng lisensyadong firearms and explosive office ng Philippine National Police ang maaring bumili at magbenta ng mga baril at bala. May kaukulang parusa rin ang ilegal na pagbenta, paghawak o pamamahagi ng armas at ammunition. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Real Arca Tatak, RMN.
2: Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa AI-generated video ng Chinese state media na bumabatikos sa 2016 arbitral ruling na may pamagat na stupid monkey. Ayon sa DFA, pinaabot ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim ang matinding pagtutol ng Pilipinas sa Chinese ambassador. Hiniling nila na agarang tanggalin ang video dahil taliwas ito sa pagrespeto sa pagitan ng dalawang bansa na at hindi nagdudulot ng magandang bilateral relations. Kinondera rin ng DFA ang umano'y racist at mapang-insultong paglalarawan sa mga Pilipino at iginiit na hindi dapat mauwi sa ganitong paninira ang hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea. Samantala, nagsumiti na rin ng sulat ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing sa Editor-in-Chief ng China Daily para igiit na burahin ang naturang video. Para naman kay dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos, hindi na dapat patulan ang ganitong uri ng provokasyon ng China.
5: natin sagutin to on the same level, I'm sure marami tayong mga artists at marami din tayong pwedeng gawing pang-asar. Bakit natin gagawin yun? Yung tit for tat, di ba? Susundan na lang natin yung mga positive na nangyayari dahil yun naman talaga ang dapat patutunguhan natin. The resetting of Philippine-China relations, di ba? Para hindi na siya mag-escalate. Huwag tayong sumagot, pero mag-back channel tayo to diplomatic

0: ano, ay sabihin natin ang ating damdamin dito sa nangyayari na to. Because backchanneling means that you will not allow things to escalate. Hindi mo patataasin yung temperatura, pabababain mo.
1: Si dating National Security Advisor, Professor Clarita Carlos Sapaneam ng DZXL RMN Manila.
2: RMN Network News.
3: Sa kaugnay na balita, pumalag si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, sa paninisi sa kaniya ni Senador Robin Padilla sa kontrobersyal na AI-generated video ng Chinese state media na naglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Ayon kay Tariela, hindi wartime propaganda ang kanilang transparency na layon lamang isa publiko ang ginagawang panghaharas ng China, lalo na sa mga Pilipinong mangingisda at mga barko ng Coast Guard at ng BFAR. Hindi rin anya sila gumagawa ng mga insidente kung hindi dinodokumento lamang ito. Ngayon pa ni Tariela, insulto para sa mahigit 26 million na bumoto kay Padilla ang pagtanggap ng senador sa paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Samantala, hinamon din ni Tariela ang ilang mga senador na atasan ng China na humingi ng paumanhin sa mga Pilipino. Partikular dito si Senator Padilla at Senator Alan Peter Cayetano na kapwa hiniling na mag-sorry itong si Tariela noon sa China dahil sa ginamit na caricature sa leader ng China noong Enero.
1: National Maritime Council sinabing malayo sa standard ng responsable at etikal na pamamahayag ang ginawang AI-generated video ng China Daily kung saan inilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy. Kasama natin sa balita si Rajaman Marjo Domingo.
2: RMN Live Report.
4: Kinundera na rin ang National Maritime Council ilabas na AI-generated video ng China Daily, isang state-owned at state-run media organization ng China kung saan inilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy. Ayon sa NMC, ang nasabing content ay malayo sa standard na responsable at etikal na pamamahayag. Anila, hindi mababago ng mga propaganda, maling impormasyon at offensive na paglarawan ng nasabing media ang posisyon ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea, lalo na at naka-akla ito sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or UN Clause at sa final at binding ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Buo naman ang support ng NMC sa mga pahayag ng Department of Foreign Affairs at ng Department of National Defense kaugnay na nasabing issue. Nabatid na makikita kasi sa video na pinost ng China Daily ang isang unggoy na nakasuot ng salakot at barong na pinakakanta ng dalawang malalaking kamay na may nakasulat sa US at Japan sa kanilang sleeves pagkatapos ay tinapon sa dagat at binombahan ng water cannon ng isang barko. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Margie Domingo sa Talk RMN.
3: Si Pangulong Marcos nagpaabot ng pakikiramay at tulong sa pamilya ng mga nasawing TNVS rider. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajaman Chanel Salazar.
2: RMN Live Report.
5: Ipinadala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. sa burol ng TNVS rider na si Fabio Norberte Jr. upang ipaabot ang pakikiramay ng Pangulo sa naulilang pamilya. Nag-abot din ng ayuda ang pamahalaan at inalamang agarang pangailangan ng pamilya. Ayon kay Abalos, dapat managot ang responsable sa pagkamatay ni Norberte upang makamit ng pamilya ang hustisya. Nangako rin ang kalihim ng personal na suporta para sa anak ng biktima na may autism upang makatulong sa kanilang pagbangon. Tiniyak ni Abalos na hindi sila pababayaan habang bumabangon sa sinapit na trahedya. Si Norberte, ang nasawing TNVS rider matapos saksakin ng kanyang pasahero sa Caloocan City. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanel Salazar, Tata. RMN.
1: Isinusulong ng mga motorcycle taxi at one rider party list ang mahigpit na pagpapatupad ng mandatory customer verification measures sa motorcycle taxi services upang mapalakas ang kanilang seguridad. Kasunod ito ng hiwalay na insidente ng pagpatay sa dalawang rider sa Cavite at Caloocan na kapwa umano pinaslang ng kanilang mga pasahero. Ayon kay One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, kailangang paigtingin ang passenger verification protocols tulad ng pagpapatupad ng ID checks, facial recognition, at iba pang mas mahigpit na booking safeguards. Pinag-aaralan din ang safety or standard safety features tulad ng 24/7 hotline at SOS button para mabilis na makahingi ng tulong ang mga rider sa oras ng emergency. Sa susunod na linggo, nakatakdang makipagpulong si Gutierrez sa LTFRB para irekomenda ang agarang pagpapatupad ng mga naturang hakbang.
2: RMN Network News.
1: At balita sa Ibayong Dagat, niyanig ng magnitude 7.3 na lindol ang southern Mexico at ilang bahagi ng Central America Biyernes ng hapon. Sa datos ng U.S. Geological Service, ang sentro ng pagyanig ay nasa 48 kilometers ng bayan ng Aquiles Serdan at may lalim na 18 kilometers. Naramdaman din ito sa bayan ng Chiapas at Oaxaca, maging sa kalapit na bansang Guatemala at El Salvador. Wala naman na italang malaking pinsala ang naturang pagyanig, bagamat nagdulot ito ng matinding takot sa mga mamamayan. Agad ding naglabas ang U.S. National Oceanic and Atmosphere Association ng Tsunami Alert kasunod ng lindol.
3: Magkasama binalikan ng international star na si Dolly De Leon ang panahon na gusto na niyang sumuko sa kanyang career bago magbukas ang pintuan ng Hollywood. Kwento ni Dolly, akala niya ay callback lang sa kanya. Pero panayang pala sa direktor na si Ruben Oslan para sa role na Abigail sa pelikulang Triangle of Sadness. Nag-audition siya 3 months bago ang interview at inisip niyang hindi niya makukuha ang role pero napili siya. Napili pala siya ng direktor. Noong 2022, ipinalabas ang Triangle of Sadness at nakakuha ng parangal sa Cannes Film Festival kung saan napansin din ang pagganap ni Dolly na nagbigay daan sa kanyang nominasyon sa BAFTAs at Golden Globes. Ito ang nagbigay daan sa iba pa niyang proyekto sa Hollywood gaya ng Season 2 ng TV series sa 9 Perfect Strangers kasama itong si Nicole Kidman. Kasalukuyan siyang mapapanood sa Avatar, The Last Airbender.
2: Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
1: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
3: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda umaga at maraming salamat.
6: Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ato nga oras karon, alas 7:47 na.

Meron totoo, doon na po tayo laing hugnaha para sa to DYHP Answer to Win promo kay maghatag ni ninyo kahigayunan. Makadaw ng 200 pesos nga GCash ka alang ni Antong. Makatubag sa atong simple kayo nga pangutana plus makasunod pag yun sa atong promo mechanics nga maka-like, maka-follow ug maka-share sa atong mga Facebook pages diri sa DYHP. DYHP Arimen Cebu, ang kag-attorney Rufil, Attorney Rufil Fernandez Banyo nga dunay blue nga mark check sa kilid sa iyang pangan. Nanalang kasayo na nga atong promo ha, kay maisip po din nato nga atong mga palipay o nga atong mga pagpasalamat nga to sa atong mga suki nga mga tigpaminaw. Nanalang, simple kay nga pangutana na to tungkol kay gikuha na din nato diya sa atong nga mga balita. O niya, ang importante lang nga naka-follow, naka-like, naka-share ka sa atong Facebook pages. Uy, ang programa ni Attorney Rufil ha, nga naka-live ka ron, i-share po na sa inyong mga Facebook friends. I-share na din ha, no? Para makita sa inyo ang mga ubang friends sa Facebook o magkapamati sa mga balita, mga komentaryo, labi na yun ni Attorney Rufil. Tingnan na nun sa magka-join sila sa itong DYHP Answer to Win na promo. Okay, dita maglangan. Ato na yung ipasupot ang atong sayon kayong pangutang.

0: Yanato nga question karon, ha? Karong July, karong Lunes, no? Unsa man abi? July 20, mapadayo na po ang impeachment trial o impeachment proceedings batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Gina sa Senate Impeachment Court. Nya, lakip sa ilang imbitahon. Ining usa ka taas nga opisyal sa law enforcement group din sa Nasun. Nga motestigo usap. Labot gihapon sa reklamo nga grave threats batok ni Vice President Sara Duterte appeal sa articles of impeachment ika-upat, ha. Kung sa maning taas nga opisyal nga ang iyahang gihuptan nga agency nang pwede silang makadakop, makalusa ng operasyon. Oh, kana. Imo na iyahang nga opisina. Siya mo'y director, siya mo'y pinakalabaw. Nya, o saan siya ka-abogado? Oh, maunay inyuhang tubagon din sa atong nag-live nga programa karon ni Attorney Rafael. Kisa may pangani ini. Director na siya sa mga buhatan. Sana siya ka-abogado. Pwede kompleto nga ng inyong ibutang. Pwede rapod o ang iyahang apelyado. Ha? Depende ra na ninyo. Correct gihapon kung apelyado ra. Pagka pinagpangani, okay ra gihapon. Okay, so karon, gikan karon, hangtod sa pag-announce nato sa atong winner, pwede na mo makabutang sa mga tubag din sa comment section sa nag-live na programa karon ni Attorney Rufil. Pagtubag ni atong simple kaing pangutana. Alas 7:51 na agoras detalye na sa atong mga balita. Ang kagamhanan sa nakbay sa Subo determinado pagpatuman sa no contact apprehension policy kon NCAP. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Determinado ang kagamhanan sa Subo pagpatuman sa no contact apprehension policy kung NCAP. Ang NCAP bawang automated traffic enforcement system. Dindakpon ang mga traffic violator pinagi sa closed circuit television kung CCTV camera. Kining patuman na sa kauluhan. Gusto ni Mayor Nestor Archival nga i-implementar usab sa syudad. Gipatundaan panahon sa mayor ang mga palisiya sa Traffic Management Coordination Committee kung TMC Board.
3: Naaman tayo TMC study. On October 2026 mo report sila makakuha tayo sa resulta o sa recommendation. And by 2027, hopefully, we will have a budget for that. Then we will have to have that ordinance to be drafted. And in the first quarter of 2028, the ordinance approval and the test implementation.
2: Si Mayor Nestor Archival, ang NCAP gingong usak epektibong paagi pagdisiplina sa mga driver o pagpaminos sa traffic violations sa kadalanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy-duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy-duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
5: ISO certified world-class quality.
6: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
7: At oras karon alas 7:54 na. Sa dili pa sa dugang detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho ni palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum advance, alagang di magkukulang.
7: Alas 7:55 na, baliktad sa itong mga balita. Dulaan ni makamilyon ka pesos nga balor sa mga pinayuhot nga sigarilyo ang nasakmit sa PRO 7. Sud sa ilang sunod-sunod nga mga operations kapulisan. Kasama mo sa balita Radio Man, Arnold Bustamante.
8: DYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Kapin sa 4.4 milyones ka pesos nga balor sa pinaihot nga sigarilyo ang nasakpit og 8 ka mga tawo ang ginaganakpan sa Police Regional Office 7 human hingusgan ang kampanya nga anti-smuggling drive sulod sa 3 ka buwan. Sa lato sa ipahibaw sa kapulisan sa Central Visayas, nagkalusad sila og 64 ka anti-smuggling operations gikan Abril 15, 2026 katuna sa Hulyo 14, 2026. Nagmong operations sa kasikop sila og 8 ka mga individual na nalambigis pag-transport, possession og distribution sa mga smuggled na mga produkto sa sigarilyo. Pakita nga ang PRO 7, ligon sila gapasalig ngayon puhagon ang krimen sa patigayon o katagan og proteksyon ang legal nga negosyo. Ang pagpahihot sa mga sigarilyo dako og epekto sa ekonomiya sa Pilipinas, pinagi sa paghikaw sa nasudnong kagamanan nga makakuha og buhis kaalang sa pagpundo sa mga batakang paginahanglan sa mga Filipino sama sa healthcare, education, infrastruktura o pagpatuman sa balaod. Naghatag usab ni gadili patas sa kompetisyon sa mga lehitimo nga negosyante samtang nakakuhag dakong ginansya ang mga illegalista. Matod sa PRO 7 ng PNP nagtinguha na mapuhag ang pagpahihot sa mga sigarilyo pinagi sa ilusan ng intelligence-driven operations, pag-intercept sa gitransport ng pag-apunapun sa mga kontrabando, pagnakop sa mga malapason o pagpaligon sila ng koordinasyon sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, lokal ng kagamanan o mga ahinsa sa turgyanan sa balaod. Kini nga panaghiusa makatabang sa pagbantay sa kita sa gobyerno, panalipdan ang lehitimong komersyo o pag-amping sa seguridad sa ekonomiya sa Pilipinas. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang Happy sa PRO 7, may paligon pag-usab nga ilang hingusgan ang kampanya batok sa pinaihot ng sigarilyo o may bahad sa mga nalambigit nini nga ilang kining sakmiton. Ang kapulisan sa Central Visayas pabilin nga ligon sa pagpalambo sa ilang intelligence o enforcement operations batok sa tanang matang sa smuggling subay sa ilang nga parayon nga pagsuporta sa gobyerno sa pagproteher sa nasudnong ekonomiya o nga pagpanalipod sa balaod. Kasama mo sa Police Regional Office 7, inyong Rajaman Arbo sa Mantri WHP, Tata Karamen.
8: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo mo nationwide.
11: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
12: Tanggaling galing mo.
13: Smart two.
12: Smart dishwashing paste ko.
13: Smart two.
12: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for every day.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number
3: dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS. Pagkasama pait na kayo panahon karon, apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biribiri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
19: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric ug DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga muhulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
20: Sports ngayon. Sports ngayon.
7: Ato balitaan sa sports, yatud karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge, kasama ng Edward Ligas, na nasa atong linya karon kasama ng Edward, may buntag.
21: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, yatud kanyo sa DTX 500. Andam na si undefeated Filipino contender, Charlie Suarez sa iyang away ugmang adlawa. Bago lang naman ang gipahigayon nga timbangay uwi no dito sa California diin na mitimbang si Suarez og 129 pounds samtang ang iyang kontrang ang veterano nga Mexicano nga si Manuel Avila mitimbang kinig 131.2 pounds diin na overweight kinig 1.2 pounds sa ilang catchweight or sa super featherweight limit nga 130 pounds. Pero bisan pa man ni Ana og misubra og 1.2 pounds si Avila, padayon gihapon no ang maong away alang sa WBO International Super Featherweight Championship nga mahitabo dito sa San Bernardino sa California kahinumduman sa miaging niadtong Mayo sa miaging tuig. Miaway ug usa ka world title fight si Suarez kontra sa defending champion nga si Emmanuel Navarrete din ang resulta nahimo kining massive nga controversial tungod kay sa unang decision gipil di siya pinagi sa technical decision tungod kay nahidbat ang mao'y giingon nga nahidbat si Navarrete apan pag-review sa California State Athletic Commission nakita nga usa day ka legal punch ang mitugpa dito sa ibabaw nga mata sa ni Emmanuel Navarrete di imoy nakakus kini uga samad uga nagsigig agas ang dugo tungod ni adtong review nga gibuhat sa maong commission giturn down ang nahiunang decision og nahimong no contest ang maong away uga nagpabilin nga wala pay pildi si Suarez sa maong iyang boxing career. Kumpiyansa si Suarez nga mudaog ugma og unya maka-rematch siya ni Emmanuel Navarrete aron maklaro kung kinsa gyud ang angayan ng muhupot no alang sa WBO featherweight division. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals maresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million urak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia,